0: ha o sheba nako gantle ke metsotso e metlhano re fogaletse ya lehora yane e supileng e metlhano bekeng ka kaiale ke metsotso e supileng gantle ka morago hora yane ya bobedi ga ke tsebe ga ba o entse se ke itseng o setse ga ke re tswela ka ntle o le o sheba gore na di ntse di le teng na gobane ke itse ke nako e mona e le gore batho ba mona ba mashodu batho ba mona ba matsong a malelele ba nka monyetla ha holo he ha o le tjeng
1: ha ile ile
2: o ra tlo ka mo khate
0: ka o fela
2: ho ja bana sa go
0: ne
2: ma ya ka go
0: ndate
2: ba ya ndo mo le
0: ke sa ba le tsumo holo wa ka wena
2: ah ke pete
0: e ya ndate
2: ke le ka ja ba yana se le
0: e ya ndate
2: o ile ja
0: so la pele mngaka
2: a yele te ndate tsuya re tsana mo tloka ke na pelaka ke ho khona ma ho le ta tlo ya ne ke mo tsuya ntsa ya ba ya ba pera mo ya me u se tsa sa re la teng re me a ke ma si jo jo de mo na de re me sa ho tsane ke mo na ne mo na mo

0: baleha. Ke khutlile ke tswa dinyagela.
1: Hona ke mo tsholo taba. Bana wana ka magatsa taba ena ke bua ka phata ye phaneng.
0: We haile. Halo mngaka.
2: Ke le letse go botsa le bitso la mokoba. Ke bua ka go tsa ke ma le se buri saka.
0: Ke a bitima ja itlhako.
2: Ntate ba ya itlhako.
0: Ntate.
2: Tanke ntate di nyala mo kana se fela se se chata palo so so hate bo ja o fili montia.
0: Helele mnganga.
2: Ke le letse ke ntse po jo go lo a go lo ke le letse ntate ga di buka le ntate 606. Ke re ntate ga di buka ntate 606 ke re bo ntate mogolo le bo ngono. Le bo ntate le bo nne le bo abuti le bo ausi. Le ba ile tang ka tsela ke re ne a tsaba se phula ngone Paulina mothoko ngone masala mo fadi ngone mapato mo fadi na data go pirinyana ke re ba go kota le ba ipitika ya ile ba ile tang le go la ke ntate bina la mo kana se fela se se tsha tapa le tso hate bo ya o fili monti a sa masiu
0: a sa masiu
2: ela ana se ga ne sentate o ka yo kule go be ho tsaba go ana ka ka go tswa ke se ga ne ke
0: le hlwa mnga ka u itse ke lebelle le hlwa
2: ho tloa ka yo kule ka manta ho isa ka ne ne
0: ho isa ka o sa sa ka la bobidi
2: ye
0: ka ne
2: e re tla ne ke tla le mala ntate
0: e a o impa hentse le nako ya teng
2: e yona ka nete ha e so fele impa he mmele ha o tlwaele ntate wa ka
0: ho jwalo
2: ka nnete mmele ona ha o tlwaele mpa ha se soka wa go tlameha o reng batho tsa ntsa maria di re ka di beya fatshe ntse re tlameile ntse re le bo makakatele
0: le dikobo ae bane se re di fokoditse re tlameha go godisa e le ngwenyana
2: ee ya ntate ka di fokotsa mo mo mafelong a kgwedi ena e tlanyelang
0: ee ya ntate
2: ke a leboa ntate wa ka
0: mongaka jao leboa
2: Thank you, Dad.
0: Thank you.

0: Hi, Lee. Καλωφέλα. Ωραία.
1: Thank you.

0: Hi, lady.
1: Kaofela.
2: Thank you, my dear.

0: Heili.
1: Hola, pero tämä Heili.
2: Kaufeela.
1: Mitä olet tapu?
2: Hujaa.
1: Kuka on viitetty täältä?
2: Tää läpi.
1: Viitetty oli messi. Mitä te? Pohan niä kalvelaala. Ja tuolla on viita. Mä näkee tämän kääkki. Messi jatkaa. Iokai.
2: Vaan. Ehm.
1: A de ditle mo tsana o tswa go go.
2: O no to mo tsa hore?
1: Go le o tswa go go matata.
2: Kuku.
1: O tsene ye.
2: O no to mo botsa gona o tswa kuku matata.
1: Ya tata.
2: Oho. A che o tla ikgabela.
1: A ke le dale go ke tsinga de o. A u je o ha du bu aja se mo ha je ha du mo a ka ji ko bu ba ta
2: mhm
1: o so bu le
2: ah tsina ine le nna mongata batse o
1: nna o go go go go ba ta
2: hebe
1: o so bu le
2: ha tsi sa ta ke be ke di lebe tsa batse o
1: sa o e le le wala le tsai tsere
2: Ma.
1: O ba ja la re tsa yo o go go batla.
2: Na.
1: O le ba tsa tlo ga itsha go. Ke re le ke se ho da yo le di ba. Le ke se se ya ya ke ho sa se.
2: Kining mo ga tlo wa. O nyameletse. He batho o se nyameletse hai kukwa di le ntsha tsebentsa ka tsena ditaba dincha haile
3: tla ga tla ka magete
2: ka ofela
3: tla bana sa go
2: ndade
3: ndade ho la ga pa si Stefina
2: a si Stefina
3: ka ska tla ga o kenya ditabe
2: tshikuka di le ntsha tsebentsa ka tsena ka nnete ke re hai mona jale ke tlo paka le taba tse ke sa di
3: tsenge o seka itebatsa o bona batho
2: ga se le gore ke a itebatsa empa ahe kelello ya ka e gana go gopola gore taba tse tsenankile ka di bua
3: ke utlwile go tlo bua mahale suku
2: nnete ya go bure
3: jale ga ke bone moso wa ka le tale empa he jale se ke tla bona ona ke be yang bakeng sa yona
2: aha tuku yona e sele teng
3: ah tuku yona e ke tla e bona
2: oh
3: ee jala ke bone moso wa ka ka nnete jale tuku yona ke tla e bona empa he ba mosa ba ka nna ba nkagella
2: mmh
3: ee kutlwa ka gotlhe ehlile ba ausi go tla faswa
2: oho
3: ee bo ga ga o tlo ba ho se ba ho tla faswa
2: mmh
3: me ke rata ho e ke Jehova ga re fa matsatsi ja re tla tswa ho bontsha batho ha re se re fasitse
2: ke feletse
3: ke feletse

0: ke
1: ka ofela
0: le ke bana sa go
1: mo holo wa ka
0: dumela la de ba ka go
1: ho tsonda de ka di buka
0: o phela go a morana
1: ke sa ba ba le tsinda de ka bona o ntse ya
0: bona o tsam ba ba le tsinda de ka di buka ntse ke tsam se le di ke ka papa di ma so go le papa thala khamega le modo de ne de buja di fano di se de buja ga ma banta o di se de mento de ntse ri ga ka go bolse o joga ga da da me de ja ja o bo da o tlo mo
1: ke dilo ke la ja lo ke tlameile go ke pote
0: o bi le o re de buja go di fano ga o go di papa da o ga me le modo de
1: aha
0: o re di tlo ya ga mo
1: o a bona he
0: Nka dama to.
1: Dietsa ka bomo.
0: Dietsa ka bomo. O zonde se ba o bana di tsaka. Ka mo khotong le ka thabatse.
1: Di te o ka di hlabeng ka kwa.
0: Ba le ba kari. Ba le ba ba to o sa ka ka pela go kwa se bua ga nta bua la o. O le le nna ke ha e bo bana. O etsa ba ke nna de ma ga ja go la teng.
1: Waga o ja le batho bana ba di hlabeng ba babedi ba.
0: E ba ba di bana ba di hlabeng ba ba di beng teng to tsena tsa bona empa ga nne te go dire. E le tare ya ba nna go khala ke tla o tsa tsho ja no si ya go di mo lo go no tata yi. Ya o di se fina o feta tla ha mo. Ah, ke le tare ya na ke le tare ntse te bi ya ra mo gana se fela se se cha. Da de mo lo ga fire pa lo go lo pokola mo sanna. Mogolo ga tafua ka re go mmela ga tole molemo ntate di batla ke go langane le mmala ntate mogolo le go mmela go feta bona mo swantsa di direng kwa magaola nna ya mo saka mo tsole mme go fela ga mo sengwa pele ntate mo gudu go bensa di kho ana mama no yana mo saka mme ba tsaka ka melo pele ga di rate mme swa swa saka mme go loka ka no ntate mo go bua go se mo thomolemo Dade daga di am gudde mo non dade o tla sa go amogena eta dade lo dane ke no ka ka solo go no tswa go gese se o teng ka masking le dade 606 ya go di go na ba thola mme ga dade ga re tsena 2 million mme ga tsa se go fela ka dade le bo lo la pelo a re go o ma ba ha ba a a go pa mi se lo go jira se go teng pela ha ba di ma ga ga kola ha ile to mo lo na ra ga na tola ka ma ga
1: Hilele ndate ka dibuka.
0: O ntse a tla mme nna ke a tsamaya ke a kere ke a lebo.
1: Ke a o leboga mongaka.
0: Tanki ndate.
1: Tanki ndate. E mashome a mabedi a metse mmedi a ntle metsotso ka morago hora ena ya boraro. Hai letwe.
2: A re gatole ka mageke.
1: Ka o fela.
2: Re tshabana sa gomo.
1: Go jwalo.
2: Hela wa tele motho a tswa ke betshile ka o sister Fina.
1: Aha.
2: Mahalo zuku kwa.
1: Eh.
2: A tukise ke ni ne ga le gato le ka magethe a magolo. Ke betshile ka ene. A fase.
1: A fase
2: o tlhotlhe. A ene o di marieta.
1: Aha.
2: Ke betshile ka ena ke bona ka ba ile motseka.
1: O tshoga ha ka se ka mafela o wile bu.
2: A o ke tabe ke wile ngwana nne.
1: Shuna.
2: A sa fase a tsiba go ulo tsekwa. Tsela ke a tia motsepo ba ke a tsela tla ga uwe di sefe. A ke o a toro e di sefe ngwana nne. Ha o tu go kopa o sefe a buti na o nga o fin o sia mang. O no sko bo imo.
1: Sa le ke tsaba bana ba geng jwang. Sa le ke le motho nyana le tsalo nyana ji. Bo isa le ntwa.
2: O no sa ba o soka ke ha ke di sefeng e.
1: Ne ke tsaba ona o taba yena o ke o nalana go tlwa di sefeng.
2: Ile jo re so ntse o ha di tsa ma tsa se ba o be di ha ke mana ba. Sa sa bu tlo bona na o ya lo fi. A se nal le tsalo ne o na sefa o tla mo tshwa ka letso a e tla sa nko. A o tlo bona mana ba swa bile di ke tsele ba. Ba sue. Ke le ja sa ga Stefina jo tsen ka foro tla di etsa la ka ba putuka na tla e mo. Mhm. Hele. Ha ke hole a ke kae? Ke re le. Tuku e teng.
1: Mhm.

0: Oh, mona pelanto ka santa o ka skulumo se le ritile.
1: Ah, ntate modimo.
0: Yo, ah chepepi he. Pepi he mogatuwa waka. Wa bona tlhala a gethiana go yohle. Ha o ka ga tshinda ke mala ditlhakolo bo so ntlela dikgotsa ka mono he. Wa bona go nna ntho di ka nna tsa pasa. Ha ile le.
2: Ka go gatela ka magate.
0: Ka o fela.
2: Tsa bona sa go.
0: Ntate.
2: Tate mala ditlhakolo o phetse antle.
0: Mogana sa mpa ba letse mong a kae ka bona ntse ya jang?
2: Ke phetse ntate.
0: Eh ya ntate.
2: Ha ke re ke re ausi Stefina. Ke tla mo kopela wa ausi mampe a mo kadime mose.
0: Mhm.
2: Ko batla batho ba ga go tse ga ba tsa se ya tshwana ntla me tse kana ausi Stefina le ausi ana ausi ya ga botha botha mana. Ke a mo leba.
0: Ena yino.
2: Ena yino motlalo.
0: O tsela nna o tsela le ka le nana ja le mpale.
2: A wana bo siwana wa bedi.
0: E ya da.
2: A tshiki bona ga sa se bo tla sa se ta hla ho mono.
0: Aha.
2: E. Oho. A mo loga le bitola ka ke ntate 2020 ka panda te swa ke fete. Ka panda te bo hlala ba go tsona se bulutse mona ka metolo.
0: Ntso itse te ile ka ntata.
2: Ke le bona ka ho. Fela bonkgono bo ntate moholo. Go ntate le bomme ka ofela ka ofela ke tse ke swae ba tle pele hao a o si me me ke mang me a buang ha holo
0: se bueng sa malta to ja
2: se bueng
0: aha
2: ke ke mo swae la hlae
0: mhm
2: we ke le mo lwaka
0: ke a le bua ntate wa ka
2: thank you guys
0: thank you ha se mo hema mme ke mo se tsema shoma mabedi a mme se tsiletseng e bile ke ane khita ma shoma mabedi a mme se supileng hantle re fora letse jwale hora ina ya bokae ha se hora ya bora rundumele ke itse jina ntumele fela ke bona na ho tla itsalanga ke hla ka nqae.

0: haeletwe.
1: Ala dole ga mahete.
2: Ka o fela?
1: Ja la sa go bolela le ma ja tshakola.
2: Mngaka.
1: Ua le ntate moholo mokuku wa maltatojana ka mabitsa ka mona.
2: Helele ntate moholo mokuku wa maltatojana.
1: Bana ke ke mberisa maltatojana ka o fela se ka o fela ka o ntate ke o mokuku wa bagata.
2: E ntate moholo.
1: Ntate moholo ntate ga di muda moholo le nkgono ntate a itse nna. Bolo ke se kutu ilo. Empa ntate a ketsa go tlwa pela ga boolo ja a ka bua mosesiwelo a ka a ketsa go bua gaolo o a ititela tlojalase
2: a se ke a bua gampe ka mochesi wa gago
1: aakane o leta tlojala a bui ka motho aya oa ke motho o ititela tlojala fela ka legato le ka makgetho
2: eya tate
1: a legorata tate ba ja itšhakola le ngwaneso.
2: Ke a leboga ntate moholo le nna ke a o rata.
1: Mokuku wa maltatojana.
2: Ya ntate moholo mokuku wa maltatojana.
1: Thank you, ntate.
2: Thank you, ntate.

0: Hi, Lady.
1: Kala ga di le ga mafe tengwane.
0: Ka ofela.
1: Ke tswana sa khong.
0: Ke nnete.
1: Ke ya tsena ho hopotse kae?
0: Ke hopotse hole kwa na mo le nna ke sa tsebe.
1: Eh?
0: Ke hopotse hole mo le nna ke sa tsebe, fela ke hopotse bana mo.
1: Manyo go hopotsa ntlo tsa gae.
0: Eh, Salomona.
1: Eh, ntate, empa se. Ka ndai sa ma tsire ntse re di tlo ya.
0: Mhm.
1: Kala ga tole ka magete.
0: Ne ba ru.
1: Mai da bo go ka nnete ka ofela. Ga me ke sena se a tlwa se a wa empa he ke pula. Ke go le ma ga to ja ke gore. Ntse re di ka makala ga tole ka magete ngwane eso ha o so tsamaya. Go tsamaya hantle kwane ka dang go di tsanoga. Ke le ke ke ke sa ene pe hanyane ke.
0: Ke a leboga mogatuwa wa ka.
1: Thank you, ntate. Ke me ya ka lampa ha di ke bona ka mantsinya.
0: Ke a leboga mme wa ka.
1: Thank you, ntate.
0: Thank you, selala.

0: Sandla Letebele.
1: Ke sa ba baletse moratiwa ka ka bana o ntse jwa.
0: Ke phela ka lerato ka magetsi.
1: Mhm.
0: Lebitso la ka ke mme nna ke sa matsa ke rete.
1: Eh.
0: Eh, ntate. Ba tla re jana ntse rete.
1: A mangata hona ho.
0: Ho kwe se ga duka.
1: Mhm. Ukwe na fela.
0: Ukwe na fela.
1: Ah, ga ntse wa ntse wa lete.
0: Ndato mazeng sakola e sale ke tsama ya tsebo ngone swa.
1: O ya kae?
0: He, e sale ke ba motsetse. Yo, motho tsa ba nwa ba nga tsela. Ah! Hele, hele. Ha, e kukule se. Oh. Se jwe ke a kwa ga hel tabela le tshe ba tsama ile ka o stela mpanya ke se ke le mohetlo le. Mhm. He, ntse ke rata mailaboroko kaofela, ntse ke le lelaboroko go, ntse ke le teng bo mailaboroko, ke a gona le tshwile le rena a kile kae.
1: Ne re nana go sofaletse.
0: Nna nka ka falla ga ke ge thojana ne ntse di tsile teng.
1: Ee, jalo ne re nana go motlhomong mono mo o leng teng go thwe o hanganga re batle motseng ona re sebetse ka batho bano ba rulela batho ba.
0: Bona ba bujala se mba mpantse ke dite nna ke na taba le le bona ke go kae ha ke kae
1: oho
0: bona ba bujala bo me ditim ke ba tsela hantle bo le sala le tsane ke ba tsela hantle
1: ho itse jwa ba go lela mo go bona ha na mo sa le khiti ya jita
0: ke ba tsela hantle go ba nwa le ntse ba rutse
1: Ke
0: a le ba mo ratwa. Ke tsitse ke tlile thoja le maila ba ba ka o fela ke a le bo.
1: Thank you me wa ka.
0: Thank you baby.
1: Oh, ka e bona bya le tabai. Hanna ba hana le tlhale khithi ya jina tsa itle mo sebetsi ha ile wa ho e ba wa hao. Motho ntsa go dilela ntso le je. Empa kana ga u kwa thu he he ho ho le tamo pudi hadi. E sentse sohle ja le nthongolengwe se le poane ntshaba di a e bona ka hona a go sa tloetse taba tseo tsa mogulelo gate nya no ntse itswella pele jala ka ya ka hona le tloetse hili hili
2: ka le gato ka maphete
1: ka ofela
2: re tshabana sa go dumela se le tebele
1: go tso mme wa ka
2: e o ye ka mo ka matedi
1: ke eng ka matedi
2: Pulo.
1: Ao, pepile ga tolaka. Ke tla etsa go re bona go dikela kwana ha ntate ga mabanta.
2: Ke tla di bukatseng ka isa ga mabanta kwana.
1: Ka nnete.
2: Ai, a se re ke pinya pone. Ke ba ke ile e flori e tshe e mona a a.
1: Ya hante ha holo.
2: Ne, na ke tsama ke ya ke re ke ga ba tsenga tsa di buka hlo ntshisa mpule la sa le ke ya ke tswa. Ke fitlana go re ke tswa ga ngwana.
1: Mhm.
2: A se ke la le som tebele. Go se go se ka fela go se ke la pa. Ne se garo tsane. Mkhono mangala palina. Ntate se ka tama jana a se le ri. Ne o ma tshiani. Ne ka la mbala le. Bo se go se ka fela ke ba gata mkhono mona tla o putile. Mukama na hana katleo. Sala le zonda ke tsho ke flua ho re ke re bo. Ke mo khono thele thele ka dilomo ka matedi le ka mona.
1: Ke a le bo ha se mme wa ka ha flow go yo o tloele dikela kwana ha ntate ga mabanta.
2: Eh ya ntate.
1: Ke a le bo ha mme wa ka.
2: Thank you.
1: Thank you mme. Ma medike metsotso e me kae a itle. E supile re le bile mana re nyane ya bone. A ntumele heke tsi ya le ke tsebo bona na reng ka eng ke kopanya le eng.

0: Hi, Lead.
1: Bo ha ga ntsimane. Ke ba ka tse di tse bantseng. Ya ga ke tsebala o dikela bo ka kwa bo ga matshiriso kwa. Bo ha mo koto ka mo.
2: Eh,
1: ke le bo mo sa bo so hong hong bo mashaiwa.
2: A se go le.
1: Eh.
2: Ke go go da o re go gina le o mpiti. Ke ba na le tlo go ba no ntate. Ntate fa tlo le di ba ka.
1: Lo ana le tsiba ka bo fela.
2: Ke
1: ba ne ba ga iska ba ke tso le ba ga go kwisitse mona tana o tso le telele ha re sa uka gona wena le sothu mo hona mo sa tsebeng a
2: mo tsaka ke tla ke video wa tsiwa a o tsang ke tla ke tso wa tsiwa ka le tsaka ga di khula le ga di khula e ka bua ba tsatsa o di tsaba ka ofela
1: Eh le go le tsana tse lo ga o fihle ho hang o tlame ho tsama ka maoto di hora tse nne o isa o tse supileng ha ke bakatse ke ditse ba ka nne
2: ke kita wile ke re ka ga ba police nna e nna tadi ke tsa ba ile go metse
1: eh amme
2: ba ile ke go di sa ba ba ga taba
1: hlokwana la bophelo le tholwa diretse
2: go bua lo ntate
1: eh amma tu
2: ka ga re go bua le diretse
1: go phela le diretse
2: ga se tla go re a tate ke le go go ne se ke nne ke ka tsapa ha la ga tsa a ke se ida mala tsa ga yana a le bala ho ga a ile ga le me ke ka tsapa ha la ga tsa u bona ka di buka mo o ntsa ga fela ke tshutse tse tse tsana ena ka la ga fela ha re ke le tsali e ko nna ke tsa ba ke ke ke ba tsana tsi ba le ma ho ha ba lwa lo bo ntse ke ho ani ka le mela ne tse ena ho ka ile tsi na ka ne tse ke ntse ke ntse ke ga le go ipa ka la ho zo le ka ke eh ala ke ba nna ke mo le bala tsi ana ta ba ke tsa mo hopola a ke bona ba ke ba le tsi e di tsela la ka ne le bo le tsi tsa tsela la ha e sula le ri be ka ha le ri be ntse ke ka re mo tsi ke tsa thute tsi ntate baina ntate mo le mo ja mo nga ona ka mo le le tsela la ha e tsi ke mo tsa ka ha re ntate mo le mo ja mo nga ona ntate ha ka mo ka mo go tsa tsa ma ro nga tsa ka te ke le ha ka mo tsisa o mo ka di metsele to to ba ke o go ba ke le futhi ha o ba tsa se ra o ka di be motho tshele ke mo tsisa ja ho to se
1: ra no ke ntame no tsa e buang o ka e bua ka ke bo swase fela ke batla o bitsa go hona nnete e fetang yena ha o batla o qabana le batho o ipakela dira kadima motho tshelete o tla ba fitla ikokobeditse fela ha sa tlameha o ilefa ke bothata e se le wena a samantha ka moga hae
2: ha o go mme ngwana mono o re na ma o re tshetse o ke nka kae ha tsere rena e hloka bona ha e ka di mane di sa e hloki batho ba modimo
1: hai ntho bo hloko wa ka lo mme wa ka
2: wa tsiba mme kana ke mme mana wa se wa mosia o na ka khalemela ga ha ke go tsweng ka o ntse go ka nne go tlhokela ke e le go ntse go tlhola la tsira o se go lo ka ya go tsere ke he la nne ha go bala bitso go tsama motho a yo ka ma tsere ke nna le
1: ga nne to fa mana ipotile ha ba go bone ntja ha e ha ipotile ha ntle e sna di khathatso wa bona le boemong bono bo jwalo ha tla me ho lefa wa mana ha le file lo feta yona ntja eno jwale
2: mukere go tsoga re ke bona se ha ke tsoga di khobo khobo ya wa tsoga o tle bongwa ha iso ha ba go le ha ya ema mono ma pitse mono ha e no sa re we sa ne ja o se ntse ntse o go bong ka nya tshe tlo mo ngwana go le ya ka tsela yeno ha ke tsoga ha e kwana fela ya go mella tshete ha ke tsoga na motho o tla go mella tshete e ha e ka e ka tsoga ke wa tsoga buti a ka ke mo ka nya tshe
1: so no we
2: ka ka nne to ha ke go tlo wa ka nna tshe tshe ke ta mo kwa na
1: ke nne
2: ba ne ba ba mpa 800 ke mo tsena ha yang ka 200 mo tsena wa ha ke se tlo sa ka ngwana magaka wa tse ba buti ya ba ne nga buti na o sa lwa ke 600 ke ho di ya pele ho se na ona tsena na buti ma tsa ka go
1: ho di ya pele se le monse
2: ho di mo sona se
1: ho fitlela ona jwa le a ho ntso le jwa le ha ona le thola le le file
2: ka le tsoro no ka le ke ntsha ka tsa ka ntsha hang hang bona ba khoni ya tsi ka re tsheo sa ta sala sa ntsa ba tsana le
1: a se ya se ba le lwe
2: o re hona tsena ba gana wa ka le ya di se le ma le ka le hala di wa tsiwa
1: ye di se le ngi a tsiwa
2: a je bo gara go tsora yo se tsiwa ga itse ya
1: e am
2: mo e ola ho ile tswa bana tsa mo di ona o itse wa ta ka mono ka ma fujo ka mono ya le o santana ye e tsi ba ke ba re tshete tsa yo ha tsha ti ba ga lo ga ka aw ha sa ka ba mo gana sa he no mo e se mo ye to ka ke ni ne tsa nge na ka mo phetha o go go se bitsa sa sangana a phagari me tsi a tsong ka tsheka tsi buri ke
1: khwe ke a tsi
2: a bu ti ke hatla wa ne so
1: ke le bo ha

0: ka go hotlhele sa le ne ga ha se ka mong ka mogotlong ka thaba tsa ka
1: le gethile a le yana
0: o se se ke ne se le gethile ho nang ke pula ke
1: ho jwalo
0: ke ka ne ka kantle ka mola se wa ba ta mona le ke mo buka ka ho ba ta
1: e ya
0: and the gele o ngone tsinte ke le make la thapa la khatla ka sa seng ha pulo mona go se se ya le ri we ke na ke ya di mare a tswe tswang ka ri le ha ba ke ka mola tuki
1: Hello, Wanda. Thank you. Show me the mitzvah. Mitzvah no hand like mitzvah. Zure for a little hora in a bun. Hi, in a night, you would tata bobo holy. Yeah, about to lose for the color. I want to see you put on a baby banner. Hunt a wheat, a hala juang, matatin, Anna. Hi, Lip.
2: Caragator, come ahead.
1: How fella?
2: It's a van at home. Hey, Lily.
1: Molele.
2: We khuri go re yena.
1: Mhm.
2: Ba bona ha sa bala di hoga o se bala metsotso.
1: Ha se ke ipalla metsotso o tloha ha jwale.
2: Eh, ya ba ke tshameledi. Marangrang a nkukile. A re bua ka tshelete tse ding tse ke bona ditaba tsa ntho mona o tleng. Se hlo se re mosadi o rua 78k ke dinyatsi o tlo e bona. Hey, legato ntate ko. Hai.
1: Ha ba na jwa le di se di se. Ke
2: rua 68.
1: He.
2: Ya bo be di a rua 10,000.
1: Tso nna ga shawi.
2: Ane te ke chamele tse magangang, tse ke le dimpile ha o mona ko. Hai. A lona ha ba re le se fofu ke nnete wa tse.
1: Hai ho ba te le bona ka nnete re tla be re
2: le
1: tsepisa maudimo le mafatshe.
2: Ba ke ga ke di bana ka nnete ba tla e kae ka re bana le lona le gato e be hey ko hai. Ha re sa tse a tsaya re sa tse wa ntwe re phela nna e ditja.
1: Hai ho bima.
2: A re tlo go go e share.
1: Hiri.
2: Hai. Hai ya ya hiri. A tshe tabe.
1: Di ke te tse ma sho me a supile nga metso e go bedi.
2: A metso e go bedi. Ho re. U kwa hantle.
1: Hele.
2: Ach.
1: Hai, kona, kona.
2: Ai. Wey, e ka bo pelo bo ya kai.
1: Hele. Hele.
2: Ka ba ya kai ka bona. Ai. Ach.
1: Hele.
2: Kai. Hele, hai molele. A tsaba ba tsike le hele le.
1: Hai, go kwela bo khopo bona bo ke sitong
2: go ke. Ah, bo mmeng ha be di. Bona bo mmeng ha be di.
1: Hele.
2: Hele.
1: Ha o ka tshelaka motho eng atakalo o tsiba hantle go mona ke ikaketsa se lo go ja mogata motho
2: ka nne tso tla e bona hele a tsh kai a o re tile molele ke sbue eng sa mai la boroko ai
1: ke o le bo molele
2: a re le bo molele
1: thank you man hai khona na o gona ye bo khopo ka kambu How banna? How sana na motho o le yena wa e hloka chelete o ntse a hloka o ntsetsa bophelo ba ha ipile. Ha chi. Click ha ile. Ka ba
0: ka ka mafete.
1: Ka o fela?
0: Ke sa ho mo go di.
1: Mme.
0: Ke teng ya. Ke tla ka ntse ke ho ntse ke ba. Ke ne le bana o ntse ke ma.
1: Ne?
0: Ke ntse ka ba a haule le a ka se di le ba ba le nna ke ka ba. A le ga ka ba di ya go tsena go ya go. A tla mana le ya go tle. Motho o ntse tla le rena mo. O tla ka ba tsena. O tla e le nguwa. Go ga ke se nna ho mo se nne ka to. E maga le ka go hotse. Nna ke ngwana ke go nna le 88 ngwana na o ke mo nna ntse a itse a itse ka ga tsira ga teng ka le ke ma se o ka nyo ya la ka mpo ke le o nka tela tsene ha se le nka ya motho mo le ka le bitse la ka e se sentse ke re ya le ke le mo se a go se di a ke mo le nna ke mo le ke ke di go tsana a ba sa di mo le ke mo nye ka ke ke tsa di le ka motho mo le ke ntse tso sa
1: Hmm.
0: Ha ba mo bona ke di. Ke le nna ya se sentse go tsena.

0: ke bana ba tsama le ba ntse ba kena mo le ba ke ba ntse ba re ga tlile ga ma thati a ka ba tsiye tsela ka le go di go ha ha ya ka ba go di tsiye teng ka tlo tsa ba ba tla go tla ka le ga tlile ka ma ga ke nna go le go di tsiye ke mo le go di tsiye ya ya le go nna ma ka le ga di tsiye tsela ya ba ka fa tsiye ka tsiye ka na tsa ba nan ya le ba nna nna
1: hai ke o le bua mme wa ka hai hai khona o ka di matchela te ka le bitswa la motho ka mabaka a feng hai le ra
2: ga tola ba ga te
1: ka o fela
2: ka ba ra go
1: ho joana
2: ba di o ja ka kona ho ho ke tla ja ma zoom ka re tsai
1: ne te a go re
2: ba te ka le ba di a o pele wa bua ba ngwala ma ho tsena mhm go ba ke le te tlo ya tsenda te ba
1: tsola pe
2: then na ja ja so ke ke le u tsho ho tsoga me sa nda te ga di u ka nda te kwa di ga na mara la nda te ke na pito ko ko mo a me pa so le ke fa si le me ma sa a se le le mo ya go go tata i ke re da te wa ma di ba thabe le ntse bo tla ne nda te le ke kwa ma ta tsiya ne nda te ke re me le tsala ne ke go ntate o le tate ya nne di patla la khotso ke re ga a go di nya wa na di ke mo tswa wa tota ke di ya ke ntate mo go lonta le ke tsanga le don go no go ne a o ya di tshabe ga le di nya ke le ha ile ha ke le ntate ga la mari ya o ke le wa mo go nna mangwana ga go tsena e tsipile ga go ja ka ipa dongwa ya tsene ka tsana ka ba go tsa ke re di tsike ke wa ga ke mona ke kwa la dipita ya ga e tsene go tsepa ke mama ke le le le ja o bunya mo tswa go tla handle e tsenga to go tseka ma dipite mo ya le wa tle na de ma ya ka kula ntse ka
1: ke o le bo mo ga ka tsa tsile mnate
2: a ndi ndate wa ga
1: thank you ndate Mashuma bidiam tsu me di mitso tso go le bile mano re nyane ya bohlano ba ya mmegekong ba sentse ba itlhophela gore ba tsuwe.

Thank you. Zuba esa ke a tsama.

0: Hi, Le.
1: Kalagato, look at my head.
0: Kaofela.
1: It's her and her shop home.
0: Hoja.
1: Mulili.
0: Ne.
1: Kono kato ke le gela pokopa ho fiela.
0: Tsela pele matu.
1: Ke be la pesa le mama shume ya mane ya mesitsiletseng. Ke mana a pele ho e ma ka ya bogago. Modimo se se tsabela sa go la le matla gona. Ke thuse fitisi sa ditietsing. Ka ba ka le o. Ke ke ke ga tshoha le alfatsa re ka se sinyeha. Ke ditlhaba tsa tsokotse ya magareng a mawatle.

0: le a makhubu a ona a ka duma ntsha masilo mme bogale ba ona ba sisinya dithaba. Dafita a pesa le menyena o re Modimo ke setshabelo sa gae. Le go ra lefatshe mona la ge ka galapa ga tlhoka mesebetsi a ba dipolayane a ba ditsietsi tsena tseo matsatsing ana e kang Lesotho yone le hlasetswe ka dintja. Ke ke ke ga tshoga Modimo o ntse a na le gona. Ga re hweletsa go yena o tla re solela. Bana beso Modimo ke setshabelo sa gona le maatla a gona ke thuso e fetisisang bophelong ba lefatshe lena. A kentse tjena autise majai tlhakola ke sieletse bogodi. Ka o leboga Modimo o file maatla o qetile mosebetsi wa gago. Go setseng ko ga o sireletse o fitlha diahelong tsa gago ntse o bolokeile ntse o na le thabo. O tlo boele kgutle o tlo etsa mosebetsi gape. Tsamaya ka kgotso le tebele. Ke nkgono kgotso ke legela phologo.
1: Nkgono ke o leboga wa menagane.
0: Morena ga a tlhononofatse.
1: Ke a leboga ka tolaka.

0: Amen.
1: Amen.

0: Sena ke salmoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumana ya 639 kHz 469 meter band. Ho FM teng re fumana dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelo pele le thuto. Ka jeno ke mantaha wa la leshome kgwedi ke yonane ya Phato selemo sona ke 2020 mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ya hwang marume ho wena o seng ka jeno ke sepho wa bizo mabese wa molele wa letebele mme hantla o shebana go ke metsotso e mmedi ka morao ho hora ya bohlano ke nako gore ka mamela jalo thamiso e leng thapelo ya o seng ka moruti magotla ntate moruti o ka tswela pele ntate
1: ho seng wa letsatsi le letle le qalang beke ke re kgotso ya morena Jesu e be le lone tshaba saeso se setle hohle hohle mo le mametseng thamiso le le gona teng letsatsing lena le qalang beke ka ba ka gopola lentswe la ntate modimo le neng le re ya ba basadi bao ka letsatsi le qalang beke ba ya lebikeng la morena Jesu ha ba fitlha ba fumana lejwe le botswi ba fumana setopo sa morena Jesu se le siko ka gara lebika kore ka letsatsi le qalang beke ba kopana le motlholo ke thapelo yaka le nna o seng wa letsatsi la kajeno gore ka letsatsi lena le qalang beke o mpe o kopane le motlholo wa ntate modimo jalo ka o se o tshiwotlhe ke ntate moruti magotla nyoloa ka mona ka maserisi point worship altar global ministries le o seng gona wa letsatsi la kajeno ke kopa fela ke mpe ke mmathele lentsweng la ntate modimo ntle le tshenyo ya nako letsatsing lena la kajeno ke mpe ke tle ka mona ka lengwe ka bukeng ya Joshua chapter 6 temana e lengwe fela ya mashome a mabedi Joshua chapter 6 verse 20 e balea ka mantsiana iri ibile sechaba se hlaba ditlatse ha wa letswa di trompeta le sechaba ha se ukwa modumo wa di trompeta sa hlaba ditlatse ve golo le rako la helia ka ofela sechaba sa nyoloela motseng ye monle ye mompela hae ne ba kena motse ya le bua baratiwa baka le rako la Jericho ine ile tshito ya bana ba Israele go phunyeletsa go keneleng le gona go ituleleng ka harakanana le fatshe la dinyakallo ya ba bana ba kopana le rako la Jericho ba ya yo e mo hlolo tsena o sengwa le tatila ka jeno ne re ukwisisa hle futhi le rako lena la Jericho le ne le le golo le rako lena la Jericho le ne le hawe ka tsela e thata ha golo le ne le hloka di tshesele di kwakwa di peke jalo jalo empa hle ho nkile

bana ba modimo gore ba letse di trompeta ba sabe di tlatse ba etse le rata le legolo gore le rako le heleye mamela go sengona ba letsa tsila ka jeno ha se botata bo bonde bo bonga bo ka pila bo pilo ba hao naba o ka nna re botshata bona maybe bo hloka mamang bo hloka ntho itseng ka mantswe ya mangwe sengwona wa letsatsi la ka jeno ke le ntate moruti magotla taba tsaka ke tsena tse reng modimo o ne a kopotse o ne a tlholetswe lerata la bana ba gae lerata le medidietsane dipina kapa tsona dikgumamelo tsa bana ba gae le re lentswe la modimo bosio bo bogolo paolo se le sila ha ba le ka gara toronko ba ne ba bina dise ba rapela modimo ha ba ntse ba etsa jalo ka gara toronko e ka gare-gare ya ba mmati a toronko a ya buleya mamela o sengona wa letsatsi la ka jeno banna bao ba ne ba sa rapelele gore toronko e buleya batho bana le bona ka tsela e tshwanang ba bamona ba ne ba thenthetsa ka pela modimo ba ne ba etsa lerata le galalelang ka pela modimo ba ntse ba bina disela tsa bona ba letsa ditrompeta modimo o ne a gopotse disela tsa bona modimo o ne a gopotse le dithapelo tsa bona go humanela jalo ya ba lerako le ya wela ke o sengwa letsatsi la ka jeno le qalang beke tlhamorati wa baka ke ne ke re nna le wena ga re ke re gutleleng thapelong ga re ke re gutleleng dipineng halalelang re ke re binele modimo ona go na le ntho e ka tlhoang ka pela bophelo ba gago rakore o ikere e sale o seng ona o ko mminele dithoko morena modimo enwa go na le masika a ka welang go na le lerako le ka welang date modimo o na gopotse mantshi a bona ke re o seng ona lenaneo la thameso go na le motho o seng ona yen date modimo a gopotselentswe la gae wa tseba le ga o ka re o seng ona o ya galalela modimo go na le lerako le ka welang gore ntate moruti magotla go na le lerako le neng ka pela bophelo baka ke batla go tswelelela bophelong ke batla go atlega bophelong go na le se ke se lomalabelana ka gara selemo sa 2026 maare go fasite ga o na letho le tswelang pele ke bona bophelo ba ka boemeng ka e le nngwe ke bona dintho instate ya gore di rute dintse di senyega go ya pele mamela moratiwa waka le bona ka tsela e tshwanang kanana ya bona gore ba ikene ba nyaka le ka gara yona lerako la Jericho e ne e le tshitiso e ne e le tshita gore ba ka nyakalla ka gara kanana ya bona ba phunyeletsa empa batho bana ke bana ba tlhoba ditlatse ke bana ba ya gweletsa ba letsa ditrompeta ba di letsetsa modimo wa bona ka ketso yona eo lentswe la modimo le re lerako la Jericho la wela kaofela la hilea kaofela o sengwa letsatsi la ka jeno baratiwa baka ga re ke re gutleleng go yena ka disela ga re ke re gutleleng go yena ka dithoko ga re ke re gutleleng go yena ka kgumamelo o sa tsotelele gore na o tobane leng o sa tsotelele gore na o ka gara eng ke modimo ya tshepagalang ya re ga ukwa thoko tsa bona ya re ga ukwa disela tsa bona ya re ga o kwa moletso wa ditrompeta tsa bona modimo ka matlha a gae a sa setsweng keletso a ihiletsa lerako kaofela ba sa ka ba sebetsa ka thata ba sa ka ba nka ditshese le didikwakwa ka pina fela ka lerata fela leo ba letsetsa modimo wa bona ya ba modimo wa bona o mowe o ba etsetsa mogolo ko sengwa letsatsi la ka jeno ke na le tumelo e feleletse morati waka ka lerata leo la gago ka kgumamelo ya gago ka thoko yeo ya gago o tla e gaba o sengona go na le lerako ka pela bophelo ba gago le tlameyang go wela ka sefela se o tla se phokola o sengwa letsatsi la ka jeno pele o ya sekolong motho ya motsha pele o ya mosebetsing mentate ke na le tumelo tlhe sefela seo ke sona tlhe se tlhoki ya lerako leo le ne le o potipotile ke sona tlhe se tlhoki ya lerako leo le ne le o sikisa go fitlha kaekae mo o labalabelang ga ba tlhaba ditlatse ba letsa ditrompeta lerako le thata le legologadi ya ba le ya wena

motho wa ka ntate modimo o gopotse lentswe la gago ntate modimo o gopotse ditlatse tsa gago ntate modimo o gopotse difela tsa gago ntate modimo o gopotse dithoko tsa gago go sengwa letsatsi la ka jeno tlhe moratio wa ka go ka iphenetso tshwana e se mekae go kotlo mo gumamela go kotlo mo binela ke na le tumelo re le rako leo e ka bala bokulo la bofitsana la botlhoki la tlhoko ya mosebetsi le tlo wela beke e sa qala ke kopa go etsa thapelo morena wa legodimo setšhaba sa gago ke sena go sengwa letsatsi la kajeno ba utlwile lentswe la gago gore setšhaba sa gago se ne se tlhabe ditlatse tsa letsa ditrompeta ya ba lerako le ya wena morena wa ka ke a tseba o seng gona go na le ba lapetseng taba ena go na le ba tloetsa taba ena ba sa o binela difela ba sa o bina dithoko morena wa ka lerako le leng le le leng le ne le eme ka pela maphelo a bona le ke le wele modimo wa rona ba kene kanana ya bona o ba setsela balabelwang ke dipelo tsa bona beke e sa qala jena morena wa rone re bua kgononofatso ya gago modima ye mong le ye mo morena wa rona tsotlhe tse batla direra di ke di tswelelele tsotlhe tse batla di tshwara ka matsogo di ke di atlhege ka lebitso la morena jesu go sengwa letsatsi la kajeno o kompe o lopolole le go fodisa botlhe ba neng ba se monate le botlhe ba neng ba imetswe o modimo ya tsebang go tlosa boima ba imolole o sengona ka lebitso la morena jesu re a leboa morena wa rone thato gompe o etse ya gago ka maphelo a bona le ka le maphelo a basotho ka kakaretso le ka lesotho ka lebitso la morena jesu re a leboa amen morena modimo a ntlhonolofalepe lona tšhaba se se tlhetlhe lenaanong la thamiso ke le tate modima kgotla re boela re kopana ka letsatsi le leng gape bakeng sa dithapelo o ka nletsetsa dinomorong tsona tsena tse ke di bitsang gona jale e leng 50 35 94 38 morena jesu a le ntlafaletse le o le tlhononofaletsa bekena ka lebitso la morena jesu amen.

0: Ntumela ke o tumedise mo memory ya gabane wa Salama ya Salesotho. Lenana ona re kenang holona ke lenana la rebitsa dihwai. Rebitsa dihwai ke lenana ona la kala temokanetso ya dijo le phepone paiseng le hlophisetswang kgaso ka kotloloho ke phatlalatso ya temo. Lenana ona le tla hona ho seng wa Mantaha ho isa Labohlano ha ho Labohlano e fetile ka metsotso e leshome le metso e mehlano. Yo bela lona moyeng ke ho hawa ka mehla ma ka mehelo ma kgwadinyane. Ha ke tsamaye ke le mong ke na le mphato wa ka Alice Samuel ka machining. A ntsa bona go ditaba sena tsa gona di fihla ho wena ho se tshitiso ya letho. Manana wa na sepheo sa ona go lefa thuto kapa ho le tshwarisa ka ditsebo di tabeng tsa temo. E ka ba temo ya masimong kapa ya majareteng. Phepo e nepahetseng, mesebetsi ya matsoho ke ngeletsa le paballo ya malapa. A bua ka diphoofolo, bophekodi kapa bontlafatsi ba tsona. A bua ka ditaba tsa dimmaraka mo a buang ka thoko le thekiso ya dibehwang ke temo. Mmoho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo. Ke Labone wena soise setle mme o tla hopola hore ha e le Labone e ba re bua ka ditaba tsa dimmaraka. Letsatsing la kajeno ke lakatsa hore ke boele ke tswele pele ka ha ke ile ka o tshepisa bekeng e fetileng hore ke tla o mamela monghadi pase ka majara. Ena e le motjha ya iphedisang ka leruo la dikgogo tsa mahe. O hlaha mane Magis Farm Produce Maqhaka. O bile teng he wena Mosotho e motle mane Phuthehong e neng e tshwerwe ke lefapha la dimmaraka mmoho le bohle ba tshwang ba tshola ditabeng tsa phepo ya bana dikolong. Jwalo ka ha ke boletse hore monghadi majara ke mohlahisi wa mahe mme a fepela dikolo, puisanong ya hae le thakanyane motsiela wa phatlalatso ya temo o tla o hlalosetsa hore na bona e le Magis Farm Produce ba hlaha hokae, ba qadile jwang ho fihlela ba le boemong bo baleng ho bona. O tla boela a thetsa letaba ya diqholotso le dikatleho tseo ba bileng le tsona e le Magis Farm Produce.
1: Ke mohlahisi wa mahe wa layer farmer wa plase eo thweng ke Magis Poultry Farm e fumanehang hona Maqhaka.
2: Ke kopa o hlalosetse hore na Magis Poultry Farm na e na le nako e kae e le teng?
1: Magis Poultry Farm e theuwe ke nkgono wa ka ka selemo sa 1999. So ehle sa le a etheha ka nako eno e le yone re sebedisa e le mokgwa wa rona wa ho iphedisa. Ke gotse ka gare yona poultry farming ena ya mahe ebile ka gola ka ba le lerato la yona ebile ke sebetsa le ena ho e tswellisa pele. Re ehle re sebetsana le ho hlahisa mahe fela.
2: O ka re lena le mohlapi o mokae haebe ke sebedisa lentswe mohlapi la kwa dikgobong tsa mahe o farming?
1: Ha jwale re na le fela dikgoho tse ka tlase ho 3,000, empa ka maemo a moeleileng ha re hle ke maemo a re a thabelang. Mehao ya rona e kgona ho nka dikgoho tse kalo ka 6,000, empa ka lebaka la bokulo bo ile wa teng ba dikgoho ba avian flu le ka nako tsa bo COVID, re le ra iphumana re tlamehile ho fokotsa lenaneo leo la rona pele hona je ntse re sebeletsa ho bona hore ra lenyolla re le kgutlisetsa mo nne le teng.
2: Letsatsing la kajeno ke rona bana mona Leicestershire moo ho tshwerweng phuthego hodima ditaba tsa phepo ya bana dikolong. Wena o le mohlahisi wa mahe o ameha jwang kapa wena o lenyalo tsogo jwang phuthegong?
1: Le moe phuthegong yona ore re tlo re fane ka lehlakore kapa lesedi la gore na ke ka mokgwa efeng e leng gore o ka sebetsana go bona ho etswa mapping pakeng tsa supply and demand e leng supply e leng rona di-supplier a demand le dikolo gore na re ba thusa jwang hore re fihlelle leano la hore ka rona ha ka mona ho fumanehe 80% ya dintho tse sebediswang dikolong di hle e be dijo tse tswang ka hare ho naha.
2: Jwalo ka sehwai, taba tse tse buang ka moo wena o bona di tlo tla di tswela molemo kapa di ama ditaba tsa dihwai tsa Lesotho mo dintlheng tsa dimaraka le hore le fihlele phepo ya dikolo ka phepo e nepahetseng ntwa?
1: Rona ka maheng ka monana jwalo ka ho so boletse hona ka workshopong ka mona e hle dikolong monana 100% ya mahe a sebediswang dikolong mona e hle ke a santsa tswa rona dihwai tsa Lesotho. Jwale rona e hle re bona re ntse re kenya letsoho ka mokgwa o nepahetseng. Ke dumela haholoholo go tlo sebetsana le ho bua le ho sheba hore na ho ka thuswa dihwai tse hlahisang bo poone bo dinawa tsena tse jewang dikolong haholoholo bona hobane ke bona e be e le hore ho bonahalo palo tsa bona di lenyenyane ba dinawa ho thwe ba fa dikolo fela bokalo ka 30% ile yone ba tse hlaiswang ha e bona bona bo bontsha hore ehle o na le gap e kgolo pakeng tsa supply and demand. Dikolo di hloka dijo tse ngata tse e le gore bahlahisi ba rona dihwai tsa rona ha e mona re bona re sokola go fitlhela leano leno.
2: O buile ka bothata ba go kula ga dikgogo. Ee, ke batla tsa gona ga o so ka etsala ebe motlhomongwe o so kene ka gare go kontraka ya go fepa sekolo ebe o ba le bothata ba dikgogo tse kulang gore ebe mmaraka wa gago kapo phepo ya gago kapo go fana ka mahe mo nonotswele pele gore le tlo e sebetsa. Ke batla tsa gona go na le batho bo sebetsanang le bona le tlo tla le etsa jwang gore taba tsa gone di tsamaetsena le ga e be le mongwe a na le bothata ba dikgogo.
1: Rona ehlile gona jaana ntse re sebetsa le TJ Group sub ehlile re teng re na le kontraka ya go supply dikolo tse gaufi le rona ka mahe. Re bile gape re tsebana le bahlahisi ba bangwe ba fumaneng gona gaufi le rona gore ga e be re fumana re sena lenaneo le e lekaneng gore re ka fepela dikolo ka tsatsi le itseng gobane re ba fepela beke e nngwe le nngwe. Re na le go thusana le dihwai tse gaufi le rona re ba kope gore ba re thuse ka mahe a bona re tsebe go kwala lenaneo leo le tlhokagalang dikolong.
2: Tae e lona re sentse le e sebedisa e ka sebetsa jwa naga kao fela gore phepo e ntle re teteletse go le gore phepo e ya mahe dikolong e le gore e tlise ka yaka le go thibela le go etse jwang gape-gape le thibela le gore motlho mongwe ka kena mahe a tlhankane le tlo e sebetsa jwa motlho mongwe kapa e ka sebetsiwa.
1: Ke a gola ehlile ke taba ya gore o tshwarane ka matso o bona gore re fokotsa ntho tse ka ren tseo ka go naga ka mone go keta go qalwa kapo go phatlhaladitse setšhabeng tho thweng ke Lesotho Poultry Development Policy. Policy ena ka go yone ehlile go ile a tlhakisa go bonala gore ehlile dihwai tsa rona di kgalakana golo di a gwana jele ka go ditlhoko tse di ntse bonagetseng di boletswe ka ga policy o ke tlhoko ya mogatlo o tla kopanya Basotho. Mogatlo wa mofuta o o teng ebile ke le setho sa committee ya teng ke le public relations officer ya teng. Mogatlo o tlwe ke bitswa Lesotho Poultry Industry Association. E le gore ehle mosebetsi wa yone o mogolo le mandate wa yone o mogolo ke o bona gore ehle re kopanya dihwai tsa rona botlhe ba nang le letso ka ga value chain ena ya bommaditshibana ya dikgogo gore re bone gore ehlile ga e tla bo phepong yone eno ya dikolo re bone gore re na le database network e leng gore re sebetsa ka yone e leng re tseba gore na dihwai tsa rona ke bo mang na ba fumaneya kae re tseba go tshwarana ka matso re thusane go bona gore ga o be le nako eno e tsala gore fumane go ba le shortage eno ya mahe e tsala dikolo.
0: A ona Mosotho yo motle o ikutlwetse ditaba tse monate tsa monghadi Paseka Majara. Ha ke le mothating ona ke lakatsa ho go fetse biso tse teng tsa letsatsi. Majara kopano ke matla e rekisa madinyane a ntlafaditsweng a dikgwedi dipedi mofuta ke Khamboro mme bona ba fumane hamane la Lovely Rock ha Majara. O ka ba fumana dinomoro tsa 5707-9247. Tsebiso eno e tswa ke mongodi wa mokgatlo e leng Maleshwane Pitso. Ditaba tsena di re fitlhisa pheletsong ya lenaneo la letsatsi la kajeno. Go tswa go nna le mefo wa re bitsa dihwere se rere o be le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela a sealemoya sa Lesotho. Gopola go dula le rona gobane mananeo ana ke mosupisi ya gaufi le wena ka dinako tsotlhe. Mohoma temeng ga dipane.

taba tsa morago tsa selemo sa Lesotho. Mme tsa dintlha le di etsa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo la kajeno le hlahisitswe ke Maselantsha Pheko, Mohlophising ba Malehlwa Mateane, Gauta Bopa. Ke ena ya o laolelang kgaso ka bitšhining ya selemo ya go bana gore kgokagano e ba e otlogileng boleleleng ba lena lenaneo. Jolo ka metlha o tla ntetsetsa dinomorong tsa mogala tsa +26659933 kapa 2231649. Lebitso la ka ke Rethabile Theko, o dula le gona sebopeng kajeno.

0: mamedi re metsetso ke mashome mabedi a metso e medi e go bedi mo mamedi ga re lebile hore ya botshelela mo gatlang ho ya gefutsa teng ge ballwa ditaba tse qalang letsatsi ka sesotho re dumelle ge wele gabong ka ntla ya pele e go tshwaretseng ho yona ho seng ha ka jeno me yona e supa ha ke ka magetlo puong ya hae mohlophe itona golo tsokwane matekane a supa ha mmuso wa hae o tla sebetsa ka matla ho ntlafatsa temo molemong wa ntlafatso ya setšhaba le moruo mohlophe matekane o boetse o ipiletsa ka mehla ho lefapha le ikemetseng ho thusa mmuso ditabeng tsa tlhahiso ya mosebetsi le ntlafatso ya moruo General Trading Store ke e mong wa bahwebi ba reng ba utlwile le ho aka kgoreletso yeo ke ka hona ba ikagetseng ka setotswana ho thusa basotho ditabeng tsa temo ba shebile haholo ntlafatso ya boya leruo la dinotsi le tlhahiso ya diwang ka mobung tse kenyelletsang ditapole le dijothollo ho sebedisa app. Bana ba hajan trailer ba re ba dumellana le mohlomphe itona kgolo hore temo ke le leng la mafapha a ka qollang naha ena tebetebeng ya bofuma. Mohamedi, re tlo utlwa ka botlalo ka sehlahiswa sena seo Jan Trailer e se sebedisang ho thusa basotho ditabeng tsa temo. Ka ha re tlobisana jolo le monghadi Diteboho Mohatlane ho tswa ha Jan Trailer Mohalesuku. Ebe ba tswa kae ka ditaba tsa temo ho fihlela mo ba ya seng ba ena le sesebediswa se. Mme re se ntse re na le ena Ntate Mohatlane. Ntate Mohatlane, ke a o dumedisa le ho amohela ka ha kolana la ditaba la sebopeng sa lemong sa Lesotho ho seng ha kajeng.
1: Ke a leboha Ntate ka monyetla ona o ke kopa ho tala ntate ka ho dumedisa basotho bohle hohle ka hare ho naha. Jwalo ka ha o so buile ntate, ke ntate Diteboho Mohatlane. Ke hlaha ka mona ka Mohalesuku, ke sebetsa ha Jentrala mona ke le Jantle. Ntate, Jentrala e le company e tswa hole haholo le teng. Ke kgola na le dilemo tse fetang lekgolo re sebetsa le basotho ka hare ho naha ya Lesotho. Re ba rekisetsa dihlahiswa tsa temo, dipeo, disebediswa tsa temo, meriana ya diphoofolo le tse ding kaofela tse ngata. Jwale e le ho leboha tshehetso eo re e fumaneng ho setjhaba sa basotho, re hlophisitse sehlahiswa senana sa temo se bitswang ka hore ke thuso se reretsweng ho thusa dihwai. Ke a kgola boleleleng ba nako ena eo re e sebeditseng re hlokometse diqholotso tse teng ka hare ho naha ya Lesotho sebakeng sa temo e atlehileng. Jwale e nngwe ya dintho

0: 海浪卡户的母给 information 给 information 呢卡邦卡的给我给金炸了把地母那地母一站面一些比之庄比之哈利抓的比如说给谁杀死你只有这个中国其他的话我那多啊我有那不过的你你说也不白白白白白好所以这边你你这边在塞那个服务这边在塞那服务你要好吗我打不用干那么回来呀 5 7 3 5 9 7 Even no more way, no. Who's
1: the way? Anya, Anya, how? Even Raleigh. We still need to
0: water pool. No more way, no. 5 7 3 3 5 9 2 7 Jwale khere re tlisa mekgwa e bo bebe se ba kentsa di hwae gore ba fumane ditaba tsa temo tse bohlokwa le mekgwa e ne pa etseng ya temo ya gola ge a bona hona jwale gore ge mengwa he yo re nang le tlholotso e kgolo ya phetophetoo ya boemo ba lehodimo e leng climate change jwale ditaba tse ka re tsena di a hlokagala Jwale thuso o e sebedisa ha bobebe tjena fela ha o se o na le nomoro eno o e kentse WhatsApp-ong ya hao o fihla o itsetsa molaetsa fela o re hallo ka ba sala hallo e se bile yo ga ba gona mono yo o bolella ke thuso motswalle wa hao wa temo ke o thusa ka sekgowa kapa ka Sesotho e le gore ntate taba ena e bohlokwa le yona haholo go thuso mono ge e sebedisa dipuo tse pedi ga e ba motho a rata go sebetsa ka Sesotho thuso e kgona gore yo thuse ka Sesotho empa ga o batla ka sekgowa e kgona gore yo thuse ka sekgowa mme ka mora mono he ga o se o arabile e tla boela e tswela pele e o botsa gore na o sehwai sa eng o ka lakatsa thuso mabapi le eng e ka ba diphoofolo kapa e ka ba dimela kapa dijo jwale o tla bo araba mono e tla ba dithagoile mathata ohle ao o le sehwai o nang le ona a sa rarolega go tloga gona mono ebe dithagoile
1: Ndate mohatsane e le gore ke batla ke tle ke hlakele mona o mpolella mo gore le mosotho e bang o mametse ditaba tsena a le bokong kwana o mo thusang tsa lona bokong ga o tlhokaelwe ga batle mogalesuku
0: ntate gona jwale tsena gona jwale tsena ga ke bua le wena basotho botlhe ba e bang ba mametse nomoro ena ya 5 7 3 3 5 9 2 7 o nka nomoro eno ga o qeta wa e saver founung ya gago ga o qeta mono ya WhatsApp-ong mane ga o fitlha WhatsApp-ong mane nomoro eno fela ya tlhaga jalo ka mang le mang motswalle e mong le mongwe wa gago ke le seyo ntse ke le gona mona mogalesukumong e sele ga dithagoile gona mono mme taba ena ntate e etsagala magala fela ntate gentrala ore e sale ke sebetsa lesotho le basotho ka nako yotlhe ba re tsheditse e ntse e le karolo ya go khutlisetsa setšhabeng le go thusa naga ka kakaretso tabeng ya ntlafatso ya moruo wa basotho
1: e se le na le nako e kae setlhaiswa se se sebetsa kapa e sebetsa ka mokgwao
0: wa tsewa ntate ke gola ga jwale e ke nako e ka isang selemong e tlile e sentse se le setšha

0: rehle re re kholotsa ile ha hore tate e ka hona ga la ba ga fumana hore re tla ka se hlahisa sena tse ding tsa dikholotso tse tsa hale o tlo fumana hore ka ha re sebetsa le basotho temo hona le dihwai tate tse o tla fumana hore ba tla ba reka jolo ka ha ke la ka hlalosa hore re rekisa bo dipeo jolo jwalo. Jwale o tlo fumana motho a jwale a tlile a rekile mono a tlile a ikemiseditse ho tsetela temong. Ebe nako e tlang motho yane ha sa kgutlile ha o se o batlisisa a bo ho la etsala jwang. O fumana hore atjhe motho enwa e tlile o ile a hlolwa ke tjhai. Ha ka tle ya ka nnete o la feila. Jwale taba eno ntse le qholotso re re sehlahisa sena sa thuso ha re re fela. Re tlo rekisetsa Basotho, re rekisitse, re sebeditse le Basotho. Empa re bone ho hlokahala hore re nke karolo ho ba thusa ho atleha ditabeng tsa teng.
1: Mamedi re metsotsong e leshome le metso e robedi, re age lebile horeng ya botshelela. Mohlomong ge re ge ke go utlwa se bile sentse re lelekella hore re tle re fe mamedi le natabe le seabo ditabeng tsena di mohatlane. Ho utlwa fela hore na ebe ho tloha le kapa le hopotse ho ya kae kapa ho fihlela eng tabeng ya tlhahiso ya temo ka hare ho naha Lesotho le ntse le thusa Basotho.
0: Ntate ke hle ke o fe dipalopalo ke tsena jwalo ka ha re bile re le seasoneng ya ho lema ditapole. Dipatlisiso di fumane hore Lesotho ho hlokahala ditapole tsa 122,000 metric tons ka selemo. Empa tse hlahiswang Lesotho fela ke 30,200 metric tons. Taba ena ya re bontsha hore na re morao ha kae. O tla hlokomela hore ha re se re sheba taba ena ka dipercente e re fela ka hara naha ka mona over 75% ya ditapole ke tsa motlhala ka ditapole hobane ebile re ena nakong ya tsona hona jwale ke ditapole tseo re di fumanang ka ntle ho naha. Jwale o so ka nahana hore na ha re ka ra tshwara taba ena hantle kapa mohlomong wa ipotsa hore na taba e e bakwa ke eng. Taba ena e ipakelwa fela ke hore ha re na information e lekaneng. Ga rena information e nepahetseng ka mekgwa ya go lema ditapole, re ipapisitse le mobu o fumanegang gape ka gare go naga. Jwale ntate re ikemiseditse gore taba eno fela e be pala ya marobane. Re batla go fumana Basotho bogolo ba dintho ba ditapole tseo ba di sebedisang e le ditapole tse tlhagang ka gare go naga ka mona.
1: Ho fihlela ha jwale le ka re le se le thusitse karolo e kae ya dihwai tsa Basotho.
0: Wa tseba ntate ba se ba le teng empa ha ba bangata haholo jwalo ka ha e le hona re ntse re le ka ho ebisa batho ka sehlahiswa sena sa thuso.
1: O ntse o tshwere jalo ntate gememe mo mamedi go utlwa rona o reng ha a botsa kapa ona go tlatsetsa +26659933 ke nomoro ka mogala mamedi o ka go kanang le rona ka yona gore go utlwe maikutlo a gago o botsa kapa ona go tlatsetsa ditabeng tsena ge le metsotsong ena e leshome le metso e mehlano ge a ge lebile goreng ya botshelela re tlabe re beya ntlha ena gotlo goreng eo ya botshelela ge setlhola ba lefapha la ditaba. Mohlomong ga re ntse re metse mamameding tate mogatlane ge ke re utlwe mona gore na ga le ntse le tataisa dihwai jwalo re na le taba e hlae le mona gore tse dingwe ke go sebediswa menontsha fertilizers ba bangwe ba re ho sebediswe moitiri jwalo lona le kgothaletsa ba dihwai ho sebediseng haholo re tla tabeng ya temo ya dijalo
0: ntate ke tla putsena wa e botsang

0: ke taba ya bohlokwa. Wa tseba temong ena ya dijalo, kgothaletso e kgolo e ntse e le ho sebedisa tsena tse re reng di-organic. Empa le ha o le jwalo, ha o kgonahale hore di sebetse e le tsona fela. Ke mona mo tla fumana hore re tlabe re sebedisitse le tse ding tse seng organic. Jwale ebile ha o le jwalo, o bua ka taba e nngwe ya bohlokwa moo thuso e kenang hape teng. Hara tse ding tsa dintho tseo Lesotho le rerileng ho ikemela tlhahisong ya tsona, tseo bonahalang re bile re ntse re tshelela ka mane ka South Africa, ke khabetjhe. Jwale khabetjhe ha ntse ha e jetswe, ho na le nako o tla bona e tse ba pherese. Mme ka nako eno ha e ba pherese, e se e re ke hloka nitrogen, penetrogen. Mme re rekisa LAN sebakeng sa taba eno. Jwale taba ena ya LAN e hlokolosi haholo. Ho na le taba eo dihwai di feilang teng. O tlo fumana hore tekanyetso, re bua ka tekanyetso. Re re ka thuso, sehlahiswa sena sa rona sa general, e tlo thusa sehwai ho tseba hore na tekanyetso ya manyolo ha sebediswa ka tsela e nepahetseng ke efeng. Ka dinako tse ding o tlo fumana hore ha o sebedisa yona e le yena, ke fete ka nako ngwa ntse ke itsamaela ke fumana hore khabetjhe ke ena e tshele monana, mme e be le moo e sebedisitsweng ka bongata kapa ho entswe excessive. Mme re ntse re tshwara re hlahiswa sena sa rona taba tse ka reng tseno fela se tlo tla se re thusa haholo.
1: +2665993 ke nomoro ya mohala mamedi, o ka kena o botse kapa ona ho tlatsetsa ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshohla ha jwale. Re le metsotsong ena le shomile metso e mmedi, re a re lebile horeng ya botshelela. Mamedi kgotso. Mamedi kgotso.
2: Ntate.
1: Ntate.
2: Ha o kone le tshelomoledi wa hawe ka go holanyana o go phaphamise ka moo tle re tseba ho kwana.
1: O hlakile jwalo ka lehlwa dithabeng.
2: Ke a leboha ntate, bua le ntate Nolo wa Lepele ka mona ka Tsolo.
1: Ntate Nolo.
2: Ha ke na le ditaba tse ngata, ke mpa ke botsa ntate fela mono mo a buang ka organic. Organic ke di-fertilize tse tsa makgowa kapa ke moitedi o go ntshang ka masakeng a go. Gobane ha re dioka o sebedisa monontsha wa organic ke dimatafatsi tse jwang. Wa tseba wa re thatafaletsa ha tshwalo. Jalo ka ha kukwa ibile angata ntho tsa yang tsa di bua ka sekgowa. Ha ka nthusa ana mono fela ke a leboha.
1: Ke a leboha ntate. +2665993 metsotsong e leshome leo motso re a re lebile horeng ya botshelela. O ka kena o botse kapa ona o batla tlhakisetso le wena mo mamedi ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshohla le ntate Mohatlane. Ha re hle re kena ditabeng tsena tsa ntate Nolo ntate.
3: Mme ntate.
1: Potso ke ena ntate Nolo o re na organic hantle ena ke eng? O utlwa o go jolo bi o utlwa o sebisa le senye sebane se senga.
3: Eya ntate. Wa tswa taba ena ya organic e bonola haholo. O entse motlhala o nepahetseng ha bua ka moitedi. Ha re bua ka dintho tse organic, re ke manyolo a tlholeho ntate, a tlholeho. Ha wa sebediswa dintho tsena tse kotsi tsena tse tlwaelehileng ka hore di bitswa ka hore ke di-chemical. Tse o tlo fumana hore di iketseditswe, mme qetellong ditlamorao tsa tsona di ka qetella se di le ha di ka ntlafatsa dijalo jwalo, di ka ba kotsi bathong. Eya ntate. E le hore ha mohlala o mong fela wa manyolo a organic ke e taba eno fela ya hore moo ntse o lema mono ha o na le

0: zwang leng ka ofela e be wa nka wa putisa ntwe eno musuela e ha re bua ka botse ka bo musuela ke hona ha re tle re bua ka manyolo e reng a organic
1: eyanda ha o tlo mona no mogonyane o faneng ka yona motho molaetsa wetswa mono ke wa WhatsApp ke motho motho ya nang le thasello ya ho rua tsebo kapa ho ba le sedi ditabeng tsena fela jwale a sena fono fono e ka kena marangrang le motho isa jwang plus 266 5903 momamedi kgotso
2: nadeleo
1: ntate
2: ke kotse mpeo
1: ntate mpeo
2: ne kopa go tsaya ntate gore na ke utlwe ka go bua le ka boya selekile sa gago jala ke batla go bua dikgomo ka fo dinki tsa boya ka fo dipodi teng ba ka nthusa gape jale malese ko gogole ba ke bodi ba batsho mo nana re ke sa bothabothe jale gobaneng ba sa etsele kale leng ka buka botšhabela jale o le gore ke ne ke ba fenya bitsana di tiu ya lo ba ka be di tsenta ga itse ke tswa kha ri ya itse ba ke tswa kha ri ke tswa se se ba mining kwa ona di la jwa ntaka la bolono to so ga ha ka lo fela nta
1: ya le ba nta dimphi na te mo tla na ga se re kene tebenye na ntate mphi le ya ne ya gore na jwe le ba ha se be di si fono fodi ke na magang ga ngwe tsa ba
0: wa tswa ntate se hlaiswa sena sa thuso sona ka nnete ha jwale se sebetsa ka yona marangrang ka WhatsApp kutlwisiso ke hore boholo ba batho ba na le yona taba eno jwale sona se sebetsa ka yona WhatsApp ke kgola ke mokgwa o mong wa ho leka ho fihlela setšhaba ka moka e le hore nka tsho jwalo ntle le mono re thusa re thusa basotho dinomorong tsa rona re na le dinomoro monana tseo o di letsetsang ha o hloka thuso efe kapa efe ka nako ka nako yohle tsa rona tsa mona shopong ha jentrala sebakeng sa batho ba mofuta ono o jwalo ha ke tla tebeng ya hore na o rua dinku e hlile dihwai tsa faralane le seiboko ntate le tsona re sebetsa ka tsona potso e ntse le gore na ke fepa nku ya ka jwang gore e tle e mphe boya bo matlafetseng thuso e tlo tla e o thusa ka mefuta le mokgwa wa o fepa o tlo etsa gore o fumane boya ba boemo bo odimo e be tabeng ya gore na re etsa jwang re fumaneha jwang dibakeng tse ding ka rona mabanyana mona ne re sa tswa bula branche bo bomaseru kapa lekala le lela rona ka mane ka maseru mme le gona jwale bookamedi bo ntse bo sheba gore na bo bula makala a mang jwang neng dibakeng tse ding tate haholoholo ka maloting ka mane ga jwale re sa fumaneha fela maseru Mafeteng, Mahalesuku, Lekuti.
1: E bang da dempeu a batla tsela di hlahisa tsoe. Le a tla gore ka moisetsa tsona ka madiba matshoka male ka pa o lokela ka tla tamela masego.
0: Ke sebetsa ka thata ntate ho leka ho fihlela basotho bohle ka hare ho naha dibakeng tsohle tseo ba leng ho tsona. Ke a kgola tabentseding e se ka ba haeba e le sebakeng se hole haholo e se ka ba challenge ya hore na boleng ba thepa ya e batlang bo bokae jwale e sebetswa ka bohlala haholo dibakeng tse hole haholo re kgona hore re kopanye diloutu haeba re se re fumana hore thepa ena e etsa loutu aka nnete ke kgona gore re ise ebe se ntse e theowa basotho botlhe ba e fumana re tle re sebetsa jwalo ga jentrala mona transport ke ntho ya bohlokwa gagolo
1: le itse le fumaneago kae
0: dinomore fumaneha maseru
1: a ne ke re dinomoro ntate o diphete boa motlho mongwe o na le momamedi a ketang go mamela

0: Capea bangha ka ba rutlwa hantle.
1: Ke kala ka tsena tsa thuso.
0: E yena.
1: Thuso ke itse ke 5-7. 3-3-5-9 ebe 2-7. Ee, and that. Jwale ebe ke tlo bua ka tsa ha jentrala.
0: Ee, and that.
1: Kana le gentral mafiteng nomoro tsa teng ke 27 00 237. Rebele Gentiles Putin nomoro ba yana ke 2 2 7 5 0 triple 2.
0: Ge tegele ke o potla kana kwa gone se re hatileng tate mohatla.
1: E yandat. Ebe re ba le Gentiles Mahalesuku. Dinomoro tsa yona ke se go pa ho shebela ka pele.
0: Tsa masego di kae tsone?
1: Ee, tsa masego ke Gentiles Masego 5-9 5-8 5-4-13.
0: We take 5-9 man.
1: Ke 5-9 5-8 5-4-13.
0: Nate mohlane re lebile sa ba sa ha ho mena hane ka ho beha mosotho le seding ka ditaba tsena.
1: Ka le wanta, ti ka le wanta, ti ke le bala mo nyetlo ne go fumane
0: di go mo ntate.
1: Di go mo.
0: Mo me di ke motsotso ga re lebile ho re nya botshelela go dumela re se talent ba le mo go se balla ditaba tsa ho ga ya botshelela ka Sesotho. Nna le wena re tla go tla jolo ka mora hore a ba le ditaba tseo ka ntlhagolo ya bona ya letsatsi. Mo teng re tla be re na le phala ya mmuso Monghadi Rabele moho le Monghadi Wetsi e le ga diphatlalatso ho hlaha male ofising ya tlhophobotjha NRTO. Dulela gona tlo utlwa gona go tshwaretse dife.

0: e dimilione pele ho selemo sa 2013. Mohlomphe Pitso le sa wana o buile sena dipuisanong tsa basadi lefapheng la matla mo a bontshitseng bohlokwa ba ho beha basadi kgubung ya bokamoso ba matla tikolong ya Afrika. O itse basadi ba bapala karolo e kgolo ho atolosa kanetso ya matla, a bontsha hore ha ba etela pele merero lefapheng lena setšhaba se atleha ho itsematlela. Ho feta mona, moemedi wa Afrika Borwa Lesotho Mohlomphe Constance Sopo Sengwe o re ho matlafatsa basadi ke ho matlafatsa setšhaba. O entse kgothaletso hore basadi ba kenyeletswe ka botlalo maemong a boetapele mafapheng ohle ho kenyeletsa le lefapheng la matla. Ka ho le leng Poresidente ya mokgatlo wa Circle of Global Business Women Lesotho Mofumadi Noni Da Silva Manyokole o re basadi ba lokela ho fuwa tshehetso ya ditjhelete le botsebi molemong wa lefapha la matla. Moifo wa Lesotho eteletsweng pele ke letona la bosebeletsi ba setšhaba Mohlomphe Moeketsi Motshwane le modulasetulo wa badulasetulo dikomiting tsa paramente Mohlomphe Mokgothu Magalanyane o bile leetong la boithuto bo amanang le boetapele le ntshetsopele ya ditsi tsa mmuso Ekurhuleni ya Ghana. Boithuto bona ba matsatsi a mahlano bo tsepame ntlafatsong ya ditshebeletso tsa setšhaba le boetapele, phetoho ya ditsi le phano ya ditshebeletso mo Moifo o bileng le dipuisano le mekgatlo ya Ghana e kenyeletsang setsi sa ntlafatso ya bosebeletsi sa Ghana ho ithuta ka boiphihlelo ba naha tsamaisong ya mmuso le ntlafatsong ya boetapele. Lenaneo lena le boetse le reretswe ho tshehetsa phetoho ya setsi sana sa bosebeletsi sa Lephama hore e be setsi se ipabolang kwetlisong le ntshetsopeleng ya basebeletsi ba mmuso. Lefapha la Bophelo seterekeng sa Berea le fihletse dinoko tse 60 le metso e mene le kgolong ho dinoko tse ka hodimo ho 90 tse neng di behilwe e le dipehelo kentelong ya maselese le rubella nakong ya kotara ya bobedi ya selemo. Sena se hlaheletse kopanong ya komiti ya kentelo ya setereke mo ofisiri ya bophelo ba bana seterekeng. Mofumadi Malehano Ramatuto a itse maselese le rubella ke nngwe ya mafu a kotsi a bileng a tshwaetsanang ha bonolo. O itse katlao ena ya kofisitswe ke thuso ya balekana holo kentelong ya barutwana esita le beke ya kentelo e kgothaletsang hore bohle ba ente. Ho sa le jwalo, ngaka ya setereke Dr. Mosatla Hadi o ipeleditse ho lekala la thuto le kwetliso ho fana ka diketsalo tse amang dikolo. O itse ba lokela ho ba le seabo dikopanong tsa batswadi e le ho ba ruta ka bohlokwa ba kentelo. Ha mohlahlobi wa dikolo Mofumatsana Moleboeng Matlosa a itse ba kgothaletsa dikolo ho ba le seabo ditabeng tse ba amang. Re phethela ka sa dipapadi se re mookamedi wa Kick for Life Lesotho re dipapadi di lokela ho natefelwa ke dipapadi tse senang tlhekefetso, dikgoboso esita le kgethollo le tlhokofatso. Mongadi Motlatseng Kgahle o buile sena nakong ya ho tshwaya letsatsi le tshireletsehileng la dipapadi, mo a itse ngwana le motjha e molemo ba lokela ho bapala, ho ithuta le ho holela sebakeng se bolokehileng se kenyeletsang bohle ebile e le se hlomphehang. Mongadi Kgahle o itse ba ikamanya le lefatshe ho hopotsa bohle ka boikarabelo ba bona ho sireletsa dipapadi, ho kenyeletsa bakwetlisi, baithaopi esita le batshehetsi. O itse diketso tse ding di ka thusa ho bopa sebaka se bolokehileng sa dipapadi moo e mong le mong a ikutlwang a sireletsehile ebile tshehetso e le teng. Mothating ona ha re lekole ditaba tse amanang le moruo. Loti ha le bapiswa le dolara ya Amerika ke maluti a 10.16 le disente tse 10.5. Ha le bapiswa le ponto ya Britain ke maluti a 20.01 le disente tse 70.9. Athe ha le bapiswa le euro ke maluti a 10.08 le disente tse 60.07. Ha le bapiswa le dolara Australia ke maluti a 10.01 le disente tse 42. Ha le bapiswa le yena Japan teng ke disente tse 10. Ditaba tsena tse kalang letsatsi di fihla peletsong mona, fumana tse ding hape tsa Sesotho morao horeng ya 9:00.
1: Tlhokomediso ho bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona.

0: ohle ho tswela pele ho sebetsa ditaba tsa tlhopho botjha ka ha e setsa mmuso kapa party ya dipolitiki empa e le tsa Basotho. Ditaba tsena Mohlomphehi Matekane o di buile lengolong leo a rabang moetapele wa bohanyetsi Mohlomphehi Mathibidi Mokgothu ka mora hore a mongolle lengolo ka la tharo Phato. Monongwaha ga dintlha tse ding Mohlomphehi Mokgothu o supile ha mmuso o sa ikobele qeto ya lekgotla la maipiletso ya hore diofisiri tsa mautlwela tse 70 di kgutlisetswe mosebetsing. Tla opela mamedi hore lengolo leo dikateng tsa lona di tshwanang le tsa lengolo la Mohlomphehi Tonakgolo le boetse le ngolletswe SADAG ke yena Mohlomphehi Mokgothu, mme tsena di etsahala nakong eo SADAG e tla tshwara mmoka wa dihlooho le mebuso Durban Afrika Borwa ka la 17 Phato e leng ka Mantaha bekeng e tlang. Mamedi, ho utlwa ditaba tsena ka botlalo le dikateng tsa lengolo la Mohlomphehi Tonakgolo re buisana le radiphatlalatso wa ofisi ya tlhopho botjha NRTU Monghadi Nkwale Wetsitshwana. Tla boela hlalosa hore na Basotho ba lebelleng ka ditaba tsa tlhopho botjha mmoho le hore na lengolo la mofuta ona le beha naha tlokotsing ya mofuta ofe ho baetapele ba SADAG. Mamedi, o tlohele hloko hore pejana re ile ra bontsha hore re tla boela re ba le phala ya mmuso Monghadi Kgabele, empa he taba eo ha e sa tla ba jwalo. Ha o le jwalo ka kwano ka matlong a kgaso re se re ntse re ena le ena Ntate Wetsitshwana. Ntate Tshwana, ke a o dumedisa setelo hona ho amohela ka hare ho lenaneo la ditaba la sebopeng hoseng ha kajeno.
1: Ke a leboha ntate, ke dumedise le ba mamedi wa sealemoya sa Lesotho. Jwalo ka ha o se o boletse ntate, le mabitso a ka ke Nkwale Wetsitshwana. Ke motho a taba sehama fa lebenkele mafeteng. Empa he ntate, ke tse ke le mohlanka wa tsa diphatlalatso ofising ya ditaba tsa tlhopho botjha ntate. Mme ka nnete jwalo ka ha o supile ntate, ne ke lokelebe re na le lephala ya mmuso, mohlanka wa tsa diphatlalatso ofising ya mmuso ya tsa diphatlalatso ntate Rabe. Empa thomo ke thomo, metsotswana pele re tla kena mona o le a tlameha go tla monyako mona e le hobane ho na le mesebetsi e meng a lokelang hore a potlakele ho yona ha jwale. Ke a le wonder ate
0: a sekgale ebe ke FTD ntate Tshwana, re ne re le kwano re dutse ka tsela e tshwanang, ka jeno o se le teng hape, mme ditaba di tse di batla di tshwana le ho ja di fapane hanyane. Ka bokgutshwane fela ntate, jelo ka o se botsitse ona te phala ya mmuso sa fumane thomo e nngwe jwale ha na lokela ba bo tle go te ka kwa le yena bana le lengolo le le o Mohlomphehi Tonakgolo lengoletse moetapele wa bohanyetsi Mohlomphehi Mokgothu le fupere dintlha dife ntate.
1: Ke a leboha ntate. Basotho ba tla hopola jwalo ka ho tjho hore re ile ra dula mona. Ke a tseba hore le lona lengolo leo moetapele wa bohanyetsi ka paramenteng a ileng a lengolla Mohlomphehi Tonakgolo, ke ile ka utlwa le le la bua ka lona kwano, mme tle ke se ke ka kena ho lona haholo. Empa ke re lengolo leo le na le dintlha tse mmalwa tseo le di supang. Ntlha kgolo e ka hodimo ho tsona ke moo le neng le supa ngongoreho ka hore mmuso ha o ikobele diqeto tsa makgotla ka kakaretso. Nka le akaretsa ka hore le ne le e supa ntlha eo. Empa he ntate, ka hare ho lona ka mono jwale le qollotse hore na ntlheng e feng le ile ntlha ka ntlha. Mme jwalo ka ha ke supile hore ngwaneso kapa moholwane wa ka Ntate Boitelo e le yena phala ya mmuso, ona tla tla jwale a tlo nama hore na ha o arabuwa ho entse ho arabuwe ka tsela ya mofuta ofeng. Mme lengolo lena qetellong ya lona o tla bona hore le tshwara taba wa hore ebile bohanyetsi bore bo supa hore ka mabaka ao bo ikgula ka hare ho ditaba tsa tlhopho botjha e leng moo. Jwale he ne ke tla tseba hore ke tlo nama haholo ntlheng eo. Le ha ho le jwalo, morena ha ete ke mono sa nkoletse hore dihoranyana tsena tse re tla di dula le wena mona, nkadime matla a hae ke tswele pele ka mosebetsi

haholo ha lengolo lena ebile le na le bearing kapa lena le thetsa ditaba tsa tlhopho botjha, ka hobane qetellong ya tsona tlile le bontsha ga ebile re pakella ka thoko ditabeng tsa tlhopho botjha. Empa hendate ka pele ka potlako re ka sheba hore lengolo lena la mohlomphehi Mathibedi Mokgothu le ne le supile leqollo tse dintlheng tseno tse bontshang hore mmuso o ikobele dikato tsa makgotla nyewe ya monamodi mo a qosang tonakgolo le ba bang, mme karabo ya mmuso tabeng eno ke hore taba ena e ka pela makgotla a molao, ka hona e ka sebe hantle ho ngangisana ka yona dithaleng tse fapakaneng. Empa re tseba hore leoto leo le leng la puso e leng makgotla, ha ditaba di le ka pela tsona, ga a tseba hore ka ho latela tsamaiso le melao re lokela gore taba e se le ka pela makgotla re hlomphele hore re siele makgotla e le gore ka ha ke bona batoloki ba molao ba tle ba tsebe go etsa qeto e ke beng ya tseba le go ferekanya setšhaba. Gobane ka nako engwe ga nka tla moo ka fitlha ka supa tjele ka taba e ka magotleng, e ka nna re ga etsa qeto engwe e fapane le seo ke se supileng wa fumana gore ke bakile pherekano setšhabeng. Ka gona e ne yona ka pele ka potlako re tla e feta, mme ntate pele ke e feta boeletsi ntse le bona bono gore ka nnete go a tsebagala gore ga e ra qosana le wena jale legotla le etsa qeto. Jwale e ka ba ga re dumelelane qetong e legotla le entse ka nako nngwe e fa botoloki ba gago le nna ka nkene ke e fa botoloki ba ka, motho eo re lokelang go gotlela go yena ke monga qeto e leng legotla, ore legotla go bonagala mona motho eno e ke qosanang le ge sa utlwane. Ka gona kotolo ke o ne o re mokapo motho a tla ka nna ke utlwa gantle legotla ona o itse motho eno wa gana pele le nna ke arabe ke raya legotlo motho ele ga re utlwa gantle ga utlwa gantle na ntse oreng ke utlwa gantle a kere jena. Jale ga o ka bona re sa utlwane legotla le supi ore a ntho e ke e bolelang ke ena, mme ga e le qeto ya legotla ntate go ba jalo go fetela pele. Taba e nngwe ya bobedi ntate ke fete eno ka potlako, mme ke batla basotho ba ngole fatshe gore ena ya e amang taba tsa monamodi e ka pela magotla, mme re e tlhomphela magotla gore a e sebetse e fele. Re tla bua ga magotla a sa qetile ka yone a phethise ka yone. Ke a e feta jalo ntate jile re kene gore go nona le nyewe nngwe ya law society kgatlhanang le prime minister and two others, office of the prime minister and two others. E ne le mo go buang ka taba ya go gotlisetswa tshebetsong ga motšhotšhisi mogolo wa mmuso DPP, mme le yona ka tsela e e tshwanang re tla bona mona gore law society ne le yone e qositseng, mme o tla bona dipampiring tsa legotla mono gore law society e bontshitse gore nyewe e e kenang ga e kene gobane e le lebitsong la DPP, e kene fela gobane e batla gore legotla le hlakise tse dingwe tsa ditemana tsa molao wa motheo ditabeng tse amang nyewe eno. Mme o tla utlwa ntate gore na go etsagala jwang, a kere moo o ne ka lebelela moleki DPP jele law society re nyeweng e tabeng e ge tla legotleng lena gobane gona go na le dintho tse re bonang di etsagala ka gara taba ena ya DPP le mmuso tse re batlang legotla la molao le ditotobatse. Mme le hoja legotla le supile gore suspension kapo pehelo ya DPP was unlawful, ha ya ka ya fana ka taelo, legotla ha le ya fana ka taelo e leng re laela hore a kgutlisetswe. So ho ke batho mmuso o hanne o kgutlela ka go sena taelo e jwalo. Mme ntate le yona ka tsela e tshwanang ke kopa ke fete ka lona lebelo le re na le case nngwe ya mookamedi wa mehleng wa setsi sa lekgetho mo bane

0: hanne ditaba tse ntse di etsahala pakeng tsa boto le motho, mme le tsona di tla sebetswa ka tsela di sebetswang ho ntse ho sebetswa ka ona molao, e le ha ona mmuso. Mmuso ono ke wa fuwa odara o thong o etse ntho itseng. Empa he ntate, ke kopa ke di akaretse ka hore ka ho fela ha tsona lengolo lena la mohlomphehi tonakgolo leo a arabang bohanyetsi o bontshitse hore ditaba tseo ba belaelang hore e ka nna yaba mmuso ha o ikobele tsona ha e tlile ha hona letho le tshwareyang, mme re tla sheba hore nyeo e nngwe e ne le e amang e mong dietsiso mothala le ba bang ba 76 e leng batho bane ba re tsebang hore ke setsisane sa NSS. Ga tseba ditaba tsena tsa NSS ntate di ngata di tswa gole haholo mane mo hula ba le batho ba ileng ba lokollwa mosebetsing. Basotho ba tla di hopola gore ke taba tse tla mebuso e ntse e kapisana jalo ka tsona, mme ntate seo nka se supang ke hore le yona taba ena ka tsela e tshwanang mmuso wa arabile ga gona letho le hanweng, hobane taba eo e ntse e le dipuisano pakeng tsa bao ba lona mmuso, e leng hore o ke be wa bo so fitlhela qeto ya hore aa gona le mmuso o hana taelo ya makgotla, empa e le hore taba e jwalo e ntse e buisanwa ke ba amehang tabeng eng. Ka gona ntate ha ke utlwe hore e ka ba bohlale hore go thowa hana fela taba e le tafoleng ho ntse ho buisana. Ka gona ntate Basotho ba tsebe hore ditaba tseo tse amang bahlanka ba ba metlheng ba NSS mmuso le bona ka kopanelo le bona taba eo ba ntse ba e sebetsa ka tsela e leng hore e tla re ha e fitlhetse pheletso batho ba tla tseba hore na e fitlhetse pheletso jwang, mme hona le yane ya basebeletsi ba tsa bophelo motseng le ya meputso ya marena e ne saletse morao le ya basebetsi ba LCS yane ya LCS Staff Association le tsona ka tsela e tshwanang mmuso o hlaloseditse moetapele wa bohanyetsi wa ga gona letho le mmuso le ganneng dingweng tseo kapo diqetong tse e bang diteng le ho yona ka tsela e tshwanang mmuso ntse o sebetsa le ba ameyang hore ho fihlelle tharollo ka kotlolo hore bao mmuso o laetseng hore ba lefuwe ditaba tseo di sentse di etsagala. Ke ka kakaretso eo mmuso o entseng e leng hore ntate o arabileng ka yone e le gore ntate re ka kwala taba ena ka gore ha e tlileng ga gona letho le re kareng ho fihlela mona moo re leng teng go ka thwe mmuso o ganne ntho e itseng etse mohlomong motho ga ba e bala taelo ena ke a dikana e tlile re tjena jwale mmuso ona o reactile ka gore o hane ka go etsa tjena le tjena empa ke itse ntate tse ding boholo ba tsona ka ga di le ka magoteng ge di siele mono. Jwale ntate ditaba tsena jalo ka bontshitse jwale di fitlha di ba le kgatlhamelo ditabeng tsa tlhophobotšha mona mmuso se bonagala gore ae ga pakelela bese ya rona ka thoko ga re sa kena taba tsena tsa setšhaba go fitlheletse tsene e ka bang o di arabile le e leng mmuso le ona mmuso o arabile moo gore a se ke bela ba langalang ditaba tsa tlhophobotšha tlogong re tlo sebetsa mmogo ditabeng tsa tlhophobotšha gobane ditaba tseo ba neng ba belaela gore ka ba mmuso wa di etsagala tsa go semamele mmuso ga o di sheba o fumana atšhe lebile o bile le go thega maikutlo ditabeng ka maikutlo a o ntse o theile maikutlo a gore re a hana ditabeng tsena tse o belaelang o sa sheba hantle taba tsena ga ona diqeto tsa magotla tse go sa itlhomphelwang tsona kapa tseo mmuso o itšhebetseng kwana fela ga taelo e re ya kwana ebe mmuso o thuthubetse fela ga o e moo. Jwale ka lebaka leno ga gona ntho e jalo phuthulogang gotlelang re tlo sebetse
1: ditaba tse tsa tlhophobotšha ke tsa mmuso ke tsa party itseng ya dipolotiki kapa ke tsa motho a itseng.
0: O botsise hantle ntate potso ena ditaba tsa tlhophobotšha ke ditaba tsa setšhaba ha se ditaba ke tsa mmuso ke tsa bohanyetsi e seng bona ba le bang ke tsa bona le ba bang

0: ilore ke ditaba tsa mmuso ke ditaba tsa bohanyetsi ke ditaba tsa ka ke ditaba tsa hao ke ditaba tsa momamedi ke ditaba tsa basotho ka ofela empa he o tla tseba hore hangata ke dintho re ke be ga ga ile sebetsa ka ofela ho tla ba le hlopha se itseng ka poka go le itseng e metseng ba itseng lo ha be bohanyetsi boteng bo tsamaya le bao e leng bo lehlakogela bohanyetsi ditabeng tsa tlhopho botjha ha ebe go na le mmuso o teng ha ebe ke mekgatlo ya setšhaba jalo ka ga re tlo buang ditaba tsa bona le tsona gore re lokise ntho tse pedi tse tharo tseo ba ileng ba diteka ga ba le kwano o tla elelela gore e tlile ditaba tsena ke tsa botlhe ntate ke tshepa ke wa rabile ntate
1: lengwalo lena la motlhomphei moetapelo wa bohanyetsi le boetse le ngwaleletswe kapa le la fetisetswa mala sadaka re go utlwa gona taba tse motlhomong di ka bega tsalangwalo lena di ka bega naga lesotho boemong bofe go baetapele ba sadaka
0: he ntate theko lesotho re se re hulahulane ka nako e telele gagolo ka pela sadaka momamedi wa gago o tla gopola gore ditaba tse re hulahulane ka tsona e le ditaba tsa setšhaba ka pela matšhaba ga se gantle ke a tshepa le basotho botlhe ga dumelelana gore ga re sobe moo re kareng naga ya rona e itlotse go jwale re ka phamisa matsogo mme o tla elelwa ntate theko o latela dietsagala tsa morago gore motlhomphegi tonagolo o ile a tsamaya ya mokeng wa sadaka moo gara ditaba tse dingwe nontse o tshotlha taba tsa lesotho ya re ga qeta go fana ka tlaleo ga ba etsa kopo gore re ke re tswe lethathamong la ditaba tse sadaka e dutseng e dutse ka tsona go di bua gobane ge se re re boemong boo re le basotho re ka tsebang go iketsetsa re sena motho ntse otho tsamaya o bana mola basotho bane se ntse bangwe apana e leng gore ndate ka bokhutshwanyane jwale he mona ofisi ya heso ya tlhophobotšha ke gona mo e tlo gatelela teng kapo ke gona mo ke gatelelang teng gore rona go latela botlhokwa ba ntho e ka matsogong a rona eo re ntseng re itshwere lebitsong la botlhe e leng ditaba tsena tse amang tlhophobotšha ke tumelo ya rona ebile ke thapedi ya rona gore ga re ntafoleng ya dipuisano taba ga e le teng ga re seke ra tatelang go isa lesotho matšhabeng gore le lo nyenyefala matšhabeng ka dintho tse re ka yang tafoleng ka tsona ka fitlha ga di shebisana ra nganyisana ka tsona tse dingwe tla fumana wa tseba gore ntate ga re utlwane tse re na le bologotla la dikereke la lesotho ke a tseba ditabeng tsena tsa tlhophobotšha le itlhalosa gangata le gangata gore ga le batle go kena ka gara di-structure tse theoang e le gore ga go na le mo go nang le go se dumelelane ba tsebe go tla ka bonamodi e leng gore nna neng ka re ntate re dumelelaneng gore re leke mekgwa yotlhe e re ka e etsang ka gare kore ga o se o tswa go tswa go baleya ebile gobane gore ache ke baleela bagaisaneng ke baleela go mang kapa mang a kamphang thuso gobane ke bisitse bo mmangwane ke bisitse boragadi tabeng ena ke lekile gore taba ena e sebeletswe ka tlong e bonagale e sa utlwagale e re ke baleele ka ntle empa ke bone kare mothating o re leng gona ka nnete ga ona mabaka a makalokalo wa gore re kabe se re baletse ka ntlentlentle seo thogongololetse sadake se kare go go bebebebebebe go ntho tse dingwe dikekeng tsa shebisano ga golo gobaneng tate ga o ka wa elelo moetapelo wa bogangetsi o ne a ngweleletse motlhomphegi tona golo lengwalo lena empa ya re fela le pele le araba ba o sa fetetse sadaka koo wa bona gore re ne re so fitlhele boemong bo rereng o arabile o re tsena jalo wa utlwa gore ga e kgona ga a tlholela tabeng e le gore gantse a ngwetse go so fete le matsatsi a ka bang lesome fela o sa fetetse nqe nngwe ka taba ena mme taba ena e re thunthetsa golo re lena e fetolana ga setsheisa mme ntate lesotho mona o tla elelelwa gore tsatsing lena mmuso ke bana go sane mmuso ke mona nalane se re ruti lesotho mona gore ntho e nngwe le nngwe e possible go etsaga ga re sa sesisetse moo gereng ga ke le matleng a tsamaiso ke batla dintho ke fumane di nolofetse jale e ba ke tla re ka gobane ga o tsamaise nna e re dithatafale o tla fumana gore ntho eno go sane ga o fitlhe ntse o emens ga ke go bona ditaba tsa tlhophobotšha ga o ka di sheba gantle di na le nalane ya mmuso le bohanyetsi bo tlabe bo sa

0: dumellane mong ke a ngala bo hangitse ka le hutlo bo ba ngala ka ditaba tsena ne ne ba gidi ba hlaka magetlo a ga ngala go bana jwa di tsisa tsireletso di tse tsena le tsena le tsena se re pakella ka tho ha o fete eno ho tla engwe ga ngala go bana tsa tsinlena ho tsena ho tsena ho tsena nining le bona ba tla mmuso tla supa bo hangitse tsena le tsena ile mo re ntate ka ha ke ditaba tse tsa tlhopho ka ke ditaba tse tiisang ditsisa tsamaiso ya puso nna ne ke re ha re se ke ra ngalanang ka le lekgotla la tlhopho botjha ga ntse ke re nna nne ke bua mone re bua ge le ofici e shebaneng le ditaba tsa tlhopho botjha gore go latela ntho e ka matsogong batlhomphegi ba rona ga se ntho e tlhokang gore le nne le ngalane le seya lena le ka matsogong le tlameya letshwara gantle e le gore ditsisa puso di tsebe gore di maatlafale go sebetse go ue pele re sebetseng ga mmogo
1: mabene metso a mašome mabedi a metso e meraro ge a re lebile goreng ya bosupa tate wetse momamedi a ka lakatsa go tseba gorena jale mosotho a lebelele eng go ya pele ka ditaba tsa tlhopho botšha boganyetse ke bona bose bo bontshitse gona bonana ntlha bonana ke efeng ba tla lebelela morago gape jane bekeng e fetile ga re qala ditaba tsa rona ga ile ka bontsha gorene re dutse ka tsela e tshwana re bua ka ditaba tsa tlhopho botšha mo e godileng go wena le mmoka le go ja karolo e nngwe e ne e kapaya maikutlo a mang e le ya gore se ne se lokela ene lokela gore e tswe mmoka wa boetapele mpa jale ba bona e ka taba ena ga e le mona mmuso o se o tsie ka lena legalo e se ka ba motlho mo mmuso o batla go ba le ya ka gaka go e tsalang tate wetse ga utlwa gorena mosotho a lebeleng jalo go ya pele ditaba tsa tlhopha botjha
0: he ntate gaeteko o tla elelelwa gore ke a gola le basotho jale ba elelelwa gore ditaba tsena tsa tlhopho botjha ga di bobebe jolo ka ga di ntse di boega kapa motho a ka nagana gore di bobebe itlhe ke ditaba tse boima gagolo tsene tse amang tlhopho botjha empa le ga go le jalo ntate mmuso gona lengwelong le ne le ke katang gore ke lebale o ntse o bontshitse go bana ba go moetapele wa boganyetsi gore ka nnete tlogong ka tlo sebetsa ditaba tsena tsa tlhopho botjha kopi ya lengolo leno ke bone go rona le yone ga o ka e sheba ketelelong moo etlhile mmuso o kwala mo o etsang boipiletso gore ba gabo rona ga re tleng tafoleng ya dipuisano re buisaneng ge tsebe go sebetsa taba ena e botlhokwa e ka pela gona e leng ditaba tsa tlhopho botjha e le mogore ntate seo mmuso o se bolelang fela ke gore kapo seo e leng boikemisetso ba bona ditabeng tsena tsa tlhopho botjha ke gore re tla qekisana go fitlheletse ge fitlhetse segolokelwang gore se fitlhele gobane jwa le mmuso ona by virtue of being government o jere boikarabelelo ba go bona gore dintho tse molemong ngwana ga di lokela go tswela pele boikarabelelo jwale bo setse magetleng a bona a gore gona maemong e karengana jalo o bontshe gore ke mmuso ka gore re qekisaneng go fitlheletse bang o na ntse a utlwa e kare o tla panolola ka thoko a utlwisise e le gore ntate ka nnete ga e tla tlameya gore re tshwaraneng ka yona tsela eno gobane ga o ka wa sheba ntate nkebe ka tla mona ka re mmuso ga o tlhoke boganyetsi ka re boganyetsi ga bo tlhoke mmuso ditabeng tsena tsa setšhaba ka fela o tla bona gore mafapha ano a negang tabeng ga tlhokana molemong wa sona setšhaba gore ditaba tsena tsa sona di tswele pele ntate
1: ofici ga ne tlotla e etsang boemong boo e bang boganyetsi ga bona go ananela kopo ya motlhomphe tonagolo ya gore bampe ba beya dipisano taba tsa tlhopho botšha di sebetswe
0: ka nnete ntate ofici ya rona jalo ka ga e le yona e ntseng e tshwere ditaba tsena tsa tlhopho botšha ga e na tumelo ya gore moetapelo wa boganyetsi o tla gang go sebetsa gobane ke tsho jalo o tla elelelwa gore go latela molao wa motheo setlhomatisong sena sa lešomi go ntse go tlhophoka setsi se tlo tswela pele jwale se sebetse ditaba tsena tsa tlhopho botšha ke supa jalo gobane basotho ba tla gopola gore ga ena a re ye kwalo National Reforms Authority e etsa resolve ke mmuso wa ka nako eo ditaba tsa tlhopho botšha di ne di sa fela mme go ya lokela gore e be go ba le bao di salang di le matsogong a bona mme mmuso wa ka nako eo wa etsa qeto ya gore NRTO e sale e ntse e tshwere thoto ena ya tlhopho

0: eleng hore ofisi ena e tshwere thoto ena fela, ha ena matla a ho e zipolla e se re re qeta re le ba kwa. Ke ka hona ho bonang jwale mmuso e le mong ka karolo ditabeng tsa tlhophobotjha, mme e le mong wa banka karolo mmuso o nang le boikarabelo ba ho bona hore ntho di a etsahala. E leng ntho a ne kile ka bua hore mmuso o na le facilitation role ka lebaka la ho ba mmuso, ke ona o tla bona hore re fumana sebaka sa ho kopanela. Ke ona o tla bona hore dintho tsotlhe tse hlokahalang hore dipuisano di tswele pele di ba teng, di be haufi, ho nolofaletsa hore tshebetso e etsahale. E leng hore rona mosebetsi o moholo wa rona ke ho nna re hopotsa batho ba babedi hore thoto e le siileng e tshwerwe ke matsoho wa rona e bohlokwa ho e sa hlokeng hore ho hulahulane ka yona, ho e kabang ya tshopoha ya kapo ya ho sele ya re lahlehela kapo ya senyeha e ba e sengwa ke eng kapa eng. E le hore ntate mmuso ona ke ona o tla bona hore wa sebetsa ka thata hore ditaba tsena di etafoleng, jwalo ka ha o sontse o supile lengolo lena hore tlohong haholo jwang ke se re le mothating o rereng setlhomathiso sa leshome se teng se ho nang le dintho tse lokelang hore jwale di etsahale. Basotho ba qale ho di bona ha di fitlhe le ho imona monwana ka tsona. Ntate re se re tswa ho le haholo ha ho le haholo, so ke se re le mothating o rereng jwale ha re kenye mohoma temeng.
1: Karolo e nngwe ya setšhaba ba ya bare wa bona ka ditaba tse tsa direfome kapa tlhophabotjha ga di sana thuso. Nna le lofisi ya tlhophabotjha le bona ka ditaba tse kapa morogo wa tlhophabotjha o tla ke o tšhabelwe ke letsatsi ha e leneng ha e le mo go bonala go ena le dikgulagulano tse.
0: Jalo ka ga ke supileng ntate kere mosebetsi ona ona o diqholotso haholo ona wa tlhophabotjha, mme o tla utlwisisa gore ka jalo o sebetsa o kenyeleditse botlhe. Mosotho ha e moo a ka itekanyetsa gore ha sebetsa ntho e kenyeleditse botlhe ba ka utlwisisang ka pele ke ba be bang ba kene mekgatlhong, wa tseba le mokgatlhong fela wa batho ba sa feteng 10 le ka hananang kore la hanana ka gare mokgatlho batho le ba e bang ba kene jale let alone moo taba e sebetswang e kenyeleditseng Mosotho e mong le mong hore na ho tla ba jwang. E leng hore taba ena ya ho hanana Basotho ba seke ba eng kae kae ke ntwa, empa fela e le ditaba tse itshemang ka hara tshebetso tse ka hlahang, empa pele teng re ntse re le hore ntate ba seke be ba nyahama hore na ditaba tsa tlhophobotjha na di tla bona letsatsi. E tlile go santse o na le ntho tse teng ntate tse tlisitsweng ke tlhophobotjha tse sentse di sebetse. Mohlala o phelang o teng, mohlala o phelang ke hore Lesotho mona o ntse o sena media policy. Tlhophobotjha e tlisitse media policy, lona le lebatla le ba ditaba le ka bolela betere ntlheng eno gore bonyane re se re na le ntho e re bonang e tshwareyang e teng. Ntho e nngwe e kgolo e rereng tlhophobotjha e tlisitse ke yona melao ene ka jalo ka ga ntse re supa re setlhomathiso sa bolesome molaong wa motheo, mme ha o sheba setlhomathiso seo sa leshome sa molao wa motheo o tla bona gore go na le dintho tseo molao o supang gore di etsagale, tseo e sale le takatso ya Basotho gore re batla go bona ntho itseng le itseng le itseng e etsagale. Mme ke gona mona he mothating o kereng re mothating o e leng gore ditaba tseo tse tlhophobotjha e supileng gore jwale tsena di lokela go etsagala ke tsona tse rereng re lokelang gore botlhe ba nang le kobo ya bogadi go qekisana. Mme ntate e re nke ke o tlhalosetse gona jwale dintho tse re tlamehang go bona setsi sena se setšha se lokela go bona gore di etsagala na ke sefeng. Ga ke tlo kala ka botlhokwa wa tsona ka go badi mmalwa ke tla tshware ena le yana ge tla sheba gore ntate Basotho ba supile gore gara dintho tse dingwe tseo ba di batlang ke go bona gore go ba le structure se ikemetseng ka gara tshireletso sa bodisa moo e leng gore rona bao e leng masafilong ka puo e tlwaeleileng ke rapelang ntate Modimo goreng bebe lentswe leno ke lentswe le amoelegang se a le moyeng empa he ke kopa ke le sebedise ke a belaela gore Basotho ba tla utlwa ka pele ga ke le sebeditse gore rona bao re le masafilong re na le go fumana bosebeletsi ba ditsi tsa tshireletso ka nako nngwe tse re utlwisang botlhoko. Jale Basotho baka ka nako nngwe o tla fumana gore ntho tsena o hatwa togong ke lepolisa ke itse motlhala kapo ke leshole o la me o la o ho bona ko le ponisa ona le ndwe loetsa ngena mo o la me o khutlo yo fisinya lona o lo lateng ka hore modlala motlo mo loentse eng ka pa eng o re nga ha mona ke jalle ditse mona ka pa motho eno o nthlokela toka mo ho tla tlo tlo itlele ho rona mo mo kana ko nngwe re tsebang ka lebaka le nna le lane hore tabe eno fumana hore ha se bitsa ha tsholo ba sotho ba ja ba le sisi se ikemetse se ka reng batho ba ha ba ka hatile ditong ga e ho sona tabe eno ya ba tlisiswa ba nkelwa dikgato ke se seng sa sisi se leng hore se tlame ho matla fatso ga tsebo sentse le teng police complaints authority but ba sotho ba itse hai bo ikemelo ba yena bo bona hala bo se e le bo thekeselang ka lebaka la hore o tla bona hore motswako wa bona o ntse o na le bona batho ba ditsitseno tsa tshireletso jwa lebaka a ntse le batho ba tshwanang bana ke extension ya LNPS nthen ha e matlafatswe ka tsela e ditsitse di ntate
1: ke shebile nako ya rona
0: lenane o le fedile
1: o se batla go tsamayao se batla go tsamaya ha re tle re ditshware ga re e tshware ganyane mamele metse yone e leshome le metse e merago ga re lebile goreng ya bosupa
2: 2 2 6 6 5 9 9 3 Habo rona mona a tswa mapa. Ka go nna tsuka ba rabella. Ba pomme to ba go nna se se ne ntse re ke tsela tse. Na bo ntate ya tsiba hore ine re ha o tsena ka parliament go hanye tsare o tsene o tlhopho go tsha e tsiba o fetse. Ya ba Honorable Deputy Prime Minister, you know Arabia. One night, one at Tavatana, I know the car, the Lutina, who is about to have a little bit of a house.
1: Ando pagana de 6
3: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ena tse ke mo mme tsotho ke ntate mantshana
1: e ena ti
3: wa ke ntate tsana e ena tse tsana ke kopa o kompolela sala hore na ke nnete sala hore a ke taba tsa tlhopho bo sa haisa le go bua ka tsona selemo se se tlileng ka yona kgwedi e tshwanang jalo go tlouwa gape-gape ka kgwedi e tshwanang ka date e batlang e tshwana le yona yo ya selemo se fetileng dipake mo go ntse go etsala bang ka ditaba tsa tlhopho botšha ntate a se obane motlho mo boganyetsi ga bo bua ka tsela e tsema le bana le mmuso e le obane mmuso o iphathanya ka mesebetsi e meng ga o tletafeleng ga o se o beya ditaba tse o puane moo ko gana motlhompheitonagolo yena a ngwelang lengwalo a re ba tletafoleng nna e tle ba fua nako eo ntate gobane le lela bala goa reelelwa go thwe that was the moment of pride mo losotho le neng le tlosa molomong wa sadate e nngwe gape-gape ke ya gore boganyetsi le bona bo sekebe ba itebalwa gore e ne e le karolo ya executive e leng gore e fete ditaba tsena tsa tlhopho botšha e lena iphathanya ka mesebetsi e meng ya mmuso go e na le go sebetsana le ditaba tsena mme e bang taba ena ba fela ba bua ka taba e tlileng e le nnete e tlhakileng e ka nnetse re ba shebile nna kapo kereke ba shebile ke le mosotho wa semonko mona ya go qetela ke gore ntate tshwane tlhopho botšha ga e boima ntate empa re na le boetapele bo e leng gore bo ishebile bo bona mme go ikaga ka taba eno ya gore na ke manya tla batla gore ebe go tla tlhela e le ena ya phethaditseng ditaba tsena tsa tlhopho botšha go ntse o setswana ka mono ke baetapele e tlile boetapele bone ba boganyetsi ka setsana le ba mmuso o ishebile bo bona mme bo ishebile bo bona ka ditaba tse amang setšhaba mme ga fela ntse o ba shebile bo bona gore na ke manya tla phethatsa ditaba tsena ga gona moo ya mme ke mona meelong rona re le setšhaba re le batho ba ba kgethileng go ya ka godimathaba ka moo ga tlo keteletse go wela moya gore e ba taba ena ne ka re e ka felwa ke nako gobane jale ga re bone le taba e tswelelang pelo bane ga re tsena ke mosotho o seng ya ka teteletseng a ka itsotsa gore o tlotla phethatsa ditaba tseno tseo basotho ba di tlhagisitseng ntate ke a leboa ga ba ke
1: tlakile
0: ee ke a leboa ntate theko pele ke dinka ke re ntate one ga re qala lenaneo mo o ne ile wa bua taba e nngwe ya botlhokwa gore ga ke sa tswatloga mona gula ba le baeti ba bangwe ba mekgatlho ikemetseng ba bangwe ba bona ga se bona kao fela karolwane nngwebo e supang le yona gore mmuso o bitsitse phutheo eo ya latlhano kgweding ya phato ka thoko go molao molao o ne o supa gore go ka bitswa Leaders Forum mme ba re ke go latela Leaders Forum Act ya 2018 mme ke re ntate theko leo ke kopa tle re sekebe ra e feta fela ga e lebala empa ga dipotso tsena tsa bamamedi jalo ka go ntaetse ke tle ke kena go tsona empa ke kena go tsona pele ke tlose mogodi le go yone eno ke re ke gopotse bomphato wa ka gore ga gona ntho e bitswang Leaders Forum Act lesotho kwano ebileng ga e so e teng molao o neng o le teng o tshwae handle ntate ga kere o neng o le teng ke o bitswang National Reforms Dialogue Act number 74 of 2018 National Reforms Dialogue Act ya 2018 e leng ngwana molao o nkareng o thehile Leaders Forum o tlile o theha di-structure tse pedi structure se o neng o se theha ke yona Leaders Forum Act mme o bile o theha gape ntho eo re basotho ka bokgutshwanyane ba e tsebang e leng komiti ya ne ne e sebetsa ditaba tsa tlhopho botšha eo re neng re bitsa jalo ka gore ke NDPC mme ntate theko ga o ka wa bala molao oo o ko o supileng le bamamedi be e ka bang ba o tshwere ba tla repotlakele ka pele section 15 ya ona molao ono e baleha tjena mme ke a e qotsa this act shall continue to be in existence until the submission of the final report of the multi-stakeholders national dialogue to the facilitator ke a qotsolla empa molemong wa gore ka nna bake badile ka pele ke kopa ke o bale gape ke a o qotsa ke section 15 yona ke a e qotsere This act shall continue to be in existence until the submission of the final report of the multi-stakeholder national dialogue. Ke a kutsolla. Molao o ntate o ne o re ona molao o o tla tswela pele ho sebetsa ho fihleletse ha ho fana ka tlaleho ho facilitator kapo a neng a kene dipakeng ditabeng tsena tsa rona tsa tlhopho botjha e le moemedi wa SADAG. E tla re ha tlaleho e fanwe ho yena, molao ona o tla fihlela pheletso mohlang tlaleho eo e fanweng. Jwale ke batla ho hopotsa bomphato bao ba ka ntlheng ena hore ha re hopotsaneng, hobane e ka nna ya ba ka hobane ditaba tsena di tloha hole, ntho tse ding di ka nna tsa tswa dipakeng tsa menwana. Re hopoleng hore ka kgwedi ya Lwetse selemong sa 2014 SADAG e ile ya supa eo e leng president ya South Africa, President Cyril Ramaphosa, hore e be ena mokena dipakeng ditabeng tsa Lesotho, kapa e be ena a tlo re tataisa ka lenaha ya Lesotho ditabeng tsa tlhopho botjha. Mme ha ke na kena ditabeng tse ngata, ka pele ka potlako ke potlakele hore ka di 24 tsa kgwedi ya bone 2018, akere ke re SADAG ka 2014 ile a supa ntate Ramaphosa hore a tlo re tataisa, mme ya ba ka di 24 tsa kgwedi ya bone 2018 mane Luanda, Republic of Angola, re tla hopola hore president ya South Africa ka lebaka la boikarabelo bo bongata jwale ba hore e se le president ya naha, o ile a ba le moifo wa reng ke tla sebetsa ka the facilitation team ena, eo yona re tla hopola go ba lebetseng hore ha ra bona o ile a ntsha ntate mohlomphehi e leng former deputy chief justice dikgang Ernest Moseneke hore tle be ena etellang moifo o pele. Mme re tla hopola hore ntate Moseneke moifong oo wa hae ho ne ho na le emong ntate Mahomet Surt, ho na le mme Makgabo Mhaule, re na le mme Ellen Molekane. Ke a tseba batho ba e sale ba tshwere ditaba tse tlhopho botjha ba ntse ba oma ka ditlhoho ba dumellana ba re a ba hopola batho ba bangwe ba ile ba sebetsa ditaba tseo. Jwale ntate, ke ntse ke tla ka lebelo ditabeng tsena tsa hao. Ha re hopotsane ditaba tsena tseo ke bonang hore e ka nna ba bomphato wa ka ha ba tlileng mona, mohlomong e ka nna ya ba di ile tsa qeteletse di tswile le dipakeng tsa monwana ka hore
1: ha
0: ke sama
1: ke a lewanda mabili re sithela ntibalo mo go sa tlo balala ditaba tsa gago supa ka sengwe sena.

0: ga batla ka moya uno wa dipisa
1: ke ditlo re na mmuso ga tadi re
0: ntate nete ha se taba ya hore na mang o rata jwang ke taba hore na ho lokela hore ho etsa hale jwang e le hore Basotho ba supile hore re batla tlhopha botjha mmuso ke mang mmuso e ntse le Basotho e ntse le nna le wena le bona le rona le bona go na le ba tshwereng ditaba tsa rona tsa puso ba re ke ke ra tshwara go tsamaisa puso ga ba ka ra ofising ya ditsi tsa puso go empa mmuso ke nna le ntate nnete le wena le mang ka hona e tlile ntate re rata gore ditaba tsa tlhopha botjha nna le ntate nnete re rata gore ditaba tsa tlhopha botjha di tswele pele ke ga tseba ntate nnete ke mo mamele mananeng a lone go pelong ya gae gore ditaba tsa tlhopha botjha di tswele pele mme nna le ntate nnete le botlhe be bang ba ditsing tsa puso ga re na boikgethelo gobane tlile Basotho go rata jwalo gore ditaba tsa tlhopha botjha di tswela pele e le ga se taba boikutlo mona gona mang a ka tswa ikutlwa jwang mosebetsi o lokela gore go etsagale pele go na le ntate Shakes ntate Shakes gore ditaba tsa tlhopha botjha di tlalile go bua last year ga o jalo ntate ntate Shakes di qadile gale haholo re tloa tsona 2012 fo kwana ntse re tla re sebetsana ka tsona empa he ke a gola ntate Shakes ntlha nna le ka gore a e bue ke gore ke ena a setshwantsho sa molao monima sebele se ke gakanya fela gore e sale ntse di tla di etse a o tla elelelwa gore ile a gologa gago mme ke gona go fetile mogatlhele ona wa pele wa yona megatlhelo e meng e wa go tsweng ka yone e kenyeletsanyane disampo tsa setšhabeng ke gona di ntse di tle felo ka ga ke ile ka supa nako e fetileng ntate Theko ga ke le lenaneng la gagore tlhopha botjha is not a project is a process process ena re tlabe re e sie le bana ba sotlae ba tlatla ba sebetsa mosebetsi o ne o ntse o sebetse gobane ga ke shotsalo ntate Theko ha media council o kata Theko o dula mono ka di-functions tsa teng le composition tsa teng wa tsaya ka tloga ga o tlosa loto ga bona gore hei go na le gepe mo e lokelang go kwalwa e re sa kang ga elelwa ne re re ntho ena re lokisa independence ya yona go bonala go na le soba le thekedisang boikemelo ba yone ga ka lelela gape o ke ba tsaya sore e mang ganyane mo re kwale e tla bataba tsa molao dinke methati ya molao gape re lo biane kapo re feregane gore ga re lokiseng go dumelelane ba bangwe ba seke ba dumela gobane ke go o so e bone naga ya rona gore bao e bang bofokodi ba molao bo ba utlwe kare bo ba matha thekeng la tshweng ba tla di hulahulanya maoto gore dintho di nepagale ba tiisa motlhang ba seng ba se ka nqa eno ya tsamaiso gantho eno e se e seng molemong wa tsone mme dintha tse ka gantseo ke tsona tse o tla fumana gore re tsamaya re ntse re sa utlwane e le gore ntho e ke lekang go e bua ka kakaretsong date ke gore fela ditaba tsa tlhopha botjha jalo ka ga ke tlhokere is an ongoing process ga di tlo fela e le gore ntate Shakes se mpang se etsagala ke gore ga re tateleng tsena tse itseng re di maatlafatshe jalo ka ga mmuso ka latlhano o supa jalo gore ga re tensitse se tlo thea tsena jale tse maatlafatsang ditsi tseo Tenth Amendment e reng e di maatlafatswe ke gona moo re seng re mathela teng mme ke ne ke buile ka taba yane ya oversight ntate momamedi wa gago ntate nnete le ena o thetsitse go yona taba eno ya yona gore jale e bonala e le clouded ka ona maponisi ke yona ntho e setlhomathiso sena sa lesome se lekang gore se etse ke yona ngongore gore ga ikemele e seka ba tla le ya tlasa Lesotho Mountain Police Service mekgwa ya teng ya go tlalele gore Basotho ga a tlaleile o seka fumana gore ke ntho gane Mosotho a reng o le gotho o kosa thokolosiko molou jale ke mo kosa go monga yona jale ke re ntate Theko ntle le eno ka nnete ntate eo ke neng ke buile ka yone ga a tseba re na le taba ya Human Rights Commission ditaba ke ntho ya botlhokwa gagolo taba ya Human Rights Commission kore komisi ya ditokelo tsa botho mo e reng ga motho a reng ditokelo tsa ka di tsamauwe a tsebe go tsamaya e ka pela komisi eno setlhomatisi sena sa lesome se go gothewe gara tse ding ditaba tse e kareng tsone tseno ga a tseba gore ntate ge na le ditaba tsa bosebeletsi ba tsa matšhabeng tse re tsebang go na le ngangisano e ngata ntho ga di etsala gantle matšhabeng go e tsala ke dintho tse tlameng gore di tlo sebetsa tsa rona tsa bophatlhalatsi
1: ga re tshwaganyane e le gore ge abele moji wa serema sena
0: bamamedi bakene
1: plus 2665 0800 223164. Mo mamedi kgotso.
2: Kgotso ntate.
1: Kgotso mme.
2: O phela hantle mahatu?
1: Hantle phela mme mme mangwe.
2: Mme ma ka molo jang ke ka kotse khokho.
1: Mme jang.
2: Wa tseba ntate na boithuto go hore. Tabene ya tlhopho botsa. Bona le batho ba jang ka yona. Aholo bana ba baholo bana ke ntse ke tshwana le ntate Shakespeare. Hobane lebaka la ka la hore be ke tshwalo mmuso ona ha o qeta ho dula ditulo wa hanyetse o la ba ba ba le mpheno ya hore ke ka ga ba ba di ya jena ya ba mmuso o nka dipikara tse kgolo o pota ditirike tsena ka o bala o ntse ho eletsa ntse go ba sotho re sireletseng re batla tlhopho botsa ha uwe ka pono thuetse mokoloko wa hore mmuso se ka etsiwa letho jwale ho taba kgolo e tlameha hore mmuso ere ga o qala o kena ebe o sebetsana le tlhopho botla empa ga e la mmuso ga o qeta go tlela mono o la ithulela tuwa se baga letho ka tlhopho botla nna ke bona ka go na le taba e jesang yona ntho ya tlhopho botla e go na le batho bao e ba jesang ene batho ba tlhopho botla kapo wena ntate o ntseng o bua ka taba ya tlhopho botjha re le basotho gone etse re se re na le kelello se re se basotho bano ba go fela re ya dikgethong fela ge a ithuta re ya bona batho ba ntse ba shashale ta ise ka rona mono re le setšhaba ke a leboa.
1: Ke a leboa mme Janki plus 266 5993 223164 ne mamedi kgotso.
3: Kgotso ntate.
1: Ntate.
3: Ke lebitso la ka ke Katafi ntate Kwading.
1: Ntate Katafi.
3: Ee ntate a ntate ke mametse moeti wa rona moo jwale moeti wa rona ga ke mo mametse moo ka nnete ke utlwa mokgwa a buang ka ona le ga re ke mookamedi mono wa tlhopho botšha
1: empaate Katafi
3: ntate
1: ke ga diphatlhalatso ofising ya tlhopho botšha e seng mookamedi
3: a ntate ke a leboa ga ka o nlokisa mono mpa ga ke a utlwa go tswa ka ga ofisa ya ya tlhopho botšha empa ga ke mo mametse ke utlwa a bua ka tsela e tshwanang gantle le diphala tsa letse bokaneng ofising ya tona gore mme mokgwa a tlhalosang ditaba ka ona gape ke utlwa e re o lekang go sireletsa lona letlhakore lena la mmuso o tlo o bona le mokgwa a buang ka ona gare a bua ka taba ya lengolo la boetapele ba boganyetsi jwale ebile a kolola moetapele a le mong gore ke la gae empa le kopanetswe ke boganyetsi ka gotlolong jwale mokgwa o o nono a buang ka ona ka nnete ntlheng ena a tlhopho botšha nna ke batla o beya go yena gore ofisi ya yona eo ya gagabo e sile ga e serius ebile ofisi e nono ya gagabo pele ero ya ka empha gore ke e bapise gantle le ditsi tsa tshireletso le yona mekgatlo enana a ntseng a bua ka yona a reng ke e ikemetseng e le yona ke batlang go mo bolelela ka yona gore mekgatlho eo a ntseng a bua ka yona kagolo ya yona mekgatlho eno e ka gona ka ga letlhakore la puso yona ena gona ofising enono ya tonagolo jwale ga o potang gore tshwene le tshwenyane ke ntho e le nngwe ka mokgwa o tshwanang le bona ke utlwa ga ke mo mametse e tlile e ntse e le ntho e tshwanang taba ya tlhopho botšha ga se ntho e ka bare ba e tlhoka goba letlhakore lona ne la mmuso le ke utlwang ga a bua ditabeng tsa sekametse lona ke lena le tswang nka taba mona le ge ke ya tlhopho botšha le ya go bo sata ka kwana ka yona ga le gutla ba fitlha ba ntse ba re ba bonagala gore ba tekenne ntho e seng yona jwale ke batla go beya go yena gore mmuso ona go o bonagalang gore e le wa thetso gago ya setšhabeng ka nnete ebile mmusong wa kopanelo e tlhopha botšha e kadileng ga mmuso wa kopanelo e kala ko nkileng nako e telele go feta go ona go sena letlho le setsenyang go gang e le gore dintho tse buang ka setšhaba ga ntate wa ka tabeng ya letlhakore la puso e re leng go yona o tsebe gore ga le batle dintho tse buang ka setšhaba gogang le batla fela gore tse sireletsang lona letlhakore la mmuso empa ga ebetšhe le lona e se le le ba letlhakore le bogolong mola ke na le pelelo ya go na le ntho ba le fileng yona ke tsena le tlatla le bua ka tsela e tsena ke ya leboa.
1: Ka leboa ntate Katafi plus 266 5993 momamedi kgotso. Ntate nnete
4: ke bontate ga ke ba gabe ditaba ka pelenyana ke re ke mo hopotse mona fela ke kena ditabeng tsa ka tlhopho botšha mane mo e qadileng dithutong ye fitileng empa e le ntho ena eo lona batho ba rutegileng e ba reng common sense is not common. Kelello haina kelello. Nna ke badile standard 7 1977 kwa ke yona ntho e ntseng gore e betlhopha botšha ntse o tsamaya gobane ile ya senywa ke puso ya pele ya kopanelo mme e re ke khumele go ye fetileng wa tseba gore e fetileng tate ga tlhopha botšha e sa ka ya fela ke gobane batho bana ba batlang papa ba sa rate nagae go ile ga e tswa tlhatlha ntate ga buano na go jetse le letona mono la molao gore go ile go ba le kgakgangkgang ke yone e diisitse nthena ya gore diphati tse nnyanyana di ne di re mabatoa a gutele go 60 e be 50-50 le ditulo tsa kgekgethane di be 60 ke yona ntho e diisitseng mme ga ke kena ditabeng tsaka a e kgona ntate nna ke utlwa o arabelela Pati ba se fapana sa modimo o arabella mmuso ha o arabelle ofisi ya lona. Ha go buwe ka ne dikutla ke sa tsebeng tate pheko mpong tshagelese. We se go patharela ho mena ha ne tate pheko. Nna go utlwa ke sa tsebo kana ba itibana ba rona. Ba tletse eng ka mona. Ba tletse ofisi ya bona. Kapa ya mmuso. We e bo ntate. Mane ha ke qetela ke mpekere. Mane mo ke itseng batho ba buang sekgowa ba re kelello ga ena kelello go tshwana kana le ntho e ntseng pherekano gana jwale ya gore motho e mongwe a phame fela ka gare aparamente a re motho ya dipalo di nnyanyana mabatueng a ba sa bewa kgekgethane fela kgekgethane go itnna and e le molao kgekgethane e le matsibiso a party tse gotsweng ke dikgetho not an individual gao batho baa le go neetseng sekolong ga e ka ga lena kutlwisiso ga lena kutlwisiso batho ba gotseileng gobaneng lele ke a leboantabatho
1: ba goteng ga bana kutlwisiso nate nnete
4: sefapano sa modimo sefapano sa modimo bampa ba tawa ke maatla
1: ga re e tlwaele tate nnete re tseo mosela rata ya gae
4: ke ne ke re ke o tlhalosetse ke netefatse taba eno yaga ke a leboa
1: ke a lebogang tate mabedi metswale masome a mabedi a metso e mene re fogaletse gora e ya bosupa ka metsotso eno ga go netewetse ke na ditabeng tsena
0: ke a leboga o itse ke mema kamogelo ka kothe ja ke utlwe ka ditaba tsa gae ke pelaelo ya go go na le batho ba belelang gore ba jaaka ditaba tsa tlhophobotšha che ke maikutlo a gae ga ke tsebena ga a theile jalo ke nka gana jwang empa ge ditaba tsa tlhophobotšha me makamogelo me wa ka jalo ka ga ke supile gore jale ke ditaba tse kenyeletsang botlhe go fitlhelela gore go dumelelanwe ntho eno eng ka nako ko go nka nako le ka tlong fela wa tseba dinthong tse dingwe ka lebanyane ka tlong ka tla fumana go dumelelana tabeng motswadi wa ba e ganne fela ge ke ga ka mone ga tla tswa le mone empa ga e ba gonne go e ba le ka tlong go sebetsa ka tsela e botlhe go sebetsang o ne a tla bona go fitlhela tumelelano go nka nako empa mosebetsi ona o ntse ya pele gore mmuso e sale o thola tu mme o tla elelelwa gore ga go jalo gobane e sale go ntse go ba le dipuisano dipakeng tsa ona mmuso le mekga ya boganyetsi ka gare go paramente gorena go sebetswe ka tsela ya mofuta ofeng le mesebetsi e mengwe mengate e amang ditaba tsena ntate o itse ke katafi ka kwaneng o re na gobaneng ditabeng tsena tsa ka ga ke bua ke kolola mo etapelo wa boganyetsi and ntate katafi ntate mathibidi mogodu ke motho e ke mo tlhomphang gagolo ke a utlwa batla go balela ka nna ba wa mo tlhompholola kapolwa I am bound to respect him ka dilemo tsa tlhao mogolo nna ke ntate ke moeta pele a eteletseng batho pele for that reason I am bound to respect him ke motlhomphe ke seto sa paramente ke batla ke tlose maikutlong a gore nka motlhompholola ka tsela ya mofuta ofeng ke be ka iphumana ke le mono ke le motho kapo ka capacity ya ka ke le ofisi eno taba ke ba ya etsala empa he ke ntse ke mo o la jene hobane ka la tharo hona kgweding ene ya phato o ile a ngwala lengolo lona lena le ho ntseng ke balaka ka ba lona mme lengolo le ha le bala hore I write in my capacity as the official leader of opposition in parliament e leng hore le hantse ke a ga batse ke a kgola o

0: the last person a ke zengolo e seng yena fela mang kapa mang le ngwana monyane gonna ke tla motlhompa ka nnete ge e tloseno ke a lewa ntateg nnete kgete go ya o o buile ntho e tshwanang le ya ntateg nnete gore go utlwagala e tliserase ntate ga go jalo ntate Gaddafi wa utlwa gore na thoto e ka gare ofisi o e tshwere ntho ya botlhokwa ba bokae ke mokgona o bonang o tlo bone bosiga se ba yone ke mokgona o bonang le ga o sa dumelelano ka maikutlo gona ntse re go latela botlhokwa ba ntho e ka matsogong dumelelanang sekalwanang buisa ko re alame ntho ena ntse re buisanang gobane ntho ena e tlama e be matsogong a lona le e sebetse ntho eno ke bosiga se ntate ya gore ntho ya go bona gore ntho ena e ka tshopoa kapa ya thunthetseya ebe wa e sireletsa jale ntate nnete le ena gore ga e go bonala ke le mona go buelela mmuso ke mona go bua dinnete tse ya mantlhopho boja empa ge ga o ka utlwa e kare ga o mametse di sekamela um ntlha ke mong ya mmuso e tla ba go jalo motlhomong empa ke mona go buelela dinnete tse teng jalo ka ga ntse ke bua mona ke re ka dikana poresidente a sa fafegeile a thongwa ke SADC ka dikana ya thong ya bomang ka dikana ga fanwa ka tlalego molao ono go tla fitlhela pheletsong go tswa jalo empa ge le ga ebe ga ketse jalo ntse ke buelela mmuso go lokile ee andate nka kaketsa ditaba tsa ka ka gore ndate ke re beng ba rona e leng basotho ditabeng tsena tsa tlhophobotšhaba ke kopa re beng le mamelelo le gona gotlhe mo re di buang dithaleng tse fapakaneng ge di bue re ntse re leletse botlhokolosi ba ditaba tsena ndate ke e bone gore batho ba se ba na le go tswa letsholo go bue mantswe a boima go rakisane go etsweng ga re gopotseng re gopotsaneng le basotho gore le bosotho fela bo a gana gore ga ka ema mona ga go rakisana ntate le molao wa gana go rakisana ke e bonele e se e yalo marangkang go rakisana empa ga ke re go se ka bua ditaba ka maatla ga re bueng ditaba tsa naga ka maatla empa re ntse re sielana sebaka seno sa gore ke a o tlhompa e ka ba o monyane kapa o mogolo ge di bue ka maatla di sebetse di lo fitlhela moo ge di batlang mme tsona di tlabe di fitlhe mono moo ge di batlang ka gona ntate le bao ba gaeso ba megatlo e meng e ne e batla gore e ngale se ka ngalang ba gaeso tlogong tafoleng le tle go bana ba bangwe bomphato wa lona ba e leng go bona ntse ba le teng tafoleng eo lona ne le bonagala gore selere le ka emelela mo ga yone ge tlo sebetsa ditaba tsena ntate di tlhoka rebeng le pelo le mamelelano le kutlwisisano mme tsona basotho gae moo ke qetela ka gore le tsebo gore ditaba tsa tlhophobotšha di ntse di sebetse mme ntse di sebetswa gantle mme le tla bona go se go kae gore ditaba tse di ntse di etsa gala paramente e bulwa
1: mangbatsa
0: ke leboile ndate ke a leboa gago le ka moswa ke tla se botsuma taba tsa setšhaba ga di le teng ndate yo se ka tswa fa gommeng jalo ka ga ke le nne ka ba teng o ntse gopola kopo ya ka gowena ya mme matanki ntse e gopo e o tlo e phethagatse tle se kaka re dira nyamelela kopo ya
1: momamedike
0: leboile agolo ndate
1: mamedi ke ya go fetapheletsong yanao la rona la ditaba la sebopeng go seng ga kajeno le tlhophetso gaso ke mmaletlhwa moteane gauta bopa ke yane o laletseng gaso ka metšhineng ya selemaya lebitso laka ke re thabile theko o fitlhela go kopana gape nakong e tlang dikgomo.

0: nako o fe yone. Na le monyatsi ke re 30 minutes e ngata. E ngata ke tla be ko file approval ge yo tsitse monga thepa he jwalo gore he la monga thepa. Ho ja wa lokolla thepa ena ke monyatsi. Ha e sa le ya house ena ke monyatsi. 30 minutes e fela ntate monyatsi. Ge ntse ke dutse yona ta fa le mong. Go re le coffee ha go tselletse yona e tla re le pele e fola. Ke a be ko file approval ko tlo so bi go coffee ka nete wa ile wa we go. Ka nete go fiwa wa we go tsena ntate monyatsi. 30 minutes ntate
1: monyatsi. E se le thabo.
0: Ha e qetile ke thabo. Ha u yo ntate monyatsi.
1: A
0: thepa ya ka ke bona togo ya ka ya phetha ha ke standard le sotho bank ke se jwang me ke boela ke bontsha hape ntate monyatsi ho hona jwale tjena go di tsena ene ke tang ho qala ene ya August ge ka ha go campaign mo reng mo sotho e motlo ho go finance ka koloi me a go finance ka koloi e tla re koloi ena ha e fitla matsohong a hao ge boela ge eng ke hape koloi ena ntate monyatsi ri ise man filling station wa tsaba go go bona fitla ba e hlokohla ba e hlohlo re diesel ka ba petrol ena e kene be lo fitla ha re ha re ma ba e hlokohla na demonyatsi ke ka mo istana le sotho beng ke selwa na demonyatsi ge ka go campaign eno ene ke mo sotho e motlatla be a ile hloko gore se ka fetwa ke monyetla o mokana kana wa gore o ipumane kolo ya ha wena le fetse full tank e tsetse na demonyatsi ke Eh, mba ya tsa khola ha mona le mana o tla fumana o di condition ka nne di beteng ge shebisane ha o sona tla fela mo bona ga sebetsa ka tsela mo fofeng le wena individually so ke a khola ha ke tshwere le monyatsi ke bontsha hape gore ge le sana le sotho bank o fetsa bona ke tla hlalosa mo di leng hona teng ke tlo nya ditaba mona le ha se ke fana ka di contact tsa rona ntate mona mo re le ngwana teng ntate monyatsi ge tiisitse ha re 30 minutes ile kana nna temo ya tsotla bo fumane approval ya ha. Ke tisi tsena temo ya tsaka tshola tla bo fumane approval ya ha. So ke a gola ge boela ge bontsha hape nna temo ya tsotla me hlaleng ene ke yentse yana thepa tse ho reng re ka o thusa ka tsona hore ge di finance ka ile ke eno la ha ola pay slip. Ke kopa se ke ka etsa phoso nna temo ya tsika sia mohlala o monate o na wa tracker nna temo ya temo e teng ona ba le jana ba sotho hle ba ikagetse ka setsotsana temo mme re le sana le sotho beng ke tloho ka le keno le ola haola salary ga tlo tla ga shebisana le wena gore na ge ka o thusa ba ngwe fumane gore o kene temo o kene ga bona temo nyatsi ba sotho ba bona gore ge atle ya gore ge thusa ba sotho le temo e beteng ge re iphumane ge ka ha gona ha ka mona ga sa tlo ke gore ne re importe dithepa tse leng gore ka iketsa tsona temo nyatsi me ke hola ke tsana ke tshwere le monyatsi ke kopa hore ke bontshe hape hore di le tokomane tsena tse re buang ka tsona tse ke re tota ga di hloka ke tokomane tse tsheletseng fela mme re tla be re ipuela ka hore pay slip lo ka sentse ke ntse mohlala ka yona ke yona ebe hape re boela re bue ka hore mohiri a pake hore o ntse a sebetsa le wena ka di condition tse bang o taba di stateile ho dima lengolo le jwalo la confirmation ya employment ebe re boetse hape re bue ka hore ho be le driver's license ha ho le mo re tota re sebetsa ka hore ka thepa e kolong e ya ntate monyatsi le ha eba ke tegekere hore ha e tlo kgannwa ko wena re kopa license ya hao ntate ya hore wena o na le tokelo ya gore o ka kganna e ya nta so ebe hape ke fete mono ke bontshe hore tota re hloka bopaki bana ba bodulo be o hangata ke a tseba rena le gore re lele ga re tlameha gore go thwe he se le nkisa moreneng batho standard sotho beke le nkisa moreneng jwale re moreneng o kaya ha eba motlhomong o sa tle ya go fitelela moreneng re sebedisa le ditokomane tsena tsa di-utility bill ka ba tsena tsa motlakase le tsa bo wasa re na le dilisi malapeng mona masaeteng tsa rona ga di sebedisa di amoelele nata monyatsi e le gore re le ke o fokotsa ditilatile tsa tsekatan stationary sa morena mane e yanda so ha ke feta yeno hape ke bontsha wa tlabe re itlokela boitsebiso ba hao mme ya o qetela tlabe le quotation ya koloi mme e tlabe ngentse e tsamaya le ya insurance because insurance le yona e teng re tlabe re lebeletse gore thepe ena gona ge kenyeletse insurance mme ke santsane ke bua ka insurance jwalo ke boela ke bontsha hape gore re na le insurance ya gore re cover thepa ena ya gone re finance tseng ha mmoho le insurance e leng ya bobedi e re reng ho yona re cover-a bophelo ba hao kgatlhanong le mokolotong e le gore ha e ba o ka ha etsahala the unexpected e le bophelo ka tsela ya permanent disability kapa death insurance e jwalo e fitlha e patala mokoloto ka ofela re ile ra tlhokomela nakong tsane tsa bo COVID hore batho re ne re phomola ebe go sane ga re sa tswile ha se le gore motho o rerile gore o tla ba le se sa lebellwang

Mamedi metsotso ya rona e 20 ka morao ho hora ya borobedi. Mme ka nnete jwalo ka ha ke le ka bontsha wena mamedi hore ke lokela ke tlo fa jwalo ha ke kgutla mona ditaba tsa rona ebe o tlo itlhokomela jwang ntlheng ya maemo a lehodimo. Hobane ka nnete letsatsing la kajeno ha ho monate, ha ho se mofu tjena. Ehlile ha ho se mofu tjena kajeno. Mme ka nnete o lokela o ipe hantle o hlo ipaballe wena mamedi. Mme ka nnete tlhaloso ya maemo a lehodimo e hlaha e le tjena. Mme ebile e qala ka tlhokomediso, lehlwa le ntse le ka lebellwa ho kgetheha dibakeng tse ka maloting, tse mesikong ya dithaba le tse ding tse ka mabalane kajeno, e leng Mmantaha ona wa la 10. Maemo a batang a ka lebellwa ho tloha kajeno ka Mmantaha wa la 10 ho isa Labone la la 13. Mme ka nnete mamedi ena ya ho ruta hore ehlile bekeng ena ho tla ba hobe haholo. Mme ka nnete le kwahetse ka ho kgetha dibaka ho isa le sibathela ho bata haholo ho seng hona ka pula dibakeng tse ngata le ho kgetheha hwa lehlwa dibakeng tse ding. Moya o foka o le mahareng ho isa o e ba matla ho hlaha Borwa Botjhabela. Mme ka nnete ho isa ka tlase wa letho ho ka lebellwa hore le kwahele haholo boholo ba dibaka ho bate haholo naha ka bophara ha le ntse le phahama. Moya o ka lebellwa ho foka o le mahareng ho hlaha Borwa Botjhabela empa o ka foka ka matla ka dinako tse ding. Ho na le menyetla ya diperesente tse 40 wa pula dibakeng tse ngata empa monyetla o jwalo o batla o eketsehile ka 60 dibakeng tse ka Botjhabela ho naha. Ho boetse ho na le monyetla wa ho kgetheha hwa lehlwa dibakeng tse ngata. Mme o lebelletse hore ho bate haholo kajeno ka monyetla wa mafafatsane le lehlwa. Maemo a motjheso a ka lebellwa ho ba tlase ho isa letsatsi nane la Labone. Mme ka nnete mafelo a beke a ka qalella ho ntlafala ho kgutlela setlwaeding. Mme tebello ke hore beke e tlang teng e tla qala ho futhumetse ha monate. Mme ka nnete ke ditaba tsa maemo a lehodimo wena mamedi tseo re ka di lebellang ho tloha letsatsi nane la kajeno. So ntse o utlwa ka nnete hore ho fitlhela letsatsing lane la Labone ehlile ho tla bontse o se smarte, ho tla bontse o se smarte wena mamedi. Mme ka nnete ntlha ya bohlokwa e sentse e le hore o lokela o ipehe hantle, o ipehe hantle molemong wa ka nnete wa bophelo. Hobane ntlha ya bohlokwa ke bophelo. Se ntse re eletswa ke re ile nna ka hlaga eletswa hore le ka dithabeng ka mane re se ke be ra iphumana ntse re leba teng. Hobane jwale taba eno ya serame e ka nna ya baka moferefere. E ka nna ba ka meferefere. Mme jwale ebe ke mane mo seng le stakile ka dithabeng ka mane jwale le sentse le batla dithuso ha di le siyo. Hobane motho e mong le yena ka nnete o tla ba tshaba hore a lo pholosa. E re ha di le siyo jwale ebe maemo ano a jwalo a santse a baka ditaba le marata. A baka ditaba le marata wena mmamedi. Mme ka nnete ntlha bohlokwa ke hore re ipaballe kaofela. Re ipaballe re tlohele taba tse ngata, re tlohele hore ka nnete ebe ha re mamele ha re eletswa. Hoba nnete yona ka nnete re tla be re eleditswe hore re be boemong bo re itshireleditseng. Mme mamedi metsotsong ena e re ke o fe pina re tsebe ho fetela jwalo nakong yane ya rona ya dipapadi. Ya dipapadi haholo a re fitlha metsotsong ena e 30. Mme ha re fitlha metsotsong eno e 30 e tla be le mo re tla be re tjho hore re qala jwalo nakong ya rona ya dipapadi.

0: di hantao se bana kometso tso e mashome a mabedi hante hele skoto pele re fitla hore ngena ya borobo dumela hle ba bi de khabana sa le masal sotho seng ha letsatsi la manta ha wala le shume khodi ke yona ya makwatle pulula madiba khodi ke yona ya phato hantle ka motho wa di nkateng ne mo ifokwa di papadi o di mitsang seng ha letsatsi o pa nne njalo ka corruption o tenga kwano motlokwa le yena o tenga tsela tshwanang he ka ti ha ile ba bang he bo bizo mphomsala le kwala ga le kwala mphasa kinela ba hla ile thabeng ba buile ha ngwa le giba ka go ka hanyo hante e phethaetseng ya mahokela bona ba ka mo Peter Lex bo Ekhead ke ka mo heta wa tsa rona di lengate la ka le bitso ke mo da thipa ke mo khole motona wana motona ka bana manong hashtag mahao ni pani e kholo ke fulani mahefula Jesse nomoro 10 mamedi atabela ke hone he on your number 1 radio station 93.3 fm 100% Lesotho dota malo yana jwalo ka skutlana sena sa di papadi hey nita sala ka ntaka mona boemo ba lo hodimo go di ha ibuitse eya le bane he ba ketang fuwa di trekere e tla re ha o koma koma ha nyane fela a tla hle dilo mathandati e ha dina ka ngeng wa caption e tla hle re How come up? If I don't get off with tracker, if I feel tracker, I'm sorry. How come up my fair action that a hotassi, a hotel, you matter, my simon, while I was in 70, also calle, a bunny, Nita Sala, a killing that the tracker, so sent it down in Tongulium.
1: If
0: you feel it, Jim Nad, didn't know me. How come up a fellow to a better all was a bit? They can now allow. La ba fuwe la star to even se go tsentse full tank full tanka mna ba be ha lo tsena he ere ke re shebe ka mona ka a papading ya karata ka bo mramat ka mona he ba bitite mafelong ana be ke re shebe le ka mang ka papading ya netball bo men of november ka mona he le bona ba bitite bo ndate mafa ka mang ka papading ya di dance le bona he ba bitite ka tsa o sheba kamane bo bo kamona ka papa dinya chezle teng wa hopola ha ho no ba pala mafelong ana be ke letsona he kgeta ke re nya kogela ka teng shemena ditaba ditlile di tsamajwa ka teng mamedi ya o sheba hape hape taba boholo ntle le hona mane mo gela ga emisa hona teng ka pshelo yena motlokwa tsatsi lane la la bohlano mo teng he pala ga sheba ditaba tse mmalwa la hla ga sheba ditaba tse mmalwa ba ntse ba tseba tebe ngwe le ka dimdimo ene le yana ya motlokwa ane wa heno ntate molefe sekonyela ka manne mo teng e ana bontshitse go se kgotsofale ka moka gore re bue kapo bitso ga letlhelele kwano sealemoyeng empa ga laga leka go bontsha ditaba ka mo di leng ka teng mme gape gape le kgatiso ya video yeo e motlokwa a natlhile a bua go yona ka letlhonono ge la ga e fumana kgatiso e jalo mme ra yagela magangrang gore mosotho e mole mongwe a tla imamelele ditaba tse nno jala ta tsebong ka qeto godima tsona gore na ebe e taba ke fe e mo le ntaba ke ho feng e ha lo jwalo empa hape hape mamedi la ga bontsha hore ho yena motlokwa hore menya kwa rona ntse butsu kwano le aba ka mendi ba rona ntse butsi e bang he a sa khotsofala ke taba tse ke di buileng la ho hlano ha ne hlere le ka hore re lokise ditaba a a ka tla kwano salmoyeng o dumeletse tata fitla kopana le moifa he so bona jwale ke fetele ba ba holo ke fitle re seke seke taba le teng bang antsa sa khotofala ha ba ba holo se ba isika sekile a monyetla o montso le tengwa ga ka fetela pejana mane he o LCA mo itleng radio di grabela ngwana teng a fitla fana ka taba hape hape hore mane re dilo sotho ha ke a sebetswa hante ka bo ka medi ba teng ke a khotofala 1 le 2 le 3 jwale LCA te sebetse empa hape hape lona mone ba LCA ta hlola hore FM motho kwa sa se batlang ntate mme ya go emeng ntse butswe e go ya pele motho kwa
2: Pepper,
0: who you are?
2: Who shall put you on a wood?
0: Ah, that work. How will be a carlo? And tell your fella. Oh, no, so.
2: Eh, and that.
0: Eh,
2: how old? Eh. You look at me, Sajeri. How is
0: it? Oh, so I come so happy.
2: Ah, oh, look at Nettie. One is
0: happy.
2: Eh, when I feel like I'm going to say, guilty. As one, I can't go into the room with Yasa Hovane. Oh, Osavato Salamarao, Dita Ventasi Chava. Nna ke a tseba gore ke motho a diyang ga ke tshwane le lona nna le botlhale le kgona go boloka dintho ka kelelong tsa rona ka pelenyana but nna ke batle gore ke fitlhe o seng ke diye diye go gobala ke fitle fitle o se nyana ditletse o dula ka kelelong ya ka mona ke tlile go mind ona ka ntse o le fresh go se ka sala mo ga so ha ke sala mo ga o ka ke ditabeng tsa dipapadi tsa tsegedi tsa mphepa ha ke batle lo bua ntho seng ha dipapadi fela e seng ho go bana mo tsala ya ka e mo na mpotsa ka ditaba tsa motho o thunkwa di mpopo ma o bana ke re monna
0: di mpopo boy
2: e ke o bile di ntho tsa bo di mpopo boy ke ke hai ha ke se bua ka mogwe aga ana mo nao pele ma se go kire e mo rena ntonse sa mane di dipapa di ke sa letse mo ha ke se leto ha ke se leto ene ke la ba ka nna ka ke la ba ka nna ka bua go hai ha ke no di latella ngone se bona ke ha ke pele ka tsona ke phela ka sport fela sport la yo no no pepa as ke ga ya di tabetsa as ke ga di tabetsa ye
0: mo tla maganga mo la pa ka upa mo nae ko
2: o bile taba tsa botlhokwa pepa tsa go se ngone so ha o bua ka ditaba tsa ilang ka feta go tsona tsa motlokwa ha ke tsebe ha e ba o neng ma hona le ba ba medi ba sa shebele maganga go ba re motlokwa ntuna ke bone go e qotsitse ho dikgokahanyo tsa setšhaba ba ne gona ha re bua ka motla bona ke di rekotile because ha hona ntho re e patang ke te walolo ba jwa ke nna ke tla dula ke le te walolo ba jwa ke mokgona ke ipate ka maga mafika kapa ka maga dihlahla ke tla dula e le nna ke ntse ke bua ditaba ke bone o enke tabeng ya o enkile go maganga ga ke tsebe pepa if o ka kgona go kene go magangang a setšhaba mono kapo ga e ba nako e e satla ge tla e bapala mamedi o tlo ikutlwele fela gona motlokwa o na le seboko go kae gobane o tla utlwa gore na ga a qala yena o bontshitse eng gobane taba tsa ditloitseng ko go ke itse o na ratwa o na etsa jwang o ile ntho tse ngata se e le ntho tse ke sa di buang ka nako eno ge neng re bua ditaba tsena tsa setšhaba ngwaneso but a se morereng a ge utlwile taba tsa gae di utlwagetse o beile taba tsa gae e se le o momamedi ena o ga iketele qeto a inkele qeto ona ena o bona ditaba tsa mofuta ofe mphepa ke a tseba gore re tla bua ka ditaba tsa premier league le tsona lenaneong lena re tla disetle ga e ba gole jalo la yo re seka ga senyana kone swetere ye go bana ba betse mafelo a beke netball netle kopantse ba kopantse ngwaneseno ba kopantse
0: mpaka galo jalo mamedi tlerefetere ke ne ka mona ka go ramatle go kwena karata taba tsa teng di tsamaile wa ramatle dato waka dumela go ya jwa
1: ke ka le dumedi sa lena bo ndato ba dimpopo ka nete ntse ke ikela
0: karata ka mmati karata dato waka mobe mosimane dimpopo boy wa tshabeha
1: ei botate wa ba yo so sa itse sa di papa di kwelo tsene
2: kwa le ya ja sa di papa le nane mati
1: ya ri pula ka tsela tsa gona tsena sa mabalintsi
2: ya ta
1: a o tate ke dire di bebisa ka nete sa le ke potela ga ntano ka le bile nna e jona ntse ga modiata ke nna no bo le

0: le tse ding tsa dintho e ntho tsa ka modingata ba batla tota phathana o le ka moo a le teng gotetse mabaleng wa tate maomane ke o tlola bobedi ai gobe man ai aiaia gobe ke bona gadi ya dishebisitse malaka ga etsenana e monle bo go ipatla kae kae go na le motho o teng wa tate ka kupung ya gona gatang go predica tsena banna motho ene a tseba o fositse 100% bana ba fosa le ya hae a ba palela motho e ee dimo o tlile bekeng ena ba ana ke moetsetsa mehla ena he mone o ipee gantle ga o tshwane le o tlolang pele gona tsena o se ka nna o a ithumala o ntse alo a tshwara ke tlogo ma wa tate monne ye bapetse letlhopha sa majestic e shapile majestic 1906 makgetheng ya bapala le minoga ipapadi e le ba dinthonyana dingatanyana tsobe ene nngwe kgephile o engwe wa tate mora swantse o ukwela wena go tlatsela tlhase moo minoga e le a shapa makgetheng 1411 kinscat la bapala le the cliff ena ke ane ya morapatsa ka nete o sebetsa ntle o fumane first win ya hae ka nete wa tate o shapile kinscat 1312 le jalo beke ekileng o ne a fumane ona mpa a fumane mathaikhune ane fela o ne a ntse a sebetse gantle golo ka nneng bašana ile a bapala le tlhopha sa 704 bašana ile a ja 704-69 jan killer se ka nnete ke o ka re tla tswa borokong o tlile eagles 15-10 Black Jack e la utlwa ke setlhopha sa face one e shapela gona ka bo bona ka mono 69 dipone ne le tla sa dilomomono wa tate ya utlwa ke ya mboese 1510 pitla ke a nentse tshwareletse ka godimo ka mane ne e tate ga ditshwela mobe banna le monsena banna ke ga ke sa mmona gantle le nna ke a motshaba le o motshabama o shapile kwa resite 1312 baruting ile bapala letlhopha sa csts ga di ka batsa ketetse dibapetse wa tate e le go mola baruting e se tla fuwa dipointse tsenonono ka nete bala ba letsa sene leite agolo se fetile nako ya papadi wa tate e ne tlo ba papadi e monate gagolo eno ka godimodimo ntse re na letlhopha sa pitla wa tate etlhile se itshwareletse mono mo steng se na le 48 points se latelwa ke minoga e na le 45 then ke black jack ka 39 le face one le makgetheng di a lekana ka 39 number 6-7-8 di a lekanang tsona ke baruting monne le ya boyse di na le 36 e le wa tate wa bona o santsane go petepetetsane mona re tla bona ga o setse bo kemetse pedi rona e re fa tshwantse rona go taetsala bangwe tata ee wa tate
1: a mramatsi o di beile ntate a tshe banna e
0: ei wa tate ai ai ai tse ding tsona se re thola fela
1: ko se go kobile ditlo fela
0: hai se tla reng wa tate
1: ha ba
0: ntse yeno e se mo go be ke le be ke wa tate
1: thank you wa tate tla be ya ha monate he
0: ke a le bua se
1: thank you ntate wa ka
0: thank you
1: amedi ke metsotso e le shome hante he pele re fitla hore nyena ya borobombute mamedi re fete re palame re kena ka mane ka papading ya netball mo teng he tla tla go kopana jolo le yena novi ka mone go kona e be hita batsa bona
2: o ke novi
1: e ke novi go gona taba tsa bona ditsamaile wa ka molo ba nnete a sala ba ka dile ke la bohlano ke
2: sa ba ka dile la bohlano ngwane
1: ba ka dile la bohlano ka ka high school
2: ho no bana la biele ke sa ba banyanyana ke e ke youth
1: ne
2: youth le ke ne tlela ha fitla la pheletso ona le tse ke leng ka na ka itutsa tsona ke sheba ke re ba palla mo ho leng jwang ba ya ha re ya machabeng ka fumana hore di batla di bapala mabaleng a batlang a fapanela le jolo tsheha bona o ka banna ga tsha ba tshwanele le papadi ya bona maotong onese ge ile hore jolo ge ke ho yena man of november dumela mme
3: ke bala ntate
2: o phela jwa
3: a tla phela ga
2: ge te we patile ga em
3: a bo ke ntse ke tsene ne ke phatsane ha mpe le se tsa di papadi tsa hona se sa tsa feta jo le hle tle tsa ka mo tshipati
2: a e se le nako ntate e se le nako mme jale ge bona ga e kgona go ipatela la lo jalo mme a se motaba e leng teng ga re matha ka lebelo fela go utlwa gona sebetse yalona ebile jwang ngwaneso le gona o go thuse gona e fela e le nnete le kadi la botlhano ke ge ba ge gopola gantle dipapadi tsa nne le tsa qala tsa botlhano go fitlhela sonta
3: jalo ntate
2: okay tswela pele mme wa ka go utlwa gona di sebeditse jwang ka jeno
3: kanetse re sebeditse gantle gagolo dire ne re na le ditlhopha tse 20 ane tse mmedi e leng 22 tse neng di tsa diterekeng tse robong ka gare go naga ne re sela setereke se le seng fela e leng sa berea empa hele sona sentse se sepistol se mo setlang se tsa kena la gao le jalo dipapadi tsa yona di qadilela botlhano ke nnete tsa sala maobane ka sonta empa dikitlhiso tsa dipapadi tsona di qadilela bone gobane la bone re ile ra qala ka motsamao go tloa mane masenkeng lifestyle go tloa shopong ena KFC go a fitlha mane leqale high school le yona o lokisa mesifa jalo ka ga bogolo ba ditlhopha tsa rona ya di tsa hole jole re re ha ba fihla re ba thapo thapo le re ba lokise ka dikelelo mpile ba nkgisana ma ha fika la o sane le la bohlano

0: ditereke se le seng fela se na se le siko e leng sa bereya.
1: Oh.
0: Ha e le ditereke tsena tse ding kao fela e ntate dipapadi tsa rona di qala go tloha selemo se na se qala diterekeng kwana.
1: Mhm.
0: Dihlopha di a bapalana diterekeng moo.
1: Yes.
0: Jwale e be go tla feta tse hlileng e leng tsona tse bo Mampudi.
1: Okay.
0: Ba tla mona national champions mona moo di-finaleng mo be le mo e leng gore se tla determine gore na. Ke mang national champion ho bana le ditiriki tsena ka ofela dina le bomme Mampudi ba tsona.
1: Okay mme a o tsakile mme so ha ha ise di le ka mogona mme e leng hore Mampudi ho etsa lawang ha ke ta wina e wa champions komin se le Mampudi ha ke ta wina o ya kae tse o winne ka bona le ma sa fetela di mogahleleng o mong ha ke re mogahleleng o mong go sa e beng ka reng o sa di papatsa ka di bapalantsa machaba ka pao o felletse mo
0: hona jwale ha re na motho a re na ha re soka re fumana mo re ka isimuisang teng e le Mampudi empa dipapadi tsena di reretswe hore e tle re di thusa bakwetlisi le di team manager go hlwaya mokgethwa o ka yang di-trials tsa national team jwale ka ha ka hopola gore re ntse re na le dipapadi tsane tsa Oscrision 5 tse tsentseng di tlo ba teng jwale ehlile bana ba le teng ba beile lehlwa haholo go hlwaya gore na ke bo mang ba ka yang di-trials le gore na ba ka sebetsa ka bomang haholo banjele e re thusa le gore e be dibapadi tsa rona di dula di le mahlahla selemo opota bane ga o sheba nako e ne a selemo so sheba gore na Oscrision 5 o kae re ntse re tseba mathata a gorena le yona ka gara naga o ka fumana gore se re tlameya go assembla bana nako e le seo sotlhile o tsamaua re ne re leka go avoida taba tseno tsa go jale o fumana gore ba ne ba sa kwetla re moketetse January ga re mmona se re monka ka December ga re thoga tsamau.
1: So me November ka bile potso o qetela ke ya bona gore emonga go santsang supisana ka mona le ke batla ho ya ka netball ho bona la ke tsela tso di papadi tsa di successfully e bile mofani ke no ke ya mona o teng fela ho bona hala hore netball o ntse bana e kikitlela bana ha ntse o sheba mana bo imong bana ba rona ba Africa le bo imong ba lefatshe ba di ranking ka nne di ntse re batla re sokola ene ho bona se le nako ya dilimo tse telele ida ka ga re tla gutla. Ha ke re ke ikenyeletse go bana ke jwa di ranking se re le teng ka ofela. Ke a bona re a gutla hai re boetse re mane di mane ha o tla ke ka ga reng go handle solution ina idime.
0: Solution e teng that to atwa solution e teng ha holo go bana. Ntho re ile nga hlokomela gore hai ha re se re batla go eng ka re phamola o dimo mona re ya pele. O tlo fumana gore performance ya rona ha e ntle pele kwa nana. Bana ntse re na le mathata e hlebele ka ha o tshilo re ga ke tikela. Ka re tla ikeletsa re le mo ga ba go di sentse le teng mono ho hlaya hore na ke re na le under 20 mo ka fumana ho sa le 19 ho sa ka le mo setlang ho sa le ba ba le teng sentse ba hlaya jalo hore na ba ka e thusa di hlopha tsa bona ka bomang because re bona hore ha re qadile hantle fa Simona Foundation ne le tsa nwe le ntle a di le mo tsena tse
1: kana hape mmena go nyetlang ditabadinga da dipotso dingata yore ke taba ho dikella tse ba ho dikelletse nna le go dipotso di kha di lengata ho dikelletse ska dikella ha ho ditla hla di lengata empa he re tabela go kana hape mme re ne re wet paper tsa netball re ne buile ha holo mme wa ka
0: tabe ba ntate ke tla next mane
1: thank you mme wa ka mme dikhe mme November o hla ka mane ka mogatlong wa papadi ya netball mme o na hlalosa di papadi tsa National Youth League tsene di bapala mafelong ana ba ke letsa go qetela paper ke a tseba ka na ba ho ga bo bo ntse o tlile ka ntleng ka hona ka mo ka nna ka madina go tsena ka ga ke bona ke sa di bona ntle di a fa pa kana di ka ba engwe ke a satellite engwe ke regional engwe ke national ai ya fa bala ntate
2: jo le ba he ka nna ka mo le hle ke yona ke ho ga bo bo
1: okay ntate
2: no ba se a betwa no ba se betwa skathale ke mshala ka bana ka skuthane ba lo mogosi o sa ntse ma medi a o fetita batsa
1: no ba se a betwa
2: ya bo bo

0: ke ya leboa phepha mamedi ke boetse ke ya o dumedisa. Moifo wa Lesotho eteletsweng pele ke letona la bosebeletsi ba setšhaba Mohlomphehi Moeketsi Motshwane le modulasetulo wa badulasetulo dikomiting tsa paramente le Mohlomphehi Mokgothu Magalanyane o bile leetong la boithuto bo amanang le boetapele le ntshetsopele ya ditsi tsa mmuso Accra naheng ya Ghana. Boithuto bona ba matsatsi a mahlano bo tsepame ntlafatsong ya ditshebeletso tsa setšhaba le boetapele, phetogo ya ditsi le phano ya ditshebeletso mo Moifo o bileng le dipuisano le mekgatlo ya Ghana go kenyeletsa setsi sa ntlafatso ya bosebeletsi sa Ghana go ithuta ka boiphitlhelo ba Ghana tsamaisong ya mmuso le ntlafatsong ya boetapele. Lenaneo lena le boetse le reretse go tshehetsa phetogo ya setsi sa naha sa bosebeletsi leng Lephama gore e be setsi se ipabolang kwetlisong le ntshetsopeleng ya basebeletsi ba mmuso. Lefapha la Bophelo seterekeng sa Berea le fitlhetse dinoko tse 64 legolong go dinoko tse ka hodimo go 19 tse neng di behilwe e le dipegelo tsa kentelwa maselese le go beela nakong ya kotara bobedi ya selemo. Sena se tlhaeletse kopanong ya komiti ya kentelo ya setereke mo ofisi la bophelo ba bana seterekeng sena Mofumahatsana Malehano Ramathuto a itseng maselese le go beela ke nngwe ya mafu a kotsi a bileng a tshwaetsanang ga bonolo. O itse katlao ena ya kofisitswe ke thuso ya balekana golo kentelong ya barutwana isita le bekeng ya kentelo e kgothaletsang gore botlhe ba ente. Go sa le jalo ngaka ya setereke Dr. Mosa Tlhahadi o ipeleditse go lekala la thuto le kwetliso go fana ka diketsalo tse amanang le dikolo. O itse ba lokela go ba le seabo dikopanong tsa batswadi e le go ba ruta ka botlhokwa ba kentelo. Ge ya phethela. Basadi ba ditlhwatlhwaedi ba nkile karolo motsamaong wa dikilomitara tse 10 mafelong a beke o neng o tlhophisiwe ke setlhopha sa batho ba gatlhaulang sa dithakadi seterekeng sa Maseru. Motsamao ona o tshwarang lekgetlo la bobedi selemong sena o ne o reretse o bokelela mesangwana bohlweki e le karolo o tshwaya kgwedi ya mosadi wa Maaforika selemong sena. Setho sa komiti selopeng sena Mofumahatsana Sebopeho Dibe o re thepa e bokeletsweng e tla lebiswa dikolong tse fumanang dibakeng tsa Foso, Marabeng le Berea. O itse ntle le go kenya letsogo ditabeng tsa go arabela dikolotso tseo baithuti ba banana ba tobana le tsona ga ba ile dinakong, motsamao ona o ne o boetse o reretse go kgothaletsa basadi go ba karolo ya boikwetliso ba mmele. Tsena tsa goraborobong ditaba di fitlha pheletsong mona ga re boela re kopane gape ga morago goreng ya 10:00.
1: Dipapadi on your number one radio station.
2: Mamela dipapadi selemo sa setšhaba 93.3.
3: Ke opole ntleng ya mofuse kgalo banna ga o re o ba tsena jale e maendiefo le kopana jalo e
1: Radio Less 93.3 FM. Limitless.

0: competition e ba teng ka matla a magolo ke mo gona Pepa nna letswalo la ka ke le monna mosotho ke le monna magaleng mana Hasimione ke re nna Pepa re me mona gege Infantino wa gopola kile ka e bua wa ba o mana ka nakong ga ke re Infantino a resign ba kile ka gutla ka sheba ditaba ka botebo ka na fela banna ke ga resign re tlo be yamang go ba batho bana bana ba Europe bana bo ba bonang ke nnete o tla re motho enwa Infantino ke motho a Europe le yena ntse le motho a Europe ha ona taba fela o batla a le moderate ha ke tsena ke re o moderate o batla a le e le motho goreng o bogareng ko go bogareng bana ba llang bontate Alexander ba extreme ke batho ba Europe ba batlang gore football ya mose o mawate e be yona ye dominatang jwale bana ba moderate ba re no world at large ba re lefatshe ka ofela so gona jale o tla fungana gore le ga o ua mogopeng ngwana wa lefatshe Pepa ga o nothwe nkareng ga o nothwe dipapadi tsena di bekae gana se di le kae ka palo gona jale e se di 60 ne se di 60 something e kapo ja fosa ga ona taba ge palo ga re se kae
1: nkadi
0: ke palo e nyane ba batla dio 60 ne di 46 tanki rapsha so a utlwa gona ba ne ba omanela ntho eno ba re tournament ere ke ya di elites ba re tournament e ke ya di elites o ere ga ba batle gore bonyane ba ka bona o qualifyile le bomeswatlha ba re di elites e ke mogotla wa sebaga a hate bona na e tlhotse jwang ne re sa batle ntho tse tsena gona mone re batla tournament e quality re batla it means ke letswalo le re nna batla re fa tšhelete nna batla re fa ba godisa ga se bakeng ga ba santse ba re ewa resigne enwa bona la go utlwa le moderate ga ba se ba ga tsamaya tate blato na le shapone ke mogato la tlisa world cup mogopeng Africa but ila re eno ga a fitlha fona ga motho ena o beile tšhelete ka bankeng ke ena a e ntsha a ga
1: tshwaraatate blato o tlaeletse ke bone gona mona mo o santse o thwe ntate Infantino a itokolole vote of no confidence ke team ke naga tsantse tsa Europe Africa is begin ntate Infantino ka ofela
0: yes
1: and re wela Africa ke
2: gone mme ke tlhokometse le dinaga tsane tsa America yane
0: e borwa yes
2: Argentina
0: ke re tshwa tsoba Argentina le
1: yena monye
0: Ke se ke tsheba o tlo ga je tina ene monye
1: ya ka me o tsetsa
0: le ba ba dirina ha tsewa tandile mo ndare Pepa ndare ba nna fo sitse ho ya ka nna ho gatise a batle ho controla ba a tse ba batle ho controla papadi ka bakala ho sheba a shebile chelete yes bo re se tlo di fumana chelete but control ne se tlo ba ya batho ba ne ne se sa tlo ba ya football ho ya ka nna he apologized
2: lebakala
0: hene
2: motive o tlanga maga lebaka o ka ba
1: mo
0: ehe o na le tlameha lebe le tšhelete gantle bolo e tlameha go ba le tšhelete Pepa e rege ntate mafa ge ntate mafa se ka ga senya nako ntate mafa dumela ntate o phela gantle ngwaneso ke botlhoko ntate ke botlhoko ga o ntse iwe tsa Pepa mona ke botlhoko bo ntate mafa ba tlameha mo ba ile ba palla teng le re beele matshwao a ke o bone batho ba ba menate ba di-entertainment la gago batho ba ka morung ka mao ke o botse ba ya o tlamaa ba le ka morung ka motho bontse wa tansetsa ka morung o gona go thuba
3: kaeo
0: tlamaa babeya dipolakane tsentse di tsamaisa bedi o fitlhisa ka morung ka moole ka bontse o tansetswa ka le lona tlamela ke botsese ke latlhaile gampe mo abone ka baka hicon kore ke itsamaya ke haiso
3: tendate banna e o latlhea ke wa moo ntate moo le teng ga o latlhea ya ba ga o tswang sesenyago ela ntate ke nna enwa ke ntse ke potapota
0: ela ntate ne ke feleetso ntho ne di le fifi ntate ne go ne le fifi nnete ya sala ke bomadimabe ga a se motaba e leng teng ntate mafakaate
3: ke a gola tempa o sa ka tlhokomela fela tsela go fitlha pela tsela moo bona kolo iteng ata fela tse bokaneng moo mo ke teng ko ona
0: banna andate ka moso ke tlotla ke etsa tabe na re jalo ntate ga re tswela pele ntate mafane le bapala ka dipapadi ne ditlhopha tse seng di digobedi fela tse setseng tsa lona papadi mogatong kapa papading tsena tsa di-dozen ntate le sebedisiwa
3: o jalo ntate re ne re bapala mogatlhalo waona wa magaola gangwa dipapadi tsena tsa kagiso Lesotho Dutch Association kagiso league mo e leng gore re ne se re na le ditlhopha tse gobedi tsa go qetela ke a gola go ka gopola gore ditlhopha tsa rona ka o fela tsona di lesome le metse e supileng 17 media tsa tlhaelo di ntse di nkana ke feletse go ba re sala go ka ditlhopha tsena tse go bedi mme ditlhopha tse go bedi tseneng re setse ka tsona ke setlhopha sa Kuting, setlhopha sa RSL, setlhopha sa LDF, MCC, Madi, Diodi, Mia e ka tsana le Tigers mo e leng gore dipapading tsa rona tse qadileng re la ba bona ke le setlhopha sa Kuting tse nkana ke le setlhopha sa RSL ga bona go le stopa sa LDF o ga bona go le stopa se o sa Putin se tlo la stopa sa RS ya le ka di ntla tse 1916 ya ba go bona stopa sa LDF se tlo la sa MCC ka 1916 e di babari tsena go di ba palanda di go ka le tsa mantsana go ne re ba pala go bitsang ka 19 ha o tla kwa ke ntse ke 19 go bana se fitlang go 19 pele se le tsona ba hlutse
4: oh
3: papa di ya ba go ga bona stopa sa madi se tlo la go stopa sa di odi ka di ntla tse 19 ho tse 12
4: okay
3: ya ba papa di nya bona go bona moshesho wa international airport mia e tlo la go Tigers ka di ntla tse 19 ho tse 16 ya ba di papa di tsa di semi final ke mo kutinyo ka pana le LDF me ya ba LDF e feta go ka 1917 ya ba papa di nya nngwe go bona madi e kopana go le mia me madi a feta go ka di ntla tse 19 ho tse 10 ya ba bela gela mogatlo ngo go reng re le patla stopa se tlang ka bo ya mababa gago ke mo go ilang ga bona stopa sa Putin se kwa pana le sa mia me mia e tlo la yo le Putin ka ntla tse 19 ho tse supileng
4: e and that
3: papa ri nyama khaola khangi mo go ileng ha kwa pana jwalo madi le le Lesotho Defense Force LDF ya ba madi e ba le le shumele metsi go bong LDF e ba le shumele metsi e mmedi ka hona henda te kuri ja nwe no ha fela la go le go kumana se tlhopa se buye momba bona ile se tlhopa sa cooking buye momba ba go le se tlhopa sa mia buye momba bo be di ile LDF buye momba pele ile mbo mampudi ka pa bona bo mpudi ba mo ba ba kuri ja nwe na ile se tlhopa sa mari ndate o la mana di tabane
4: ah je se wa suka le sona ndate la de o asulo o LDF e close tabi o LDF yona ban
3: e ya ne din dadi a si yo wa bona lo bona itli tsasi temsi ya 1912 a cha se papadi ho
4: mamedi wa semasa sutu batla ho tseba ntate ho gona di papadi tse keng ke liki ka pakeng a ke khatse ba ka ga di liki tsa lona tla ba di tournament ho beli mo keng ke liki ka ukwa le ibitsa ka iso ho bana ndi le ibitsa yalo
3: ke a lebanda di ari babadi ja ona ke di bapala ka tsela ya hore jwalo ka ha ile hore di tlopa tsa ona di batla di phagale tsela na ha empa ba re ka taba ya hore ha go khone go di etelane fena le ka go le ena ya di tlopa tsa ka mona ka botshabela ka mo be re ya le di le botabothe re be le tse ding ka mona ka ma 15 le kuti jwale tsena tse ka di trekeng tse mo jwalo ka ri ke supiti di ya bapalana ka mono di ya gwane le tsena tse ma segumo e le go ba megahlelo e megago jwale ebe re tlatla mogatlheleng o re seng re di kopanya jele gore di tlo bapalana ka mogago di bapala dipapadi tseno tsa fixture kapa tsa league ebe di tlo tla di bapala mmogo jele re tseba go fumanana jele ga tse di kopane eo e leng mofina ke mang mme jele tournament tsa gona di na le bafani bao e leng gore ebe bona ba re tshetsa ke ba ona o tla ukwa re di bitsa ka sebopeo seno ke
4: o e le go ke motshetsi motho eno a bitswang jwa
3: go
4: jalo nda okay na kena mo tsitsi wa di papatse oh elo ga di theo wa jana mo kuting ga di se di fitle ma segumo go wa ndi shapie ka nkana ka ha botsona ka mang
3: e empa he a ke gwero ke kala mo ga o nyana ma ni ba di tsa di preliminary le ntse ile ntse ba pala di beke ntse pedi tse fitile mo ile mo go e ne ndi le mo mo nga ka mo ga o di la tsa fumana mo nyata ba go di ba pala mme tsa feta go lo fitele tse di ka di playoff ong tsa feta tse di mo fitele tse di tla mo khatlo ngona wa ma khaola khang ile final le ndate
4: bana o thata he click
3: ye ho go lo fitla mona ha enda de hle tsa fa ba tla ile tsana nyana ja gola ntse le hona ho go e nne re le ke ho re ya tamitse ho go le hona ho nobile ho go itsang go ba re tsita
4: ana de ke re le buile ho re mo fa sala masala so tonda le sebetsa tsa ntse le sebetsa jwa rona tate le buile ha holo le ka mo sotla nere re go kopana go utlwa gona le ntse le sebetsa jwa ntse di tlhopha jwa ntate ka ga di papadi tsa lona tsa di dozen tate le buile ha holo ntate ma
3: ke le wa holo ntate ntate ba
1: O lukile mofke. Amedi ke metsotso e le shumela metso e tsheletseng hantle ka mora hore na ya borbo. Motlokwa. Di datse o hatse bona na go di ikila tsa hata phama haholo.
0: Haholo ngwaneso.
1: Mme motho a ithuta go e ka nna ba di boetse di ta khutlela mane mo ne re tsebe.
0: Di tla khutlela mane. Wa tswa phepa go go tsena batho ba bang ha o tla ukwa ba o mana ha o ba bona ho o yeme ka ntla ke mo wentse le gata ka dipapadi. Mamelo sa masalo zotho ko ho bane. Di papadi di lukela di hole go batho ba tsa maisang la ba ka ba mudana ka di face ka ba itsa joang ka di botrum ka kwa fela se papadi ka papadi ke ntwa bohlokwa ba tla ba tswela ka ntle ka ba hopola go la ba phepa ke sa dumelana ka ditaba tsinga ne re mudana ka mana maobane papadi yona e bohlokwa athlete ena e bohlokwa ke yona ntwe nna ke lelang ke etsetselela so e bohlokwa ha e ama di athletes e bohlokwa ha e ama papadi ntho yeo

0: tswella pele. Fa taba ya botlhokwa ke ena phepha e bonalange sa tlhake hantle ke gore seboka se lokela be se tshwerwe ka moqebelo kapa go lokela go bile le seboka se segolo sa selemo
1: AGM
0: ka moqebelo mo beng ba sefolo ba lokelang e be ba kene tabeng eno kapa ba kene sebokeng seno go ya mamela diripoto le tsotlhe ka ofela le go ya nka diqeto go ditaba tse dintsi ka nnaba di ama komiti ena ya lekegolo mme komiti e la ya ikgethela gore e etsa postpone seboka seno mme e setse e makaditse batho le nna ke ntse ke maketse gona o postpone seboka jwang le ga o na le mathata ya go sola ke re a sa gago seboka gantla go nepaetsa ga se wena seboka bemba seboka ke bona ba ke ditlhopha tsena tse e tlang ee tse tlo tla di o thusa gona ga bothata bo se bo le teng di tswale kae ge tswa le kae go sebetsala kwa mpa ba ganne gore mpa ba ntse bonnete ba gore ba postpone but premier league ya go e sheba phepa ke tla sebedisa lentswe la gore e ntse ikenya ka ga lebokose le lenyane ka moga le lenyane kore o kene lebokose ne le golonyana lala ee o se o tswile ka go leno o se o kene ka
1: golaneo
0: tlo bo o kena ka gola le lekana le ntlwana ya mollo ke tsa ya bona ntlwana ya mollo ee o bo o ikenya ka go le lekana le ntlwana ya mollo ka dintho tse o ntse o di etsa gobane mathata ga a se a le teng mamedi re gotlele morago re o gopotse gona mathata ao ka because ka nna ba wena o se o lebetsa ntse re bua ntho ya le bophepa go etsa etse go setlhopha sa diodi senke qeto rightly so ee ba hula setho sa bona ba tlisa setho se seng ba hula setho sa bona ba tlisa setho se seng se re playsang sane ka nepo ntate ke a leboarepsenotse wa sesotho ntate so ka nepo jwale motho yena gange mona ga a kena ka mola bana ba PLMC ba se ba mo fetisetsa setulong sa bochegemane a sa voutelwa e le mane mo gang e fitlhang ya mateng ga ke wa e tsala jwalemme
1: bana ba PLMC le bone
0: e
1: ga o se o ba botsa wantekatekane a leshano tlhokwana la tsela
0: jalo ka ga motho wa ditaba
1: are jale o ne ore a tlo pharoa godima mang gobane re tshware di-portfolio tsa
0: rona ka ofela tse re kgethiweng
1: tsoneo
0: ne o ra ya setulong sama ke mona mo phepa taba e leng teng he e bonolo taba ene ga ba tshwajwang ga o sheba ditaba ka mokgwa o di shebang ka teng PLMC e kwatetse lefa ke
1: tshwajwangfa
0: ke opinion mamedi ke opinion yaka PLMC e kwatetse lefa gobaneng e kwatetse lefa pele ntate maitine a ntshwa ka mono PLMC ile a bitsa ditlhopha tse kae tse leshome le metso tsheletseng go tla ba le lentswe tabeng ena ya gore jale o a hulwa ka mane ya ba ditlhopha di yamathabeng di re ee maitine o kgethiwe ke gona ga e sa le motho wa diodi e se e le motho wa
1: gowa
0: PLMC mme sa sebeletsa e mong le e mong ya ba diodi e fetela go lefa e re lefa batho bane ka mane ba gana go kenya molao tshebetsong wa 8.4 ya ba lefa e ya ngola e re kenyang 8.4 eno tshebetsong setho seno se kene setho sena ga se kena instead ya go se beiwe ka setulong sa lekgala ka moga le mati nna lokela beiwe ka lekgala ka moga le madi a dula o tshwaga lekgala ke ga o to tshwaga lekgala bafana bana ba masego ga ba tsebe bophepa ga o to tshwaga lekgala lekgala le na le a sewa phepa o le bone lekgala le etsa ntho thonye mogothwane yane
1: monateehe
0: se a sewa se a sewa ee ke sona setulo sa mantlha e gotwe tshwaga lekgala ka moga le madi hendate nokwane letsie jale re tlege tsebe gore ga seboka ke sena se gaufi ge tle go utlwe beng ba rona gona ba fela ba re go etsagale jwang ga o se o le teng na o fetela setulong sela kapo go etsagala jwang ya ba PLMC le yona e se e isandate le ziemane setulong sane ka bomo gobane they know bo phepa bolo ba jwa batho they are going to make noise people are going to be surprised batho ba tlo ipotsa go ntse o etsagalang mo yang ga ba se ba mo beya re qala re etsala rata kele ga o botsa lefa ntho e etsala baga lefa e raa re tsebe leto fela go fosa etse go motho a a dule setulong sa e mongwe sa kgethwa se kgethwang ba dumela le bona ba tseba le bona ntho eno e fosaise and then ga batho ena sa dutse e se e bona go ntho ena ko o kwatela lefa gore a ke re ditse akene ga a tlhae
1: maneitse akeneitse
0: exercise tse molao ga a kene jale o se utlwa gore ga re debata molao ga ke se tsebisa molao fela go debata go ka kutlwisisa gomme le bon data ga re re law scholars go na le batho ba ileng sekolong goma kwana ba etsa di-ll mammang ba ka e tlhalosang go feta diagente di teng bo advocate tamile bo attending tonto le ba bangwe.

0: ha motho a ka sha ba o ka ba setho sa Premier League ho ka ba le lefu ka ba ho ba le ntho e bitswang relegation ka se utlile ntate ga makatsa ka ba ho ba le resignation ka ba ho ba le hulelekwa
1: ho hula hwane ho motsu
0: e ka ba hulelekwa a re toloje hulelekwa dismissal motho mo ka nna ba ke le go bana ke se ke bone ntse ke tsama ke nyolo sa ke theosa mo ke sa ditaba tsena pa ntse hlabisang Premier League dihlong ha ke sa tsama motho mo ka ba tlola he mi ya melawana hulelekwa ho boetse ho thwe some other cause ke hona mo ndere ga mphadile hana go bona ho ba nngwe sa thwe any other cause ha ke ha ke tla meleng 8.6
2: empa yeno ya any other cause ne tlo ba thata ho feta le yo
0: okay ne tlo ba thata
2: yo ne tlo ba thata ho ba yola ke re re ne re tlo tso ikgabella ka ga re ntse tsena ka any other cause ka ipela le baka le go le batla
0: so some other cause nna se go sena represent some other cause tseding ha ire ka pa ntwe e fika pa e fere kapa tsedi
2: lo re se re ka ipela lona ha re se re ya mo ditewa di lokelang di ka go lwe ga ka ipela
0: le
2: baka
0: ke ne ke le ka o ke le ha ke se se tsisa mola ke ne ke le ka o ha re se re na le mathatana gona ya le se tulong sa ne se kgetwang ka menona se sebetswa ba kutlwiswa ka nempa o 8.6 ka sebetsa ka o re ha se re some other cause se le tsena sa go motho sa hutswe so some other cause se le tsena motho sa hutswe it means re ka o fila studio sena ka menona ya di timizana hape o contestelang se tulo se e motho yo o fitla be wa mono ka nne di momme le bonda de gitisa ye ba mona kere ha wa ne pa hala hore mo motho a gethiweng ka menwana e be batho ba bang ba se ba ka ba le mata hodima batho ba gethiweng ka menwana fela batho ba gethiweng ka menwana bana le mata a hore ba ka hula ka ba batho e lokela ha e ba e jwalo e hlake
1: le motho wa kwa ha tlo buisa jwalo le mong di kakaetso ataka re thuse ka article 45
0: sharp
1: taka go tsika article 45 mola mono so hlaya taba ya gore ho kaetswa corrupt
0: mola mono so hlaya ho kaetswa corrupt ne kiraka le ka ho bala mira yena ka bana ka ho etsa ke peruse rules and regulations tsena ke ho bola ka mola o ngwa le fa fela tshe ya ke pepa o kwa mongodi ka gatsa o bua ka article we water ka hlo so le bebila tswa ke bala pepa ke tse ke se ba fela go Jesu la hlwela sermon on the mount wa ke wa tswa Jesu ka tshutu ya thabe ke a etse ba o tswa ha ke ya ka bebiri ke ro petla kona ke kona ke lo tsu ba ba ta go tswa Matthew number mang chapter mang ntse se ndi tse ba ka hlo na ke tse bebiwa ke tse ba fela bebiri ke a e bala ke tla a ke tsa ba fela go Jesu na o mane a o mane ba go tuwa ba ya go tla thabeng mane a fumana motho ile eno a kula mona ta se mona ba re ba sa phekola motho a ga a ikhola bontate a ga a ikhola bontate ha ke tlo go tsofala ha ke tlo go tsofala ho ha so ke ora tse gidi ba so o go ezi yena o tla ka mona ne ke tse ba fela ka hlo nya ka mona ho na le mola wa lefa o reng copti yona e kaetso corruption ke corruption e kaetso yona ke a tseba but ne ke se shoka mona ka Premier League pepa
1: mamedi ke metsotso e mashome a mabedi a metso e mene hantle le skoto re le ba horeng ena ya shoma mamedi hang ka mora hore SG a ta re feta bena re tla bulela le wena nomoro ya mahala 2231 6429 ha mo plus 2665599333 that
3: SG yes sir how are you
1: dumela nda to phela wa
3: ke a phela
1: hey ke sa phela no nyane ka ha ga di ga metsela ka ha ga di pula tsena ntate empa he ke mo fa tsona wa tseba hore go bata ka poche sa re tlame o be re teng ka go tshebetso
3: nna ke nahana boemo bona ba le hodimo e ne e tala sotho ka dilaoletše e mole o seng o motshegare go ile bapaa ono tla ba monnate ono tla ba monnate ne re tla apaga le ka mokgwa hantle tseleng mo
1: ka kona ka qatšha ka ga bo bizo ka ga bo mphomosala e ke bo homi ka kwana ha e homi ha ke kae e ho ba tsena hoseng e ho re ho hanyang ena nyana ebe motshegare ho ba hantle ba ntse bo hape ho dibetse le khutla hape
0: se ka ga ke ha bo bizo fela yana zigi ha o
3: o wa tu
1: o lo ya lo ha e ho mi kai
3: eh
1: ala o bi a ji kai
3: bare
1: ke lo ya lo o hla hola kwana hana ho mi ha e ji kai
3: ba ho lo ba go na ba mono na ke ga tsa ha o tuwa mengwaneng ono sa tsejwe na na ha e ka ha e le sna di boda
1: e ya nta
3: ya le ya ba ba ba ba khelwa ntse ba ba ya hona thaba tsiyo
0: he ba
3: ya ba iphumana ba le ka mono ka qatsha
0: mmh
3: e mpa ya le bolo tla fumana ba se leisa fane ya mpiki le sekake le patela
0: fa ba le ntse le nthwele ng
3: ke la pa le le ga mo se ka mahapi tamae ke patena sekake
0: batsa
3: sotwane
0: azaba zuto ha o ka thwe le amana azaba zuto ka amana e le re ntwele mongwe

0: go ntho e lengwe ya ba dikabang tsena tsa malapa o tla utlwa tebala o sa sa re fane a etse ne ba jwa a sa re ke tebala
1: a jege le nna ke motloka go na le nkgatlhe go na le tshotetsi go na le moepi ga o se o botsa o bon date go la e tsagala ba mo ba gae mola ba sa ga ena o ipitsa ka ntata e mogolo ai go kgathetse ke ena okay ntate se a se mo tabaleng teng s g ntate ga re matha ka lebelo fela he lenonyane taba ke ena ntate ke a tsa o labua taba botlhokwa yone wena o ipapitse le melao kapa le molaotheo wa mokgatlho o tsamaisang papadi ya bola maoto nageng ya lesotho bakeng sa ditaba tsa PLMC ke a tseba ntate ga o kene ditabeng tsa PLMC gogang empa go na le ntho o batlang go e tlhakisa fela o sa kena-kena le ditaba tse se amanang le komiti ya league e golo ka ditaba tse ntseng di etsagala ra
2: yoare ntate article 45
0: ee ntate taba ya go kgopa article 45 e fela empa e theya dikomiti le ke re dikomiti bane le yona premier league ke komitiana ya tsamaiso e fetoa ya sepolotiki ga e gawane le tsamaiso ya league e le moo tlhotlha tse dikgolo tse bapalang premier league di kopanang teng ka boemedi bakeng sa taba tsa sepolotiki empa the moment ba kala ba sebedisa di-regulation ga ba kala ba phetla se ba referela article 18 kapo clause 18 ya elite rules and regulations ha isale ba politiki e se ile a subcommittee e leng a league management committee me ha ha ba ho jwalo molao o ka ba isang o monyane ha bosuku o bitsang statute me di statute tsa lefa ke tsona fela se fanang ka monyetla wa corruption boemong ba political dispensation ke le ka hore ke committee ya phethahatso fela e ka co-optang bana ha ba balakatsa go co-opta ba tlameha go fumana tumello go tswa ofising ya ka of course e le taelo e tle bihlao from the national executive committee but tumello e jalo e tlameha e tle ngotswe gobane jale ba keke ba tsola the provisions tsa Lesotho Football Association statute particularly article 45 go moo e ka theyang dikomitiana tseno ba ke ba itaola ka hodimo go yona ke gola ke be ya bohlokonyana ke re ba ke ba itaola ba ke ke ba etsa se go tsamang le molaotheo wa Lesotho Football Association ba o bona empa he ha re khutlele di regulation ha di dumelle go re e be ka ba ka co-opta ho hang ha di dumelle hore ba ka co-opta ba sa fumana tumello go bane ke gola o bone 8.4 go ka hulo ka etsang ha re ba bothata le yona ha re ya 8.6 e bua ka resignation e ka ba ya mofuta ofe kapa ofe e be we ha ena go o ba no bile le resignation se ri ka tseletsa ka eno ha e ge tlamea go ya dikgethong go kwala sege o se eno se tla ike
1: SG a go e tlhalose taba ena puo e tshweu ntate e na le gore e be thata go na re bogamolao ntate tshwe wena o ka etseba ka botsamaise ka banako e telele a ke re e bua ka lefu e re lefu e re boitokollo e re teleko gape gana e reng e re go relegation kapa e re kapa tse ding ke re ke be kare tse ding ga e re kapa ntho efe kapa efe gobane ga e re any e re sam e re yone e bakileng debate ya sam any le ntate ka mphatile check re koka ditaba tsa bolo ge be re ngangisana ka bolo ge yes ntate
0: molao ke ntho e monnate sebile ko tseno ga o apply o tla re article 8.4 red with 8.6 red with so that mane go na le element e tla re notwithstanding ga e re notwithstanding e tla re o sa natsena provision 18 e reng o na o ikemela o le moo empa o sena lentswe notwithstanding e bolela gore o tla tlameya o e gokanye le tse dingwe tse buang ka ntho e tshwanang le o fumane solution that's why then re re red with e re le ka o protector moo setlhopha se etsang withdraw its nomination or its delegate. E le gore e tle seka ya re ha 8.6 empa e supersede yana ha e ne e tse notwithstanding then 8.4 e kebe le seyo gohang

0: jwale e leng gore ha e ballwa le yona jolo ka ho hlalosetsa gore ha e kopanyeletswa le yona e leng gore 8.4 ha e se le masetho se hutswe o ntshwagele se kampa ba setse ko o kenya ka santao
1: okay
0: e leng gore molao ona wa 8.4 ha o balellwa lo wa 8.6 go ka ba le solution ditabeng tse
1: 8.4 the moment we balelna le 8.6 o etsa gore 8.6 e tle se ka ya e supersede gobane 8.4 e ntse e fa sehlopha monyetla wa gore dimembera tsa yona e be le tse in good standing fela se ka tswelang sehlopha maatla ba tle ba tsebe go se tlosa. That is why we have yona pele, but ha ba sa e kwaelela le 8.6 it means 8.4 e tlameha go sebetswa e le jalo e tsotse e le jalo. But then again, to protect 8.4 diqetong tsa di-team, we can read it together with so that it protect element enono ya withdrawal.
0: E leng gore ha daba ena withdrawal ge re di-team o nne o hule batho ba gago ga ba ntse ga o se o bona ga o tlhokagala ke kelo ka molao.
1: The moment a sa being in good standing, ha e ba ka ga nako ya teme dikgetho di khutla di motlhotse jwale e
0: sele
1: e se mo komiti wa sehlopha sa eno e ntse protecta go ka ba jwalo o ka se kare o le ntlodisa ka dikgetho dilo le tsenya ka mane
0: fela mo moreng e protecta di-team ko goreng di-team di nne di bele tokelo ya go beya ka mane
1: di nne di bele tokelo ya go beya a na tsena ge e bua in its current form and shape. Or na I appreciate ka o fela ka poche a se bona boemo nna nempa ke interpreter taba ya eno fela ya o na therefore ka mo ga o re ba sukudisa ke re ithuta ka ntotse ka tse ka o fela pele kwana na bonta ta gona mogolo a ba qeta o re ka dikoloi ono tsena keep left pass right ne le se yendwe yone ya ga ba bona go se ba letsetsana hutya ga go lo e mong sa eme ka pele e mo tsere matlamponya yana na o feta jwa ga ga e khona ha tsela e le kena na tsamaelela ka letleleng ya na tsamaye ka letleleng la hae o tlo bone le tla fetana ga bobebe
0: nadesi ko ubebe ka re go bata ditaba tse ngata ntate o e tlhakisitse ntate mme taba ya mantlha ono e tlhakisa mona ke gore corruption ga e se e etswa e lokela go e fanwe monwana ke ko ofisi ya mongodi e megolo ka taelo ya komiti ya phethagatso
1: ke tsho jalo ntate
0: tlhakile
1: ntate re sa lebale gore pakeng tsa diphuthego tse pedi tsa komiti e go diqeto mongodimogolo di tsatsa sa taelo ya president bakeng tsa diboka tse pedi diqeto di etswa ke komiti e kgolo e eteleletswe pele ke president.
0: Ntate SGK ke lebohile gagolo ntate mme taba ena o e tlhakisitse ke nnete ke la ka balamao bana ke sheba ke fana go hebanna ke ne ke kala go ke elelelwe taba ne ntse ke sa helelwe hebanna ga ke kare chairman's forum e oversiwa ke president Chairman's overseer ntse overseer bolela ko ena ka
1: o Chairman's forum e overseer ke president le secretary general.
0: Yes le secretary general ya nda
1: dokho ba le bane ko go bane ba tla me o protector interest tsa papadi ya bolo ya lesotho go ka matla a be wo committee go e le gore diqeto tse ka etswang ke chairman's forum diskesa iphumana di hatikela matla a komiti e kgolo lebaka ko bane lebaka ko bane dinaeng tse ba senang tse o tlo fumana gore go na le bodutu bona bo etsalang pakeng tsa komiti e kgolo le league. So then e ntse e suka ntse e bontsha fela gore ga le kara di dula le le tjena le amo ya matches chairman's forum e le amo ya premier league empa jale premier league yona e dutse e le management committee yeo ka kotologo gobane fela ge tlhompa boemo ba ditlhopha tsa leki e ka godimodimo e ne ka nna ba jalo ka marco ya ba komiti e kgolo e ikgethela botsamaisi empa gona ko amogela le o tlhompa taba ya elite league mme ga ona le phoso moo empa he taba ya gore go tsamaya go tshireletswe molao le papadi ya bolo. That is why di keto tse dintse ka mono tse ka lechebalang di leba mo e bang jone di tla thuntshetsa molao wa motheo di na le gore presidente le secretary general ba fitlha ba itshireletsa taba eno fela molao wa motheo ka mono.
2: ndatwa ka o go go go be so so sa ditaba ka po.

0: hopotsa rona ka tsebo tsa hao na hona le mo article 8.4 ye gila ya service ke ne dirise ha re batlo ho kenya ka ha go tabatsa tsa Premier League empa na hona le mo article ye ya 8.4 gila ya sebetsa ka rona ka kwano
1: gila ya sebetsa fela jale ene ile nthenyane ha holo go bene le position e tlatse ha holo mo ene nge sebetsa teng o fuwa setho se seng.
2: Oh,
1: ke sa ke matlama ka poke tswa ding island ya sempa e nngwe ya tse pedi tseno e ke a huta setlo ka mono ka kana article 8.4 but it was not ntho e ne ke tla reng
2: e ne se position
1: ka nako eno e re ke bue le nne dihlopha ka nako eno ne di utlwana ka taba ya tshebetso dihlopha ka nako eno ne di utlwana ka taba ya tshebetso ebile le ha e etswa e ne sa etse hobane e ne e tswa hobane motho e mong e ne e se e se setho sa komiti ya tlhopha tsa bona ke a e hopola gante yona ga e tswa motho ya jalo e ne e se e se setho sa komiti jale a tlameha gore go kene motho e leng setho sa komiti obaneneng baka tseno nna ka interpretation ya ka e nepagete ga se dibaka tsa di-team ke dibaka tsa motho ya ikitileng empa jale boiketso bo tlameha go saga mekgweng e supatsang le o netefatsa gore motho eno a iketang o nepaetse eligibility mme eligibility e tla indoswa ke kee fela ke ba indoswa ke motho ya tsamayang tseleng otherwise e tlo tshwana le o lefa eligibility ya o tla sebokeng ya o iketa e stated. Ya pele o tlameha o bo le setho sa diva komiting ya tsamaiso komiti o tlameha o bo ile ba le nako e itseng jale le yone ka Premier League o tlameha o bo le setho sa sehlopha boemong ba komiti
2: koko asa o otlile otsekeng date ga ore ke kore ke emamela gantle motlho mongwe chai ka nna ba ke nagana motlho mo le nna ke nagana jalo ka wena ga ore ntho ena motho team manong ya le tlang ketsa nominate e ntlise ka Premier League ya kere ke lo ikita gore ke good standing ke na le manonyane ke ena ke member kapo ke avilete ya lefa a kere ke lo kena ka mana but nako e ke se ke kene ke se ke sa ga ke sa sebaka seno se sa team yaka ke sa ka molo e se e le sa rona botlhe ke utlwa gantla
1: otho sebaka seno ke sa moikite empa jwale sa amohele gore o moikiti gopane criteria ya eligibility e thoma go sehlopha jwale nako eo o qabanang le sehlopha e tlameha o protect-a sehlopha gore hehehe e se ka tswaba jwale ngwanena wa bo rona e leng sehlopha x o tla fumana bothata ga ba se ba se in good standing le motho ya ditseng ka fa gobane o ka nna o fumana gore dikgethong o lo solwa ke dikgetho mme jale ba re akanete ga go tsamaiso motho wa tsamaisong ya ditlhopha e seng an independent.
2: Okay.
0: SG ntate ka motsotswana fela re tsebe go fetela ba mamedi ntate jale ga e le mo boema ba ditaba boletse mogato o mogolo o tla boetse o fana ka directive ka bo re tla bona mogato o mogolo o fana ka directive gape ya gona go etsa le jwang ka moamo
1: mogato o mogolo o fane ka directive ka lebitso le bitswang the rules and regulations e o setseng ko go etse application of the rules and regulations as they are intended to be as they are ke ra di interpreter for what they are not at this point in time. However, at this point in time, they are not representing what we all want. Ha hona ntwe re sitisang hore ge etse amendment e propose to the National Executive Committee. Ha itse ke loya sebokeng. Sebokeng ho ya the statute. To the NEC ho ya the regulation.
2: So it won't shabat and not SG. Seboka sa di team has a bana le AGM ya bona. Go voice ya bona e hukae
1: in what sense
2: mohlomong ke mona committee ya shotelo na bana le tukela go ba kwetse committee le ha ba sa kene go bonne le bonne go na ka tona go le di team ka ba gele seboka sena sa AGM gere go bewe motho eno wa duri ya fitlanga kenzwe mohlomong ke tsa mohlala ke go le go kere o go jwala ke ene rona re ga fetentse le chairman a le jwala so irongwe bona se batame go fetela go lona ba lo le jwetsa ga se re qentse kgato e tsena go re fetisa mo

0: O ke se tlose motho fela ntle ho batho ba mokgethileng.
1: Re tlo ketella ka nademiki ya motho ka re dinga mamedi a le mofela.
0: Okay, all right. All right.
1: Ke tlo bofuta nademiki. Mamedi dume.
2: Bondana.
1: Ndaba bona.
2: Oh, ke mapie bondana.
1: Le kauta.
0: Eh.
2: Eh. Bondana.
1: Ke ya ntatwa.
0: Ke mo khatotsa mo sembaba di a bola maotona nya le sotong tate mohlomong ka bo sontso o kenyetsa tsa bokwetse fela ka lebelo fela tate nako e ska ya

0: thata ntate.
1: Ke a leboga bona ba ka ke di dumedisa ka ya pelenyana le ba sotho botlhe ntate. Barati ba papadi go jalo ntate Banjoseph ba ba le moifo wa FIFA ntate wa dithotse pedi. Ntate le tswaka belo ka re motseba gore e sale taba tsena tsa TDS di thagoa a ntse a sebetsa le rona, mme re bone gore le ntate laesene o tshwananyana ya Zambia ne le TD ka Zambia ka moo ke yena a batlang a le motho ntate, mme yana ebile leeto la gaela bana la moagela ka leribi a lo ithuta boikwetliso ba bana sebaka se ba dulang sona sekolo jalo-jalo mogolwane wa ka. Mme ka nnete ditaba tseo di tsamaile gantle gagolo ba kgotsofetse ke ka moo ditaba di ntse di tla di etsagala ka teng letabeng tseo tsa TDS le academy. Ka jeno ntate o boetse go thakgola thupelo ya mogatlholo wa borago wa gopola gore go na le yana e license e bela batla mogatlholo wa pele wa bobedi bontate Shoes Mogothu, bontate Tsamela, bontate Helman Mokhelele, bontate Tseka ke bakwetlisi ba bangata ntate. Mme ka jeno ke ga ba kena le motho ka rekele leotong la go qetela bele pele ba fumana mogatlholowane wa mangwe wa bontate. Ka mokgwa o tshwanang le boletsa phala bana ba e re reng ke di-elite referees ka gona tsa Premier League ntate, o na le thupelo ya beke kao fela yo mogatlho o etsang le bane ba FIFA, o na le di-instructora tsa FIFA tse teng, mme nne tlameya e be go seng tsena ntate ba tladile ka fitness test ka bo madimabe maemo a le godimo a batlase ka se matleng yana. Mme ke fumane ka nnen moapara mona gore ba se batla matha letsatsing la borago kapa la bone ntate Banjosa ga golo ke tsona ditaba tseo tse o kareng di batla ditatile ntate tse di leng tse tafoleng ya rona mpa gentse re gopola gore ge boetse re na le tlhopha sane sa gona sa LDF ntate se e le gore se ntse se tla tswa go ya ka botswana ka mane dipapading tsane tsa CAF Women Champions League ka moragonyana go mo ntate re taba le dija batho mpa ke ditaba tse re tla bua ka tsona e sentse re apelenyana.
0: Ntate mme ke yanako ga le teng fela ntate re tla go tshwara le gagabe ke fela re lebile gagolo ntate ka mokgwa go tsipetseng ka teng. Tanye ntate mamele ke ntate mme ke ya kalati go tlhaa ka mare ka mokgatlhong o tsamaisang papadi ya bola maoto naheng ya Lesotho mo na mafapheng a bophatlhalatsi, mme o ntse a tlhalosa ditaba tse neng tse e tsagalang ka mo ga jwale o ikutlwetse wena mamele sama sa Lesotho. Pepa ke gutlwela wena ngwane so re kwale gobane ke a bona mo sentse o kunyakunya ka teng gore gae nako e sentse o shapile ngwana ka o ga ke tse bontse o e tsabang ga wa tsitsa ditulong ana gapse wa sala ntate e se nne e sulthelana e le ngwe rona ge
2: di-presentao
0: sala sebohudi
3: a ke re kere ga e le mantaje re tla re kgathetse re le bangata tse ntseng di le matlanyana di tswele
2: pelebelolaka dikopanongtse golwa ke
0: ka tlatla go fa dikeetotla go fa dikeeto ya go tswa dikopanong babedi go tlegisi ya gapse ka mona a sala tsamaya le wena a ya go heng ya lesomele metso mmedi
3: ya lesomele
0: motso o mongwe. Okay.

Mamere re khutla yolo metso rona le mashume a mabedi a nan le metso e medi kwano mega nete e kne go file yolo Prince Bulo a nan le nokwazi ba re dlala makushini mamedi re khutla yolo ka nete re shebana le taba ya ditsebiso tsa rona letlole la phano ya mekoloto ya thuto e pharaming loan bursary fund le ho potsa baithuti re dikopo tsa bona marangrang bokamoso e-portal tsa mekoloto ya ho ithuta ditsintse pharaming ka hara naha selemong sa dithuto se qalang ka Phupu 2026 di ntse di sebetswa, mme hang ha di fetile methati yohle e lokelang, moithuti ka mong ya atlehileng o tla fumana karabo ka hara akhaonte ya hae ya marangrang bokamoso e-portal. Ka hona, baithuti ba entseng dikopo ba kgothaletswa ho kena ka hara akhaonte tsa bona tsa marangrang kgafetsa e le ho ka fumana karabo le tataiso ya methati e latelang hang ha kopo e amohelehile. Ho baithuti ba sa atlehang, ha hona ba

Mamedi ha ho sheba metsotso ya rona e mashume a mabedi ana le metso its letseng ho rona kwano mme ka nete wena mamedi taba boholo ntse le taba ena ya serami mme sentse re kopa ka nete hle mamedi o hloka o ipoloke wena mamedi maqheku ya rona ha e mo ha ka nete dulang ka tlung le dulia le ntse le nna mme ka nete madrasi mo le nwe koshwana le nwe dikoshwana ke a tseba hore matsatsing ana e re leng hona di ebe di ile tsa kena dipeni di kene ka nnete mme le lokela ae le ipe hantle le dule ka matlung ka moo ho sekebe hwa ba le taba tse ngata re ntse re le hloka serame sena se kotsi haholo letsatsing lena la kajeno mme ka nnete ntlha ya bohlokwa ke hore le hle le dule ka matlung mamedi ke shebile taba monana e ke batlang ho bua ka yona mona ha ke tsebe na ebe tse ding tsa dintho kapa tse ding tsa ditaba di na le ho etsahala ka tsela e jwang empa di a etsahala qetelong ya letsatsi di qetella di etsahala ebe o le motho o qetella o ipotsana ho be ho ile hwa etsahalang hobane tjhe o ka se tsebe ha ke re tjhe dintho di a iketsahalla tsona ke hlokometse mona hore mafelong ana a beke ka mane ka mahala suku ho tlalewa ka nnete sebakeng seo thweng ke morifi hafaku ho tlalewa ka nnete ho ile hwa ba le taba e ileng ya sisimosa mono mo e leng hore batho lefung ho ile wa qetela ho sotho aya ka nnete dijo ke tseo ha mpo ho itsuelleng dijo ebe taba ya tshebeletso eno ya lefu e neng e reruwe ho etsahala ha e sa etsahala hobane jale ye meng ya dimoshara ka hare ona ha ka kwano e fapantse bafu wena mamedi ke ya tse ding tsa ditaba tseo re di hlokometseng mme ha o sheba e nngwe ya ditaba tseo ke di hlokometseng tse ke di utlwileng ka nnete e kare tlaleo e ne e supa ha mofu a ne a ile a hlokahalla jwalo Afrika Borwa mane Cape Town ka nnete a thuntswe tlaleo e bontsha ka nnete a ile a thunywa empa qetelong ya letsatsi e nngwe ya ditaba tse ileng tsa etsahala ke gore go la etsahala boemo bo e leng gore mofu o qetella a dieya go tla fitlha kwano hae mo ileng wa etsala ditaba tse ngata ga ga tsela mona ha ditlaleo sentse di supa empa qetelong ya letsatsi mofu ka nnete a qetelle a fihlile hara bosiu mo ileng gore ka nnete tshebeletso ha e lokela go qala e la qala mme wa mofu ka nnete a bontsha hae ke batla go bona ngwanaka ke botla go bona ngwanaka ya ba mo ke mo ileng gore mme wa hlokomela ka nnete hae eno ena ha se wa ka ho hang enwa ena ha se wa ka ho hang eno ha se wa ka ho hang ke hlokometse ke tsatsa ding tsa ditaba tse bileng ke bone hore ha ka nete di sedile maponese a ile a ipotlakela taba eno e jwalo mme ka nete re tla utlwa mme e nngwe ya ditaba tse teng wena mamedi eo ke hlokometseng ke ya hore mofu enwa a neng a lokela ho bolokwa yeo e leng yena wa nnete o se a bolokuwe seterekeng sa Mafeteng mme enwa a nneng a lokela ho a bolokwa ena kwa mohalesuku wa Mafeteng yane a seng a bolokuwe mme enwa a nneng a lokela ho tla bolokwa ena ke o tla lokela ho a bolokwa Mafeteng mme ka nnete ka re ditlaleho di sentse di bontsha ka nnete ditlhophiso tsa gore enwa ya seng a bolokilwe Mafeteng a epollwe di sentse di tswela pele ka nnete di tlaetswa re tle re utlwe gore na ka nnete le tsona ke ditaba tse etsaetseng jwang mme o le motho o ka ipotsa dipotsonyana tse mmalwa fela gore na ebe ditaba tse kaofela go tloa mmoshareng go ya kae leng kaofela taba ena ebile ga e qale go yona e ne re seng re le go yona e qala ka bane ba seng ba patile mofu yane e seng wa bona mme ba se ba patile mofu yane e seng wa bona ke gore na mofu batho ga ba shebe mofu wa bona kapa e be go etsahala ditaba tse jwang wena mamedi ke ditaba tse o leng motho di nang le go nyarosa tsena uko sa uko rona e be ke ha go etsaetse jwang ke ha go etsaetse jwang goba ka nnete ka tsebonyana ya ka e nyenyana e nna ke nang le yona ka nnete ke a tseba gore le mofu ebile le go fitlha wa gae fela

wa khona hala go mohlala holo tabeng e jwalo e leng hore mofu o tlale wa se ya thuntswe ho fihleng wa efela ga le bana ba bo mofu se re lokela ka nete re tse qeto re bone mofu wa rona he ha ba se letswa molata mo letswang ho molata ka nete le tla ya le fihle le bona ha e hli ka re ke yena ka nete ho jwalo ha ga ka itswella pele mohlomo jwale beke eno a ntse tswela pele le sentse di tlhophiso ra le tla mo boloka e tla netse jo jwale boemong bona bo wishe bangwe le motho o bona eka ha u kusisi na maemo a etsa etseng ke a feng ha holo bane bana bona ka nete mofutla le wa fihlile mesu jwale a sa bile a lokela ho patwa ho seng hono so hlophisitswe ntho e nngwe le e nngwe mme ke tsatsa ding tsa ditaba tse e leng gore o le motho wa tsitsinyeha wa ipotsa gore na ebe ke ha o be ho ile wa etsahala jwang ke ha o be ho ile wa etsahala jwang ka ditaba tsena tse etsahalang empa ke ditaba tsa bophelo di ya etsahala wena mmamedi re ya di bona ka nnete gore ke ntho tse etsahalang ka ntle ka mona fela jale e tshwarisa modikwa dikwane ka nnete gore na bafu bana ba pele ba ile ba pata jwang mofu eo e seng wa bona hola hwa etsahalang kore ke ditaba tse seng monate tse se simosang mme check ke ditaba tsa bophelo wena mmamedi ke boitaba e nngwe boebe ka nnete ke re taba ya lefu kore taba ya lefu ka dilemo tse fokolang tseo ke nang le tsona se ke ithutile gore setopo se matla ho feta motho a ntseng a phela kore wa tseba ha o ntse o phela o ka ka bua leshano wa le kuta setopo a ke tsebe na se na le ho etsahala jwang e hlile tla hlaya nnete yona e qetella e hlaya qetellong ya letsatsi ho hlahella hore na hoo e leng taba ke ofeng hoo e leng taba ke ofeng motho e mo na nqokela taba e nngwe mona a bontsha hore wa tseba ka mora dilemo tse ka bang 20 ke ne ke tsebe hore ngwaneso o bolauwe ka tsela e jwang boemong bofeng a re boemong bo e neng e hlahella taba motho enwa o ne a le ka hara bara kae kae ho letsuwe ho le monate jwale a ntse a qoka le e mong wa tseba taba ya hore ke ne ke bolaya rapelang ehlile e ne ntshwenye e ntse ntshwenya haholo ka nnete o qokela motho e mong ye leng ho le taba eno ka nnete e ne e sa bue e kore e ne se le taba e nang le mathata e be ka nnete ho le rata ka mono ha ukwale e re ha ntse a tshwaralo itse ha qala tshwaralo fela motho e mong a ba raya ka phoso a raya ka phoso cable ya be tima dipigara ya ba ke nako e motho eno a buileng a pela ya ba sa hela mono go etsahalang ya ba e se hlahella hona mong kona ke tsho ke taba ya lefu yona ka nnete ha e ke be ipate ha e ke be ipate ho hang ho ba ha o le motho o so sheba ka nnete o so bona hore e ka re ditabeng tsena tse etsahetseng mona hona le mahlwanang ya ketsananyana a ntseng a rokwa mona o sa boneng gona ho etsahalang ka nnete hore ebe batho ba qeteletse ba pata mofu e seng wa bona mona o so hlaha ka nnete batho ba se ba bontshe gore a eno yena a soa rona o utlwa o ipotsa ditaba tse ngata wena mamedi mme metsotso ya rona e leshome le nang le metso e robedi fela wena mamedi re ke o fe jalo Whitney Houston a re I look to you.

Zwe tsa rona ele shume pele re fitla jalo horeng ya le shumele motso o mong Toni Braxton are woman e mongwa ba sadi ka nete ba matla ba lentswe le matla haholo ka ra sedika dikwe Samino ke o hlana henyane ya America mme ka nete ntswe la hae o tla lutlwa ka nete hore le kopataolo mo a buang o tla uka hore hae ka nete ntswe lena la hae le matla ka ho fitisisa mo mamedi ke shebile taba e nngwe mona ka mora dilemo tse mashome a mararo kaofela sebini se teng mona seo notho ke Tupac Amaru Shakur letsatsing la kajeno ka nnete nyewe ya hae e tswela pedi mmamedi ke batla ke tle ke o hopotse mona hore dilemong tseno tse mashome a mararo tse fetileng monna enwa Tupac Amaru Shakur o ne a bolawe a le naheng ya habo America mane dropong ya Las Vegas ka selemo sa 1996 mme tlaleho e supa ha letsatsing lena la kajeno nyewe ya motho a nneng a le teng karolong ya batho bano be o tlalewang ka nnete pelaelo e ne e le gore ke bona ba mmolaileng e hlahella taba ena e hlahile ka tsela e tsenana o tla gopola gore batho bana be re ba bitsang di-gang naheng yane ya America e mongwe wa bona e leng monna mogolo ya bitswang Keefe D o tlalewa jwalo ka nnete mmamedi a lokela go tla gotla letsatsing lena la kajeno o tla gotla ka morago gore ka dilemonyana tse pedi tse tharo tse fetileng e be ke ya bona o ne a dumela gore ae ka nnete taba ena ya bona e feleletse fela e be neneng ka nnete o qetelela a ngola ye nngwe ya dibuka tšhelete wena mmamedi e qetelela e mo hohela gore a qetelela a ngotse e nngwe ya dibuka mme ka ara dibuka tseo tsa gae o qetelletse a ngola a bontsha gore na letsatsing leno la motlha go neng go bolawa sebini sena Tupac Amaru Shakur go ne go etsagaleng mme buka eo ya gae ke yone e sebediswang ka gotla gore na go etsaetseng o tla gopola gore ka nnete tlaleo e ne e bontshe ka nnete le yena a bile a bontshe gore gae ka ga kolo eo ye jalo re ne re le four taba ena e ne e tsaya le ka bora gore Tupac a otle jwalo motšhana wa hae ba lwantshane le motšhana wa hae e be ka nnete entourage kapa batho ba neng ba tsamaya le Tupac ba qetelela ba otla motšhana wa hae ba tseka tseo ba neng ba di tseka ga ka tsona e nngwe e ne le ya gore ka nnete chain eno o nang ke chain ya mamma motswalle wa Tupac e be e ba ntwa e a tsoa mono mme letsatsing la ka jeno nyewo eno e tla tswela pele le yona re tla nne go fa ditlaleo tsa yona re tla go utlwa gona dikateng go e tsala mme tlaleo ya ditaba tseno wena mmamedi o ne a bontshe ka nnete bukeng eno ya neng a e ngotse ye e neng e rekise ka tsela e godimo agolo aa e nebe sepolisa se ntse se iphapantse ka nnete se ntse se iphapantse ga a ntse a etsa ditlaleo tseno tsa mofuta ono jalo tsa gore na go etsa etseng eng kao fela aa ya ba sepolisa ntse se itholetse itsa e qeta go rekwa agolo se ditlhile dumela ka nnete ae e mo beile matšhabeng ya ba neneng jwale ba mo katlatsa ba mo tshwara matso a mapujana.

0: taba ene ya hao ntate wa ka dilemo di mashome a mararo jwale re ntse re batla a kologe fa ore na ore ho no etsahaleng, mme o tla lokela ho wa tlalosa ditaba tseno ka ofela tsa neng a dingotse ka mono hore na mang ke yena a neng a thunyi mang o ne a etse, mme yena o hlaha jwalo e le paki e ka hodimo ke moqosuwa ebile ke paki e pakelang botjhotjhisi ditaba tsena ka nnete hore ae ho no ho etsahale tjena, mme o tla ba qoswa ditabeng tseno a emetseng ewe, mme ha ka tholwa a le molato o tlaleho e supa gore ka nnete o tla hlwelwa bophelo bohle ba hae ntle le menyetla ya parola ya ho lokollwa ka nthwane re bitsang parola. Ke tsa ditaba tse ding tse ntseng di etsahala, mme mamedi ka selemo sa 1996 ke dumela gore ka nnete ke ne ke inela le dilemo ke a kgola tse ka bang supa kapa robedi mo mamedi fela ka selemo seno ke na le malome wa ka, ke ne ke mmone bohloko ba neng a be a bo utlwile ha ho thwe monna eno wa Tupac Amaru Shakur o hlokahetse. Ke ne ke sa mo tsebe, empa ke ne ke bone bohloko ba neng a bana le bona ha e sumane neng ya baneneng ke qala ho salasala taba tsena morao nke ke utlwa gore na ho etsahalang, mme ka nnete ke ntse ke di setse morao le letsatsing lena re tla bona gore na ebe di tla sebetsahala ka tsela e jwang ditaba tseno tsa monna eno di tla sebetsahala ka tsela e jwang re tla nne re o fe tsona re tla o fa le gore na go tla etsala jwang. Re ke o fe jwalo Gerard Lavet a re I'd give anything, mme ka morago mono mamedi ae re tla be re qoka taba tsa go qetela re kwala lenaneo la rona re ka nnete re sebeditse letsatsing lena la kajeno. Ka nnete re tla be re tshwere re ae re sebeditse letsatsing lena la kajeno gobane ka nnete teng ho sebatsile.
1: Hi, this is Gio. Nice house.
2: Sounds like you got everything, Gio.
1: You know, it might sound like that, but I do.

Mamedi motsotso o mong fela pele re fihla jwalo ho reng ya 10 le motso o mong. Gerard Lavette are I'd give anything. Ba bang ba dikakapa. Ke dikakapa minong kwano wena mamedi. Ke ba bang ba dikakapa ka nnete tse ileng tsa ka tsa re fa mino o monate. O monate haholo. Mme mamedi a ya ka nnete nako ya ka e ne re ka mona a ya ka nnete ke tswe ke tsamaye. Ke tle ke o sia jalo ka nnete wa mphato o santse a le temo rosi ka mona a tlo o fa ditaba tsa hora ya 10 le motso o mong a tlo o fa ditaba tsa hora ya 10 le motso o mong wena mamedi mme ka nnete ho tswa ho nna a rapelang radiengwane ke Rapshin ke mohlakwana ke ngwana mmapholo ya disemo wa maileng wa thela majapoloko e ntse e le ka ofela ho fitlha re kopana gape mamedi e ba le letsatsi le monate le bo mamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela mme futhumala wena mamedi o ipeye hantle ka nnete o be leseding la ditaba tse tla nne di etsagale kwano lenaneong la rona ho fitlhela re kopana gape mamedi ba bae.

ke ya leboa mamedi tsona di boetse di balwa ke Ntebalo Morosi ke ya o dumedisang. Lefapha la Thibelo le taolwa dikoduwa DMA le re tsela e tlwang bothabothe ho ya mogotlong esita le tlwang semonkong ho ya hamoha le dikwetso ha jwale ka lebaka la lehlwa le ntseng le kgetheha. Phatlalatso ya DMA mabapi le boemo bona ba lehodimo e boetse e supa hore lehlwa le ntse le kgetheha ka matla Mount Morosi le lebelonyane seterekeng sa Qutting ha jwale, mme boemo bo tshwanang bo ntse bo tswela pele le seterekeng sa Qajasnega. Lefapha le ipiletsa ho setjhaba ho qoba maeto a sa hlokaleng le ho latela dintlha tsa moraorao mabapi le boemo ba lehodimo. Lefapha la Bophelo seterekeng sa Berea le fihletse dinoko tse 64 lekgolong ho dinoko tse ka hodimo ho 90 tse neng di behilwe e le dipehelo tsa kentelo ya maselese le rubella nakong ya kotara ya bobedi ya selemo. Sena se hlahelletse kopanong ya komiti ya kentelo ya setereke mo ofisiri ya bophelo ba bana seterekeng sena. Mofumatsana Mmalehano Ramatutu a itse maselese le rubella ke nngwe ya mafu a kotsi a bileng a tshwaetsanang ha bonolo. O itse katlo ena ya kofisitswe ke thuso ya balekane haholo kentelong ya barutwana esita le beke ya kentelo e kgothaletsang hore bohle ba ente. Ho sa le jwalo, ngaka ya setereke Dr. Mosatla Hadi o ipileditse ho lekala la thuto le kwetliso ho fana ka diketsalo tse amang sekolo. O itse ba lokela ho ba le seabo dikopanong tsa batswadi e le ho barutwa ka bohlokwa ba kentelo. Re ya phethela. Basadi ba dihlwahlwaedi ba nkile karolo motsamaong wa dikilomithara tse 10 mafelong a beke o neng o hlophiswe ke sehlopha sa batho ba hahlaulang sa dithakadi seterekeng sa Maseru. Motsama ona o tshwarang lekgetlo la bobedi selemong sena o ne o reretse ho bokella mesangwana ya bohlweki e le karolo ya ho tshwaya kgwedi ya mosadi wa Maafrika selemong sena sa 2026. Setho komiting ya sehlopha sena Mofumatsana Sebopeho Dibe o re thepa e bokelletsweng e tla lebiswa dikolong tse fumanang dibakeng tsa Hafoso, Marabeng le Berea. O itse ntle le ho kenya letsoho ditabeng tsa ho arabela dikolotso tseo baithuti ba banana ba tobanang le tsona ha ba ile dinakong, motsamao ona o ne o boetse o reretse ho kgothaletsa basadi ho ba karolo ya boikwetliso ba mmele. Ditaba tsena tsa hora ya 10 le motsomong di fihla pheletsong mona ha re boele re kopane hape horeng ya pele.

0: etse go jele nako ya lona e buletse le ha le kwala le le latswa.
1: Yes me ho jwalo re dula re ka ho bana bile ke department nna ke ikarabelang ho yona yone ya information dissemination.

0: teng sethopano ke sitwa gore ke confirm as yet gore na gatla be rena le bomang mono fela he
1: ke go patlhagana fela gengke mmame
0: thank you
1: mmame di khot
2: ke tsenda ke le mme ke datriaja
1: e ya ntate jaja
2: ke tsa le di mali di trekeng tse le shumetsana a tsiba ha ine ka ba wo mo wa mishatwe medi e o fumane information e le ha ba se di ho ka ofela fela bo emedi di trekeng tse le shumetsana le tla re go tsiba e be le ka ba go ba bo emedi bo mo ke se ba mo somo ba di leadership tsa mishatwe ya ya di direke ya ke tsa mohlala ka patsa di commodity fane se ke le ka mo sokomedisa ba ha ba ha ona mai la ka a bua le bona bana ana bua le bona ka be ke se go ba a tsela go tsela ke no ba a tsona na sa tsone me di re na go le ka rona ke mo wa batho ba o ke ke mo ba re ntlwa le ba ba ntse tsona ke a kokomela tsempa ha yo nice good initiative sala ha ke ba intlafatse mo information dissemination ke a leboha
1: ke a leboha ntate jaja o tle taba tsa ntate jaja ntate
0: ke kona ntate jaja hore ntse kopa hore ke mo arabe ka pele ka hore ntate jaja lenafu re sebeditse le no tlwa ho tlwa ha re kgetha di panelists tsa di judge lenafu was one of the panelists tsa bona re ne re na le role hape re na le renoka re na le world vision re na le SADP re religile hore re gitlise dibapa ditse tsa mantla ka hara diawatse tsena tsa lemong sena
2: ya le mona ga se batla tsena tsa mana le ditse ampare se le mo re no se dikitse ba nna re mo tsara ga tata ise gona ha ga batla o information ke tsa se ba ba nga ta go tsara se le mo mo re ke le bo
1: ke le bo ntate tefo mme re kitse nomoro o ka kena ho yona ke 2231649 kappa plus 2665993 plus 2665993
0: ho re bentate jaja taba tsena ha di ka batsa fihla ho yena empa re lekile hore re se re sebetse le megatlo e mengata haholo ke kgola ntho re ka entlafatsang selemong se tlang ke hore panelists tsena tsa rona re se ke ra sebetsa le bona fela ka hore ba tle ba re jajele mohlomong re hlere le di platform tsa bona re hlere fitise information mohlomong e ka sebetsa betere ha ile jwalo
1: okay
0: yeah
1: mamedi wa rona na ka rona ke metso tso fela nomoro kitse o ka kenang ho yena ke 223160

Mamedi ha o sheba nako metsotso e leshome re furalletse hora ya leshome le metso e mmedi. Mokgatlhelo wa pele wa lenaneo la rotlo la taba go thakgola ka ditaba tse supang gore mokgatlo wa dingaka wa Lesotho o hlalositse gore Lesotho le tobane le kgaello e kgolo ya dingaka gore ditshebeletso tsa bophelo e be tse lekaneng tse tswileng matsogo tsena di ile tsa tlhagella ka pele go komiti ya paramente ya boiketlo ba setšhaba. Mokgatlo o tlaleha ga dingaka tse teng ga jwale e le tse kabang 290 le ditsebi tse pedi fela. O boetse o bontshitse ga kgaello ya dingaka ka letlhakoreng le e leng dingaka tsa Basotho tse qetileng kapa tse phethetseng dithuto tsa bona le boikwetliso di tlhoka mosebetsi. Kgaello ena ya dingaka e tlalegwa e bega phano ya ditshebeletso tsa bophelo tlokotsing. Ho utlwa haholwanyana dingaka tseo e bang ho ka thwe Basotho ka boteng ba tsona ba tla fumana ditshebeletso tse lekaneng tsa bophelo e ka ba dingaka tse kae, le hore na hore e be kgatello e teng kapa kgaello. Ngaka wa Lesotho o sebetsa jwang le mmuso ka lekala la bophelo e ka ba ka ditaba tsa boeletsi hore na mo kgaello e leng teng ho lokela hore ho etswe jwang ka ditaba tse jwalo, le hore na kgaello ena e ama jwang dingaka.

0: tse sentse di le teng ka hare ho tshebetso ho fa basotho ditshebeletso tsa bophelo tse lebeletsweng. Ke ditaba he mosotho haeso tseo re tlang ho di qoqa le Dr. Mothai. Ha o sheba nako re metsotsong e leshome le metso e mmedi, re furaletse hora ya leshome le metso e mmedi. Mme re ntse re tswela pele ka ditaba tsena mosotho haeso le wena re tla o mema hore o be karolo ya tsona. E ka ba o tla ba le dipotso, e ka ba o tla ba le ditlatsetso, re tla o amohela he itukise etle e re ha Dr. Mothai a se a tekile ditaba tsa hae o tle o be karolo ya lenaneo la go tlola taba la letsatsi la kajeno. Mme o tla gokagana le rona ka nomoro ya ka mehla ya 59933. Ke nomoro eo re tlang ho gokagana le wena ka yona hore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re itukisetsa ho di qoqa le Dr. Mothai mokgatlhelong ona wa pele wa lenaneo la re o tlola taba. Metsotso e leshome le metso e meraro re furaletse hora ya leshome le metso e mmedi. Mosotho haeso e re re potele ha nakwana re tle re hokahane le wena hape. Tshepo ya ka ke hore re se re hokahane le Dr. Mothai re tswela pele ka ditaba tsa rona.
1: Le mollo e bimba ka ha ona mo itlaisa na ha ena ya bushesho ding go bana e senya tsohle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mo garaba dingwa a re fileng tsone e ba sotho go tle mo baneng ha teng ha re thusa neng ka matsoho o tle e rena lona go bona gore re nena taba ena ya hlaha me re bolo ke tikolo ya gone go bana ke yona e tla thusa gore na go itlang ke se ke ga bona le sotho la gona le ntile le ga lahlehela
2: bona ba le batla go dikhumbu mona motho wa ka go license na license ndo tsa fetsa di tlhong gore o ipotsa bona ba tlang ka bile bona ebe bana bo itshwago se bonyetlo o fitlala mo mo o sa nane le motho yo re go ha fela ona le kuno e fumanang go ya go ketela o ntse taba tsitse mme yana motho yo yena o reng ha itsa taba tlhabisa ntlongwa ka lekalo bana ka molao ya fana le ya mo yena ke se ba tswana molao ke dikgwedi ya molao ba le babedi

0: ke ne ke tla go ba sotso ke hle ka ntse re tabele re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsa gala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ke le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tsere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane ka ofela di sa le di sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona ka ofela di sa le lekala la thuto le baotlhe ba amegang di sa le megatlho go shekisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena go tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tsenga tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti
1: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta o dua o eta nako ena ka ofela go sa bona le dijo tse e tswang sentse batho le tsantse re ga ba le teng re a tshepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
2: tate tumo ga ona ntlhe e reng ga e tloa e tlo e setsenyetsa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsaeng mme esile ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaetseng gobane o tloa o ya le masenke a the masenke ga a tlhokale esile ntho e tlhokalang ke mmake le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka gathang ka melwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetego botlhe a the ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore ka go ba le phoso e file oa o suputsa go o suputsa gore o phetagatse
0: ebile ga ke se na batho bano bane ba sapele ba kae ka nnete ga se le obane ke motshwa thaletsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho banetse ba sedisa pele e nngwe ya exciting ko gorena go tla ga matona mona le motlhomphei go ja tšhelete e bokae ka nnete sene ga ke tsebe
3: gohangaa
0: ke tsebe ka nnete empa seo ke setsetse ba gona jwa letsena ke gore ga e ba go tlhokisa gone o tlo o tswela pele ga ke gana le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke reile le sentle tlele ke re rona re e phamoletse godimo go feta gobane ke mona mo o kereng re bile

0: batsadi bofe re bokella setšhaba re bokella bagwebi botlhe ba nang le thusumetso mo madikologong ba tle ba tota ba fetisa ka wa tseba mme ke felela ga kalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etswe jwang go etswe jwang ke bolela ka seo nna bolaodi ba ka ba setere ke gona jwang
1: mamedi hao shaba nako mezozo e le shume le metso supileng ga fogaletse hora ya le shume le mezo e medi mehe ke kopa hana go e emetse nna le wena mosotho wa eso re fetule mawa re tle re buisane le babusi ba ditereke tsa qatha snack mogotlong le thabatseka ho be ha ba sothole seding ka maemo a lehlwa ditereke ntse o tse o re seng re di buile mme ke a tshepa mananong a mang a rona le tla fumana ba sotho ba heso hore na ditereke ntse ding ditabadi eme ka sebopeo sefe mme re kopa o sontso re o re inele matsohometsi mosotho wa heso ha ga atlehe ho hokahana le Dr. Mothai empa seo ha se senyeletho go tswela pele ka ditabatsedi ntse o go fuparetseng tsona re buisana le babusi ba ditereke ke ka mora hore setsi sa thibelo le taolo ya dikoduwa DMA se ntse phatlalatso hore basotho ba itlhokomele ka ha ho na le ho kgethe ya halehlwa ho tloha bosiung bo fetileng dibakeng tse mmalwa ka hare ho naha ya Lesotho mme o tla opola mosotho wa heso hore dinakong tse fetileng ha ho ba le ho kgethe ya halehlwa ho ye ho be le bophelo bo ba ba seng ke maeto dibakeng tseo e bang lehlwa le kgethehile mme re tla buisana le DA Habofane Pheko ho hlaha seterekeng sa Qatha Snack ho utlwa hore na maemo ka hare ho setereke sa Qatha Snack ke ya mofuta ofe mme o reng ho basotho bao e ka bang ba kang ka maeto ho tswa le ho kena ka hare ho setereke se jwalo ha nka mora hore re buisane le Ntate Pheko re tla matha ka lebelo re buisane le Ntate Keqe hore re tswele pele ka ditaba tsa rona mosotho wa eso ere ha nako e le tje ge e se re gokane ka katleho le Ntate Pheko ho otlolla taba Ntate Pheko ke ao amohela Ntate Sealemoyeng sa Lesotho lenaneong la go otlolla taba re ithutile Ntate Pheko hore ho tloga bosiung bo fetileng ho bile le ho kgetheha ha lehlwa dibakeng tse ding ka hare ho naha ya Lesotho mme re re o ke o behe basotho leseding Ntate hore na ka seterekeng sa Qatha Snack re bua le wena je maemo ke afe a ho kgetheha ha lehlwa
2: le basotho hohle mo ba leng gona teng mme o so boletse ka nnete gore ke Paulo Sebete ke mosi wa strike wa Qatha Snack re bua le wena tjena mme ke mpho ka re tlile fetse ha go lwanyane ke le ditse ba le ke sale le ngatanyana ho feta lena ke ba ga tlile na le teng ke ka me so fela fa ka jeno ha le ne le qalella go be le ka dula fatshe ka mathe mme re tsoa tjena ditsela e kwaleile bagaolo otlhe a kenang ka go streke e ka setela le motsamao fela o bonolo o tloa malapeng motlho mo kena ka ga toropo di dibakeng tse di a kwalegile re ka bua gapele ka le dibogo le nara ka Qatha Snack le kwaleile ka nete gona ditshebeletso tse seng di fana mono gobane le batla le ngatanyana ke nete ona tsena mmedimpho ga o sheba le phaphama ga nyenyane fela gono ga o bolele gore kgotso e se le teng tabena ire nna ire ka ha strike sa se ka tsene ke sena le magalo a mabedi a maholo ke la smongo e ka sena la kuti ka le de haona tsebiletso se ntse di tla di bakeng tseno tsa akoloi e lo ka bogosanyane a re ka batlo hana gwale ke go rile mello ya rona ke le ka go iputhumatsa motho mo re sheba hona ebe ha le ntse le phamana go tla ketella go e baka tshobotsi ya mofuta ofe mmedimpho bua le wena tsena gape ke a tseba lefaga le na kapa lekgethisa le tla ama dintho tsenyatanyana ke motsamago e ka setana le motlakase ona tsena o batla o re baleile basotho ba tla gopola gore re oga maatla a motlakase nageng ya Aforika Borwa mme ga bothata bo ba teng ka mono taba eno e re gafa mading a mpa ke tloka le wena tsenana ka netetlile o sena mo go gang maatla a motlakase teng go ntse go le lefifinyana kapo go ntse go le leruto ka nete go jalo ke ka mokgwa maemo a leng ka teng ka ga e so ka mona ka bomelele

ipaballe Basotho ba heso o ka hohle ka mogho ke ka tswa ho ipaballa ka teng se ile ga bona mehlala e phelang e bonwang mo di koloi e di kaelwang ke lehlwa ka nako e nngwe o be le bophelo bo lahlehang mme taba tseo rala ka tseo mona o le teng mahao tjena kwa hore ba hlokomele diphoofolo meraka mono ba se ba tsamaya ka diwena le bona fela ba tsebe ho bolokeng empa la ho le jwa ha eba ho ntse ho na le bao e bang le ntse le ba kobelletse meraka moo sotho e mongwe le mongwe a ba bolokengke empa ka nnete mme ha so ka baka ba di ditlaleho ho feleletse ha jwale se seng di ikuma hona e ka nna ya ba.

go sothwe nako engwe le ngwe e kwetisiweng ka tšhelete ya mmuso e tlame go khutlela lesotho e le ka setlamo o fitlhela a patetse sekwebo sa gaya ke la sa isa lentse sekwebo e leng dilemo teo a traineng tsona ka tšhelete ya mmuso wa lesotho jale ke tseba o molokolola a tsamaya go sebetsa mo a ka sebetsa ka golo le sa gafeke jale ke ka nako o ke na ka tlalelwa go bona disengata tse ngata tsa basotho di gutla fela pele go tsamaile sentse na dilemo tse feta lesome mme ba bangata ga ba gutla ebile bangwe ba bona sebile ba na le di-citizenship ya South Africa ba bona sebile di-specialist mme le ka moga moo gore o gutle fela re kalela go bona dipalo empa porokeme enono e ne e tlile e na le street number ya 22 fela ga e bona mmuso o sa e negotiate go galaneng e gutlele tshebeletsong empa ba nka option tse dingwe like go traina batho Zambia go traina batho Zimbabwe and then le bona ba nna ba tlamehang go gutle fela mo ke leng teng ga wa lejenana mathata a mang a magolo ko jale ga re na le medical school jale ga go kgone go ithaisisa dingaka gore tle re fitlhele bonyane kete tseno tse pedi mo go feta bana kry-tšha population ya ga ema 2 million tse nye loganyana so ke ka nna lebaka le tsepe le go bona go dibaka dingaka ga dio gakana le bona bana ba teng ladimpho ke na lentse ke rata go sedisa ka sekgomona le thweng ke pseudo slaver ke nka e le bokgoba gobane ga dinaga tse di lebelelane gore motho o molemo wa ngaka a traineng ke naga lesotho a ke a sebetsa kae kapa kae sa batho ntle le go mmuso o mongwe o molokolole jale mmuso wa gona o le a kgotha matso ya bajalo se o iketla ka gobele ya baga ba sa sebeletsa maatla a gore federicitaina batho ba gona jang gore se ke nne ba tsamaya jale go na go bolela gore because jale ga re nkwe ntle nngwe e sereduse ga emelala a re sa batle gobane le a re kgolaganyana ga kalo fela ke molemo wa kgona go fumala modern institution le di-specialist tse ngata jale ga o le ngaka o sebetsana sa motho e leng specialist tsela ya tshebetso le boithuto ba gago bo a gola mme go ba ngaka e bete go feta ga legolo fela ga o sena di-specialist tse ngata tse o tataisang

doctor internship but ba ke mmuso ba mo hiri ka pa HR ya bona ya mo which means ba le ba tiba hantle go le mo 15 ka August se le rena ba mo fumo ba le shume ba ka teng internship ba so ka ho ha ho mo ba transition le ba ho ba di sina mo le ka le mo se ba tsara ho le mo se nana tsena le ba tswa ba so ka ho khoela ka ntle e ba di kopetse ba di budgeting to mo fa le ke re ke ho sa so ba tlo ba bamba bo ke ba ga sa sa ona bona bo ba ke ke le ke ke tsama thata ke se ntse le mathata a le nete ke le hore ke ke tsama thata hore ebe ke se ke hore le ba ka khona wa babzo ha yo na le nga ke di ding ha yo me o August o fika ka jo like bua rena ke o August ke mo ba le ba le nga nang mo sotho e le nga ka ha yo we ka di ding ha yo and ese ke le selimo fela ho kuka ho tla ho re se re di sa mantswa ho kuku ke ha ka ba ba la la se tsimba le nyane and ba ha ba tswana ba tsela tsa se diwe tswa na ba polodi bona ba fika ha ba shebo gona ke ba tla mo ba accountable ha ba tla ba re ba national le dinga ka tsela le dinga tsela fela ke sa bona ho bo sa so bo bo sa mona mo re le mo gona ho tswa mathata a nana ha ga ba bjwe ka nako se se bile tsho go pelena ke kwane e ke bo go kwane ke ho la ke tsela tsa ba tsaka medimpo bo ba di ba nyana ba e ka ma go ho fa ha motho go shwa ha motho go se felo ha motho and go la go bela gore tshwantse re foka the best quality in country and go duma ke ka mo sa mo sa ka ikamela gore ha e re batla go bula mo sotwa phese ha le we keep on your toes and your skills di ba sharp and go bula ntla ntle ba itse go bana go la sa ikholeng tshotsho

0: hobane se re fumane ho sala cancer ha re thibela e ntse le nako ebile re e fumane e ntse le nako se screena bakudi ba rona ehlile se kgona ho e fenya mme ha ebe ditshebeletso tsa moo di se monate o tlo tla ga o so kula fela and ha ngata ba bangwe mme ke mo ga ke reng primary health prevention e leng thibelo ya mafu e qala mane mo motho a sa kuling fela a ya setseng go tlhatlhoba go etsa bonnete ba gore ga e bona le matshwao a ka mmeyang tlokoting a lefulong re feletsana le yona pele a kula mme ga oba fela ditshebeletso o tla fumala batho ba nyo tobetseng e tlile go ya o bona se o kwa gogele go a gana leoto le gana gulana pelo e se go buile and-e bogolo ba nako ga o se le mone o tla fumela gore se go thusa go phela fela ompo o survive gona o tla survivor 10 years surviving 10 years o phela ka dipilisi ya sentwen mme ona o ama the expenditure ya naga 1-2 ya mama ema bophelo a naga ka kakareng pele tse dingaka tse nyetoletseng tšhele le basebetsi ba tsa bophelo abo ga gole gona difan linaka tsa bona tsa baoki le dingaka ehlile re nyotobetse kore le baoki ba nyotobetse ngaka ba nyotobetse go jalo kao fela dingaka jale diwela and bakudi ba bona ke bona ba utlwang go thusa ka seta sena mme bone ba bona ka nnete ba kekeata unless a sa phusa ke ntho e mo jang
1: ke kopa ena re tle re gapele life mana di dumela ntate
2: go nna tswirele ga ke mo motho lefonolo nnete
1: ke a lebogang ntate nnete re kopa tshwarelo tswela pele ka ditaba tsa gago

0: ditabeng tsa rona le Dr. Mothai Mosotho wa heso. Wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeho sefe, mme o re eng ho Dr. Mothai ka tsona? Ke ao
1: kapo hantlentle ke ma motho a ikarabellang ho tseba lenaneng la dingaka le hore na di tlamehile ho ba kae, bonyane tlamehile ho ba kae, haute dinyenyane ke mang a tlamehileng ho etsa teo? Mohlomong kutlwisa ka jore lefapha la dinyaka ka haeba ba na le mokgatlo kapa ho na le mo ba ikarabellang teng, e re ba ka fetela ho letona kapo lekaleng la bophelo, ke yena a sa etseng mosebetsi wa hae. Na ebe pele ho ajwa ditšheletemole mo dikaana difitinesa dipalo tsa ditšhelete tse nepahetseng ka mola ka moo ba fuwang ditšhelete molemong wa gore ba tla ba tseba go fuwa ditsiane tse tsa buang ka tsone le megopotso. E be ke tlhakile mme ka bene
2: ke kopa o phete ena o qatelang data pete
1: yona ga o le ditšhelete ka mane ka mmusong, na dipalo tse etsang gore go tlo o thijele bana botlheng ba tsamaya kapa megopotso e nepagetseng, na e be kenyeletse ka mola ka mo go ajwang ditšhelete, e le gore ditaba tse tse ntate a buang ka tsona di tladitse ka go kena tšheletseng e le megopotso le ditšhelete tse bang di ka etsa gore dinyaka sea tsa tsamaya. E be ke tlhakile mo
0: o tlhakile ntate Pete ga leboga. Dr. Mothai, Dr. Mothai, ke kopa go fa metsotso e merago fela o nwe metsing ntate, re balwe ditaba tsa gore ya pele re tle re tlo kena ditabeng tsena tsa ba mamedi.
3: Thank you
0: mamedi, e re fe motshedisi Thakela Makaja sebaka go fa ditaba tsa gore ya pele. Rona le wena le Dr. Mothai re tla go kaganagang ka morago go ditaba tseo.

Mathuela a qabellwa ke lehlwa ditaba ka botlalo. Babusi ba di direke mogotlong qatsa snack le thabatseka ba hlalosa ha ditsela tsohle di kwalehile ho sa tsamaye ho hang ka lebaka la lehlwa le ntseng le kgetheha. Mosi wa se direke sa thabatseka monghadi e tla di mphafi. O hlalose ha mabenkele a kwetswe ka hona a kopa setjhaba ho ipoloka malapeng ho sebe le mo seyang. Mosi wa se direke sa qatsa snack monghadi ha bo fanwe pheko le yena. O supile ha lehlwa le hletse kenang letse ka hara setereke sa mogotlong dikwetswe ka hona setšhaba se ipoloke malapeng mme se mamele dialemoya ho fumana ditlaleho tsa lehlwa pele se ka nka maeto. Ho sa le jalo, mmusi wa setereke sa Mohalesuk Mofumahadi Molebohang Ndebele o netefaditse gore ho na le sehlopha sa Mathuela se qobelletsweng ke lehlwa ha Tlhabedi Mohalesuk tikolohong ya Ketane se neng se tswantsha motjholoko a se thobane mafelong a beke. Mofumahadi Lebele o re tlhaloso ya mathomo yeo a e filweng ke Mathuela ana ke hore ha feta moo maoba ba fetile ho le mobu ka ha tsela yeo ba e sebedisang ya siaka ho ya Ketane e le mobu ke moo maobane a ba kgutla ba fumaneng e le seretse ka lebaka la pula. O re koloi ya bona e le ya sitwa ho tloha ho fihlela la mesong ya kajeno ha lehlwa le kgetheha ebile le ba qabella. O re ba eleditswe ho siya koloi moo ba lebe moreneng ha Tlhabedi ha ho ntse ho batlwa thuso ya moshwelella. O supile ha kgokahano ya hae le bona e se e angwe ke marangrang empa a leditse motho ya tla ya sheba ho netefatsa hore ba finyeletse moreneng. Marulelo a tliniki Madrulelo Amotebo wa sepolesa di ofisi tsa temo le malapa mpharane. Ho sa le jalo ra diphatlalatso wa lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA Mofumahadi Mahlape Kwadi o supile ha semongkong le mohale mmoho le mogotlong ho hlaha bothabothe ho sa tsamaye mme ipiletsa a thata ho sona ho mamela diphatlalatso mabapi le boemo ba ditsela le ba lehodimo pele senka maeto ho qoba diketsahalo tsa mofuta ona tse behang bophelo ba sona tlokotsing. E le matsapa a ho etsa setjhaba se phetseng hantle lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng beria le dihwai ho qala la bobedi. Ofisiri ya phepo e nepahetseng setsing Mofumahadi re arabile Nthako o re batho ba bangata ba tseba ho hlahisa dijo ho phedisa malapa empa ba etswa jwalo ka tsela e sa nepahalang. Ho hangata ba lahlang matsoi a molemo le tsona dijo di senyehang. A re kwetliso ena e tlo ba hlahlella ka tsela ya ho hlophisa dijo le ho

re ditse tsa tafleng jalo mme re bui mme re otlolle taba mme re utlwa gona mekgwa e nngwe tlamehang le methati e tlamehang go lokiswe ke efe go tseya koloi ka tlhaga gampa bosibu ngwana a ka tlhoka a tlhaga gampa bosibu ge na le mokgwatshebetso o o dumelelang gore motho a ba le kgola me dimphotlhabe seng ka meetwa gore ke tlhokomele gore setšhaba se nka e le monono gore ebe se tla ya ditshebeletsong le gara bosibu la ha ba kula ntho tse seng di-emergency e be ke bone setlhe e le tlwaelo e sentle e ke bone e fatisiwa ditsintsi di nka ganaga ka mona fela ntho eno e fitlha e beya boima bo mogolo go booki wa rona go ga o na le tlhogo ya marago e sa go bolaeng ganggang o ka itlaleya go sane empa so na le ditlwaelo tsa gago fitlha ya maboto o fumana batho ba tlisitse ntho tse bitswang di-case tse seng emergency go phege ba bone gobane jwa le ka tshaba go disappointa ba polotiki empa ya re strain-a ebile ya re inela jale tlhile overtime o fete ma e sebetse empa overtime e tlwaeleng go sena di-emergency mme e fela ngake jalo ga ngata go latela gore lena ne le fokola la dingata tsa gone e ke o tlameya gore e ka chaisa go sane ka gore fela re na le bokgoni ba dingaka tse ngata mme yona e setse jalo lena overtime fela ntho e ne re bua kogo le yone ga e fi mogopotso ya teng ka tokelo eo batho ba tshwanetse go fiwa yona gona o bile ntho doesnnete o bile ntho e thata re ka nnete go ya ka tšhebo ya gage o bona babusi ba naga enana banka ba sa nke dingaka le batho ba botlhokwa nna ke dumelana le ena tse ena e nngwe keke ka bua ka gona golo ya gona bapolotiki ba pele ba bangwe ba etsang empa go ya ka gona le gona le dingaka ga re ikutlwe re appreciatewa ka tsela eo go latela mosebetsi wa gona le bebo ba mosebetsi wa gona o leng ka teng ke mokgona re se re sena dingaka tse ngata le go attracta dingaka tse ngata go latela meropotso ya gona gore go dula tho o botlhokwa pampiri batho ga o se o kuwa meropotsong o galebala o bo tlhoga o botlhokwa ntate pete o bile ka ntho e tshwanang gona boikarabelelo gantle la dingaka bona bo tlamaya go tsewa ke mang ke itse go gana le kena la bophelo go na le council councele ke e laolang go etsa bonetse ba gore ngaka engwe le nngwe le mokudi engwe le nngwe o tsheatsheile go na le mogalo wa dingaka e leng ona o keleng moetapele wa one ko tlhokomela boiketlo ba dingaka le boiketlo ba bakodi ba teng e be go ba le taolo e kgolo ya mmuso taolo ena kgolo ya mmuso ke mane moso lekengtshale mosomo le private sector jale kao fela re le jalo boikarabelelo ba rona a fapane kgaga taba tsena empa ka go tlologa ke karolo ya babusi ba rona go tseba gore na ke na la yaka tse kae ke tlhokang ngaka tse kae mme gore tle ke fitlhele boemo bo tla thusa gore go sebetse ya betere ka ganaga le bana ba basotho ba tle ba bokela bophelo ke tlhoka gore ke fetaka tse kae ditlhalo tse kae ke la ka bua ka taba establishment list mona gore establishment list e ntse na le vacant post tse 165 go ne go bolelo gore lekalo la bophelo ka ga lentate nnete la e betsagang yana ga beno sente tepile lekalo la bophelo le tlamea le tsebe gore ke na le dinaka tse kana tse ke tlhokang go file establishment list ya ka 165 e re ke tsamaye ko tla ke justify ka bomadimabe ka nako ngwe ekarekabe re na le ntho kang a commission e kare lekalaka be a commission on its own ka tsela eo e ne tla go ya budget ya teng go tlhikirela go latelapalo tsa gago fela as much as bogolo ba rona ge ntse re sebetsa ka lena bophelo ga ba hiriwa wa public service and-e taba eo e etsa gore le ga o alwa mesebetsi le di-budget tsa teng e ya yola tsa ma-priority tsa mmuso ke nna ga ebe priority tsa mmuso le mose ga ba tlo bona e le health ke mokgona re tla dula re na le bo 165 post tse ntse di setse di sa tlatswa mme e ne ya swadisa gobane ka selemo se seng go ne se o tsena le matswantle a na tshwere letsogo ga ntse re ile dikwetlisong ga o tlameya gore go thoe ke tswa dingaka go ne thwe ga kontraka a letswantle e fela ga re ntšhafatse gore ya commodite le mosoto mme ke raya swaba go feta ga ke nagana gore ntho eno ga e re thuse ka letho gobana ga re sobe le ngaka tsa basotho se ngata kalo fela e ntshabisitse ngwe feta ke ga re ile komiting ya boiketlo ba setšhaba maoba go fumana gore ke ne ke re ka ba efile an establishment list ga ena batho bo gang ke mokgona go thwe ga re ga molaga letswantle le fela ke contract ga re reng o re ya commodity ya mosotho sentse re tloletse matswantle ao a kabantse a re tswela molemo go etsa system ya rona e be e betere fela re ntse re na le vacancy tse 165 ke taba tse ntsena se di le ka godima gona gona re ka etsa taba ena e bitswang advocacy fela e leng go buelela re etsa bonto ba gore mmuso o etsa se nepaekeng ke nagana gore

0: emeleng part fela rona le ke sileng.
1: O di tsitse Dr. Mothaihle ge go ba go lokolleng date o gotlele mo sebetseng ge le bohena go ya ha o le se ya bo sa o lana nonla go tlola taba le ka moso.
0: Ke a le ba mme ntlo ka nne tona le nne le re bitse re tlo hlalosetsa ba sotho. Ba se ya go lantsa fela se ba u buise ona ga tswa le kae.
1: Ga le wa ndate.
0: Ba no sia le is kaftini ya ha wa bona o thoetse mono le nga ka ba tlo go ngitswe.
1: Ga le wa ndate ba u kile.
0: Thank you le ga le mo.
1: Mamedi yo ke Dr. Lerato Mothai ke president ya mogatlo wa Lesotho wa dingaka o ikutlwetse ka mo abeileng ditaba ka teng e re ga ditaba di le ka sebopeo se re mathe ka lebelo re mathele ka mane ka setrekeng sa mogotlong teng re hoka.

ke ba tshwaraganyana dipere tsa bona di ne di fetjefetjwe mono se ka ba tsang ka maeto dipere ka ngagatlolotsa ke re le amoga o tse dikobe ke go se motho a sa re o khanya ya bo pere a hla itumela se ka ba a itshenya ka o nka leto le nne tla mogotlong a hla go lena la Afrika boga a tlotswa ka sane a hla thabatseka a hla le ribe a hla botabothi ka nnete se ba ikemela go se mo valentine be ka ba mohlomo ba ile ba ithiba tsebe go utlwa taba tsena ntse di phatlhalatswa bekena ka ofela tle ba tle ba re jetse gona ba go kae tlotlo tsebo go bona gona matsapa ke a fela a o le boimanyana ka nnete go boima go lobaneng ke selemo sa boraro ke ila ka ba le kelello ka bona ke bona letheoa

0: kanete boleng ba yona re tlamehile re boboloke bo le gantle mme re tla boboloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metshegetse go sena o tshwatlo wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngata tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti
1: nna ena o theoletsa ee nna re gathetse ke batho ba etang
2: tate tumo ga ona ntho e reng ga e tloa e tloe sentsenyesa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsang mme e file ke bosokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke a the masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke mmabe le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang o ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka gathang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetho bofe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore

sebeditse le dihwai tse ngata haholo. Jwale ke sa sebetse le dihwai tsa mokgotlong fela. Mokgotlong bothata ba rona ke ba hore re lema ha nngwe selemong ebe jwale re felletse. Jwale ka mole, ho jowa tsatsi le leng le leng, le tsatsing lona lena moroho masimong a rona ka lebaka la boemo ba rona ba sebaka. Jwale ke sebetsa le dihwai tsohle. Ke lata moroho bothabothe, ke lata moroho ke bekeng ena e fetileng la bohlano ha ne ke ile TY. Ke kopane le ntate Modise ka TY ka moo, o mphile moroho wa hae o motala. Hangata ne ntse ke sebetsa le bothabothe le Leriwe, empa ka nnete ke thabile se ke la le sehwai se seng sa TY. Maseru, ke ne ke lata di-green beans teng, ke sebeditse le dihwai tse ngata, green beans diwete, cabbage. Ke latile ka Maseru ka monono e le hore nthwena ya letamole ha re re ho rona fela hore ke molemong wa rona re le batho ba mokgotlong, empa re re ke molemong wa rona re le Basotho, ke molemong wa rona re le dihwai tsa Lesotho hore re ke re une molemo le hore re ke re ikale hore na re le Lesotho na re fela re ka ra iphepa. Jwale ke nako e ntle ena ya hore he re le dihwai tsa Lesotho re hlahise re be re itlwetse hore ehle re tla fepa letamolena. Re tla fepa letamolena re hle re itlwetse taba yona enono hore dihlahiswa tsohle tsa rona di tlatla ka mona ka Pudihadi. Ho a jowa beetroot, ho jowa hanyanese, ho jowa kore dihlahiswa tsohle tse sehwai di ka se nahanang di a sebediswa ka mona, mme ke kopa ba tle ba ntshware bohle ba nang le tsona. Ke sentse ke na le dinomoro tsa dihwai tse ding tse sentse ke sebetsa le tsona, mme ntse ke thabela le ho sebetsa le ba bang ba bangata. Hantle temomo ha re tsebe hore re ka ikwalla ka mmaraka. Ha o ka re wa ikwalla, ke nakong e leng hore o tlo diya kgwebo ya hao. Hoba ha o ntso ikwaletse, moreki yena ke nako ya tlo siya a fetela ho ba bang. Empa ha o tseba hore ha re re ha ke na letho, hana tse ha fihla re utlwe batla maheba ha ke na ona, ha ke tshubalo. Ke a mojwetsa ke re wena wa njwetsa na o batla mahe a makae ka nako e kae, a nthe hore na o a batla ka tsatsi le feng. Ebe jwale nna ke a tsamaya ke ya ho sehwai se seng bothabothe, kapo ke ya ho sehwai se seng hona hae mona. Ke mmotse hore o tla ba le tirei tse 50 ka nako e itseng, ebe re a dumellana wa mpha. Ke tsela eo re sebetsang ka yona re le dihwai tsa Lesotho. Empa ne ke re ke santse ke tshwere mo dihwai, haebe ho ntsona le tse bang ho di ntse di ikwalla ka mmaraka, ba fosa haholo. Ne ke re hle ke nke monyetla ka ho ba jwetsa hore ha re a tlameha re etse hore re ikwalle ka mmaraka e re o fumaneng. Mmaraka e be wa rona kaofela re le dihwai tsa Lesotho, re le dihwai tsa basadi, haholo basadi. Ke tla bua ka bona, wa kgwedi ke yona ya bona. Ke a leboha he mme, mme itumeleng. Ke kopa ke tle ke fetele tabeng e nngwe ya ena ya dipeo. Lemong sena re le bahagabi group, re se re itsetsitse hore re tlotla re fa batjha, re batla o tlo fa batjha dipeo e le hore le bona ba tle ba itlhahisetse. Kore ntho e ke e hlokometseng e nka ka e jwetsang batjha ba rona ke ba hore moroho o motala, ke ne ke batla batle ba qale haholo morohong ona o motala. Moroho o motala o sa tsotelle hore na o lemme sebaka se se kae, empa moroho o jwalo o ka o thusa hore o be le tjhelete. Hoba moroho o motala o wa o kgatsatsing lena o wa o tshella, ka mora matsatsi a mahlano hape o betse o kgutlela ho ona wa o kga. Jwale sepheo sa rona ke hore re tlotla re thusa batjha ba rona ba tle ba ikalle ho tloha bona bonyenyane mono ba hore ba leme, ba itlhahisetse, ebe re tla ba thusa re ba isetse mmarakeng ka hore tjhe mmaraka ona o sentse o le teng. Jwale re sa ntse re le ntlheng e le e ke ile ka bua ka yena dinotshi. Dinotshi mole, LSDA ile a kenya letsoho haholo ho rona re le dihwai tsa mokgotlong tsa dinotshi. Yaba ba re bitsetsa setsibi se tlo re rupela ka hore na dinotshi di hlokomela jwang le hore na ke dihlahiswa di feng tse re ka ra di hlahisang ka mahe a dinotshi. Yaba ka nnete ntate ya jwalo o ba

0: teng kwano ge ya thupelong e jalo ya beke mme ntate o ile a re ruta ka taba ya go enta batho ke se ke na le bakudi ke a kgola ba ka bang ba gago le go je moalansi a re ka nnete oe le ntho ena e botlhokweno e ke seng ke ba entile ente ke ba ye mong ena ka nnete o ne a tshwego ke maoto ke ye kuku a sa satle o sa iphetela mane fela ke bona go sa le gantle motho wa ka jale ge tlaisa gape di-body cream ge tlaisa di-fasline ntho ke ratileng gape ka yona ditlhaiswa tse tsa gona ge re batšha ba ithekela ba rekise ge a tlaisa e be re fa batho ba reka ba ithekisetsa e le gore ka mantswe a mangwe ge ntse re tlisa yona nthwane ya gore ge re moruo re seke ra o bona o emeng ka e le nngwe e be re ntse re thusana gore ga ke tlaisitse motho a fitlhe a ithekela a o ithekisetsa ke ntho e ntle ka tsela e kgethegileng e le gore ga re tlo bona batho ba ntse ba re ga bana ditšhelete ba ntse ba kopa ga ba tshwanetse be ba iketsetsa jale taba e nngwe gape ya botlhokwa e seng etsaetse ke ya gore ge sebile re tseba re seketswa le thupelong mo e leng gore re itlhaisetsa sesepa sesepa sena se entse ka lebese la pudi jale le yona ge sentse ke na ga di dijalo sentse ke na le more o masego ke tle ke qale ka go masego sentse ke na le batho ba ka ba sentse ba rekisa jale ke thotse moreki a motlha ena o tlhotse le ena o tlile o itsena o di batla e le combo e le jalo o rekisetsa tlhotse mogotlo mmona ke sentse ke na le morekisi a sentse a le teng ena o sa etelane le o thweng ke dibibing ke na le e mongwe gape a ka gubedu jale ke ne ke re batho botlhe ba ka lakatsang le bona gore gagolo re shebile batšha ba rona ba batlang go tseba go itlhaisetsa le bona ba moeledi ba ka ntshwara e be ke a ba thusa rona ge tlaisa jwang le gore na ditlhaiswa tsena tsa rona di sebediswa re di fumana kae ga gona bothata batho ba jalo ba tla tloa ba tsebile gorena disebediswa tse jalo di fumaneya kae e le gore le bona ba tle ba ikalele ba fetole maphelo a bona
1: pele re feta go mamero sa masa lesotlhe ya mašome a mabedi a metso e mmedi metsotso re ya re lebile goreng ya boraro ke utlwa rena molemo wa sesepa se sentsweng ka lebese la pudi ke ofe
0: eya nne molemo gagolo ka go se etsa letlalo le gantle ka nnete ga o so ka kena mo go marangrang wa sheba gona melemo ya tsona e melemo e mengata gagolo ka nnete mme itumeleng ke tlhile se melemo gagolo jale he ke fetele tabeng ya go thusa setšhaba he ka mokgwa o mongwe ya ba selemong sena kgweding ya bobedi ke ile ka mengwa sekolong sa ne se kile ka rene kena sekolo sona ke ne ke le watšhe ya bana ba motseng o mongwe ke ile ka mengwa o mononong e le ka back to school ke ne ke sa tsebo gona back to schooleng go e tsalang kelelo ya ka ne nne ile gore moketeng ononong ko a bana ba sekolo sa 90 jaile fela ya ba ke ya ke ba tshwaretse dieta le dikausi jale go fitlheng gwa ka moo ke ithutile gore ke dikolo tse ka bang four tse neng di ile sebakeng se jalo jale ka nnete ga e yaka ya ntshwara gantle ke le motho gore ebe ke ile mono ba ke fitlha ke fa bana ba sekolo se le seng ba bang ke ba sia ka thoko empa he go ne se ko go naganne ko go lemong se e se tlang ga e be mmedemo a ka betsa mmema gape mme moloki ke a tshepa o mametse ga ka mmema gape lemong se tlang ke tla se ke ba tshwaretse kao fela dikolo tseno di dinne jalo ke tshwaretse bana dieta le dikausi kao fela e le gore go seke ga ba le nthweno ya go kgetholola e ka re se le kgethololo ka mantswe a mangwe empa ka nnete ke ne ke sa tsebe le nna jale gape-gape kgweding ya botshelela le mong sona se ke ile ka UNDP ile ya nkisa Abuja Nigeria ka tlasa lenaneo la he African Continental Free Trade Area e bitswa ka go ke he AFCTA ke moo sepheo sa mmoka o jalo ke ne ke ile ke yo emela basadi ba lesotho mmokeng o neng o tshwaretse a Nigeria mo thweng ke Abuja mmoka ono sepheo sa ona e ne e le gore ditlhaiswa tsotlhe tsa basadi ba Africa di kene dinageng tsotlhe.

0: Afrika go ntse sa tlo go patalwa legetho e le gore ke leboga ga go nna itumele betsatsi lena ke eno dimagedi ya gago ke jwetsa basadi ba Lesotho gore monyetla kore basadi ke nako ya rona ena ge le basadi kore lefatshe lena ke lefatshe la rona go thwe o le mosadi wa Lesotho o ka tsamaya wa isa ditlhaiswa tsa gago Nigeria o ka tsamaya wa di isa Gini gotlhe ka gare o Aforika ga ona mo o tla bontse otho o batliwa legetho gape-gape mo ka ona o o ne gore basadi ba fuwe menyetla ya gore ba be le monyetla wa go ba le wa go fumana ditšhelete e le go godisa dikgwebo tsa bona le ba sokang ba qala go etsa dikgwebo e be ba fumana monyetla o jalwa gore ba fumane ditšhelete ba tseba go qala dikgwebo tsa bona e le gore bomme ke neng ka kare go bona ge kgweding ba seke ba salela morago ba ke ba kenelele gotlhe e le gore dintho tsa bona tle di tsebagale go gutleng gwa ka Nigeria ne ke sa tsebe le nna ga re le kwa ntse re utlwa ditaba tse monate tse buang ke dinaga tse dingwe nna ne ke sa tsebe go Lesotho mona le rona ge na le ona monyetla o jalo empa ga se ke gutla mole se ke ithuta ke sheba ke fumane gore ge na le Post Bank and ga o fitlha ka ga Post Bank ka mo dipampiri di teng di beiwe mono dipampiri tseo ga mosadi kapo mang a ka eng ka a o e bala go e fumana gore le ena o ameya monono ge na le bo SABP ge na re le bo CASI ke di-institution tse ngata tse re thusang gore re fumane tšhelete fela o tlo fumana gore re le basadi ba Lesotho ge itšhelela morago o utlwa ntse o thwe dintho ke tsa bo mamang nna itumeleng ke tlhokometse ga ona dintho tse e leng tsa bo mamang ga e be ke re heso ke kgubedu kgubedu mahausung le koloi e fitlha ka sona nna ke qadile go bona koloi mono ka 1999 se ntse ke le mogolo ga o kone se ntse ke bala grade 7 e ne e la ke qala go bona koloi empa ga e be ke tloa sebakeng sona se jalo seo ke atleile go kena ka gara SADP ke atleile go kena ka gara CASI ntse ke tlo kena ka gara tse dingwe tse ngata go ba itlhile ke na le thaselo ya go kena jwale ke re go bomme ba Lesotho ga o na ntho o thweng ke ya mangmang ga re etseng dintho if o tlametse o apply ga e be o tshwanetse o registera kgwebo ya gago e registere kore ke jale mona itlhile ke rata ya go bua le basadi ba Lesotho ke re ke nako ya gore re phagameng ke nako ya gore re boneng ge tswelelisa ditoro tsa rona ge tloele gore na bo mang ba etsang bo mang ba reng jale ke santse ke le gona mo mme itumeleng nna ke le mmathatongpogo ge na le mokgatlo mona mogotlong go thwe ke mogotlong business forum ka gara mokgatlho ona o jalo o ke nna fela ke le mosadi ka gara bontate ba bangata ka mone ke tsamaya le bona metlhena ga re tsamaya go kwala tsela re batla gore LSDA ba go na le ntho mekonteraka e sa re tshwarang gantle ka business tsa rona ke a tsoa mona ka foo ke a tsamaya ko kwala tsela ga e be go na le eng e ngamang ke le motho e ke tshwanetseng go etsa le bona banna ba ke a phagama ke a tsamaya e le gore ke ne ke leka o bontsha bomme gore ga o na ntho tse etseditseng bo mamang ga o na tse dingwe tsa bo mamang ka o fela re ya lekana mme re tshwanetse re etseng dintho molemong ya rona ge tloelele gore re shebe bo mama ga o na motho a tla buelela wena o ntse o chechetse morago e molemo wa ikela monono jale ke ne nka kare he go basadi ba Lesotho kgweding yona ena mosadi wa mo Aforika ke nako ya gore re phaameng he ge tloeleng gore e be ka nete ge ntse re itlhaeletsa ge ntse re re dintho ke tsa bo mang e se tsa bo mang ya mme itumeleng
1: ke mametse taba tsa gago mme mathato ene ke tlholeletswe gona go utlwa gore na o tswile letsholo ga kae go bona gore ga o be gantle o le mong empa le Basotho ntle le mogotlong fela naga ka bophara ba thuseya ba ba hantle e be ga o ikwalle ka ditaba tsena tse monate ga kana jalo ke utlwa gorena jalo taba ena ya bohwebi kapo ya temo ka gago mogotlong taba ya phetopheto ya legodimo e le ama jwang
0: o ke a leboa mme taba ya phetopheto ya legodimo e re ama haholo e re ama

0: a holoka lebaka la gore letsatsi lena fea lesantse le kgethea. Ke ne ke qeta go kena ka tlung ka mona gana tsena e le go ntse ke shebile gore tunnel e seke ya wela gore ke setlo se re nang le sone. Ke ne ke na le shade net yona e se wele. Jwale mokgona ge ntse re kena dintho tsa go tshwana kana le bo kafi, ntse re kena dintho tsa go tshwana kana le bo SADP, ge ntse re leka gore re fumane tsona ditšhelete tsa gore di re thuse gore re fenye taba ena phetho-phetho ya lodimo. Ke ne ntse ke lemela fatshe ka ba le tunnel, ke se ke kgona go lema le gona jwale re na le spinach se ntse re se rekisa, re na le gape re rekisang. Ka dikgong ka mole ke atlaile go reka aircon. Aircon yane ya nthusa jalo ka ga o batatse ke besitse ka mane. Ga o chesa gagolo ke a besa moya o batang e le gore ke sentse ke batla ke fokotsa yona taba eno ya gonne re re phetho-phetho tsa legodimo yona ya re ama fela he. Ke ntse re leka gore le yona re bonana re etsa jwang e le gore re di fenye.
1: Ke a utlwa mme, mme o sebetsana jwang le dikokonyana le mafu a tlhaselang dijalo?
0: Okay, ke a leboga mme. Ntlheng ya dikokonyana le mafu a tlhaselang dijalo re sebetsa ka kotloloa le basutisi ba rona. Ga re na le mafu a jalo ka nnete re be sentse re ba atamela ebe ba refa boeletsi gore tsamao ye lekaleng mane o reka ntho e itseng o tlo e sebedisa tsenana ebe he re etsa jalo re a sebedisa go fitlheletse re ka ra tlhola boemo bo jalo. Empa jalo o tlo fumana ka nako e ya dikomelelo tse tlhileng di dimatla-matla gagolo ge le go ba thata gore o ka etsa o ka fenya dikokonyana gagolo. Ke bona ka di rata yona taba eno ya komelelo e tlile go ba boima.
1: Boemong ba mobu teng ke utlwa mme mathata gore na le sebedisa mekgwa efe go boloka mobu o nonne?
0: Jalo ka ke ile ka bolela gore ke nka moitedi, ke nka moitedi ono wa manyolo maria jalo ka e le maria jere kositse dijalo ge a tshela mane masimong e be ntse e tla re nako e re phetholang e be mobu wa rona o nonne. Ka nnete mobu wa rona o motle agolo re lekile ka gotlhe go golwantshe ka ona moitedi.
1: Ditaba tsa monate mamero sa masalesotho metsotso e leshome le nang le motso o le mong re ya re lebile goreng ya boraro e bangwe na le thooletso ka popotso o ka kena nomorong ya 2231649 plus 2665993 ke gona mo o ka kenang gona teng he wena mamiri wa sa masalesotho letsatsing lena la ka jeno a wa ikutlwaela gore bophelo bo ntse go phelaya ka ntle ka mona go ntse go phelaya ba me mathato ba re bontsha gore tsela ga se o batla fela e bentse re matha ka di-envelope ge batla mosebetsi empa mosebetsi ge ka iketsetsa yona mosebetsi re ka iketsetsa yona. Mme me mathato ga kutlwa gona taba ye ya batjha yo ntseng o ba thusa ka ditaba tsena tsa temo ba inkile jwang ka gago mogotlong ka moo batjha ba rona?
0: Maitumelemo go boima. Batjha ga se batho ba bangata ba rata ntho ya rona temo gore ehlele boima. Ke a gola ga jwale batjha bo ke ikotlang sefuba ka bona ke a gola ke na le batjha ba babedi. Ke bo ga ba babedi ka nnete ke four ke se ke bulela ba gaufinyana. Ke na le one e nngwe ka gobeduka mane le gona mane mo ke tlowang gona teng sebakeng seo thweng ke Matebeleng. Ka nnete o sebetsa ka thata. Ke na le batjha ba ba gago bo e leng otlhe ba tshwere ka thata mo ebile ntse ke ba kgothaletsa gore otlhe ke ba atisa gagolo ne ke ba jwetsitse go lemong sena tlhe ke ba tlhagisa ka bongata go ba jwale le mmaraka wa rona o batla go buleile ka nnete. Ga tshe bana ba bangwe ka nnete o bona e ntse le batjha ba ntseng ba batla go hirwa gagolo.
1: Bothata ko go ntse ba rata go hirwa.
0: Eya mme.
1: Plus 2665993 ke bone ka go na le momamedi a neng a kena o ka kena he mamoro sa masal sotho re ke bone ka nqena re ke bone ka nqena ga re dumela
2: e o pele a ndele me tlo
1: a ma ha unta te wena o ya joang ka
2: re ba ka mo tsau a ke ya ka le di tsam bona di ya ya ya re nyane mo si ke na ri mo tse ka re di tsa ha bua ka tsona ke la ka ga di ha itse ntse mo di ya ha bona ha ba tlhoya go ba tota ba ile ke go maso a o tsanga na se leng jalo ga ke ba tsau ke go bona go tsona mo bona o tsanga a se leng sa maso a mang a tsona ka ba jang.

0: adisena ka tare ba ngwa ni de li to ni ona wa re hola ta kwa tan ma tshe so so se di teng ngwa na o ka re di te di nya ba hle nya di ndlo
1: ke a le bandata
0: ka ni na re ka mana la yo
1: danke me matat
2: e ya me
1: a rena o ntse o sebedisa magea a di notsi kwa na mate mo halisuku e hle tintse di lengata di haetse
2: a ke a leboa mme e tumele a ntate ka mogalesuku ka mo mage a re ditse re a sebedisa nako le nako gona ga le teng empa ke a gola ntho e nka ka mo kgothaletsang yona ka gore dintlong e tlile o tlhoka o tlo fumana dinotshe boitshwaro ba tsona ke ba gore mo di kenang teng mo a bonang di kena teng o tlo fumana gore ga di dule mono e ka nna ba di gole tlasemane ka fo sebile di fetile lebota di kene leboteng le leng jale taba yona eo e tlhoka e ka re go ka ba le setsibi a ka batle motho a ka mo thusang gona lekaleng le le la gona la mego a ka ba kope ba ke ba mo thuse fela ba o tlhwatlha ntlo eno ya gae ba tla e tlhwatlha empa ga e le batho ba tsebang ba e tlhwatlha ba e ba gutle ba etse gantle o bo fumane ka e ka re ga e ya tlhwatliwa go gang jale nka mo kgothaletsa go a kae lekaleng la mego goba o gole gagolo ba ke ba mo thuse ba bone gona ba ke se dintshe e le gore di tloe ntlong a di kenye ka leboxeng le ene a tla tsebe gore a une molemo ka tsona
1: ke a leboa mme mathato mme re tswela pele tlhe mamero sema sa lesotho e supile metsotso re ya re lebile goreng ya boraro go na le batho ba ntseng ba qala taba ena ya temo mme e be ke keletso efeng ye o ka ba fang yona
2: okay ke a lebone ke a gola se nka ka ba eletsang sona ke a gore ka gore se re jwetsiwe le montse go komelelo e atla ba tle ba ithute mefuta ya dipeo e tla kgona go batho e tla tiiseletse e tla tseba go mamelela maemo a ne a tlang re a tobile mme nka ba kgothaletsa gore le bane le dikgolotso ba tla kopana le tsona go ba tsona diteng ga ona tsela e senang moepa ba be le mamelelo e nngwe ya botlhokwa ke ya gore o qale o rate ntho e etsa ba qale ba develope lerato la temo ga ka ba jalo o tla tseba go amamelele ditlholo tsotlhe tsa tla kopana le tsone ke a leboane
1: e jalo ka ga o se bontshitse gore batšha ba le lesisitheo tabeng tsena tsa temo ba ntse ba shebile go hirwa e be o ka bua le motšha ya mametseng letsatsing la ka jeno ka mokgwa o tswang go montsha melemo e ka mo thusang tabeng e ya temo
2: okay ke a leboa mme ya mme ka nnetse batšha ba mametseng ntho nka ka e buang go lona ke ya gore bophelo bo teng temong re qadile ntse re le batšha jalo ka lona ge ntse re lakatsa go hirwa jalo ka ga ntse re ile sekolong jalo ka lona empa tlabe se botlhotlho gore e be o ka tšhentšha wa tla ka temong temong bophelo bo teng kore e tlile bo teng ebilane ba ka tlea le go tšhentšha le maphelo a batšha ba bangwe e le gore temo ga e tlo fetola bophelo ba motšha le mongwe o tlo fumana a fetotse maphelo a batšha ba bangata o tla tlaisa e mongwe o tlanka a ise strateng a o rekisa e le temo ga e tlhoke le go bobe le space se se ngata o se segolo gore o qale o ka qala ganyane le bonse tlang o tla bona na o ya pele jwang jale ka gona ka nnete ke ya ba kgothaletsa mme ke ya leboa
1: ke ditaba tse monate mme mathato tlhe letsatsing la ka jeno ge le buile gagolo ge le selema sa lesotho lenanegong la bagale ba rona re utlwile mapotolo a gago re utlwile dintle tse ntseng o di etsa seterekeng sa gago motseng wa gago le mathoko a dibaka tse o potapotileng mme re o ananela le go elelwa o le mogale ka gare go naga lesotho ntate modimo a nna tswele pele go thusa gore o thuse basotho gore le bona ba iphumane ba tseba go iphedisa ke mosebetsi o motlo ntse o ngwetsa o tswele pele o seke wa kgathala morena a re etsetse wena gantle o mogale letsatsing la ka jeno
2: le buile nna mme itumeleng ka nnete ke leboa gagolo ke leboele ntate modimo ka nnete ka go be gula go a tla tlhokomelong eno ya gore le nna tle ke beye mongwe a tlang go kgethwa e le mogale mme ke a iteboela gagolo ke a leboa mme
1: ke a leboa mme mathato ene go na le batho ke tsebang gore ba ntse ba na le dipotso motlhomong ba utlwile lemogo wa gago bakeng sa gore ba seke ga e ba ba na le dintho tse ntseng ba di tlaisa go ka thusana.

a onda de Jehova onda de Modimo nda re ga masedi we Jehova. Beautiful on Monday, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful. Ka ona manta ona motla ba mesima sala sotla ga ba jere khomo go ma dumela mohlangela ma sotla ka lentse le phefa. Ya san sa rumeli se ke tapela mo le di pholo wa motho ga se ba go motho wa mo le di e fara na kwena motho ma sala go ifola mo keke. Ba koni we. Le sena le super amene mesenya na tla jo hantle wa sa sa fodi ye. Ke tamana pire ke se peka tamana. Ga mwana tabo le le tlongkhwana. Ona ntsa ka pheme na bantlo tsapa dintho kenya ke tsapa dintho ke tsapa dintho a mela tudi ntho tsa batho sa hlatse kwa le ka kuba ya bontswa ke le semi sa ba le mona tsa tlo mena mba mo tsana sana ba go itse ba no go bana hinga mo tsapa di menka tse a se ke mane tudi ntse tsela ga tsa khoro mantsana mantsana e mfusela tshela khala ke bona ba ndi.

0: na le mo ifo he le bele la la bisa mo hlwane la etsa bonnete ba hore rang up rang ha le panye ha di thori ntse di etsa hala e le hore le tle le re tsibulele tsa tsinga lena la ka jeno ha ho lwa nye ha le mmanta tjena ke a tsiba ga ba o tla le mo discos le bes ha ga banke wa tata.
1: A o ya lo ngwana nne a e re le nna ke buela ke tsela tebe ke ho ema dinye ha pe ke bo ntse mo sotho ka nnete ga e ma dinye ha se le me ke manta e a le manta ka nnete ke di ona e bi ya ya ka ya tsa e so piso pili le tirenya na nne ngwana nne a e ka nnete ntla bo hloka gore e ga tla hlaga tsela tebe ke bo ntse ra e da ba tsona di dinye e ka tsela tebe ka tsona e ha o se ba ngwana nne ya ho batla ya bo hlokwa e teng e re boneng e se ke go sa gona ka nnete gore se phasa mahala FC le ndi ja batho ka nnete se tla ba boeng boeng ka nnete e le boitlhopo ba papadi tsa bona tse tla go ba teng tse tla tshwarwa tsa CAF Champions League le bona ka nnete ba sentse ba ipikisa mme ba kenyeletse jalo leetong leo ba tla ya naheng yane ya Botswana beking ena e le baitlhopha e le go bapala ka nnete ditlhophong ba bona bo mata ba papadi e leng gore e pakeng tsa CFFA yane ya naga yane ya Madagascar mme ka nnete letsatsing leno la labone ba tla be ba bapala jalo le setlhopha sa Township Rollers pele ba tobana le naga le setlhopha sane sa Botswana Defence Force ka la letsatsi yane la labohlano mme ka nnete ke tsatse dingwe tsa ditaba tse dingwe gore re di tlhokometse go di bone ka nnete gae di ntse di tswela pele kwano sekenkeng sa dipapadi gagolo go tsena tsa legae ga o sheba ngwana mme taba e nngwe re tlhokometseng ka nnete ke taba yane ya gore setlhopha sane sa ka papa ba mogadi wa ona papadi ya bolo ya maoto e leng Lesotho Football Association ka nnete o ntse o tshwere jalo ditlhopho ba dipapadi tse ngata kore kapa boikwetliso mo e leng gore moifo go tlaga mogatlong wa ona papadi ya bolo ya maoto lefatsheng e leng FIFA ka nnete ba tlile jalo go tla tlhatlhoba gagolo ditaba tse e leng gore mogatlo wa FIFA ka karolo ya yona e tseng e le teng e ntseng e tswela pele ya bontlafatso ba bana ba banyane e leng development ka nnete batlo tla ka ba fatlhoba gona e ka ba setsisene sa gona sentse se sebetsa ka tsela e jwang sentse se sebetsa ka tsela e jwang mme ngwana mme re ntse re le ditabeng tsona tseno tsa FIFA e nngwe ditaba tse teng tse re tlhokometseng ka nnete tseo re boneng gore di teng ka gara tafole ya rona ke taba yane ya moporesidente wa mogatlho ono wa papadi ya bolo ya maoto e leng monghadi Infantino tse dingwe ditaba tse re tlhokometseng ka nnete tse ngata tse teng kwano ko bontsha ka nnete ga monghadi Infantino ga ra ditaba tse dingwe ka go fela tse e leng gore ka nnete go ne o bona etse jalo a go se o sena tshepo go yena e teng ka ditaba tse teng ka nnete ke tsane tsa gore re tlhokometse gore mogatlho wa papadi ya bolo ya maoto naheng yane ya Argentina le ona ka nnete o bontshi jae gona ka nnete re ntse re tshetsa jalo monghadi Infantino gore a nne a tswele pele e ntse e le moetapele tse di tsa mabaka ke gola a ntseng a le teng a bontshang a le teng gore na mabaka ke a feng a ditaba tsena ka go fela ko gore monghadi Infantino ka nnete o ne ntse jalo ntho ba ka thatareng ke phoso empa ga o le motho o shebile gore ae e ka nna wa ene e se phoso gakalo monghadi Infantino o naregile jalo go godisa dipapadi le go godisa dipapadi gagolo dipulong tsena tsa rona tse e leng go ka nnete ga di a shebiwa re shebile jalo tibulo ya rona ya Aforika ka dinaga tsa yona re shebile tsona tseno tsa Amerika yane e ka borwa re dia jalo ka dinaga tsane tse re kareng ke bo Argentina jalo bo Brazil bo mang ka nnete wa bona gore bona ba na le tshetso jalo ka bile ke tlhokometse le gore le go rona Aforika kwano go tlhokometse tse dingwe tsa ditlhopha tse re bonang ka nnete dinaga di bontsha dile di tswela pele di na le tshetso re ka bua jalo ka gakolola setlhopha sa naga ya Morocco gakolola jalo naga ya Egepeta e ka setana le ya Democratic Republic of Congo le tse dingwe tsa dinaga tsa Aforika kwano ka nnete bona ba bontshitse gore gona re ntse re na le tshetso go monghadi Infantino ke tsa dingwe tsa ditaba tse e leng ngwana mme di tse di tswela pele sekerikweng sa papadi ya bolo ya maoto kwano gathe tse dingwe tsa ditaba tse teng tse go di tlhokometseng ka nnete ke gore ka gopola gore mohlankana yane Leo Messi ka nnete mogotong wane wa lefatshe go bona ntse a ne a bapala jalo a hetlile morago mme tse dingwe tsa ditaba tsa rona ebe lebaka la gore o ne a hetlile morago di seng ke tsa gore ka nnete motswadi wa hae o ne a bile a bontsha ka nnete gore ae o ne a sentse a na le bokulo bo bongata gagolo mme ka nnete taba tseno tsa bokulo ba gae di diketeletse jalo di fitlha boemong bo e leng gore ka dilemo tse masome a tsheletseng a na le metso e robedi ntate wa Messi e leng George Messi ka nnete bophelo ba gae di ile ba fela mafelong ana a beke mme ka nnete

0: seke di go sa dipapadi sentle se ya kgalala le matshidiso e le o tshidisa le lapa leno la ga Messi ka tse dingwe tsa ditaba tse gore re lešhebile ka nnete gore na e le dintse di tsamaya ka tsela e jang e nngwe ya dintho tse teng ka nnete yo re e boneng ga ntse re le gona go Messi ke ya ditaba tsa ne ka nnete tse dileng teng tse bona tseng dibile teng jalo mogotong o na lefatshe ga o sheba yo nngwe ya ditaba tse teng ke yane ya gore International Police Cooperation Center ya lefatshe ka kakaretso ka nnete ba gokagane jalo le FBI ba bontshitse ka nnete ba ntse ditlale e leng gore mogotong wa lefatshe kwano ga ra batho ba nneng ba bonagala ba le menyetleng ya tlhaselo e maatla gagolo ke yone mosankana eno Leo Messi ka nnete mo e leng gore go ne bile o na le menyetsi ya moo go leng gore go ne o na le mokgwa gore a ka qetelela jalo a tlasetswe e ka sitsana le ka dibomo sephio sa taba tsena ka go fela ga o shebe ngwana mme re na le makubana e tlabe e le gore ke a digogoni kapa a dinonori tse re rileng go kenakerana jalo ke taba ya tšhelete fela mme ka nnete price ya mosankana eno Leo Messi le yona e tlha jalo ka nnete e ne e bonala gore e ne e le godimo gagolo mme ditsa tse dingwe tsa dintlho tse e leng ka nnete megato ena ya tshireletso ka go fela e le a qetela e le boemong bo e leng gore ka nnete e kgonne gore e bone gore ae e tshireletsa ka tsela e jang ngwana mme tse dingwe tsa dintlho tse teng kwano tse ntseng re dietsagala sedika dikweng sa dipapadi ga o sheba ke sane sa gore ka nnete ka morago gore go tshwara jalo dipapadi tsa di-olympic Aforika Borwa le yona ka nnete e boemong bo e leng gore ka nnete e ntse e le o thela go tshwara jalo dipapadi tsa di-olympic gagolo ka selemo sane sa 2036 kapa sa 2040 International Olympic Committee ka nnete e rerile jalo gore Aforika Borwa na e tlabe le monyetleng wa gore e ka tshwara dipapadi tse jalo mme tse jalo di sentse di etsagala beating ya yona Aforika Borwa e sentse e etsa ka nnete gore e ntse e le monyetleng wa gore e ka iphumana e tshwere dipapadi tse jalo ka dilemo tseno e seng di rerile mme ga o sheba ga e tla etsagala taba eno tlabe taba ya boemo bo bogolo gagolo Aforika kwano re shebile ka nnete ga Aforika e tla be le lekgato la pele le yona Aforika Borwa ga e ka etsagala taba eo e tla be e tshwara jalo dipapadi tsena tsa di-olympic ditsa tse dingwe ditaba tse ntse di etsagala ka nnete tse ntseng re di shebile gore re tle re bone gona e be di tla qetela di etsagala jang mme e nngwe ya qetela ngwana mme re phethela ke e tlhokometseng ke ya gore mafelong a na a beke ka nnete di-MTN dipapadi tsa MTN di bapetse ka nnete mo e leng gore o le motho ke tlhokometse ka nnete gore setlhopha sa Orlando Pirates se ile sa hlola jalo Durban City ka ntlha tse pedi go e le nngwe ya ba Mamelodi Sundowns e hlola jalo Polokwane City ka ntlha tse tharo go tse pedi ga AmaZulu e hlotse jalo Sekhukhune ka ntlha tse nne go tse tharo ya ba ka nnete ka Maswabi Golden Arrows le yona e fitlha ya shapa jalo Kaizer Chiefs ka ntlha e le nngwe go ga go letho mme ka tse di kaeng taba tse e leng gore ka nnete ga o sheba menyata e mengatanyana e leng gore Mamelodi Kaizer Chiefs e ne na le yona ka nnete dikhapo tsa Aforika Borwa mono ke gola ditlhano ka go fela e le gore se re tlositse re tshwaile ya pele e leng gore e leng yone ya MTN 8 gore a ka nnete setlhopha sa Kaizer Chiefs se se tla flopa gore seno yona se ka e tshwasa mme tlisentse lentse ka nnete gore se se tla flopa gore se ka e tshwasa mme re taba ka lebeleletse ya gola tsatsing ena kapa tsatsing ya go sane kapa ga ba sentse ditsidi motho o se ka go tlhokomela gore setlhopha sa Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ka se tsena le Sekgukhune le Golden Arrows di tla tla di tshwenyegile le tlhokanete ya gore na ebe di tla qetelela di tlile bapala ka tsela e jang le nako eo di tla bapala ka yona mme ngwana mme ga re le mona re tle re bona re bua gape ka nnete gore na ebe kgetsi tla tla e phuthetse jang letsatsing la go sane ka nnete re kgontsha gore ae mosotho mo bogotlhe mo a leng teng ga itshireletse ka nnete mathekwane a rona a nne a ne tesi a boela re nne re tswele pele re bere letsatsi le monate
1: anko wa tate
0: itharaso
1: itatwaka
2: emobi sports.

This one is about Mrs. Me. Yeah? How's it? Nna. Me. Miss.

0: Flag of Lesotho e leng hore ke mane mo kereng re le megatlo di CSO tse sebetsang metseng kwana re tlo sebetsana ka kotlolo le ditaba tsa hore na bana ba entwa jwang ba ya dienteng jwang ke a kgola re ntse re le tlasa botareng mo re bileng le boraditaba teng jele re ba tlhalosetsa hore na re shebile gore ditaba tsena di tle di le go fifisa kae le gore na ke mathata a feng ao re neng re bona re teana le ona tshebetsong ya rona a ileng a kgolotsa gore jale qetelong ya project eno re tle re tlo theya network ena.
1: Ditaba tsa bohlokwa ka nnete ya ruri tseo nnete sale ke utlwang gore ne tlhile le di tshwere mono tsatsing lena la kajeno, mme o ka re mme wa ka ke e mohlomongwe yeo o tlhileng goreng ke thahasello ya lona e kgologolo kapa mmokotaba ditabeng tsa mokgatlo wo tse o lakatsang Basotho ba tsebe ka tsone.
0: Ke kgola ditaba tse kgologolo mona tseo nka lakatsang Basotho ba tsebe ka tsona ke tsa gore Basotho go na le taba ena e bitswang Immunization Network for Civil Society Organizations Lesotho, mme re ikopela gore re teng le re tsebe le re sebedise. Re malala laotse gore re ka ya metseng kwana, re malala laotse gore re ka thusa Basotho botlhe motlhomong ba ntseng ba na le kgwao ya gore ba ka isa bana ba bona enteng, motlhomong ba ntse ba na le kgwao ya gore ba ka isa bana ba bona dikaleng. Ke a kgola re shebile gore ga taba ena e ka tsamaya hantle mohlomong ditaba tse e kang tsa bo polio tse ne di bonala di se di le seo ka bophara Lesotho mona re ka nna ra fumana re se re di fetile se file le pale ya maobane, mme ke a kgola re ntse re re go bona ha e le mona re ne re iphatlhalatsa tsatsing lena gore re teng. Re kopa ba re atamele ka mafapha ohle, ba re atamele gobane e file re tlatla re thusana le bona gore ditaba tsena tsa kentelo ya bana go bona le ditaba tseo re kareng mohlomong dilemo tse pedi tse e tlang re tlabe se re sa bue ka gore go na le batswadi ba sileng ba reng bana ba bona ba kekeng ba entwa, empa jale bothata e le gore ngwana ga a kula o isa gona sepetlele mono ga bo diente.
1: Goba nnete sa le gona le batswadi ba mona ba tlabe ba re ga bona diente tse mona tseo re tlabeng re ke diente tsa bana botlhe kapa motlhomongwe tsa mowa le metseng le metsaneng kapa kae ba tlo jetsa gore nna ngwana ka ga tlo entela dintho tse.
0: Eya ntate, ke a kgola ditaba tseno le tsona ebile kgolotso e kgolo gagolo tshebetsong ya rona go na le batswadi ba tla tsho jalo, mme ke a kgola re phela nageng ena ya democracy e buswang le ka democracy ga motho a tsho jalo gona re ne re mo dumelela go a tshojolo fela a re fe mabaka a gore na ke gobaneng ga ke ke a enta ngwana gae, mme ba bangwe o tla fumana gore a o tlile ga o na le mabaka a batlang a tiile gore ngwane enwa gae a kekeng a enta gobaneng. Ke ka gona re ileng ka sebetsa ka thata gore jale ge fe Basotho tsebo a tsebe gore na ente ena e fua ngwana gae ke eng, ente ene e fua ngwana gae e tshetse eng ka gare go yona, e le gore a tla gane bonyane a na le tsebo ya gona ntho ena ya e ganang na ke efeng gobane qetelelong ya ditaba e tlile re ba le mathata re le naga ke ditaba tsena tse o tla fumana gore boemong bona re etsetsa ngwana qeto, mme ngwane eno ke ena a tlo phela le ditlamorago tsa diqeto tse re ileng ra mo etsetsa tsona.
1: O tlakile mme wa ka, mme nnete sale re a utlwa go na le tsamaya ditaba tsena tsa tshele ka jeno motlhomong a mantswe ga wa o qetela re se re fera ditaba tsenana motlhomong e bang wa seeletse morago.
0: Ke a lebone ntate, ke a kgola ke se ke qetela ke theta ditaba tsa re a kopa tle Basotho mo e ka bang le tlhoka tsebo ya gore na ditaba tsena di sebetsa jwang, mo e ka bang le tlhoka fela gore basebeletsi ba tsa bophelo metse mono ba ke ba thuswe ka mekgwa yotlhe e ka bane ka tlhoka ka yone, re kopa letle le atamele network ena, mme ke a kgola ke le secretary ya network ena ba tletle ba atamele nna ka kotlolo e le gore ke tle ke fetisetse ditaba tsa bona moo di tla sebetswa teng, e le gore re tle re fumane gore Basotho ba rona e se le Basotho ba fumaneng tsebo. Taba e kgolo ya rona ke go tla fana ka ditsebo, taba e kgolo ya rona ke go tla etsa research. Re ntse re na le ditaba tse dintse ntse re di fumane metseng mona tse ntse di bile kgolotso ya go

0: Ha ke tsebe na wena so tshwere jwang ga mesena mamere o sema sana sotho ha ke tsebe na so tshwere jwang ke bana mo mamedia ntse a letsa mane
1: o no go motho
0: ke na dumela
2: o wa ba ibintsolla ka boketane bo kae go le kwa ba tsatsigeno a bonkosa mo ne tshwere ke twa
0: haibo
2: re mo re le madiengero e tshwere ke twa no la ntse a tshwere kwa
0: le ntse la o pata pata le satlo gona ka mogomotlang nka le mosale ha sene le gethile masego ine be le nthentle ka teng tsela re pata pata fela le ga le tlekwane
2: o no batla ene tse le sate
0: e bonyane ne re sna ho ya o tse gona tsa tsa me sena se sengata sena
2: a je o kgone le makaka ga no ithlopile
0: a kitama te kitata pala rato a wa qabola hle ya tsa ba le bitsi antsa a leta
1: ba so tswa ba be
0: so tswa ntle ka mona ba be ba ba feletse ho bona go lo tlatlagala tane matlo go feletse na
1: ha we hle ka ho go tshela ka ho go tshela ba eme mo ba eme ke ntse
0: e ba u ka ba batla ke bona ga ba tlo
1: ka ho go tshela ba
0: eme ha ba tshela ba eme ke ntse ba tlo go nka se kgone
1: ga mo kopega morwetse
0: e ke tla helo
1: ha ba mali si go fe
0: ga bolela
1: e bile le re duwe se
0: tlo se e bile le tlo tshisa ka koleng ya ha ka mo sika.

0: Ai kona ka lendi ya ka mpa ka bisa mollo.
1: Nga ka mpa ka tshisa.
0: Ka mpa ka bisa mollo. Ha tuka wa ba ube wa re.
1: E bile a re ka ditabeng go tloela
0: tsa tsa. E bile a re ka ditabeng. Se ntse le mana la o tsere metsi a tle mana te go fatsa hore ena ya bokae. Ya bohlano ka puo ya Sesotho. Ka utlwe ngwana eno wa motho a o fa tsona di le jwalo di sa tswako.

Ke le bua bomphato nako ke hora ya bohlano sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tshakela Makaja. E le matsapa o etsa setjhaba se phetseng hantle lekala la temo kanetso ya dijalo phepo e nepehetseng Berea. Ka setsi sa Corners Change se tla tshwara thupelo ya matsatsi a mararo ya pokello le paballo ya dijo molemong wa dihlopha tsa phepo e nepahetseng le dihwai ho qala ka Labobedi. Lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA le re etsela e tlohang bothabothe ho ya mokgotlong esita le e tlohang semonkong ho ya mohale dikwetswe ha jwale ka lebaka la lehlwa le ntseng le kgetheha. Phatlalatso ya morao ya DMA mabapi le boemo bona ba lehodimo e boetse e supa hore lehlwa le ntse le kgetheha ka matla monmorosi le lebelonyane setereng sa Kuting. Ha re phethela ka tsamatsha ba President ya Sierra Leone Julius Maada Bio ipreditse ho maparamento ho fetisa molao wa tlhophobotjha ho kgotsofatsa nako ya bopresidente, ho fetisa molao wa kgekgethane le ho boloka dinoko tse 30 boetapeleng ba basadi. President Bio a boela a re booketsa molao ba fetise tsena tsohle e le ho itokisetsa dikgetho tse akaretsang tse tlang ho ba ka 2028. Ditaba di fella mona, di mamele di feletse hora e le ya bosupa.

0: ba re ba sadi ba le so tlo
1: ba ba tlindi tsinga ha o ga mo ba le ga to le bana ka ne o ba tla se be re ka ni se tse wa le la paki
0: bona mochana
1: na wa nkutlwa na.
0: Yes, of course, why not? Yes, of course, why not? Why not? Re sheba khetsi le ka rona tsa boemo ba le hodimo.
1: DMA jo.
0: Tsa boemo ba le. A me bile na
1: di. E o ba ke bona re hey. Ba kentse ding kwa na ntate. Ei, ke mathata. Mathata.
0: What are the problems of mathata?

كير او اقول لي لي قول ابو قالو نتابع دم انت على كل شيء يعني.

0: fetisa go ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona go tswa ka tlu go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikisisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
1: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlhile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlhile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlhile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga ona ba le letlhege le na le oge le bonang
2: ya o qetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua gagolo ka rona bana ba bananyana tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batla gore ka ofela ya lona le le jalo sekolong moo le ka ofela le tswana le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng taba eno bolela gore le malapa a bolong.

0: mamedi ke bo ke dikgomo ko dumedise nanong la go tloa tela mesetlhane e thapeng phirimane ya ka jeno le reke le nanong la ditaba le tlhophela gaswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorago la selemo sa lesotho lona le tla go wena manta o fitlhela la botlhano le re tse o fa ditaba tsa moraorago go tlhaa makaleng le mafapheng a mmuso megatlong e ikemetseng e seta le metseng le metsaneng ya lesotho ke manta ga wala lesome phato ka jeno nanong la ka jeno le tlaisitswe ke mathombe mabaleya la tlhophela gaswa ke mmeko photledi ya olalang gaswa ya metšhineng gore e fitlhe wena ntle setso ta ke sebetsa le tumelo letlala nna la ka dipitso ke tlaba David Tlaba ke a mme mamamedi ke gona go tloba mmo go fitlhela mane goreng ya bosipa go tlwatele setšhaba pele go tsotlhe. Mamedi ga re sebelela ka thoko jalo selelakela re tle re kale ka tlhokomediso ya lehlwa e fanweng ke bane ba setsi sa thibelo le taolo ya dikoduwa mo bareng lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa le tlhokomedisa setšhaba gore lehlwa le ntse le tswela pele go kgetheya dibakeng tsa bothabothe leribe mogalesuku maseru gaololo smonkong thabatseka mogotlong kuthing le qatha snack mme he mameding setšhaba se boetse se gopotswa gore go qoba maeto a sa tlhokagaleng ka lebaka la maemo a le godimo a teng ga jwale le go ela tlhoko ditlhokomediso tse fanwang ke ba bogolong gopola thibelo ya taolo ya dikoduwa ke boikarabelo ba rona botlhe mme mamedi geta go kana jwale re utlwe na mane thabatseka boemo ke bofeng ka ga re bone gore etlhile teng ke ka mo le kgethileng gagolo mme motshegare re ile ra buisana le babusi ba ditereke ditereke ka fapana empa re ka baka kgona go tshwarana kapo go kana le ntate mphafi e leng ena mosi wa setereke mo thabatseka sentse re le ka matsapo jalo ya gore re gokagane le ena monghadi mphafi a re fe gore na e be thabatseka teng boemo ke bofeng ke difedi baka tse e kwaeleileng ke difedi dibaka tseo go tlhokomediswang setšhaba gore ba elelwe sentse re le ka matsapa jalo ya gore re gokagane le ena mosi wa setereke sa thabatseka ena ke monghadi tladi mphafi metsotso e lesome le metso e megago re foraletse gora ya botshelela mamedi se re gokagane ka katlego le ena ntate mphafi ko dumediseng ntate ke le bona kaolo nano la go tlwatela mesetsa nthapeng ya ka jeno
1: ntate tlabake
0: nate re bona lesotho le apere bosweu ntate re re re utlwe na ka moo ka thabatseka teng na ebe boemo ke bofeng ntate
1: heela ntate ka nnete ke dumedisa ntate tlaba le bamamedi ba radio ya radio lesotho tlhe ntate ke bamamedi ba lenaneo lena ke ne ke re ntate re phatlhaladitse re le setereke mona gore ka nnete re le setereke ntate re mmaleng o mosweu le sa le kgethileng ntate tlaba ka boima bona bo gaisale nka o bontsha fela ntate gore gona tokopong mona thabatseka mona ntho ene o thweng ke rule yaga ya bana ba sekolo ya fella ga o e tshela ka go lehlwa ya fatshe e le gore re ka gakanya gore le boima ba bokalo ka cent centimeter se kapa ka tlasana eya ntate jale sena se bolela ke gona ge ntate go gaeba toropong mona fela a thabatseka dikgwebo ga di a bulwa batho ga ba ya mesebetsing yotlhe gobane go sena mokgwa wa go tsamaya ke ile ka leka ntate le nna go ya mosebetsing tsatsing lena a se ka fitlha ka thata mo gaesale le go gutla ya e bantwa e tshabega e le gore sena se bolela gore ntate ka nnete ditsela tsotlhe tse re kopanyang le ditereke tse dingwe mogotlong leribe kacha ka mona ka matebeng jalebe masego ka mona ka matshwana le thabaputswa a ntate tlhile ke bothata bo tshabeyang gohang ga o le ga e somana ntate re tlwaetse ga o ya sebakeng ga o ya masego o tswa le letlhako lena la ga phaila o ye ga sephoko go a fitlha ga sephoko mone fela ntate ke bothata bo tshabegang mme ga e ba go jalo ga sephoko mona go ne go bolela gore matshwana ke mathele lelemele le lehlwa ntate jale thabaputso ga ke sa bua e le gore ga ba matshwana mona fela boemo mona ga sephoko fela go jalo le ga phaile ke tsietsi e tshabegang mme ke ne ke re ntate ga ke so ka ba ke ba le ditlalego tšhela ya bane gona go tla mpotsa taba ena okay ke ne ke re ntate ga so ka ba go fitlha tlalego tafoleng ya ka ka nnete ya ditaba tsa tsa batho ba tlokotsing ke lehlo fihlela ha ke ntse ke bua le wena tjena. Lebaka le ka susumetsang taba ena ntate go ditlala ha so ka ba di bate ke go jwale le marangang le ona a sukudisa dikgokahano dithata. Kredio le Sotho motsheare ngwana ona ile a kalakatsa go bua le ena ntate empa ile ba qetelela ba hloleile go gang ke ditaba tsa go sukudiswa ke dikgokahanyo. Lebaka le leng la bobedi ntate ke gobane jwale e tlile go tloga mona re ilo fitlha dibakeng tseo re ka ra tseba ngwe tseba bonnete ba taba ga se ntho e tsagalang go gang. Empa le ga o le jalo ntate re ile ra ba le batho ba ile ba tshwasega mane dikalaneng ga o qata-kata go furalela tliliniki mono ka godimo ka mane e ne le batho ba tsheletseng bona bona tlalego e bontsha gore ba ile ba tshwaseya mono ga ke bua le bona gobane ka la maobane ka shwalane ba ne ba ya masego koloi ya bona ile ba le bothata mono mme ga koloi se na le bothata ke moo ba ile ba kopa thuso ya sa masego gore a tlotla ba thusa bothateng bona bo ba bona ba koloi mme ka nnete eo o ile a tatelela setulo o fitlha go bona a gutla thabaputswa a gotliswa ke lona lega empa ka nnete ntate ke bua le wena tjena ka serile ga etsa mawala ohle a go sa kang ga ba bonalo go gang goba jwale wa utlwa ba motho o tshwaseile sebake se itse ntate tlaba o setwa o tloa go ne o bolela gore le ba bangwe ya go fitlha go yena e ba tsietsetshabeyang e ba bothata ba tshabeyang empa ka nnete ntate ke bua le wena tjenana ba le mapoliseng ba sebakeng se bolokegileng mane dikalaneng ka nnete ba futhumetse ba fumane dijo ge ba tla tswa ba ntse ba le mono ntate go fitlhela ga re phuntse ditsela. Ke ne ke re mohlhomo ntate ga ke beile ga kana ke tle ke emise mona jale ke tle ke tataiswe ke dipotso tsa gago.
2: A ntate gona ne re batla go utlwe fela e tle e taba ga dikalo kalo re tla go kana gape le mohlhomong ga morago bele ga o sedita tsela se di bulege utlwena e be be batho ba bolokile ka go fela ntate
1: go jalo ntate
2: ya le bona ntate die
1: kelebolela
2: mamedi eo ke mong ga ditladimphafi ena ke mosiwa setereke sa Thabatseka mme ge re fetele ntlheng e nngwe go fuparetseng yona e reng letsatsi le la robong phato selemo le selemo ke letsatsi le tshwailweng le la matšhaba la setšhaba ebile e le matswalelo a naga e nngwe ke mokgatlho wa matšhaba wa thuto matlhale le

0: botjhaba e leng UNESCO ka botswanyane. Taba ena e ne e qale nakong eo lefatshe le neng le elellwa bohlokwa ba mehlobo e fapakaneng go phedisana ka kgotso dinaheng tsa lefatshe ka bophara le tshireletso ya ditokelo tsa mantlha tsa botho, tshireletso ya lefatshe, puo le botjhaba ka go fapana. Le ha go le jalo, maobane lefatshe le ne le keteka letsatsi lena ebile e le letsatsi la mosadi wa mo Aforika. Ka lebaka lena go ne go ketekwa badisana bao e leng bapepisi kapo basadi bao e leng bapepisi le ha ba sa ela tshebetso eo sekolong le badisana ka ha bona ke bahlokomedi ba tlholego haholo naheng le meraka moo ba qetang bogolo ba nako ba le gona teng. Badisana ba ne ba tlhokomela diphoofolo, basebeletsi ba tsa bophelo metseng, bona ba ne ba pepisa basadi metseng ka ditsebo le meriana ya tlholego go sa tlhoke dipilisi kapa metšhini. Selemo sena sa 2026 se boetswe se tlhauwe e le selemo sa badisana le basadi ba ikagetseng ka setotswana temong le mogatlong wa matšhaba a kopaneng e leng United Nations e le go fumana ka botebo le boleng ba badisana tlhokomelong ya tikologo le tlholego, botlhokwa ba badisana tlhagong le kgolong ya lesea, botlhokwa ba badisana bophelong ba segwai sa mosadi. Ka jeno re buisana le modisana e mogolo ebile e le mothei wa mogatlo wa badisana o bitswang Earth Alliance Lesotho, monghadi Ramatsoko Rampai, yeo re sentse re na le ena ka kwano ka matlong a go atso. Ntate Rampai, ke dumedise ko le boeng ntate lenaneong la go
1: tlhokomelane ka jeno. Gote ntate e tla ba le letsatsi la ka jeno ha e le mona gape ke boetse ke gotlile go tla bua ka ditaba tsena tsa botlhokwa tse re amang re le setšhaba sa Basotho.
0: Ntate letsatsi ke lenana la maobane le neng le ketekwa he leotho ke no tshwaiwa letsatsi la matšhaba la setšhaba se ebile e le matswalelo a dinaga tse dingwe ke mogatlwana wa UNESCO. A ko refe ntate na botlhokwa ba letsatsi lena ke bofeng?
1: Ke lebagolo ntate tla ba gape-gape, mme letsatsi lena ka puo ena ya gaiso ya setaung ke e ne le International Day of the World's Indigenous People. Mme ke batho bane ba rereng ga re sheba Lesotho kwano, batho bane ba gore ba bitsang ka gore ke bona ba ile maphela pele Lesotho mona e leng barwa, mme dinaga tse dingwe ka go fapakana le bona ba ntse ba keteka letsatsi leno. Mme ga re sheba tsela eo ba neng ba phela ka teng, ke yane e rereng ba ne ba phela ka tlholego. Dintho tsotlhe tseo ba ne ba di etsa, ba ne ba phela ka tlholego. Dijo tsa bona ba ne ba di fumana tlholego mono, ba itjalela dijo tsa naga, ba itjalela diwetle mono, diwete mono, mme ba ne ba tsoma gape. Ke ka tsela eo ba neng ba phela ka teng. Mme mohoa wa selemo sena e ne le ona o shebileng basadi ba bapepisi gore taba ena e ntse e tswa ga mona e na ya lekala la eso la bophelo mo re buang ka basebeletsi ba tsa bophelo metseng e sale le taba e teng go tloa gale, goba le nakonyane ya bomogena Moshweshwe, nakonyane ya barwa, nakonyane ya gale taba tsa bopepisi ne ntse di le teng. Mme ba le lefatshe le ne le re le ke le tlotle basadi ba bapepisi, mme re shebile haholo nakonyane eo go ne go sena taba ena ya moraorao e rereng re na le ditleliniki le tsena tsotlhe tse e sebediswang. Mme ba ne ba iphelela na hemane ka mokgwa wa tlholego, mme ba ne ba sebetsa ditaba tseno huwa ka letlhakeng ka mane go pepiswa. Mme ga re sheba ditaba tseno tsa Indigenous Knowledge kapo Indigenous People tsela eo ba ne ba sebetsa ditaba tsa bona ka teng e ne le taba tsa Traditional Knowledge. E ne seo ba ne re ba le go la bua sekolong gwa intlafatswa gwa e tswang empa tsebo eo ba ne ba na le yona e ne fetisetsana go tloga molokong o mongwe go ya o mongwe. Mme re bone matšhaba a ntse a keteka taba ena, mme Lesotho kwano re santsane re batla re saleletse morago tabeng eno, gobane monnete taba ena ya Indigenous People gona na Lesotho le wela megatlheleng eno kapo bang e ntse le debatable, empa ga ona taba ga re e tlhalosa re tla bontsha gore re bue ka badisana. Batho ba gale ba ne ba phela balo ka badisana ba ne ba phela metebo ba e leng gona ba lelehlwa lena le ba qabeleletse mane, ga ona kgokagano, ga ona letho balo ka ga ntate di yaketa go bua. Mme banna bano ba eswe ke mane mo o tla fumana gore le nakong ena ya ga lehlwa le tlogetheya tjena go na le tabane ya Indigenous Knowledge, gona balo gona re tla fumana melaetsa mona gore re lebele lehlwa le boima le a tla taba tseno, fela badisana mane o tla fumana gore molaetsa ona ga o fitlhe go bona fela ka taba tsa tsebo.

0: e ntse fitisetsana. Ho na le tsebo yone se ntse re bona hore ha o le tjena, maruana ha a le tjena, a re tlisetsa ntho e itseng. Moya ona ha o hlaha le mona, ho tla tla ho bajwa. Kapo Basotho ba lekgale kwana ba ne ba tjho ba re, ha e le mona lehlwa lena e le la bonyao eme, e le go kgoga e tlo tla e ba teng. Ho na le tseba le ditaba tseno tseo baholo ba rona ba neng ba lepa dinako ka teng. Le ha kgwedi e le ka sebopeho se itseng ne ba tla o jwetsa gore kgwedi ena ha e le tjena e qhadile pula kapo e gakeleditse pula. Ditaba tseno ke tsa baholoholo ba rona, mme ho ne o ketekwa maobane ditaba tsa baholo ba rona rona kgalengkwana ho ne ho phelwa jwang. Mme ke yona e re reng jwale re le Lesotho le rona, ha re itheke morwalo ka hore selemo sena momamedi o tla hopola we ke selemo sane se ntse re keteka badisana. Mme ha re sheba ditaba tsa badisana, the indigenous people ke batho ba phelang le nature. Mme in our context Lesotho mona, ha o sheba modisana o iphelela le tlholeho mane. Ha ebe a na le ho ka ba le bothata ba hore a kule, o tla tjheka-tjheka mono a sebetsa. Ha kgomo e kula, o tla kga mono kapa a tjheke-tjheke a nwese kgomo eno moriana. Le ha o sotho kgomo e robehile, ho na le mekgwa eo badisana ba heso ba etsang ya bo thobeya jwalo bona hore kgomo eno e ba hantle. Le taba yona ena ya tlhokomelo ya diphoofolo fela, ho tswadisa diphoofolo e le badisana ba tla be ba sa sekolong jwalo ka rona ha re ka sekolong sa temo ra kwetliswa ka taba ena ya animal husbandry, ho rona diphoofolo di tshwarwa jwang, taba tsa monehelo, animal health rona di sebetswa jwang. O tla fumana hore ha re sheba in our context Lesotho mona, badisana e ntse ba tla e le bona ba tshwereng ditaba tseno tsa rona. Ho sa bua sekolong, ba na le ditsebo tse kgethehileng tseo e sale di neletsana ho tloha ho baholong ba rona. Mme ke taba eno re re ho no ketekwa letsatsi leno la baholo ba rona rona nakong tsa ho feta ho no ho sebetswa jwang. Hape re bua ka letsatsi la mosadi wa maAfrika kapo letsatsi la mosadi ke be jwalo. Mme taba ena e re United Nations e phatlaladitse 2026 e le International Year of Rangelands and Pastoralists, e leng mona mo re shebileng badisana haholo, e le 2026 United Nations. Mme hape selemo sena se boetse se phatlaladitswe 2026 ke yona United Nations e le International Year of Women Farmer, e le e shebile basadi ba ikagetseng ka setotswana ditabeng tsa temo. Mme sa le ho tloha kgwedinyane ya Pherekgong re bua haholo ka badisana hore selemo sena se tshwaetswe hore re keteke modisana. Empa ena ha o ka sheba e ne ntse e salletse morao ya hore re keteke basadi ba ikagetseng ka setotswana ditabeng tsa temo. E le hore ditaba tsena di tsamaya di dipedi di phatlaladitswe ke United Nations, e le hore dinaha tsohle tseo e leng setho ka hare mono jwalo ka Lesotho le rona re le karolo, re tlameha re bone hore re keteka basadi ba ikagetseng ka setotswana ditabeng tsa temo. Re keteke badisana e leng bona bahlokomedi ba tikoloho ya rona. Jwale ke tsona ditaba tse re ne re shebane le tsona tseno. Mme re tla hopola hape gore kgwedi ena kaofela e tshwauwe le kgwedi ya mosadi wa moAfrika, e le gore ditaba tsena ke mane mone re re reske ha re itheke morwalo ka hore ditaba tsa basadi hona ba lo shebuwe le rona re tlotla basadi jwang. Mme ha re sheba ditabeng tsa temo, ho tloha ha uwa masimong fela, ho tloha ha o lengwa mono, re a tseba hore bomme ba Basotho ba tla isa dijo masimong. Ha o ntso ho lengwa mono ho jalwa ho etswa ditaba tseno, ha o qala ho hlaolwa fela o tla fumana hore ke basadi ba tshwereng ka thata ditabeng tsa temo. Ho tloha ditaba tsena ha o kotula ho etswa mesebetsi eno ya temo kaofela, ke basadi ba batlang ba tshwere ka thata tabeng tseno. Fela ha hona nako e re tlotlang basadi hore ke dinatla tsa rona, ke bona ba tlileng ba reng ha re bua ka taba tsa food security. Le dijo ha se di le ka lapeng ho bona hore jwale phepo e nepahetseng re ja hantle, re tla be ntse re shebile motho wa mosadi hore dijo hore na re ja eng. E le hore tabeng tseno tsa taba tsa tlhahiso, ditaba tsa temo, basadi ba bapala karolo e kgolo haholo. Mme United Nations e re ha re tlotleng basadi ditabeng tsena tsa temo, ke yona e nngwe e rereng ha se taba e salletse morao eno ntate Tlhaba.
1: Mamedi metso e mashome mabedi a metso e robedi re fogaletse hora ya botshelela. Ha re tle mona ho bohlokwa ba basadi tlhahong ya kapo le kgolong ya leseya ntate, le hona bohlokwa ba modisana bophelong ba sehwai sa mosadi, re hokana jwang ditaba tseo?
0: Ke le baholo ntate Tlhaba, re tla elellwa hore kapa re bua ka mehla hore badisana ke bona our environmental

0: watse ke bona ba hlokomedi ba tikolo ya rona ba hlokomedi ba magulu a rona ge ka bua le ka megwabo mme hore ebe ha le khulo le ba balile hantle basadi ba ba sotho ke bana mona mokogotlong ba etsa dikatiba ka mo se a o tswang le khulo ka le bakala modisana se a bo se modisana a se ba palamane sa go vale a ba balle magulu motho a mosadi hona le molemo wa o una mono ha re bua fela le ka taba ya metsi badisana le khulo mane ha ba balletse magulu hantle megwa ba e ba balletse hantle metsi a tla ba te e le go taba ya nea gallo ya metsi ha badisana ba tshwere magulu a bona hantle ho tla ba balleha ebe metsi a ba teng megwa bo e ba le metsi empa badisana ha ba furisa hampe le khulo mane ba senya magulu ba tshesa magulu ho phunya matobo taba ene tlo tla e ketella e ama taba ya tlhahiso ya metsi bophelo ba megwa bo ya bo ya rona mme ke mane mo go tlo batla ba le kgaello ya metsi ha metsi a sa le siko bale motho a mosadi a lebelletse go bale ka mogho re sebetsang ka teng ke yena a tla ga metsi sebe mane metsi a sa fedile ka bakala modisana e le go taba tsa ne tse bua mogao tsena tsa taba tsa GBV tlhekefetso bale ke mane mo ile go bale ha se ba di dibentse go ba lo ga metsi go ketella go bale taba tsa tlhekefetso e ba nte mono e le go taba ena e na le neletsano e handle gore badisana bana ba yeso ha ba letse handle le khulo mane le qetella ba le motho wa mosadi mo sebetsi ha ba letsatsi le letsatsi o ameha ka tsela e ntle kapa ka tsela e sentle ha re bua ka indigenous knowledge ba sotho gale kwana ba le ba sebedisa megwabo dintho ntse ngata mme e nngwe e ne sebediswa haholo nakong yane ya pele ha nngwe tse se le teng ba sotho ha ba etsa ditaba tsa bona o fumana gore mvale ngwana hayo ka lapeng ka mona kgwedi se di robedi ngwana ha be teng qetellong ka moetlo wa basotho ba tla qetella ba nkile ngwetsi ena ho lo etswa thapelo qetellong ho tla bua mogwabo mane mme ho tla qetella ho kgwe metsi a mogwabo ho tlo tla ho etswa pizza ka ona metsi ano a mogwabo e le go taba ena e ha re kopanya taba tsena tsa basadi le modisana ha modisana a sa ba balla megwabo ena e le go megwabo ha e tlo etsa mesebetsi ya bona hantle ya go metsi a mogwabo a hlweke a bolokehe a ba balle a nna phalle valovalo mme qetellong ha o se bue mogwabo mono ke mane mo tlo etswa pizza mme qetellong ho latela tumelo tsa basotho ngwana o na ketelela ba teng ka ho sebedisitswe metsi a tswa mogwabo mane ha re bue hape ka taba ya lehlaka basotho o tlwaelwa
1: kore gona tlhake mo tlere tswela pele ka yona ge ke re rekisa fela nae rampai mamedi re a rekisa re a gutlha
2: Bala le frustrated DJ o tla bo tshwate le phone
3: hai mshana le ke le kholong ye botlhokwa blind a time ke re nyame e fela ho re nka nyamela le yona year
2: ah bo TV don't stress man just relax a tamela hanya ne ko bonds wa bona ka iconet pinya star 100 hash ore 1 ibe ore ta 2 kada o fumana metsotso ya tshwara bohle hohle you dumela o letsa di nomoro tsohle ka hare o naha o be o bue le seqeta
3: so no more frustration
2: e tada e bile tshwara qetella kholo yane ya ha ha ntso le ka o reka sim card ya iConnect
4: etsa ntho tse moja o ba tshware bohle hohle ka dinako tsohle o letsetse di nomoro tsohle ka hare ho naha
5: iConnect inspired to change your world
1: mamedi metsotso mo shoma mabedi a metso e robedi ga ke lebile gore nya bo supa he ntso mamedi nana la ditaba go tlwatela ho emetshane me he mo itwa rona ke monghadi ga matsoku ga mpai go tswa mogatlong wane wa F Alliance Lesotho o tso ka tsola pele he ndate ga mpai male mono o isile di
0: ke male mone ke bontsha wala ha ga se re le mogwabo mane ke mo le hlaka le fumanang teng mme ba so thotse tsela e ne ba sebetsa ka teng re ne re tseba gore ngwana o latuwa kwetseng ngwana o latuwa metsing ngwana o latuwa lehlakeng mme ke mane mo o tla bona le basotho ba se ba tlhomme lehlaka ha e le ngwana e motona ha e le ngwana e motsheyadi ba le go tlhomme lehlaka mono go bontsha gore mona ke motswetseng ngwana o se a le teng mme taba ene e ne ntse e leno e bontsha gore basotho taba tsena tsa paballo ya tikologo ditaba tsa paballo ya megwabo e tlile ke taba tse ba di etseng tlhoko gagolo mme ke mane mo e le gore go ne o tshabiswa le bana ho bapalla megwabong le hodisetsa fela megwabong mono ho ne ho tshabiswa e le gobane basotho ba ntse ba ela hloko taba tsena gona ba le re ka gara ho phatlaladitswe gape ke United Nations sorry re tobane le nako ena e tlang ya El Nino komello ena e tlang mme basotho ne ba tseba ga ba balletse magulu hantle o ba balletse mogwabo hantle re tla dula re ba le metsi empa gona jale komello e kang ena e tlang ga e le mona e tla tjena

mekgwa ba rona e sa baballe le ya ke mane mo ileng re ba le mathata mme taba ena e etsa bang mosebetsi ana modisana mane ntse re kgutlela tabeng ya modisana le mosadi re kopanya taba tse modisana ha sebetsa hantle ena he mola taba tsa food security

0: Basotho ba eso taba tsena tsa indigenous knowledge di tsebo tsane tsa baholo holo ba rona ho bona ho no sebetsa wa nna go nya o feta ge se ke ga galahla ditsela tsa gale ge botse ditsela tsa gale e le go ditaba tsane tse ding sebediswa Basotho tla hopola wena le na ho sebetsa ditaba tseno me hona ba le go bona ditaba tse ba lo di se di batla di di ile moriting
1: mhlobong lona le le ba FK Alliance na le na le mokete o le kitikile le badisana kapo hona le sebetsa ka tsela mofutofi
0: entse re etsa bonnete re ka hara leeto ho tloha kgwedinyane ya Pherekgong ha e qala fela e sale re ntse re etsa mekete re potoloha re etsa dipitso le badisana re rupela badisana ka ditaba tsena tsa paballo e nepahetseng paballo ya moshelella ya magulo ke sala re ntse re etsa ditaba tseno mme hona jwale re ntse re le mothating wa gore kgwedi ena e tlo gore e na mosadi wa maAforika ba le ga re e kobelela re ntse re keteka modisana ke mane mo go tlabe ntse re dikopanya taba tsena ge bona gore na re sebetsa le badisana jwang ditabeng tsena tsa paballo le go sireletsa gobane motho wa monna e nngwe ya mantlha ke yago o ya protectors re tshepetse go sireletsa mme gangata ditaba tse ntse di e sala ke tsena tsa go ba le tlhekefetso tse e tsagalang mme le letsatsing la kajeno re ne re dutse ntlogolo ya Sponesa ge ntse re rala gona re tlo sebetsa bang go fitlhelela kgwedi ena e fedile ge ntse re etsa matsholo mme nngwe e tlotla e etsala gona bale le Sponesa sa eso ke ena gore ditereke tse lesome tsena re ntse re itlhopha gona re bokeletsa badisana bang go a bua le bona ka botlhokwa ba bona ba paballo ena ya tikologo mme re ntse re gopotsana e kgole re tlabe ntse re shebile ke ena go bale ditaba tsane tsa gale mokana moshweshwe o ne a ntse a sebetsa ka tsona taba tsena tsa bopeo ya mabuelela go ba hantle ditaba tsa matsema go ntse go ba hantle mme ke mo gereng jwale re tshwarana ka matsoho le ofisi ya bona ya Sponesa go bona gore jwale re bokelele badisana re tlotla re sebetsa ditaba tsena mme e nngwe e kgolo ke eno ya gore jwale re sa se ka thoko basadi ba e leng gore go ntse go ketekwa bona go tloa le letsatsi la maobane fela e ne e letsatsi la bona mme le kgwedi e ne ntse le ya mosadi wa moAforika ke tse di ntse re reng jwale ditabeng tsena ebe ka nako e telele re bone basadi ba ntse ba beeletswe ka thokonyana ditabeng tsena tsa paballo ya tikologo e ka ke taba tsa borangkodi kae fela gore na magulo a baballwa jwang ditaba tsa mekgwabo le mehlodi na di baballwa jwang mme ke nako ya ne re reng jwale ka ga ditaba tse e qetellong ke mane mo re reng mathata ga a sa le teng magolong mola di bewang ke magulo di sedise hantle motho wa mosadi qetellong o tlotla ameha ke ditaba tsena mme ke yone e re reng re tlotle basadi ka taba ena mme e kgolo e re e thabelang e matšhaba a sa e buile ke ena gore jale motho wa mosadi taba ena e ntsweng ke lekala la bophelo e kile ka bua ka yone go tloga gale e sa le ba sebetsa ka taba ena ya bopepisi mme taba eo ditsebo tseo ke taba tse e tlhokang re nne re baballe setso sa rona mekgwa le meetlo ya Basotho re bona gorena ditaba tsena re di baballa jang re di pepisa jang re di etsa gore di tsebagale jang ditaba tseo e sa le Basotho ba sebetsa ka tsona
1: mamedi bitswe leshomele mashomo a medi a metso mararo ga ke lebile gore nya bo supa ha ke tle go ina no light standard ya go selemo sena sa 2026 se boetse se hlwawe e le selemo sa badisana ha fikela ha jwa le lona le le FK Alliance se le khatete mai kae ho jala molaetsa o jwa lo mohlomong ho badisana ka taba tso montsetsa paballo ya magulo na le se le fihletse di diretse tse le shome tsa 100
0: bonnete ga re so fitlhele ditereke tsa tse lesome tsa naga mo re se re tsamaile teng re se re theile megatlo ya badisana e le gobane re ne re tlhokometse gore badisana ba saleletse morago ka gore o tla bona gore re na le megatlo ya phodiso re na le megatlo ya dikiri re na le komiti tsa magokela bomme ba pitiki ba teng motsemane fela badisana bogolo ba bona ga gona boikopanyo bone bo teng mme ntse re tshwarisane ka matsoho le lefapha la ne la paballo le ntlafatso ya magulo ke moo jale re se re atlaile go thea megatlo ya badisana dikomiti tsa bona tseo re se re di theile mme metseng e meng ke mane mo e le gore ka mora go etsa dithupelo tsa badisana jale re sebetsa le bona ba sebile ba entse mesebetsi yone e ne a paballo ena ya tikologo mme ka ga re bone gore lemo sena se tla fela re soka re anela ditereke tse tse lesome ke mona mo kereng le kajeno fela ne re dutse fatshe re ntse re rala le bookamedi ba Sponesa moo se re tshwarane ka matsoho le Sponesa mo gore ditereke tse lesome re tlo tla re ba le badisana bao re ba bokelelang re tshwarisane ka matsoho le baokamedi ba ditereke

0: e ke e potelo ho badisana mane re shebisane hona ba lekana le melao ya magulu ntsetswa go rona ditaba tsena na re le ke ga dilla fatshe le badisana ga ditloqa le bona mme ke na go go vale hona bale ge dilla fatshe le badisana ge ke re be le di dialogue mo go dilla fatshe le badisana ge ba di dithupelo di moka mo taba tsena ge kenyeletsa badisana ho tsona ile go ge tle re bona rona moruana ha o ke ba hola o feta mona mo mo ntso hola teng ile go taba rona e kgolo go badisana ha re bua ka taba tsa indigenous knowledge ba tshwere ditsebo tse matla ho lo mono mo bateng mme ba sa le sekolo lo ya sekolo ba na le ditsebo tseo ba nang le tsona tseo re ka di sebedisang re kopantse le tsena tsa rona tsa hore re ile ra kwetliswa ra hlalefiswa ra sekolo ditaba tseno ha re di kopanya le ditaba tsa badisana ke engwe ka re tswallang namane e tshehadi mme ke yone re e shebileng ka nnete ha re tshwarane ka matso le mafapha a mang ditaba tsena re tla ke re di hlole.
1: Mamedi metsweng leshome le metso mehlano re re lebile goreng ya bo supa o ka kena he nomoro tsa mohala +26659933 kapa 2231649 lo wena he o tshwaele ditabeng tseo tseo ntate Rampai a seng a di behile ka ba potso ngwe bang tsebe dila tsa eba kapa tlatsetso go rona ditabeng tseo tsa ha mamedi kgotso
2: ntate taba
1: kgotso ntate Malaysia.
2: Ntate Malebe ka kwa bala ya bua kuti kuti.
1: Ntate
2: Rampaile ke tlakata nge ke mote. Kukwa bua ka ditereke tse le shome tsa naha. Empa mona ha se kuti mona ha ke se ba bone ne le ba ditana ba se mona. Ba ba lakatsa le tsatsi le letsatsi o ba ebe na ba tla fitla ne batho ba ba ke ba tlo ba kupela. Ba tlo kupela ba ditana ba. O ba o ka bona ba ditana ga ba kupetse. Batlenya botlo go tlebe ke batho ba ba holobe ka bo malezi tena a tswa ge gana go mdina tsa go tsetsa mogwa bo mmane ba lo ga tsine na go putsa pipita ya mhlapi mogwa bo mmone go so a o batho e ka bang tswa ga di tsetsa le buile leng tsa se go tsitsa ya le bua ntate
1: ya le bona le malezi mamedi kena lo wena he no mo tsa mahala +26659933 le 2231649 lo wena he o lahlela ha molangwana ditabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona le ntate Rampai tsa mokane wa tshwere maobane kapa ketela mamadi fa go tsona ntate
3: ntate slow ntate matsoku Rampai a kere
1: go jalo ntate ga matsoku Rampai go jalo ntate wa motseba
3: ya motseba e sale ke moqetela go biro mantate moiso a le mona ga eso sebakeng sena sa gobeno
1: awana ntate slow ntate slow ga gokale ntate slow ntate slow ai gutla ntate slow re tlo utlwana ne o tshwere taba e reng he mamedi ke ena le wena nomoro ya mohala +26659933 nete taba tsa marangrang tlhe di a sokodisa ka jeno motlhomong ke ka lebaka lena la boemo le godimo mamedi kgotso kgotso mamedi kgotso mme ka moga o mme phela jwang mme
4: ke ne ke re ke thule ke taba tse neka tate sela e kamoseng keo bona ga ba ke baetseoele le mona ditlhabeng mona o tlo tsa o fisa molemong wa o le gona re tseo bona ntlafatso e ne e kana-kana ke a leboang
1: tatemmantebelenthaba ka leboa mme mamedi ke ena he o lo wa go qetela mogatlhe gona wa pele wa dipotso ge fe ntate Rampai sebaka a tle a kene ge tle re boele gape re ke fopile leng mamedi kgotso kgotso tate
2: ke sekoboto wa katsimo
1: nate sekoboto
2: letamong a katsimona ntate ke ge fe ntate na ebe ntate ge ka mmona ge mo bona a tle go pela baisana tikolong ya latamolakatsi ke sotaba ena gobane jale letamolakatsi ke leleng la tammamogata gobane jale le kenya moguo o batlang o le bati a golo kagana ena mme baisana ba teng ke nagana ba lokela ba gopele le ba tsatsi ba go ba tsebe ona ba tshware ditlodileng gantle tseo re ka tlang ga di bontsha baagaodi mme ga ai police ka hore re jinda ona di ke min ha sala sa u ya ya na mo munna ka mona nini ai ka le ta mo ha ga mona
1: ntate ai re re nke e mongwa phato mamedi kena no mo ka mala plus 2665993 le 2236429 lo wena o tswaile ditabeng tsena tseo re ntse re bua ka tsona le na dira mpai re utlwena wena o tlatseletsa jwang ditabeng tsena tseo mohlomong a seng a di behile no mo tsamaela plus 2665993 ho tso mamedi mamedi ho tso
2: o bonda
1: o bonda ade
2: le ga ade
1: ka mha o tlo phela jwang
2: ke go da u wa sa le le ga tlo ra se ga di go ka tsenda ka mo kana
1: mo ade mo tawu
2: ya ntate ke ne ke re di taba tsena di ntse tsenda tse ga di tsang ke ha ho ha u ana ha wa ga di tsana ke ke go nna tswa ka ba ka puso na di go tswena le le mo khumo e le ntsona tse go gela mmatlo la ke la matswana a me go go go ngona a se ona na ha e ha u re a se a mo go ke ndi go kholo go tumala ba se go me tshe o se go me la o tsia ke mo ntara
1: nda di buta u ga le wanda ate a ga ke na tsona e nda di ya ba
0: ke le buila ho lo ntate ntate tla ba le ba maemedi ba rona mme ha ke di otla ka bo tshwanyane fela ntate Maleri ka kuthinga mono re na le ofisi ya bo rona ya paballo le ntlafatso ya magulo le ka leng la meru mono mme ke di ofisi re teng tse di sebetsa taba tsena empa ba le rona re le megatlo e ikemetseng re ntse re thetsana le bona e hle taba tsa ba ditsana ga re fela re le bang re tsamaya le bona empa fela re soka re fihla ka mono ka sebaka streeteng sa kuthi ke ka ona ke reng ba heso ba lekala lang la forestry ke bona ba ntse ba le teng empa taba ena ha e thibele hore re tla fihla ke ka hona re se re itse bale re tlo tla re kopa badisana ba lona ntate Maleri hore le ke le re fe bona bale re tlo sebetsa le bona le sepolesa maserukwano re ke re tlo tla re ikwalla re qoqa le badisana bale re bua ditaba tsena gobane re re ditlolo tsa molao tse etsalang magulo mane badisana ba ameha ditabeng tsena bale re thibele ditlolo tsa molao tsena tse etsalang taba tsa maboyelela tse rereng bale di ho a sengwa ho a tjheswa ke taba tse re hlokang ho tla diqoqa le badisana ba lona ntate Maleri mme re tla thaba ho lona ko ofisi tsa ba rona tsa sponesa di kopang mono hore re ke re fumane badisana ba re tlatla re sebetsa le bona kwano ntate Sloka ha eso ka mokgotlong ka mane ke le ka sebetsa mokgotlong lemo tse tsheletseng mme motsheremedi mono ha o fihla mono re le ra sebetsa mono ka fothwa dihalahala mono ra tlalatlala le mokgotlong eno ga bona rona re le ka o kenyeletsa badisana ba bang ditabeng tsena mme ke phetse le basotho bana ba eso ka mono mme ke ntse ke le teng hore ke tlo kgutla ba le re nne re sebetse ditaba tsena le bona mme o ne a tholetsa hana taba tsa hae mme Mantebohileng
1: o ne a tholetsa ditaba tsa mosebetsi o motle o lo etsang
0: mme ke bona morereng batho ba eso badisana nako e telele e sa le ba beeletswe ka thoko fela ha re sheba taba tsa ntlafatso ya moruo re bua ka metsi fela a ne a tsamayang a yang ka ntle ona ho na le tjhelete e kenang mme le taba ena a boya fela e rereng bale re hlaka ga top 5 lefatsheng ka boya ba ka taba ya fakalang le seiboko e ntse le badisana ditabeng tseno mme ntate kakatse ka mane ntate Skoboto letamong la katse mono ke ene re bua mehla ena hore re re metsi a Lesotho ke Gauta e tshweu mme ke ana a tsamaya mme batho ba baballa batho ba mane mehloding mane ke badisana bao hangata re llang ka hore ba senya mekgwabo le hore be matamo a kate hangata re re ke badisana hobane ka baka la phudiso e mpe jwale ba mobu wa hoholeha o qetella o ya ka letamong ka mane ha ntse ba chesetsa mola mobu ona o qetella hoholeha o ya ka letamong mme ho ba turu ntate tlama le bomamedi hore re go ntsha seretse ka mono ka letamong re ka sheba mafite mane fela mo qetong ga kwa motšhini o turu ho ba le project e tloetswa e ntle ka nnete hore toropa mafiteng e be le metsi fela hore be seretse se ya ka metsing ka mono ha re ka ba balla ga tsetela badisane mola magulu a ba ballwa hantle mekgwabo ya ba ballwa hantle le taba tsa temo ga di tsamaisa hantle le badisana mobu ga ona ka letamong matamo ga ona ka teng e le go ntse ga tabenyane ya o thibela gore batho ba bohlokwa badisana ke awa environmental stewards metjodi ena rona ke bona ba ka re thusang

0: ho lwantsha ditaba tsena mme le hore moruana ha o hole e le hore tjhelete e ka sebediswang bakeng sa ho ba le re lo ntsha metsi ka letamong e ka sebetsa hore re ntlafatse modisanane re ntlafatse lekgulo lane hodimo mane le mehlodi le mekgwabo dihlodileng tsa rona. Motaung wa eso a hlalele wa nthetho wa morapedi taba ena e hlengwe ntse re etsa tjena taba tsa di-livelihoods hore re bone badisana dihlahiswa tsa bona re na le makgeha a hlahisitsweng ke badisana re na le di-project tse re reng jwale ke tsena ke tsa badisana ha ruile dikolobeng mono ha ona moetlo mo sitisa ho ya naheng ha ba ruile dinotsi mono ba hlahisa re na le makgeha a hlahisitsweng ke badisana taba ena ha e tlo thibela modisana a nna ya naheng mme ehlile taba ena dihlodilweng re re ke badisana ke bona badisa ba rona ba ka re thusang ditabeng tsena.
1: Mamedi metsotso e mehlano re lebile goreng ya bosupa re re bonna re ka fumana babedi ba gago nako e se eme tsena. Mamedi ke na heno mo mahala +266 599 33 lo wena he o lahlela ga molangwana ditabeng tsena tseo re ntse re bua tsona ka jeno. Mamedi kgotso.
2: Dade tlaba.
1: Kgotso ndade.
2: O phetse hantle molwana.
1: Ka mohau dade o phetse jwang?
2: Phela ke ndade Putswa mola Marakabeng.
1: Ndade Putswa.
2: We ndate se wa tswa ga kopang ka nete ndate ha ka apote a ka nna tlhakela di waka tsena ndate ntho ya maraka bo imona ya batsana po re ka nete ke mathata o bona o bona batho ba sa tsebeng letho letho ka nete mme ga le ka ga thiba ga thiba empane ka nete a tshi ha re bone ndate ha ka mpa a nna apote di waka tsena ha ka hlaile ka mona ka maraka bo se ka pegeng tsena ke a le bua ndate
1: ndate putso. Mamedi ke na le wena nomoro ya +266 599 33 le 2236429 ebile o le wa go qetela re se bile re tlo dikobelela he ke na mamedi re utlwena wena go na le eng o e tshwereng he kgotso mamedi kgotso ndadi
3: a dabisa banyana ka gotlong ka mona sakeng sa tlhanyakuna
1: ndadi
3: ndate nna ga o kala o bua ka gore le e tlo tla go pela badisana ke paki tala wale nthe e ke bona gore taba ena ga o bonagale e kae kaka matswalo wa ba teng ebe dikgato di ka nkua ka tsela efeng tate gore go tlo go bonagale gore taba e bueng e kgothaletswang ke taba ya botlhokwa e sa tlameya go e se ka sekelwa tsebe ka tsela e nepagetseng goba ke bona go tshale mahoko leng ditaba tse ke tsebang gantle di tibisala gantle empa ba batho ba jalo ba bonagalang ba sa uku ditsebeng ntate dikgatwana di ka ba teng mme e batsa mofuta ofeng ke a lebona
1: ke a leboa ntate ga ke leng tsona ntate rampa
0: ke lebogagolo ntate ka maaka ka boikamong ntate Putswa e nngwe se re e tlhokometse metebo ya seponisa e batla e pharaletse le naga ena gagolo ke ka gona e nngwe re reng jwale re kopile gore re sebetse le seponisa sa bo rona e seng gore re lo tshwara badisana kapa re lo ba fase re tlo isa dithupelo tsela tse e fanwang re shebile mosebetsi o motle o etswang ke seponisa gore ba ntse ba etsa dikomiti tsa magokela jwale re shebile gore thuto tseo tse e fanwang e le gore re tseba go thibela ditlolo tsa molao e be taba tseno di a etsala mme ka maaka ka boikamo ka ntlogolo ya seponisa re ntse re tla sebetsa le seponisa se ikarabelelang mono re bone gore ka pelepele re fitlha sebakeng seno ntate wa eso ka tlhanyakuka mo ntate segobanyane ga be ke nepa lebitso dikgato ke tsa gore ka ga re tlhokometse gore ditlolo tsa molao di a etsala mo namagolong kgato e se reng ka ko gore ge rupele badisana pele ebile re tsamaya le sepolesa ge lo bua le taba tsena tsa ditlolo tsa molao ge tsamaya le seponisa thuto re thibele ge ise thuto pele e seng fale re ye re se re lo ba fasa kapo go solo o etswa ditaba tse thata mme re ne re shebile gore mogato ona gore reng fale ge le FK Alliance bale re dula fatshe le seponisa re gale ge bitse badisana batle mona mo toropong ya masego re sebetse bale ba gutle mme ka lehlonono re tshepa gore ke etsa mohlala mookamedi wa seponisa sa mogotlong ga a sa sebetse le mahokela bale re fua badisana ba tswang tlhanyaku ba tswang ka gobedi koo go qhaliwe badisana ka rastereke ka mono re tseba gore re na le modisana a tswang ka gotlong ya tlhanyaku ka tswang ka mane ka moremogolo a tswang sa nqebethu kwana le ka saete tsena tsa bo mofolaneng taba eno e ka re thusa gore le ga ba gutla kwetlisong ena e re tlotla re etsa le seponisa o sa ntse a le o tshwelela ba bang mme ga re tlo emisa mono fela o tlo fumana gore bale kgwedi le kgwedi re tlabe ntse re fetola badisana bana mme ga re nkile bana mokgatlhelong ona kgwedi e tlang go tla ba bang gape kgwedinyana go tla ba bang ke le leng la lewa le reng re ke re

0: Ke lebo atiditi nako ke hora ye bo supa sena ke selemo ya Lesotho. Momamedi ke a dumedisa ditaba o di ballwa ke motshelisi tshekela makaja pele ke dihlogo tsa tsona. Tona kgolo o hlahlobatsela ya moitshupedi ho ya mpatane magaleng. Di fifo tse matla di tswela pele ho baka tshenyo dibakeng tse fapakaneng ka hara naha. Ditaba ka botlalo. Mohlombe tona kgolo Ntsokwane Samo Matekane o re lekala la dipalangwang le mesebetsi ya setšhaba le lokela ho sebedisa metšhini ya baahi ba magaleng ha ba ntlafatsa tsela e le ho ntlafatsa dikgwebo tsa bona. Ha bua le setšhaba sa magaleng ka jeno mo a neng a ile ho hlahloba tsela ya go tloga ha moitshupedi ho ya mpatane magaleng a Maseru ka jeno, Mohlompho itona kgolo o itse ha e le mona ba bile boithutong ba tsela. Go tla boela go latela kgokelo ya motlakase go thusa barutwana le bahwebi go boloka thepa ya bona. Letona ya dipalangwa le mesebetsi ya setšhaba Mohlompho Matjato Motiane o itse ba tloetsa boithuto ba tsela ena e fetang magaleng ka gore ba na le morero o mogolo wa Malaria Zone ya bolelele ba dikilomitara tse 150 e tla tsamaya ka gare o setereke sa Maseru. Mafeteng le mohale soko a re pele ho morero wa Malaria Zone mmuso o tla etsa tokiso ya tsela ya lehlohlojwane gore e be boemong bo ntlafetseng ho nolofatsa motsamao wa setšhaba le makoloi. Go sa le jalo mokgetho wa lebatowa la magale Mohlomphehi Mootse Lehata o lebohile mmuso ka ho hopola setšhaba sa magaleng se bileng sello sa tsela ka nako e telele. A re o tshepa gore ha morero wa Malaria Zone o qala o tla tlhagisa mesebetsi e mengata mme setšhaba se une molemo. Mosi wa setereke sa Mohale Soko Mofumahadi Moleboheng Lebele o tlhalose ha sefofo se matla se bileng pharane ka jeno se fefotse marulelo a diofisi tsa motho wa sepolesa setsi sa bophelo, matlo a bodulo le diphaposi tsa ho ithuta tsa sekolo se phahameng sa Mount Carmel. Mofumahadi Lebele o re ke matlo a 26 a fefohileng metseng e ka bang mene ya Sekiring Hatele le Hakganyago. A re moya o ntse o tswela pele, a re ditho tsa puso ya dibaka metseng yoo ba supa gore ha go ditlaleo tsa batho ba le metseng kapa go timela mme ba setseng ba tlhoka bodulo ho hang ba eleditswe go kopa botshabelli go ba aisane ka ha go se thuso yoo ba ka e fumanang ka lebaka la boemo bo bobe ba lehodimo. Go sa le jalo Mofumahadi Lebele o bontshitse gore batho ba ileng ba tlalegwa ba kwaletswe ke lehlwa ha tlhabedi ba bolokehile ka ha ba ile ba kopelwa botshabeli ha moahi e mong. Ditlaleo di boela di bontsha gore marulelo wa sepetlele sa Scott le ya sekolo sa Thabeng Modisha a fefotswe ke moya o matla. Mokgatlo o ikemetseng wa Kentelo Lesotho CSOS o gakotse letsholo le ikemetseng le reretsweng go kgotheletsa tshehetso ka seabo sa mafapha a mmuso le ikemetseng wa kofisa kentelo ya bana ka go tsetela go yona moshwelela kentelo le bophelong ba ngwana. Modula setulo wa mokgatlo Mofumahadi Puseletso Sethunya o bontshitse gore ke tokelo ya ngwana e mong le e mong go ya kentelong le ha go le jalo go ntse go ena le bana ba sa fumaneng diente ka mabaka a kenyeletsang tlhokagalo ya tšhelete, bogole ba ditse tsa bophelo le go tlhoka tsebo hara tse ding. Ka lebaka lena o ipileditse go mmuso dikgwebo tse ikemetseng le Basotho ka kakaretso go tshehetsa morero ona. Go sa le jalo Mofumahatsana Lebohang Diphapang lefapheng la bobueli le dikgokahanyo o tlhalose ha letsholo lena le sebetsa le lekala la bophelo go netefatsa gore ngwana e mong le e mong o fumana diente esita le dilepadibakeng tse sa fitlheleng ha bobebe mme morero ona o se o sebeditse diterekeng tse 5. Lekala la kgiro le bosebeletsi le tlhokomedisa setšhaba go ela tlhoko mabarebare a ntseng a potologa go marangrang a supang ha lekala lena le dikgeo tsa mosebetsi. Ra diphatlhalatso wa lekala Monghadi Maqadika Matsepe o bontshitse gore mabarebare a tlhalosa ga dikgeo tseo e le tsa nakwana le go sebeletsa hae mme bakopi ha ba lebelelwa go fana ka ditokomane. Monghadi Matsepe a re ma bare bare ana a boetse a tshepisa bakopi gore moputso e tla ba magolo a mabedi a malodi hora ka nngwe e leng se se molaong ga o nepagetse a ipiletsa go setšhaba go ba sedi le go emisa go etsa dikopo tse e beletsang gagolo tse potologang maboteng a sa nepagalang o boetse a eletsa batho ba patlong ya mosebetsi go netefatsa gore ditaba tsa dikopo ke tsa nnete pele ba fana ka ditokomane tsa bona go phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka setlhogong tonagolo o tlhatlhoba tsela ya moitshupedi go ya mpatane magaleng difefo tse maatla di tswela pele go baka tshenyo dibakeng tse fapakaneng ka hara naga ditaba di felela mona mamela tse latelang a ora e le ya borobong
1: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa Lesotho re tlhokomedisa bamamedi gore re ikamme go tlhompha melawana ya kgaso le dipegelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso tse ding tsa dipegelo tsena ke tse latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore kaofela ditabeng tsa botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boswe le go sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu le go tshireletsa bana go gasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipegelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Disputes Resolution Panel ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang ngola kapa go ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa go letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa go romela WhatsApp nomorong ya 62 00

dumela ho le tsena mamelo sa mala sa solo tshe ko hlalosetsa go nana lwana re tlatlhagetse ho tlhagatsa majwang ho tlwa mona ho fihleletse mane ho reng ya borobong awwa se ka nletsetsa ke tlatla ke o gutlela ho wena e se ka nletsetsa ke bolele hore na re tlotsa ma ka mogoletse life re tlotla re kena jwalo ditsebisong tsa mafu bona mamelo sa masala so tshe e ba re fitla mane metsotsong e le shomela metsomisano hantle ga re lebile ho reng ya borobedi ke kena ka hare ho palo ya buka ke bona jwalo hore president Masemene o santsa le malala la o tswena mamelo sa masala so tshe o tla re fa palo ya buka o tla reng ka jwalo ntate wa rona o tla mona metsotsong e le shomela metsomisano tlele semane ho reng ya borobedi mo teng ka mehla wena mamelo sa masala so tshe ha re fitla ho reng ya borobedi e ba jwale he re tla tshohla ditaba tseo e bang re ba le tsona tafoleng kwano mme se ka ba sutha wena mamelo sa masala so tshe kgwedi ntse le kgwedi e kgolo kgwedi ya mosadi ya tshwarang thipa ka bohaleng e ntse le kgwedi yane ya mosadi wa diprofobia 31 e ntse le kgwedi yane ya mosadi ya ratang le ho hlompha lelapa la hae e ntse le kgwedi yona yane ya mosadi a ithatang dumela ha o le tsena mamelo sa masala sotho bana ke bana jwalo re metsotso ya rona e ema fela ho e le shumele metso metlhano antle re fraletse hora ena ya probo ke potele ka mane ka ditsibisong tsa mafu mmm bagatuwa ba rona ba ntse ba re sia

ka maswabi le kutlwa bohloko se le moya sa lesotho se tsebisang ka lefu la mme mmamotswafa lesedi ya hlokaletseng sepetlele.

mona ho etswa tsebiso ya lefu la nkgono Christina Ditsietsi Mokoka ya hlokaletseng thibella maseru ka mantaha wa la 20 a metso e supileng phupu 2026 o tla bolokwa eme ha motheo ka moqebelo wa la 15 phupu selemong seo dimo tshebeletso e tla qala ka hora ya 8 ha e fetile ka metsotso e 30 hoseng o tla tswa moshareng wa MKM maseru la 5 ka la 14 phupu selemong seo dimo hora ya leshume ha ifitile ka metsotso e 30 hoseng mofu o tla fetela St James

tsa tsebiso ya lefu la Mema Lebohang Clementina Ratsiu ya hlokaetseng ka la 18 Phupu o tla bolokelwa lapeng ha hae ha Ratsiu pela moreneng ka la gobedi Lwetse. Tsebiso e etswa ke molefi Ratsiu e le mora wa mofu. Mona selema sa Lesotho senka monyetla bona ho tshedisa bohle ba hlabilweng ke tsenene e bohloko tsenene ya lefu. Tate Modimo o tlamele dipelo tsa bohle. Mme o lefe matshidiso a nnete a sebele a tswang ho yena e le Modimo.

0: Kgotso ntate.
1: Wa tsela mona.
0: Ntate ke a phela, wena o phetse bang? Ntate. Ke Josi. O se ka re Josefina e ka re o bua ka segoa, ke Josefina.
1: Oh.
0: E ntate.
1: Ee, go na go ukwang e ka mona la go kwa go ntla tse dimo ya mtotsi wa banna. Le sa ka mogotlong ka mo.
0: Ke utlwile ebile ke bone gore letlhwa le teng ka mono ka mogotlong. Fela wa utlwa lona le betege ga le otlwe ke moya. Moya masego mona o ntse o fefola matlo.
1: Ah, bo kukwa ntho le go moya kono le ona o ntse o fefola matlo. Ha ga shebile go letlhwa ke lena le re ka kidimo.
0: Ah, e bo le leqaka jwa mabitso a rona a songwe le mo o letlhweng re so ka re bona marangrang go songotswe Josefina.
1: Ebrana letlhwa lo ka tsamaya o rona.
0: Ha ke so bone lebitso la ka ntse le fokaela mono ke re go etsala jwang batho ba ka mogotlong ga le ntsebe. Ho hang!
1: Ke ntho na ke ukwa ke a ukwa go nka anya le letlhwa ke a ukwa letlhwa ya ba.
0: Ao empa se le letlwaetse ao mhm.
1: A ke batle a bala go letlwaetse ao se tlo.
0: Mpitse ka majosa josa ke a thaba le ga o ka re majosa nku.
1: Kere.
0: O re majosa nku.
1: O ka tlwaela letlho ga o ka wa fika go rona o latela o bata ga lona.
0: Ao bathong.
1: Ga nnete ya Modimo e tlile le bata ho. O kekeng ko ga ke tsebe ke sitwa go lekanya ga ke tsebe na ebe nka lekanya le gore.
0: E ntate.
1: Lale lona le a ukwa le a iketa lona le kopana le dikoloto tsa bo moya le koloto tsa bo pula ae ntho tsena tsa bo matlo a le a shebelela di-TV ma le a bona gore
0: re tlo rubela matlo a rona
1: kang
0: matlo a rona re tlo a rubela kang re tlo a rulela kang matlo a rona
1: a le a bunya le ditsebeletso re bra au
0: tšhelete ga eyo a ke re gona teng mogotlong moo le iphapantse tšhelete e teng mono.
1: Bona. Le ha ufile ditsebeletso le ha ufile tšhelete.
0: Lona le na le tšhelete ka mono.
1: A bona ga na tšhelete ka mono.
0: Ke le wa ntate. Fela ka nnete ukwa o tlameha o nletsetse gore fela o tlo njwetsa gore rona re na le mathata a monate. Bana beso ga re na mathata a monate. Mm. Haeba matlo a batho a ntse a fefoa ka nnete taba ena e botlhoko bona bo haesale kore tse dintsi a dintho a tsamamedi a sa masale sotho ee ke ka re ga di etsagala ka nnete di ka kgetha malapa ga ke re le gore malapa a nang le gona a tlaelwe ke tse botlhoko empa o tla fumana gore oe malapa a mang a santse a kwalela ntsi ganong godima o santse o le jalo e be moya wa ntate Modimo o fitlha o gogola ntlo o e isa kwana kore e be tlo ba dikodua tse botlhoko bona bo haesale ka nnete ke le wetse ke kopa ka nnete bo ntate a ke le tlhoeleleng ka godima matlo ka mono le bee majwe le lona re tlatla re a theolang gape o sane gobane gona jale ka nnete a re sa tseba gona go nepaetseng ke go fee re sentse re letsa re letsa re botsa gona na bana beso e ka ba bo spin kana ba ntse ba bolokeile na ka nnete taba ena yona ga e monate ho hang motse ona ke o go tlholohetsweng re se re a kopanang bohle e ntumelle ge bapale wena mamelo sa masalo sotlhe ga re ntse re emetse gore re ye kamane ka go palo ya buka a re fitlha mana metsotsong e leshome le metsometlhano re ya re lebile gorenyane ya borobedi.

0: jwalo wa hua momo pula e nang ka moya e hile ho kotse haholo
1: ke le ka bona ho fike le sa sala e ka ka tsaka mona hle ne
0: le kwa le ntse le imela matlo ka mo le lona
1: a ho thata fela
0: a o batho
1: sa ipuza ra e motho motho a go tsetse ke kwa kete so so so le ka bukane ka mo
0: le hlokomela bomme ba ba imana ka mono le batswetse
1: ah o ne ba imana ona le botata bana ke yo tlini ke kwetse ni wako
0: ah e ka nnete we le ya ke pele ba se
1: tlile le ka se ka se ka se ba ra ba
0: a che
1: le ka mo ke le ona bo se la bo se ba ba ke ka ta ho to ka le tswela ya ne yo sfina
0: ah we le
1: Ah, nahana, o tse nei ra tsala tsa re bo se ke mathata se.
0: Pepi, pepi nka mo lo hle.
1: Eh, ya hle mathata a mangata. Thank you,
0: thank you mngaka, thank you mngaka.

0: ntate o dumela.
1: Ba josa josa.
0: Ntate.
1: E ntate ya se ka go ba le ya bua ka.
0: Ntate ya se o tsebentse kuka. Au chela.
1: Wa se ba gwa le go le le go de ide tsi.
0: Ke.
1: Ba di sana ba ha se le ba tsana e ba pikile mo ba ne de ka se gule na di ngudi ka skiri. Wa le ke na go o thule ile fela ge re ka founa re founa le tsi a re bena. Ha o founa ha o le tswa o mpu ha o mo di tsana. Wa ja re tlo lona ga ba se ba gwa le kwa le ka bona ka metsi ya sabe ya.
0: Ao bathong.
1: Ka ne tsa go ya re se bolo na di ba tla salo go kae ba. Le pakela go di malale la ya di ke nye pedi.
0: Di wala ngona di ka.
1: Ha di wa ke ba le ona ona mo di hole di ba se go kwa ge tse lo ona di tsongwa ka mokgwa o
0: fe. Ah ma se go mona di o hoitse pula e go na yona fela. Ha di emane mo le swale kgethe ya nteng.
1: Yo a tsube tsira ga ga sa di bo. Ba le ke ta di ya ga ba na ga ba tsile ka go bantse ba le motibong ga bo ba pa le tsitsileng.
0: Di a ba sheba.
1: O tsaya ba sheba.
0: Entate.
1: O ya se se tsa bo le le la ga ne re ripote lo sa no go na e hundi tsa la gwa nka. E ba tsa tswa ba tsitsile ga se gule.
0: Ka nete ke a le bantate.
1: Thank you ntate.
0: Ame re sama sa le sotho tsametso sa rona e le shumele metso robedi a tla ga re lebile ho renyane ya robedi. Ke le ka utlwa mana lo ge mathuela le ona le hlwa ka tsela e tshwana le ile la bapakela ke a ipotsa na ba ho kae. A re tloeleng ho nka maeto we. Ke fa phala bolipile be le ile la bolela. Ho botla etsala ditaba tse ka ntsena. Bona mamelo sa masalo sotho jwale ha re ipoloke magatuwa ba ka ba batle tsietsi mpere wele fela. Mamedi khotso.
2: Ba jo sang di tla jang.
0: Ka ma ha ung khono aka wena o phetse jwang.
2: Yo se a me se ka duma tlaba.
0: Na ke hle.
2: Ao jwale le tla teng ke mangwe pe fela ha hona le di koloi ao ke be mo ntate modimo hle.
0: Tsela ya le e ke itseng ke a e tshaba e tswapelang hangata le hangata e jwang yona.
2: A tseba o beterenyana ka mo jwale ha o fihla ka hodimo ka moo.
0: Oho.
2: Ke tla mo ima ha se le haka le khale mangope jalo. Bo ga dikoloi ba di pakile tula tsa tsile tshabile bo ga dikoloi ba di pakile ba re koloi tsa bona tse je thema mangope. Ba tla mo di mo gebe mo ntate mo di mo ke re hopole e ka o duma se hlaba mo tla mo ima au a.

0: a e ka nete mogatuwa wa ka re sentse re utlwa ba ikagabellang ba sentse ba utlwa
1: o ye se tlose ka mo a eh
0: thank you mogatuwa
1: ha ntse ga tuwa le bo tse ma jo sangu
0: ke a o rata mme
1: ya tseba ga tuwa ke mempati data
0: thank you mempati
1: thank you gatuwa
0: thank you mempati le hata o itse ka mono ka ga moimake ka ga gae le gabo wena moratuwa wa ka e motlo we le ntate ga ditapole le wena mokgetho wa matšhatšhe o ko ba shebe ka leitlho le mosa a ko re shebe le wena e ga o le tsena o tlametse o tsose mokgetho wa gago bona mamelo sa masalosotho gobane re be re le kgethile re le tshepa jale bo ntate ga ditapole e tsa mosebetsi wa lona ka mono mamelo sa masalosotho tle metsotso ya rona e lesome le metso metlhano gantle re ya ge lebile gorenyane ya borobedi ntumeleletle ge kene ka gare go palo ya buka e ntate ga ditapole wena lokisa tsela eno ya matšhatšhe ka mono o a tseba na boemo bono bo ka mono bo jwang e bo o simole bo ntsau ba se ba sitwa le go ya ga ratau gobane tsela di senyeile.

Tana wana ka nnete o bone hore ao batho bana ba utlwana haholo, mme he ha lemoha hona a batla a fellwa ke tshepo hore phiri e putswa e tla hle e fumane tsela ya ho hapa morwetsana eno ya lokelang ho ya rekiswa pere ya moetso wa Gauta. Yeo le yona he e tla lokela ho ya rekiswa ka nonyana lesedi yeo kgosana tsoto a tlwileng hae ha ntatae ho e tsoma le ho isetsa ntatae e phela. Kgosatsana Thakane he a buisana le mahlankane eno wa tsharola nakonyana e teletsana a nto bona ba tloa pela mono moo baneng ba le ona teng kapa mono moo yena a na le ona teng, mme ba tsamaela thoko kwana ho fihlela ba ba dikella mane ara difate tse serapeng. Tsoto ona a kgathatseile haholo moyeng hobane ona a sa bone moo phiri e putswa e le ngwana teng. Ya re ha ntse a batla ka kelellong ya hae ditsela tseo phiri e putswa e tlang ho fumana Thakane ka tsona, a utlwa hlwati hlwati ka ga lekgwakgwa empa ona mona pela hae. Ya re ha re mahlotloa a bona he ke eo he a neng a sa ka e lemoha pele, mme eo he a ntseng a sa e lemohe e se e buleha hona pela hae mona, mme a bona phiri e putswa e tswa lekgosatsana Thakane a itsamaela ka letswalo le kgutsitseng ausi eno lehlakoreng la yona. Ee, gomme o bonagala gore tshabo ga e yo go gang go kgosatsana eno. Kgosana Tsoto a tadima kgosatsana Thakane a mo re qa fela moshane eno a mo tadimela ruri ka magwa a moya, mme a bona gore ka nnete e fela he bitso lebe le seromo. A fumana moriri wa hae o le boleya e ka bolepo ba pone. Mahlo a le maphatshwana go feta lehodi, a se molelele ausi eno a se mokgutshwanyane, ha e le mmele o se motenya empa he le teng o se mososanyane, ditlhafo di shidikane ha monate. Ee, o tshwakelo mongabuke ene gore e se roba o bese. Sefatlhao sa e ha e le seipone sa moya wa hae o bona tsang gore Modimo o ile a o bopa a iketlile. Tsoto he o ne a se bone morwetsana e motle ga kalo a e sale le ena, ga e sale he a tswalwa ke mma e leng tatae. Hang ha a qala go bona morwetsana enwa a ikutlwa gore jwale ke mokudi le yone ya kulang haholo, a utlwa ntho e moharola wa tseba e mo kgwebetha ga bohloko sefubeng, a utlwa lerato le kang la ditoua la ngwaneno wa batho. Tsoto wa tseba ga a bona botle bona bo tlholang ya ba o re ka pelong. Aiyaiyaiyaiya, ha ona leqhekwana la morena le ka nyalang kgosatsaneng e ka setana e ba he le monyala ka perena le moetso wa Gauta ha mokgwa o le teng. Re kampa ga sututsa gore ntate Manyedi mona kgosatsana Thakane le ena a tadima kgosana Tsoto, mme a bona mohlankaneng enwa botle ba mohlankane ya hlokwang ya emetseng taelo ya batswadi ba hae, a bona botle ba mmele wa hae, botle bo bona tsa maatla mmele o ka sireletsang ba fokola, botle wa tseba ba dikwankwetla, botle bohle ba palese ya botjha. Ya re ga dithaka tsa mahlo a bona he di qala go kopana, ngwanana a dia dintsi a fubelwa he marameng mona, gomme ga bonala gore le ena o sa nkeile ausi eno a ba phasoloa re ke kwenegile. A rialo he a lebisitse puo ya gae go phiri e putswa, mme ha bua jalo gwa bonala meno wa gae ya maswana e ka hojane he ke sekgopha sa dinaledi, lentswe e ka ke kloko ya kerekeng ya ba gore ke kwenegile, ga ke sa batla go ba mofumadi ke se ke batla. Re tsena ona koreng ntate Manyedi mona gore ditlhong tsa borwetsana he tsa mohanela go qetella gore ka nnete a tlhatlhalose rona o batla ma. Empa ho no se bona etse ntate ho bile o se utlwa hetse hobane o buile a tadimile Tsoto a bile a sa ntse a bosose. Dikoti tsa marama he di bile di ntse di thasiseletsa maikutlo a hae. Phiri e putswa he ya araba ka bokgutshwanyane bo kang ba motho ya sa rateng ho bua, ya ba phiri e putswa re ho ho ka phethala jwalo ka ha o rata, palamang ka pelenyana nako ya rona he e kgutshwanyane. Hele tsela wetho re tsela kgalong ya bokae kgalong ya leshome metso e supileng le qephe 90 sekgoo sa ditaba se re Masene a phiri e putswa. Gore ntate Manyedi he Modumo wa lentswe le laelang la phiri e putswa wa tlhe wa ruta kgosana Tsoto le kgosatsana Thakane gore seo ba se laelwang ke phiri e putswa ba lokela go se phetha ka potlako, le teng e ba sa botse gore na se phethwe jwang kapa ka mokgwa o jwang.
ba fela ba phethisa hang

tseo ba selaetsweng ba palama phiri e putswa ba kolohana hodima yona ya re ba sa dula fela hodima yona ya tloha ka lebelo le fetang la moya wa setsokotsane mme jwale he e kgutlela morao moo e tlohang teng le kgosana tsoto ka lebaka la lebelo leo e neng e matha ka lona ho no se mokgwa o tsoto le thakane ba neng ba ka qoqa ka ona ho neng ho bonahala ho bona e ne le ho fapakana ha meokgo le mamina difahlong tsa bona ka baka la ho matha hona wa phiri qhele e re remisa ona mona he ngwaneso nna le wena re ke re kopane ka moso re tlo utlwa he gore na jwale bana ba na ba se ba palame phiri e putswa e ka ba ba ile ba felela kae le yona lebitso la ka nna he ke President Masimene ho fihlela re kopana hape ka nako eo e tshwe bokgotso ba bae.

0: tsarona ke metse tswe mihlano la foraletse hora ina ya probedi ntumela ha le tsena mamogati wa waka e motlakio le boetjwalo ena ntate a ka nne president masemene kapalo ya buka a tsamaile le rona tlo mane metse tsongelo shumela metse mihlano hantla ga re libile horeng ya probedi o tsheletse kwano horeng ya borobedi ka le qokela ka le wetsa nnete ya setsa la ngona John Lee kgwedi ntse le yona kgwedi e kgolo wena mamere sa masala so tshe kgwedi ya mosadi o ska ba makala ha utlwa ke sekiletsa tsena e tsena di hloka rona wena mamere sa masala so tshe batho ba dumelletsweng ho ya lekgotleng le leholo a tsanke le fetsetsatsing le ke batla re tlo qoqa ho na le motho a ka nkomanyang hore ke batla re tlo qoqa wena mamelo sa masala sothohle ka taba ena ya cellular phone jwale ha ke tsebe gore na ebe ha boemo ba legodimo bo le tjena na ebe re ka qoqang ka taba tseo tseo ke neng ke batla re ke re di tshohle hanyane kapa le batla gore re nne re bue re utlwe gore na ebe ho ntse ho etsahalang dibakeng tsa lona ka ho fapana gobane nete e sale ko gore ba bang pula e ntse e na hampe matlo a ntse a fefoa ba bang lehlwa le ba kwaletse ho ntse ho etsahala dintho tse ngata ha ke tsebe na le ka batla ho kgetha hore re ke re tshetsetheng taba efe ona mamedi wa samasalo soso empa ha re tla tabeng ena ya cellular phone ona maratu wa ka e motle taba ya ka e ne e le hore kapo taba ya ka ke hore ana taba ye ya ho ba le di password taba ena ya ho ba le di password ho ba le lekunutu ho ba le nomoro ya lekunutu e bulang fono ya hao lona bomme le bontate na e nepaetse na ka lapeng ka moo le hore na nako e nepaetseng ya hore e be jwale le re ae ha re tloeleng ho penya difono tsa rona re shebaneng le lelapa ke efe gobane o tla fumana gore ka nnete ga re sana taba yane ya kopano le kgokagano e nepaetseng le go arolelana lerato ka tsela e nepaetseng le balekane ba rona le bana ba rona ka lebaka la fonofono ee re thabela go bua le batho ba ka thoko go feta go qeta nako le baratuwa ba rona ka tlong jwa le ikgetheleng he Kedi o dumela Ndate
1: Ndate

0: ntate
1: o ile a ntla ka bo mogwele
0: a e bo o ntso tutse ha ntla ka nqena hle
1: a e wa ke hlae le tse hantle ntate ga ke di bo a so ke ke mo ba tang hao bolo bolo tsa le ntse ndi
0: a ha le ne la kgethia
1: bolo tsa le ntse ndi kgethi
0: ntate
1: jwale no ga ga ne di ke botate ne ke batla ne ke rata haholo ha ga ke na ke ya bentsa ha o gne ke belle na ya dikolo tu tsena tsara sa ne ge ide ka pele ke ne ke hlaya le yona ke ne ge be e
0: ntate ke
1: ke tla o ya ne ha ya cell phone ga ke go bua ka cell phone
0: e ntate
1: o re cell phone na ibe ka o ne ba hala ke ha yana le password ke di ga rata ha ile jwa lo ka ba ga rata
0: aha
1: ha e taba eno ya re bua ka password ke bua ka pin ye o itse jwang ke ya le kuruti ye o itse jwang ke monga yona ka ba itse jwang ke le lapa ke tla re inte ka ba inte
0: a o se ka o se ke wa takalatsa o bua ntho e le nngwe
1: ke batho bana ba babe
0: aha
1: nala ha se ke batho bana ba babe ke lo so na le ntse a itse mfuno mo ana wa le batho ba ba babe e mongwe tla o tla botsama ga ke batla me o botsana bona batho bana ba
0: mm
1: bana ke bona ba tsebang a pin ya le kudule a phone mm ke bona fela nna ka go ya ka nna ke utlwa e se na bohlokwa taba eno eno eno eno ya password eno nkoko ka go ya ka nna
0: oo ntate
1: ke ba bang batla
0: ke ya leboga
1: mongaake wa gabile mogwele
0: ke utlwa ntso nkaraba
1: e sa go wa gabile ena ya cell phone re e fete
0: e ntate
1: ka nnete mogwele ke ke de se khale go bona le swa leo itlaga ke tswela ka ntle ka mona ha e ba ke ya e se ba kana nyana ke nka se ba kana nyana go tletse fela mogwele go re ke ka pa ke re ke tetelo yin ya le ba la fela bolile le ba le ba la pingwa bo
0: eh
1: se ba ka se go ha o se tsamaya o hleka e o hlekela go go e o tlo go gone o tsamaya ha e ba o sa hala e di tlo tse ka ba di telele ba o wetse e di eta ga le o hlekela go go tlo tsamaya go ntlo ke ketetse o isa khale le bale sa tingena sa le ke se betsana le boe mo bo sa tingena fe
0: e ntate
1: ha ke ka ta ho etsa jwalo ka motsotsi ka mogane tsotsi e mmedi Mono mo ke tamo tsa ho so ka dei. Ke tlame ho etsa hape hape ke tsebe ke tsebe makhatlo a makae. Tsa dinge na fe.
0: E sa lo sebetsa tsiagile.
1: Ha e sa ke sebetsa tsiagile la ka ofe.
0: Phomola.
1: Ke phomotse ana ke la gore ke ya go tla ona ma thata ke ne ke na lona tsa dinge na jwale ntweno ke tetetse hale e ne a bo e mo bono go. Bo jwalo. Jwale ke ne ke re na ipe. Go ba tsebang dinako le diphetophetho e be ha ba ka be ba tlahlamo ba ka ba re tolokele gore na e be taba ye e tloreng ke molaetsa o tloreng go rona ge le basotho dilemong sona se ga golo kgweding yona e ya lona mogwele ba tseba kgwedi e ke ya lona mogwele
0: ga mona dirang
1: le botlhokwa
0: a ga golo gao a e re botlhokwa a tsa ke lo ke dula ke le bolela mehla go le go tsoga go rata e qetela re tsamae
1: hola re ntse ke tsaya ba teng mogwele
0: ha o batleng
1: a ke ba tla go le tsaga dikwa ka bahaleng a tse ba di ba etse e tala le tala le mazaka na go
0: ke lona ba go tshwarisa nyona re tla etsang
1: a ha ke ba tla le tsoga
0: go reng
1: ke bo ka ndi ona o tsaka di baka ba haleng ka mo ga mo se yang e tlo pumane sa ga e di fitla e e mena e si ya o le mongwe
0: ha re le fa yona le hale ya
1: o tsama mana e mena ha di siko o tla o salati pa e po
0: ha re le fa yona le hale ya
1: ha re
0: e re ke ithole o lokile o mpuisa na go etelele o mpuisa na go etelele Kgedi o ke a dumedisa.
2: Hey, ubulange.
0: Mahangi babaletswe ntate, wena ntso phetsevang?
2: Ka kana de ka ra sa mo se kgotsa bona.
0: E ntate.
2: Ke ntate mpiti ka se mo ha lutse.
0: Ntate mpiti kgotso.
2: Ke u bua ka taba di password. Ha ke a tsapa ke kene le dine tsa mo hla. Fela ka go tse khaletse u bua no password di dira.
0: O ntate ke kopa go qala taba ya ka qalong. Ke tsena ho bohlokwa o le ntate mpiti hore o be le nomoro ya lekunutu e bulang fono ya hao. Mme a sa etsebe kapa mme o lokela ho etseba na. Le hore le kele re jwetse rona nako e nepahetseng ya hore le kele tlwaele ho penya difono ke efeng.
2: Oh,
0: ntate.
2: Eh,
0: mongaka.
2: Eh, founu ya ka ha ke re ka o fela tabo fuma ke na le bana ba bararo le mme e le nna. Mhm. Ke mo le mona le founu ya. Hai bebe mme wa ka maska jo ba ka founu ya ka 1 2 3 ke kopa founu ya hao ba ka 1 2 3. Ke mo ka e mo le mong ha ya founu ke ha mwana nna ke rata ke mo kopa e. Ke kopa nga le mo founu ya ona ke di tsaya. Ke ke nne ke tsaya. Ile mo re ya ka phoso e ke ka le ya mo le bo tso ba go fa ntse ya ne se. Mm. Ke la mwana mo nyana le bo mo ha.
0: Ke se ga re
2: ya ga difuno. Ntate. Ya, ntle na password ena ja ga bana bo tloga ka hore. Tshelete ya ga e benya ntle ka
0: phone. Ntate ke mametse.
2: Ha so tshelete se nya metse ka phone. Ke tla ka go ya mone ke ntsha tshelete ding ba tumbana ke batla go ba shout e bana ke ntse tshelete ka ke bona tshelete ya ga. Ba le ngwana e ba o ho nna pili ke ambo ho ntate. Tshelete ya ona ntse e feletse ka mo.
0: Ke re,
2: human, o bana mo mputa. A re, o an sebele go tsaya sebele nne o tsitse tsebele. So, gore ke re polane ke se o re, ena, ke go etsa sa password ya hao. O le mo, le nna ke ka ba ga etse. Itse ba go tshele dina hao. Ka o ga fa phone ya hao. Nna ke tsa password ya hao, nna tsa password ya hao, o sia ka tsa password ya hao, o ka tsa password ya hao. Tshele ya go le nya mera. O ba ke go bona le pete 13.
0: Ntate lore ilore la kwata ha go tswa tshelete ya lona.
2: Ah, ke ha handle one ha ba go bula ka gantlo. Ya le gona le ntse ba tsang ya tshelete ha o bui. O songa phone ya ka o ntsha tshelete e go melela phone ya ao. Ha ise ke makala o ithutse bo ha o bui. Ke go tla utswa ka mwana o go tshwe tshelete. Ke mwana o ha sa ntse o go ska wa mo jwetsa go ke nne.
0: Fela wa go e monate nyana. A tsa ke le vetsa ntse re lenkela go monate.
2: Oh, ba le sa utse ka tshe.
0: Hey, ntate re bua re lo utswetsa bo mang. A tsa go monata ntse re lo utswetsa go buetse.
2: Ha re ka bibeleng ha e go kopotla o fu.
0: Ha re ka ka bibeleng taba tsena re ke be ga diqeta wa ntseba. Fela ke re ho monate ha re ntse re nka dinthotsa lona.
2: Hey, ke go kela ho motho yona ke re mana ho ba leng utswa tshelete ya ka ba tshelete ya ka ke hao. O ga antshagele. Ha ke sa tapile, ha ke sena ntle tsa ere ha ke a kopa dimo
0: ba. Fela o tsebe ho go le monate pelong ya haela a tshulo jwalo. Ke a le bontate. A bontate le kwatiswa ke. Le kwatiswa ke. Ha go tswa tshelete ya lona. Ah, e long. Le kwatelang. Ke monate tshelete ya lona. Ha re ja e monate. E etsa hore re be le boitshepo ba hore monna wa ka o wa ngata.

0: di dumela.
1: Ntate. Buare ntate te fa monyatsi, Putins ba para.
0: Ntate monyatsi.
1: Ee ya ka gaidi ya ka onzo itiretse hanta ga ga metsi.
0: Ka nete mahaung ke ba baletswe ka ba wena o phetse jwang.
1: Ee wa bata ge phetse tsara wa bata.
0: Ke a utlwa.
1: Ai taba ya hao ka nete ke a utlwa ke mametse hanta ba tseba. Taba ya password e botlhokwa.
0: He e bontate le reng.
1: Bohlokwa gobane e yao go wa fumana founu e se e kolota. E kolota wena o soka ba o kadima o sa tsele le gona go kadima jwa.
0: Ke bo mang ba kolotang ka yone?
1: Bana ba e ke dulang le bona.
0: E ntate.
1: Ke ba seba difounu mo o utlwa ka gaga difounu. Empa he ntho e beilweng ka tlong yona ga baenke ba utlwa ntse ka founong go ita difounung tsa bone.
0: E ntate.
1: Ba re password ntse le botlhokwa gore motho e molemo a le password le a ntse re sebedisa founo ka ofela.
0: Fela jale le lona le ntate le lona le nyonyobela tsa rona e bele a kwata ga re se re na le tsona.
1: Ba nyonyobela tsa rona. Jale re ke e fete ena ya gakediang.
0: E ntate.
1: Wa tseba ke ke tlhabea.
0: Ke eng jwale?
1: Ntho tsa gae se bona di motebong di tlameya gore ebe di a theoa ke a ipotsa gona ebe ba go kae.
0: E ntate.
1: Motho a lo theola e mongwe o tsamaye ebe ke seileng ka nako wa gago. Di tlameya gore ebe la bone kapa la botlhano di be di kitse gae.
0: Ee mongaka.
1: Di le gore sontaa di be di tsamaya di a jwale e ke senya gona ebe wa kgonne go tloa. Kapa ba so tlo ina go go tsitsi tsona e.
0: A o batho.
1: Ka nete jona ntse ke yeng go di nna go le yona e ra tsire na e. Ba e mo ja so ba bona ha bana le difono ka mane ne.
0: E ntate.
1: Ke jona ntse re ke. Empa he mo gana mo di mo ta e tsao ga se ke re bona one pa. Ha re
0: ke go tsepa go le tlahlaka.
1: Tsena se ka. Ka mona ka mo ke mang ka teng ha o nyoro sa ka komo komo le na bo thaba ka bona. O batla go le pelenyana jaana ga re sa tsebe ka godimodimo ka kwa.
0: E ntate.
1: Ee empa he ka nete ke bona le sane se boima jolo ka sa go golaang le ka mane mo godi ka kwa.
0: Ee mongaka.
1: Ee ya tsena ka nete re ntse go mametse ntse re na le wena le batho botlhe ka ofela.
0: Ke a leboga ntate.
1: Kana se gane.
0: Ah ebo hlaba-hlaba mo.
1: Ee wa batla o tsebe se dutse mollono wana ke tsafalo wa go batla.
0: Ao batho.
1: Bale le kubo tse buang tsena le tsona e di hasetse.
0: Ke a leboga ntate, ke a
1: leboga.
0: Ke a leboga. Ee, ha o so re dikobo tse buang, ee, ke a utlwa wa re qobisa. Empa he ha ona taba. Amere sa masalo sotho tlametso tsa rona ya 20 a metso o mong. Antle re foraletse hora ena ya borobedi. A tšhelete ya lona ga e rata bo ntate. E monate. Le re fa yona fela ga re ntse re inkeinkela. Ee, mona le mane go ba monate teng. Ge di o dumela. Mamedi kgotso.
2: Ausi a ka dumela.
0: Ke ne ke utlwa ke ipotsa gore na e be le ka megotlong ka mono go etsagala jwang.
2: Ka ke ye ka megotlong ka mono.
0: Ee.
2: Ke ne ke di bone di tsakeng.
0: Ee.
2: Gona he gona ke tsakeng ha di se di tsakeng yana tsena tse bapalang.
0: O ntswetsang ausi a mogolo.
2: Ai, mata.
0: Ee.
2: Ke le tlo ga tswe ke re lo ne ba la pide ntse ke re ta smo.
0: Emme.
2: Ho ya la ta tswe ke ke e sa fumane ya hona le mo hlale tai la ka tsa ha le sa tike la ta tai. Emme.
0: Ha u tswa. Me.
2: Taba ya di-password tsena tsa lone batjha. A ke kgone dimaka tsong pesi ke megotlong wa
0: le. Ke a o tseba ausi, ke a o tseba. Ko tseba ka ditsene ka tena.
2: O ba nnatella kae?
0: Re tla bua le konotung fela ke o tseba go tseba.
2: he. Ne kutu wana kano huna ni mutana ba itiraka mulalaki. Ne wa hau ki musimba huhaan. Sala he. Libi sala mutu hake wata ki pompi.
0: Kia tse ba usie mohol.
2: Sheba. Ha se taba ene pa isi he. Ha le dula ka kumi le babedi se le kwalana na di fono ka mogwa o wa di password.
0: Aha.
2: Go ba ntori na ta se sa hala ja le mo di fono tsa lone ha ke re batla.
0: Ke ne teng gono.
2: Le a itseba gore na jwang ha le ya le ba ne di taba tsa di fono o so o patang ha ka le ka.
0: Ke ngwe patang.
2: Ee. Ka nnete. O sa u go se ka ne ti chelete ya ka e ba chelete ya ha u ke a me a ka ke a ha
0: o gono
2: e mothata
0: bo ho ka ya tha u swa ka megotlong
2: e ke mothata mo ho ka ba ha patelanwa
0: motho a ba akwata
2: motho a ba ikwa bohloko
0: ka nthwe ka lenyana
2: ke nyane bona bo ha isane ya u swa ka Di fana di khala malapa wena ngwaneso re tsya ho iphapanyetsa nnete ena.
0: Ho jwalo.
2: Hobane ba thubadi sebedisang ba kene lenyalo. Ha ba di sebedise ka mokgwa o nepahetseng jwale e bidi ya ba qabanya.
0: Ee, ho jwalo.
2: O bone e mong a sa e mong a se kang ka fone ya hae a sa mo jwetsa. Apa ha o na le ntho a e bone jwale e bile ntho e kenyatsang. Ha ke ho na le a talatella ho nka ya e mong ha le siyo a ipheke.
0: Ee, ho jwalo.
2: O batlang ho yona, o batla ho bonang. Ha o e tlohele e se ya hao. Motho ha a le tsakwana a bua le batho ba buang le bona ha o mo tlohele.
0: A letse.
2: A letse ko a hao ke ena o ba hlodisitse o na le taba.
0: Tlohella motho enwa a letse.
2: Tlohella motho a letse a etse ntho a e ratang ka nako a e batlang.
0: Ho teng o hlodisitse bana.
2: Ko bana ba ntsa bua le bona o ntsa bile a tsa ba yetsa hore hela. Le sekela letsakana ko itseng mongateng.
0: Sekela letsang hobane mongateng.
2: O na le taba yana.
0: Ee. O ka ipuela fatshe.
2: Ee, o seka ba kore ntho tse sa o ameng. Di poele hobane di tlo bakela mafu a pele.
0: Le bodutu ha o se ya megotlong.
2: O sa tsebe na jwale ke mothata.
0: Ee.
2: O ka bo tlwetse motho a gakolae hodimo le tlase. O tla kgutla o tla batle mona ba tla mo bata beng ba basadi ha ntsa ba le tseng. Motho o tla mo batla a mo tsome a re ke batla monna ene o ne o bua le ena a mo tsome a ba mo thole.
0: Ee.
2: Jwale ke taba ha e hakeng o kena kae moo.
0: O ka mo tlwela a letsa.
2: Ee, o tla lefa ka mmele wa hae.
0: Ke a o rata o sia megotlong o. A tsanke le wese. A kore ke kgaohanela o sieno gobane o taba dingata hona hona hona hona hona ho. E re ke etse tjena.

0: Dumelo, dumela.
1: Mokgono di matatso mtesi. Ka mekgotlong hape.
0: Mokgono maki hle.
1: Fela, ausi.
0: Radu.
1: Ke taba ya bohlokwa ena.
0: E bue.
1: O ntate ha ba le dumelle ka tjhelete tsa bona, wa utlwa ngwaneng.
0: Mokgono ha o e tempella tjena jwale ke e re ke kwale pinena e ska ntlhodi bua nkgono.
1: Ke tla gwala ke re bo ntate dumela bo mme bana ka tjhelete ya bona e leng ya lona. Le sebeleditse bona. Le yetsa ke nna ke motho wa moholo kgale ntho tsena ke di bona. Le mamele nna o ba se ke sena maano a mangata a na a ntho tsa lefatshe lena. Se ke ipuela nnete fela ba se ke tla ho ya itlhella.
0: Nkgono ba jwetse.
1: Lona. Dumela basadi bana ba lona hobane ba tla le etsetsa ntho tse bohloko le ba ruta hore ba le etsetse ntho tse bohloko tsa ho ya ka thoko moo ba tla dumellwa ho bula difono ba ntsha tjhelete le ene le tla utlwa bohloko.

0: bana le bana bana ba lona. Go ya la tuela basadi ba lona. Eh ha ke hane ho ntona le basadi ba bohlaswa jo ka ha batho ba sa tshwane ho shiwa ka wa tseba.
1: Eh ho jwalong gone.
0: Eh sela khiritseni. O kwa nne wa ka.
1: Emme.
0: Eh ho ba ne ba tlabe ba rata ha basadi bana ba bona ba panya le ka di tshimonya. Ho tu ba panya ka ditshinyehelo mmawe.
1: Ke nnete.
0: Eh wa fuga ba se ba kentseng tshitsane tsa magwa. Ba le jalo jalo melodi se le mefube le banana. Ba kentse masale dinkombona ba hela ba tlatlapetse.
1: Ha monate bang a o sie mogolo.
0: Yale wa ba re o tlatlapela ka ya mang.
1: O tlatlapela ka ya mang. Eh.
0: O ke mosadi yo a tlatlapele ka ya mang. Ha sa ipatletse motho a tlatla a ta motlatlapedisa. A se ka lla jwale.
1: Ke a o rata nkgono.
0: Thank you.
1: Eh, ha ibuwe ke messing a le moholo a seng a salletswe fela go hore fela itsamaele a tsha ke tsebena le batlang bontate.

0: Radio Dumela. Dumela.
1: Alaba.
0: Moratuwa wa ka.
1: Asa ke mme wa thakutse nne fela wa tsa bitso le le tlwang ke ngwana le mmae le ntatae MARY.
0: Halala si Maria.
1: Eh.
0: Ao Mary Mary.
1: Ko
0: ke a tseba.
1: A tsa ente nge sala ka thuko ke batho ba sala o yena password fela.
0: Ena ba shebile na password fela.
1: O re na. Fono e ka go sebedisa ka nako e feng.
0: Obane lona tjena o ka nna ba bantse ba epenya.
1: E na yona go kwa ntse ba e siya.
0: Ba buetsa se Maria.
1: Ah ma jo sa jo fono. Ina lena. Ke mo le be tsena. Hai ba motheare kwa na huwe mosebetsi.
0: Eh.
1: Ke batho ka ho fapana. Ha re se
0: Au, au, au, au, au, Maria, hle. Au, Maria.

batlang password. Le batlang ke bona. Ke batlang re le nama e le nngwe. Le kwatelang bontate ha re ja tjhelete ya lona. Wo ja ya bana ba mang. Ha re sa ja lona. Askebe ra hlokelana nako ha e mono. Re qetella re fumana melaetsa e foresighting. Bathumba foresighting. Ana go e foresighting. Go bane rona ka bo

0: shoto botswa mona gona o apere o jile molekano wa hao a sa ka o botsa a sa o botsa le o botsa molekano wa hao ge di dumela kena
1: diwana a o bua ke kwa tire wa o se ke go tsa go tsaba
0: a o se maria ha ka mpa gutla
1: a pa di bua bua le ntwana nda de so bua he
0: o tseba wa batlo a ipuela nnete fela e seng go gongwe a o se maria mogwa
1: gae
0: ntate
1: e
0: mongaka
1: a tseba taba ena a sere founu ka nnete ya modimo ke taba o tlile ka taba tse monnate ya golo nebra
0: entate
1: ya holoka ba ne bo mme ke batho ba tla ba tlameha go ba be batle batho ba na ba tlameha ba kenye bo manala ba kenye eng ana ba fetisang holo le bona bo phe o tlo fumana ba ba manala ke ba ba ba tsa ba le motho a phe a ka lapeng
0: entate
1: a ga wa e tsaya jo mo nipra
0: sala bela ke go tla fumana re le batle
1: eh la e tlile le tsamea ba batle
0: entate
1: tlile le tsamea le be batle wali ke ba tla o tsiba mona ba ga ba ntsha ke jetse mona mo ile go bua le fono ena se la ina ile go eng wali e re dumelana ka go e tsamea ke go re shebele ngong ke be ne re go panela tlile se la bale re se re matela go yona male e mong le mo batla go fika pele a o sheba gona ana e letsetswa ke kgolo e tlang go mang ke taka ka ditaba tse jwang ga e tlo qabanya taba tseo o tlo bona lebelo la batho ba babedi ga ba ya founu e jwang
0: entate
1: e mong le mo a batla go a fika pele e mong o batla a tla eng ka pele o rua e agabela mo eno a e mong a sa utlwe
0: helang
1: e ya ga ba tsaya ngwana ba tleno a utlwe gona kgolo eno e reng data ya ga ba yola ke bona e se ke tsamaye
0: tsamayang tate ke a leboga.

0: dumela.
1: O gone di maka tsempesi.
0: Ke a tseba o sia megotlo.
1: Ba a sna ya ka go feletse.
0: A tshe ja o Maria ke a kwata.
1: O feletse ke go bulelle ke nna ngone.
0: Nkoqele.
1: Ba le nya ya fono. Go no feletse ayo.
0: Emme.
1: Ah ha ha na buthata ka fono. Buthata ke. O ba ni fono ke a hao. O tla e sebedisa ka nako eo o sa sebetseng o sena mabaka a go sebetsa. Ka nako nngwe le ga o ka ikuela ya nna letetsa fela ya baontsi ya ka ba dikgolo fela ke bothata.
0: Bo go kae bothata?
1: Ee, bo go kae gona moo gore go etse dintho bothata le ga go sena bothata. O nka fono ya gao mona. Ke a gago ikenya pokothong molekane wa gago ka mone ya yona ga go sena bothata ka ga fono ga kege
0: ebile o sena le letswalo
1: ga o na letswalo a ntate fono eno ya ka ke a e sia ga e le mona ke e sia go na le mo tiang a o nwa gabe dikgolo tse ka kena moo
0: e se ka kubutwa
1: ee ga gona bothata ba le ha le ha illa o nke o yabe mama metsi nna le bua kang o le bua le motho wa ntate mohlomo yo o motsebang o tla utlwa taba tsa lone ga e ba disempe tlhe mme wa ka
0: ee moratuwa
1: ee taba tsa lone ga disempe ke bothata
0: bo go kae
1: ee Koba o ka ga ba fono fela o sena le letswalo o sena le letho o nke o ya gabe le bua le motho o na ha e ba se le monana le kelello o a tseba o ke ne dikolo le batho ba bo ka nna ba wa ba tseba ha ke ri e sebe ti mo sebe ta mo sebe ka le batho
0: e bo
1: ba ka o nitse tsa batho ke mothata go motho a ka go kumwang a utlwa ka ke le se wa khalala
0: Ah!

0: Radio Dumela.
1: Marosa, Rosa.
0: Moratuwa waka.
1: Tinto ne di nyameletse.
0: Ah, tsia o si Maria.
1: Eh, ha o tsaka. Ya pele, tenga nete. Password ha e hlokahale. Ka ka fono nka go le lapa ka mo. Hobane wa tseba hona le ditlamorao tse bohloko tse etsagalang. O so fumana bothata tseleng, wa idibana nenneng. Hana jwale o ye o thuswe jwang, batho ba sitwa gore na ba letsetsa mang ka founu ya gago, jale o ikentse senotlolo.
0: Aha.
1: Ee, password ga e tlhokagale. Gona ke password ya nkago o lelapa goba e mong le mong o na le founu ya gae. Bomme ba le bona bothong ba nka tšhelete, ka nnete teng ga ba kope tšhelete gobane ke tšhelete e ke ya goneng. Jale re utswetsang.
0: Ee, ga o se Maria.
1: Ae ka nnete, ga e se ka utsiwa yona e kopiwa ntle o itswe kopa o tla fuwa. A tseba ntate o le yaka ba nna o omanya, qetelong ya qetelelo ke gore o ntse a tlo o fa yona. Jale ga e kopiwe gantle. Jale re ye nakong he. Ya go sebedisa founu. Mm-mm. Motshegare re na le nako e ngata gagolo eo re e qetang re le bang re sena balekane ba rona. Ga re e sebedise o ya kwana le kwana founu, ntho e nngwe le nngwe e na le nako, mantsiboa e be ke nako ya lelapa. Gobane ke le motho nke ke ka rata go tlhokelwa nako. Jale ga ke tlhokela motho yo mong nako, teng e tla ba jwang taba ye. Seo o ratang go o seetswe le wena seetse go ba bang. E tle se ke are ga seetswa go wena sena se o ntseng o seetsa e ba se qetelela se utlwisa botlhoko.
0: Halala ausi Maria.
1: E tsena taba majosa josa.
0: Ke a o rata ausi Maria wa utlwa.
1: A re leboe.
0: Tanki rato laka, tanki, tanki. Ausi Maria ore bomme re se ke ra utswang tšhelete eo.

0: pedi bana ba etso ha wa le go tswa ile maotomane ha le mabedi re ka etsa jwang empa ha ba re sebeditse hantle ke jo ka metla ke re matla poko thoriso le ganya di lebiswe ho ntate modimo lebitso la ka ke Debra ke Josephine ke Nqosa ke mogwele wa mantsukunyana wa katale sefere ba gole ba kitima mabitleng ha tsho ke nasa gata hanqosa mo teng ke jo ka metla ke re ha ke lebeleta ke ipusi ke a buswa mo ke mogana mo house 62 Nqosa mogana ka tsa maile mo tsa mahantle le mogana thaba mogana di tlaba e motle mo kona ke bua ka mantle a ise na mogana gwa bane theko ke ngwana nyana wa me ya bo sehlana bo imametse tsa tsena ke tswa ke tsa mama medo sa masala so thotle ke le ba ka haiso ka machacha ke lo bona bana ba bagago ba tla he nete sa le mohlomphe ga ditapole a emongaka bona hore machacha e ya luka bona hore tsela e ya luka ka momo we le ga kopa re alla
1: tsheke bona go go tsala tsela ya bana
0: mo tsebe ha se go hweletsa mona e hlo so le hobe
1: ke mole masa
0: dumelle ke se ke be ka re ha na taba monkeng e tla ka ke qobisa mohlomphe ga ditapole re ke se ke be ka re ha na taba monkeng re ke tloelle ile jwalo ho thwefela ke lo lwanela basadi

Nako ke hora ya borobong sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa ditaba tse phethelang letsatsi o di balwa ke Motsedisi Tjhakela Makaja pele ke dihlooho tsa tsona. Tonakgolo o hlahloba tsela ya moitshupedi ho ya Mpatane Makgaleng. Difefo tse matla di tswela pele ho baka tshenyo dibakeng tse fapakaneng ka hara naha. Ditaba ka botlalo. Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Matekane o re lekala la dipalangwang le mesebetsi ya setjhaba le lokela ho sebedisa metjhini ya baahi ba Makgaleng ha ba ntlafatsa tsela e le ho ntlafatsa dikgwebo tsa bona. Ha bua le setjhaba sa Makgaleng kajeno mo a neng a ile ho hlahloba tsela ya ho tloha ha moitshupedi ho ya Mpatane Makgaleng Maseru kajeno, Mohlomphehi Tonakgolo o itse ha e le mona ba bile boithutong ba tsela ho tla boela ho latela kgokelo ya motlakase ho thusa barutwana le bahwebi ho boloka thepa ya bona. Etona dipalangwa le mesebetsi ya setjhaba Mohlomphehi Matjato Moteane o itse ba tlo etsa boithuto ba tsela ena e fetang a Makgaleng ka hore bana le morero o moholo wa Maaleale Zone ya bolelele ba dikilomitara tse 150 e tla tsamaya ka hare ho setereke sa Maseru mafeteng le Mohale Soko. A re pele ho morero wa Maaleale Zone, mmuso o tla etsa tokiso ya tsela ya lehlohlojwane hore ebe boemong bo ntlafetseng ho nolofatsa motsamao wa setjhaba le makoloi. Ho sa le jolo, mokgetho wa lebatowa la Makgaleng Mohlomphehi Motsi Lehata o lebohile mmuso ka ho hopola setjhaba sa Makgaleng se bileng le sello sa tsela ka nako e telele. A re o tshepa hore ha morero wa Maaleale Zone o qala o tla hlahisa mesebetsi e mengata mme setjhaba se une molemo. Mmusi wa setereke sa Mohale Soko Mofumahadi Moleboheng Lebele o hlalositse ha sefefo se matla se bileng Mpharane kajeno se fefotse marulelo a diofisi tsa motheo wa sepolesa, setsi sa bophelo, matlo a bodulo le diphaposi tsa ho ithuta sekolong se phahameng sa Mount Carmel. Mofumahadi Lebele o re ke matlo a 26 a fefohileng metseng e ka bang mene ya Sekiring, Hatailele, Hakganyago. A re moya o ntse o tswela pele. A re ditho tsa puso ya dibaka metseng eo ba supa gore ha ho ditlaleho tsa batho ba ne metseng kapa ho timela, mme ba setseng ba hloka bodulo ho hang ba eleditswe ho kopa botshabedi ho bahaisane ka ha ho se thuso eo ba ka e fumanang ka lebaka la boemo bo bobe ba lehodimo. Ho sa le jolo, Mofumahadi Lebele o bontshitse hore batho ba ileng ba tlalehwa ba kwalletswe ke lehlwa ha tlhabedi ba bolokehile ka ha ba ile ba kopelwa botshabedi ha moahi e mong. Ditlaleho di boela di bontsha hore marulelo a sepetlele sa Scott le a sekolo sa Thabang Moreja a fefotswe ke moya o matla. Mokgatlo o ikemetseng wa kentele Lesotho CSOS o gakotse letsholo le ikemetseng le reretsweng ho kgothaletsa tshehetso ya seabo sa mafapha a mmuso le a ikemetseng wa kofisa kentelo ya bana ka ho tsetela ho yona moshwelella kentelong le bophelong ba ngwana. Modulasetulo wa mokgatlo Mofumahadi Puseletso Sethunya o bontshitse hore ke tokelo ya ngwana e mong le e mong ho ya kentelong le ha ho le jwalo ho ntse ho ena le bana ba fumana sa fumaneng diente ka mabaka a kenyeletsang tlhokahalo ya tjhelete, bohole ba ditsi tsa bophelo le ho hloka tsebo hara tse ding. Ka lebaka lena, o ipileditse ho mmuso, dikgwebo tse ikemetseng le Basotho ka kakaretso ho tshehetsa morero ona. Ho sa le jolo, Mofumatsana le Bohandi Phapang lefapheng la boboeli le dikgokahanyo o hlalositse ha letsholo lena le sebetsa le lekala la bophelo ho netefatsa hore ngwana e mong le e mong o fumana diente esita le ba dibakeng tse sa fihleleheng ha bobebe, mme morero ona o se o sebeditse diterekeng tse

santane a hola jalo o tla bona e ntse e magapetlanyana ao a hole a tla fitlha boemong ba gore a tswala nako a tlo tswala legapetla le ka gare-gare leo le moo e tla itlhagatlhaga go itlhagela ga lona go tlo etsa lesaka le bitsang lenono lenono lena ke leo go lona go tla saga soho ya mabele mabele ga a tswala tla tlhagisa diso mme so ene tla tla tlhakaga karolo eng ya lesaka e bitsang lenono ga o ka etsagala gore seboko sa letlhaka se kene ka gara legapetla leo e re nako e le itlhakanyele seboko seo sa letlhakantse se le ka gare ka mo se tla bipetsa se be se shelele gona ka mono se e se etse nthonya e se kokotwana tsenana e ditsa kokotane kokotane ena go yona mono go tla saga maele a reng kgomaredi ya kokotane boko sa e shwa le lenono o tla bona ka nako o sokotile gore seboko sena se ja sa kena ka gare ka mono lebele lefa maina lebele ntse ya pele jalo ga ka nako aona se re na le mantsi a kang bo lenono jalo polelong yo a ya he a tla tswala ka nako a tswalang go tlhaga tlhogo enone e tse sebopego se ntseng tlhogo gore go tlo tlo tlhaga dithoto tsa mabele ka gara tlhogong eno jale ga qala go tlhaga jalo go the a tla etsa nthonyane ka gamphofu ene e tla etsa nthonyane ka gamphofunyana phofu eno ga le jalo go the a modula jale ga a ntsa gola ntsa gola modula ga ntse ntse ke mofuta wa jang o etsang so e tlanyana ene ya lebele ebileng e sesoga ya nthonyane e kang ke phofunyana jele go the a modula ga le jalo ga ntsa ya ntsa gola ntsa badi a ntsa a nka sebopo sa ona go tla thoya tlakoga modula ke nako ene ya re tlabe re re ke tlakola ke nako e mabele a tlakoga modula modula wa nene phofonyana eno ke yona modula wa foforeya e be ke go tlhaga dithotse tsa mabele aya aya aye e re ga a sa dithotse tsena e se e bonagala go ntho ena ke mabele ena a re go thoya senkgwane ga le senkgwane jalo go tlo tlhaga dijona moo go na le bogobe bo entseng ka mabele a matšha ona anono a bitsa bogobe bo ne o bitsa senkgwane senkgwane se ne ntsi le ne le tsa gona mo mabele ao a entseng senkgwane mabele a re a le mangwe tla fumana gore a na le mebala go na le a masweu a bitswa sethobane go na le a mang a manala go na le a mafubedu jale a ne a mafubedu ko ona ana e tla re ga ntsa gola a tlaisa diopo tsa ona e be ga a sa ba mafubedi a sa tloa go ba senkgwane a sa ba a tlaisa mmala wa ona go thwe a mpa tsa mathele methele ke nenyana e ka mona ka dimpeng ka mona e leng gobedu jale mabele ano ga a le jalo a santile bofubedu bono a bontsha bofubedu ba ona e le mmala wa ona wa go qetela go tlhampa tsa mathele ke le mabele ana ga ntsa gola he gere go na le gore go thwe go lo tshosa didonyana didonyana tse ratang mabele ga ngata ke maeba jale e le motho o tla ya masimomane a ye tshosa mabele gore dinonyana di seke tsa ja gobane jele ga o a tlela dinonyana di a ja ga ke go santse o itlwa go kotulo o tla ba tlase jale ebe o tla tlameya go a tshosa go feta mono a upelelwa go upelelwa go sebedisa mo go batla ngaka e tlatla e upelela mono gore mabele a na se ka jewa ke dinonyana jale ha o ntse o tshosa moo ka nako nngwe ga o ntse o tshosa o tla bona go na le sebokonyana se ratang go ja mabele se bitswa popane se rata ona mabele ao ga sa entse ditlhogo jalo seboko seno se ka rata go ja mabele ana ga ka nte nngwe e le maele.

0: Tlele ka go mo di no nyala tlo thinke. Le mahodi, le hodi a ha ji mabele ha kalwa ha ga tau ja diboko.
1: Oh.
0: Yala ha le hodi yala le di tsa di masaya le bele mo. Le di tsa ke seboko sane, le tlo ja seboko se. Le a dira le bentse le ja mono. Ke ka go ngwe le hodi le di tsa di mo le mo tshusi o tseba gore ma ma le hodi ha le je mabele le ja diboko. A tsheka ka se ka mona hona le ba le ipatileng. Le se ntse le ja mabele wena o ntse o ile go ngwana o di ngore.
1: Ke mahong.
0: Ke le hodi. Ke le tsa saha maele a reng. A tshintshela ke mahodi a patileng.
1: Even.
0: Eh, no, no, le hodi le patile ya lena. Wena o dire go ngwana o di bo o ntse ga le hodi le na le ntse tsa mosebetsi le ja se go sena se continuate. And dia re ka tsa ka mane ha le hodi le na le ema o fumana le fofa le ka ma le jile fumana o re a ka ndi le le le ya sala le tlile ka bolo ga ho sana le mabele ka bo.
1: Even.
0: Ya ya ntaya ya he. Antaya a tla fihla mo thing ya le a sa le thata dingena ha di sa ja ha di nna ya se di sa ja ke na kwa no thing mo tsiano ya le ma mabele ana a sa tsha di nonyana ha di sa tsaya di ja bana a sa le thata ke nna ntse di se bile se kgwane sela gore di kgona go ja jela a sa le thata di sa kgona go ja ha bongolo ha kalukalo ntse re ya he jale ha wena o tshe itukisetsa go jale o tla ya kotula mosetsi mongata hampe wa mabele ka nako ena e tsereng go na le dinonyana tse jang mabele go ka etsala gore e ka ga dijele mabele ana e be dithoto tsena tsa mabele le kgobodi tse dipele tsena tsa teng e be go sala ga ke tana eno ya thotse ya lebele o fumane gore ka gare ka mono le a bola le etsa nthonyana e kaga mphofonyana e ntshwenyana e ditsa phori ee tla fumana gore lebele le le jwe sala ena lebele e jwe ke dinonyana ka tlhakore le leng lebele le mareyane a jalo a bodi a entse phofonyana ena eno ka nako o kotulang ga o tlo a kopana ha o ka kopanya le mabele a matla ke o sentse utlwa go soya ya teng ga e a nepagala ga e tlo etsa dijo tse gantle phori eno ga se ntho e gantle gore e kaya ka ganong la motho kere o sentse ga o kotile mone o sentse a na a nang le phori o sentse a beela ka thoko ka ntle o a wa phori go na le gore ka nako nngwe e be go na le mabele a mangata di ya go boge a buja ga a tsala mona ntsa tsala siana ntsa tsala siana go ka e tsala gore a mang a gaoletse gagolo-golo ga motho a sa lema ka nako e nepaetseng a gaoletse ke le ba wa soka a teta go butswa o fumana gore ke a ntsa le matala le ba bole a fitlha ga a sa tla tsala a nka sebopeo se tshwanang le yane a re buileng ka ona pele jale ga o a jalo he a bitsa talane mabele a o a talane ke ona a reeng ga a butswa ga a teta a na soka ba etsa le ntho a metse tlhabiseng ya gore a sa le mafubedu a soka ba a ntse a le matala ebeneneng ba bole a fitlhe jale ke go sakile gore ga a teta le ga a sa teta ee ga a sa teta ga a tlo etsa dijo tse monate fela ga a latlhwe le yona a bewa ka thoko a bitsa talane ga ngata talane o tla fumana gore e sebedisewa go etsa lesebesele fela ga o na letho le bethege le gantle le aka le etsa ntle le gore ebe a tla etsa lesebesele fela le teng lesese la teng ga le monatenatenatenateng bate gobane ke dijo ga a latlhwe moso mongwe a ka fuwa le dikgoo ka nako nngwe gape se re buile ka talane re bua ka talane a mean re buile ka phori e tse e mabele a kere re bua ka talane jee re tla go a mangwe o tla fumana gore
1: empa pele o fete moo e le gore ke ga o tla thopolang mabele le sie talane
0: aha pola mabele le sie talane e le gore nako o ne o pola mabele ga o apolelele o ntse ka ya ka thuko le ona jelo ka nya nan le pho se tsa ho manhate hona wa tla ga ha ha o bona re marela na di fela a di fodi tsefanyane ha e tsi ho te tinya di di thote tsa teng ha di go bateng a di tsa pulitsane di tsane go ana ano a botsiwe fela hana di sote tenya a masisanyanya bona ha o kopile mo tsa bela ka thoko ka balaba o ka kopile fela wa hela wa isa tsotso ka go go so yo ha ha se thakwana o go a hetha o tla nkata la ne ile kwa na o tse pitsane o ile kwa na o ntse phori ile kwa ba ntse ile a pula o ntse ile a pula a go hana ha ona mosa o tswa go kopanya bana ha a tsetsa ntse tswana o ntse ya he ja le na go go o tala ho go tula o isa se o tlo tala ka go thata sotlo ha go tla go thata sotlo ja le o se dikise hantle se lekele go se tsa ba le maje se tsa ba le makwete o bo se fiela hantle se bona go se boimo bo ne paitseng ha o mabele a fitlha ka sotlong ka mola jele o hahafeta ga o hahafeta o kgetha mabele a matletletletletletletletle ke ona o tla isa setheng gobane ke ona a tlo ya kae a tlo ya sesing o santse o kwa ore a na a ntseng go bua ka ona ga tlo tla ya ka sesing gobane ga a tlatisisa gantle ka dintho tsotlhe tsa ona jele o hahafeta monono ke ntho e shebalang gantle bona bona ditlhoana tsena di sheba ka nka e lengwe ka mane ga o tlabe o le o se phethela ka godimo ka mane so o ntse o fitlha o a beya jelo o ntse o beya phori kankena o beya pitsane kankena o beya talane kankena go ka etsagala gore e re ga ntse o lekisa gore ke tla apola mabele a naka ga o ko go apola fela ke o tshwanetse o etse dijo tse batho ba tla dija ga ba ua sebetsa mabele ao ba le mabele ke dijo o bo se o bona gore e tlaga le le go di mo le a kwata le di santhe tsa e tsentsa tsinne ke le bona ha ke batla mabela na ka ha ka ha ka kolela sa le sithi a tla go hloko ba nene me ke tla kena ka ha ya le o so re a tshe ho bole tane ntate ya go batla nna mo ba se ba pula mabela yana pele le le di sa me pula e na ke tsane la masimo ke bana ba tata go sasa ba tswela pula gore e tlege nako eo pula e nang a ba fa ha potso ya sadi ya sekwe ya yala ke ba utlwa ha wa fumana nako ya go pheha bonde ke bao ba tlotsa ba pola mabele ao go thu ba polela kolomane ba sebeletsa kolomane
1: heban kolomane
0: ee kolomane ke gore ba tla sebetsa ba tlo ja ga mogao mosadi jo se di dikile
1: oho
0: so mo de ke na jere wa pola wa o sa tla hai e le ke tsang jere khona o tla phea he ba tlo ja ba tla re tsa pola ya kolo mane mane hanta teng yeo o tse ya he bo mo mo tsa le le ke ba hore o tla ritela jala bo o tla o pola mabele ana ka bona o phehe dijo ha huwa masimo bomme ba tla kotula mabele ao tsatsi le leng le leng leo ba yang masimong ba fuwa ntho e tinge mosomelo ba fuwa mabele a ba yang ka ona hae gona ke kagolelano ya thepa ga re sebeditse ga mmogo ga tla ja ga mmogo motho eno ga yang hae ya le mosomelo ga yang hae ya le mosomelo ona le mabele a tsatsi a pola gae mane a re le wena ke a o a sebeditseng empa mosangwane mosa o seile o pola dijo di diteng ka o fela batho e le bomme le bonte bontate ba ile pola bomme ba ile o losa o bitsa bomme bano bona bana ba ntse ba o thusa o kotula ke bomme ba motseng ba bangwe le gae ba se ba motseng ke batho ba amanang le bona ba tsileng go tla o thusa gore dijo tsena di kene ka tlong yale ha banna ba tla tsoa meseng yane gona ga ntse go gola mona bentebenne ba pola bo bosibo ka meso gobane go ne o sena moso dijo ne di sa utswe masimong o ne gopola ba pola e be ka meso a bosibo ela fatshe ba qeta ba

0: a tsamaya ba ya hae pele lena ba utlwelosa le se le tla tla ka go tla go sele jale ga lefenileno dijo tsaya di tla isiwa masimo bo bo bo di isiwa masimo haya masimo a le goleba ka jelela gae fela tlaelo ke gore bomme ba gwale dijo ba di ise masimong ba di isetse bontate bane ba ntse ba sebetsa fela ga ba sa baya masimo jale ba sa baya le diroto dikotlolo tse ba ileolosa ka tsona ga ba fitlha mola sotlo ba ga go ntse ba ga mafielo a ba tlotla ba fiela ka ona a ba tlotla ba sebetsa mabele ana ka ona ga mafielo a sa kene ka ga sotlo ga a sa bitsa mafielo a sa bitsa maola ntho eno ke leola ga le leleng ga le mangata ke maola ke mafielo a fiela ka ga sotlo ha ke se re ha ke tla re jana ka ga so tlo fela se re se di la mabitso ha e sale ma mafiele se le maola yale mabele ana ba tsa moko ba isa ka thoko ba botlhe ba ne ba o le ka maola na bona ba tla kharage ba khelletsa go nna ne ba o le ba isa ditlhoka ka tla go nna le ba utle hape-hape ba e alata hape-hape ba itse tlhakoreng le leng nako ga ba etse hantle ga ba tlo taolosa mona mosebetsi ya go sa ba mongata ga o sana ditlhoka tse ngata ka nako ntse ba ola mona ditlhoka tsena ntse di ya ka mmogo tsona ditlhoka tseo ntse di na le mabele a setseng ga bontate ba ntse ba pola ka dikopo wena le mongatshini o sa tla tlhola o tlo a phete hape-hape ditlhoka tseno no go betse fa mabele a mangata ona tsa ga jetseng a tabang pele ya sisi ke ba ga jetseng a tabang pele ya sisi mm ke ya he ya re ntse pele e le tlang hore ba ba go le sa ba e sokomela o go tlo le moya o tla tsama go ba thusa hore mabele a na tsholo se a ka pele ha go sa sebetsa le ntse moya se go go ke maelane
1: Oh.
0: Ha tsa tsere, ya ga tsa tsere tsa le ntse mo. Ha tsa le ka ga so tlo pio ya fetu.
1: Mm.
0: Ke so tshe maelane. Ya le. Le ba ka le leng la ho phea di kgobe so tlo. Ha se o tata ngwathela, se tlo sa pele ha se a se ngwathela batho ba o sa marele. Ke ho tso sa maelane. Ba ka etsa ka nako nngwe ebe. Moya ha o. Ya le. Ha o tla o besa mollo fela o kubella a ela ya ka tsoa
1: he bona
0: ke le ha le se tsaka sotlo ga mane motho a dile monyana tse tla se mo se nna nga da le di o masimo e ya nna tlhani go ya ke ha o o khella ka ka sotlo ka po ka sotlo ha o khella mo mabela wa o le sa a le manga no tse o go thedi go ka tsona ke ha wa o le sitse mo a salang ha pheng go e se le karolo ya moelela moelela e se le a gae jale ya o tloya ka ona gae ga ke ke ba le ngwana sekolo ntse ba tla ore a tsamaya go gatlhapisa gore go bele le dintho tse e leng tsa gago tse e ka rekisa o tsebe o thola dintho ditlhoko tse ding tsa gago tsa bogoetsana jale mabele ano a o tlotla o phela dikgobe ka ona a tlabe a salang e se le a gao e se le moelela kele wa phea he o sobetsa molo o tlee o besa ka ona mmo ona ona o ntsopola o ntsopola o sa o pontshe mono ga o pola mabele wa besa he jere go moku mosia o tala o kuntsela jalo go so go tswa maelane ke le ya ono se jere ha le tse tala go ono sa mo monga tshi o eta o bala batho ba tsotsa maolosa ha ke nna ka gore ke se ke phele dikgobe ga ke tlo ba karolo ya batho ba osa jalo bana bomme bana ba teng ka ga sotlo ka mona ka o fela ebile ka sotlong ga go kene ka dieta gobane dieta di tla cheka dietse bosaswa dietse dijo tse nang le bo makwete ele ga go lokele gore go be jalo dijo tse di tshwanetse dile makgetho bane le tala sotlo sena o se kgotha mona o tlamehile ore sebe sebataletse hantle gore go tlo se ka ba tswa makote go ga ebile ga go kgethwa mo o senang lesosojane ele ga batshini ya o na le lesosojane o tla yo kgetha sebaka se seng ka thoko.

0: jalentse mohatla o o tlo hlahisa ditlhoka tse wena o le monga kubu eo o tlo dinta ga se tsa monga tshimo ke tsa gago ga monga tshimo ke mabele jalentse o ela ka leletsa dikgongwana tsenono di badi ba golo go ba o fela ka mane ka ga sotlo ka mane ga mabele a feletse dikgongwaneng moo ka o fela ke lelatala le le fiela sotlo mane gore le tlo tshela jale a nasa a seng a olosiwe ke lelatala he lentse le ga le tlo tshela mane monga teng monga tshimo o nka na le mabele diswana tse dintse tse golo tse ntle tse shebalang gantle tsa la disia ga gantsa gaga seta kere ke tsona tsena tsa tlo disoma mona o santse a bala bana bao a ba lebeletseng go modimo a mo fe bona le ba teng le batlang gotla so mongwe ga e ba o na le ba ba gago a ka na etsa tse tsheletseng kapa tse supileng gore mona ke machema enwa ke modibedi enwa ke mang enwa ke mang ebe ba sokang ba ba teng he o botse wa eketsa he gore lelapa le nne le ate ke nako e ntse le tshela mabele a gongwaneng ela e golo monga tshimo o tlhokometse gore ditshwana tseno tsa eta mabele di dile ntse di ka godimo ga ntse ba tshela o ntse a dinyolola ntse di nyolola jalo fela mabele ana a ba fitlha e ba e ba kubu e golo ele ga mabele ana a sa le jalo he go kgona he banna ba tlatle jele dipakeng mona go ne ntse o jiwa dikgwebetsane tsa seotlong e mong le mong le mong le mong ga di na molao ga se tsa monga tshimo motho e mong le mong a leng ka ga tshimo ka mong le motho a fetang ka tsela mane wa fitlha wa ngwatha wa feta ee ba ikwa motho a ntsa hei o ko ntlwele nna ke nyaka fatane kgwebo tsa seotlong ee di bitsa nyaka fatane dikgwebo tseno tsa mabele
1: le mong le mong la mo feta ka tsela
0: le mo feta ka tsela wa e ba ko tsaya se batho ba timanang gobane ba re dijo tse ga o timana ka tsona ga di tlo watela ga di no watela ga di no atlegela ga di tlo ata ga o timana ka tsona ke ka yona le yane a gelelwang gore a lo pheya digole ga ba ke sekotlolo se tlotla kapa ke segote se tlotla se tlhoma digongwana se a tla tswa gao monga timo ga a tlo ga a setseng le a gotlela go wena ae jadi dikgwebo tse ba di tla jewa letlhegelena kao fela ga o ntse o loswa mono mollo wa ne se ka ba tima o fitlhela mabele re ketile wa olosa jale a se re ketile wa olosa se re entse gongwana eno e golo mono e se le kubu eno e golo ke le kgona bontate ba ka tseba ngwe kena he jele a ba sa tla shapuwa ba tlo tshela mabele ka mekotlhele jale a tsebo o ya gae kere dijo tsena tse bontate ba dijileng goseng go na le tse siwang tsa batho ba tswa thota mane go na le jala go ntse o na le dijo tse setseng tsa batho ba tswa thota le bona ba tshwanetse ba etsiwa maje jale mabele ale a ke buileng ka ona ale a talane a tla sala go tla tswa go monga tshimo gore na oa potse pele a pola dijo tse tsa gae kapa o tla apola ka morago go latela gore na maemo a le godimo ana mo dumelela na jale o tla apola ka morago ga ba o apotse pele o tla pola talane pele kapa o tla kgetha gona opola o tla pola talane a e olose a e bee kwana ye gae apole phori jale a ne a phori a ntse a na le ntho a nene e rereng ga e gantle a na le ntho e kubelelang e seng monatenyana ona pele a tla sebedisa o tla yo a tlatswa a hlatswe a hlatswe a hlatswe a hlatswe phori ena e tswe a betsa olosa gapeape a nege e re ga o mme a olosa gapeape a tabe ditsebetse ntse le mabele a gantle gobane o tla ba sa tlhatswitse ntho ane a kere iphofonyana ya tsamaya ee jale ebe he ka morago o tla pola a podisane le mo a beiwang teng ga no bewa a le gammogo go ntse go ntse o tshwetse ka mokotleng o ne ga e ba ke ka mokotleng ke a puditsane ana ke talane a ee talane se etswa fela bakeng sa lešhebešhebe ga etse le moto obane e tla sapoloa ke re moto ga go a qeta
1: yona etsa lešhebešhebe fela
0: etsa lešhebešhebe fela ke ke a etsa motogo e tla sapolo lešhebešhebe la teng le lešhebešhebe la teng o le etsa gona ono bo lebe bo leketa ga o ka gotla gape gape ka basaretsa fomasele sapoloile a ke ga a

0: Tamavera Dumb.
1: Oh,
0: hey. I tell a hacker had that I did that you to hand. Did a lunch in you, La Hore, who may sell on a home, who will it dead, or that they are living at that or survive or what a holy. Jolly, he said, Nagoya went to go to La Mavella. Honana Mavella. A re ga ntse o go tula bantsa sala hona mola mo go ha setha a ntse ho hoga yena ha wa kopane a ba ka thoko ha o tla o tsweetsa a tla ba setse man mo mo ntse di tswana o bukeletse ona te o a tla ntse o khetha matla wa isa sethe o ntse o khetha matla wa isa sa ntse a fufure ha na fufure ye mo ha a sala hona mono e ba ka go le yeng ha lo kopana le yana se ke dire ka o a go ka itjwa a pola ha mo ho thukilewa go bana wele a bitsa mabele a lewa ke le mabele a lewa ha a jwe di jotela tse di kotitseng o tla ge ke sa o tsena ba ka lela pa o itseng o itse ana a eta meke ke ona ka se se mo itsa bo meke ke bo di jota ma pa sa la pele wa se le sa mabele o tlame ke mabele a na le wa inele wa o bo itse mmela ka ona o boetse di mabele o ritele jala bono wang fela gothe ga sa ya ntate mamang re nwa jala ba lewa a kere ke tlhakelo ya gore dijo tse wa leboa gore ebe o fue jale a sebedisa bakeng sa go etsa mekete gona ga o se ile wa etsa ona jala bo ba lewa a ntse a setse o keke wa rekisa o keke wa a etsa letho o ka etsa dijo tse jwang fela mosomo ga ba o na le mokete kapa o fa ngwana kapa o na le mokete wa badimo kapa o na le mokete wa efela o ka sebedisa ga a sa fedile kona o ka yang sesiu
1: o tshwanela o qete ka ona pele
0: o tshwanetse o qete ka ona pele ga a lokele gore a dulantsa le te ga e ba o se a inetse o itsa jala ka ona ga ba mmela o o setse phofo ya teng e setse o tla mosomo motho yo mongwe wa lelapa o lo etsang bo mokete kapa o etsa jang o kampa a fa motho eno a leta ga a na rekisa gogang ebile gao tshwanetse o tlale ka ona pele obaneneng dijo tse tla tseng kao fela di tlalelekelwa ke mabele ano a lewa gagolo-olo bakeng sa bo meritelo le merekiso ga a etse lephephe fela ga e tse jala bo rekisang go gang ee jale o ntse o ya he ka ona o ntse o ya jale mabele a na a tla ka ga a fitlha ga e kona o bua tshela sesimo jale e fele dijo jale ga o tala go ja o tala ka nene a rebileng ka ona a rereng ke talane ga a keta a mangwe ga a butswa gantle a mangwe a nae ntse jang jang jale mabele ano o kona o tla nne o a sebedise jale ke sesimo mane kona mo o tla rekisa o etsa mabaka a lelapa jale mabele a gona a sesotho ke a na mafubedu le a manala empa morago-gao tsenana go laba le a masweu a bitswa sekgobane a na ntse a sa lengwe gagolo-golo ke mofuta wa gona basotho empa se le mabele a tileng batho ba ratela gore ga matle gagolo bakeng sa bo metogo le bo mashelesheke gobaneneng a etsa motho o motsho o sa shabaleng gantle fela ga se taba o shebagala fela ka ganong teng a tla nna le mmeleng a tla nna etse mosebetsi eha ke re ga tsa dijong tse di tlamela go di shebagale tsona a mafubedi ke ona he go na le ano a mangwe a manala ga le manala gobane a tswakile bosweu bonono le bofubedu jale a na le manala a tisa go ba malelele jelo ka mafubedu a na a masweu a bitswa sekgobane a makgutshwanyane ke mabele a tlileng mogago-gago tsena a santse a tla le mefuta e ba emeng a lengwa dinageng tse ding kwana dinageng tse ding kwana go thoke a sebediswang bo etsa bo majala go a tswa kwa le eng a tswa kwa le eng so a ja nna a tla le dipeo tse ntse di tla ka mogago ga ntse ntle a rona ke a mafubedu le a manala jale wa elelela gore ga ba re itse motho ele a ule a tala ka pola a yang gae pele o tla tlameya gore a khutlele masimong a o pula a o pula ne a se.

0: teng a nna tle a tla ka ona jwa lo fela o tete tsene ga a sheba o tla fumana mo se tse no e tala kana go ile nngwe e ba ka nyetswana masimo o fapana so ha ona khobisa mo no no ha ba sanga na bana tla tla fudisa le hlageleno pele bonga di be ba di o tlo baketa ke le ha ba se ba ketile he wa ya go fiela go re ka tla le a go ketela a ba ngana santsa setso so ntse se le botswa go fela a tlo fuwa bo di gogo le bo di phofolo ke le ka mora o kana go ene ho thwa fiela go ha fiela ja go ketediswa so se tse ba di jele re re ma ka mora o fiela ke le mabele a feletse masimo a sala nga sa tsa sala di nyanyana jwale
1: a feletse se se bunga sa le ha
0: ee a sa feletse ka kunga sa le haya ke go o tlabe le gona o ntse o hleka go setseng e sotlo se eno go a fela ka sona ga o feile ka sona e mongwe a ka se lema ga a lema a etsa se seng a peapeng ke ngwe tshi ka go ka ga tshimo ka moo e mongwe a ka kgetha go ka nna sebedise sona seno ba ba ile ba lema ga ba lema banna ba feta pele a sona motlha o etsa gapeape o tlabetse o se kgotha bothapeape a ke go utlwe go na le motho a re ke kgotha sotlo pele o tala go sebetsa mabele o tshwanetse o kgotha sotlo pele o tlo tsebe gore o tsebe go tshela mabele ee mantse a ne a mange a ntseng a sebedisa ona a ne a bo o kgotha sotlo a bo gore mabele a jwangjwang ao maele a tlhaga godima ketsagalo e itseng ke mona mo kela kare go tla thwe ke magodi a patile maele o baneneng legodi lena ka gantse le ja seboko ka godimo ka mane ka tlase ka mona leba lena ntse le ja
1: mabele
0: ee jale mosotho ga sa ga a tshokelo o tsebe gore o bone gore dintho a di tsamaye gantle ntho ena ke magodi a patile maela ga ke tsebe ga eba go na le dintho tse e bang di a sala but ke lekile go akaretsa ka bokhutshwanyane gore na tshebetso eno ya mabele e jang ka sebopego sefeng go tswa talong
1: e re momamedi ke ena a tla go botsa nna ke bua ka ditaba tsaka o di tlhabisise mme mamedi a bona go santse o le teng kwano mamedi plus 2665993 ke nomoro ya mogala o ka kenang ka yona he gore o tlo tshwaele tabeng tsena tse ntse re di bua ka kwano mamedi sa ntse a le teng kwano mogaleng mamedi dumele
2: Ndade.
1: Ndade. Ema hantle ntate Molei.
2: Ah, wewe bana a tsaka.
1: Eh, ka go ukwa hala ha jwa.
2: Eh, a tate ne ke rata go ntata ga ga bolelle hantle mona ke a ukwa hantle.
1: Ke
2: go kolitsa batho. Ndade.
1: Ke mme ka jeno a sentate phamuse.
2: O a dinga le phamuzi ga ga ma me a ga go bolela ntle mona go bula ntse a bolela ntle mabele a bolela ba le ga ta ga re tlhagisetse mona na puritane e na le di go talala ke ke mabele a tala sa tswang ntle e be mabele bele e be pogi be puritane puritane na ena le di go le ke o pa o tiba mo mfe e
0: na le di e na le di jenda be sa mabele na ma se sa nyane
1: ee
0: a masetsanyane ha a teng fela ha matenya jelo ka a namang
1: fela
0: e ka fola gore mosomong ka nako nngwe a ile a petetsa taba ga a teng fela o bona gore lebele lena le butsi tshwana e na e butsie fela ga e tenya go lea go latela le dithotse tsa teng ga di tse o ba teng
1: mamedi plus 2665993 kana le mso tselo shume fela ga ho rinyane ya le shume le wena ka tsena wa botsa ka pa batla tlhagisetso ta bentsena tse gentse ge ditshohla jwalo le me ntate maliri ka kona ka khobala ya bua yena o sa botsitse ya high potso mamari dume
2: o ndadi
1: ndadi
2: e ga ndadi
1: ha mona ndadi ke ndadi mo kae
2: o da u ba ka le ke le ba se ga le bizo ke ma se tenda bala mo ga ha nwa imo
1: ndadi mo lahle
2: ke ne ke go kopa go tsena ha ba le ara o bua le a sa se se se nya le a go tsena no e le go bua le a ketile ha ntse ka nepo ke le go le maga ya le manini ga go di fi go bane ha nga ka se se ira ga le ba suthu

0: lana gwere ya motsano ifi ja so ga ba ba yo ka handa bolela mele o gele re mepidi na go ya o ge ya ke ya fatshe ke ifi ho re na go e se fihle a ketile ke hande nda
1: ho e loka na go ya ya motsano e fele bi motsano e tsaka ba ya ba dinnya ntse di ya
0: ya ga di le di loka le pa itse na go ya motsano ka ke ka le po se tlame ga ke ya fatshe ke hande nda
1: tsha le bonde dimola hle
2: ke a le bontate kwa tseba ga e le gantle mabele a lengwe gantle ka nepo a lengwa kgweding ena ya lwetse le ya mphalane ke a gore ngata qeta gantle a ke ba etsa tseba a ke ba etsa le ntho e ntse ke bua ka yona ya bo go gaoletswa ke le ba bo go tlhae botalane
1: ke bone ka e mong e sentse le eno a le tengdate
3: Wa
1: tla re nna ka mo. Tade su ga mo tlong ka mo le bua le tlo.
3: Ke ga ga go la ke bua ke.
1: Nja u.
3: Ke ga ga le tlo ntse a di ha. Ke se ke ra di a le.
1: Nda. Ke
3: go kwa go taba sa ja ke a holo bono ha bua ka mabele. Ntse ke mpe ya nna ka go le dale nne bono. Ya papa mabele bana ke sale mojanyana mpe papa
1: ei sekwita
3: ei ya le ke batla mme wa ka ka ntlhalosetse mono a ntlhalosa ntho tsena a ditoloka koo banna motho a bua ka sesotho kotla bua ka mogata ka motholesa Dale ha fika ga moka sotu nka mo wa ga bua le hotlame yo go gogolwa dieta. Tsoke wa ha ka tellane bua le ba bu ba bua le hotlae tsala go e di hotaba go go ke ke ta tsa fata e bua le di go tsa gona di a thu ya tsile tsa le mabele. Ne wa ka ba sotu se le tse sotlo ha ba entla fata. Do hona go ba Gereza o gudzina tsa bana di tsa ba le tsiga falo ye ne lo geng e ma hlohlo jana ga ketela na phamela go botsona ga kamatla a ke tsela le ne le tsale ne di ngkhono e ngkhono ka pantsa te a tsa bo fike ke tsagise ke bo fike tsui tsi ke ba yale so tu se sa gona ka tsika ga se a le a le tsa ka me a o ngwa ngwa bela go ge Na dembe zegrete.
1: Unzo lte enda le tshutu ka ona go mametsi.
3: Ke tsaba ke tsaleyo. Ha o ngwa ngwa tsala ho re e ka go batla ho hahla ho hahlela mo metsi ya lage. Ka le ebe re kenya di lotsa gona ya le go a patele ya go ba go ba hantle mo sotla sotlo sa gona se hantle. E ma sotlo ya na ha tota ni una si le ona mo. Una ntsa tsale ona ha.
1: Onda.
3: Ka le ke batla ka ntlo se se ka taba yena papa ina mabe le na i Ke ya ntsa ga bo tlhoko a tsana ke le mo. Ah, yo ba ne mo re tswa papa e, no ba se ba sutu ba ne ba e rata bana ba pili. A ka sa e tobotsetsa ana mo. Bana.
1: O lugile da desu. Ke
3: tsakile da desu.
1: Ka nnete go rakana fale no le mogotlo mo.
3: Thank you dad.
1: Da. Ah, sha go tsene go bona ba sa le ba viditsena.
2: Eh.
1: O ntate ntate no sone mo a ga bile ba o no itse. Go dingena ya lwetse
2: jale a ke ntate ntate bele ena o batla go gage papa e ne sa mo tshware gantle a ke lesale e le yone e le tsona dijo tsa rona tsa pele bo pone tsena di fitlha ka morago go netsiwa papa go netsiwa motogo go netsiwa lešhelešhele go netsiwa jala ke majala a mangata mefuta e mengata gampe ya jala e tsiwang monono mabele ne se e le yona a etsang dijo ka pele go tlhaa ntho tse tsa dipone tse etsa mo ga ke re sa tseba go gotho mabele e ne le ntho e ne e lebisitse fela moo ya ba mosadi wa sethepo o fetlhela mogaditsong go a mo bola a bona motho a ntse a nonage ntho e ne e ka re ya phedisa ke ntate ena o re papa mabele ne sa motho wa gantle o ne a sa ntse a inela le mathata a gae
1: Ho go ne le mpi a ke re.
2: Ah, ke se wa na tswa ya bone.
1: Oh.
2: Ho go ba na tswa ya bone. Ha na sa tswa ya bone na sa tswa go re. O fa ba tisa a ke.
1: Oh.
2: Eh, yana ke le ene ke yana ene ta itseng he. Papa ya mabele.
1: Mhm. Mhm. Ibile ya. Ya
2: le ibi

0: ba se tunenze ba na le hore bana go nwe ba ite hore e le bubilanyana go ne tsiwa go thutjintana tsiki ona ona a diba yo ka diba bo ho bo re re ntse bo matlaba kwa bo tsang ka go go ne ntse tsiwa ba mabele hore bo ho go be le tatsonyana e nngwe fa panele le dijo tso ntse di phatsa tsiele ni lele
1: e le bona bo ho Ogwele go le be go dile nyana we o go je go ja ile bo ho be simpa
0: aha o tsa e ka ga ke matlaba go ane nyana
1: he bana
0: e
1: yo nan tsona tsi
0: e wa letsa ka pitse nyo ha ke na go nyela o ne tsa sengwane hola sengwane le tsona setsi ya go le setsi ya ka dipolokwana nyana tse nyanyana fela yo le go go etsa tse tinya ba ne ho tala ke
1: mhm
0: e bile ha se tsona ha se lo moshi How get that hose see that moon or so we sa pite. Yale tata y punuko yana ten yan yan yan yana fella mo chakati.
1: Erin Biringi no I can never go get a mammid me.
2: Melan dati.
1: Hotom me.
2: Eyan dade yohunumatu sang meon sa dia hanke.
1: Hunumatu
2: sang meon dia hanke kama sutu semonati. Kuna lim tweno dia pateka. Ibe mabele awu ufuna limawele mabele awuleng a tshana kwa mabele na ga tshana ka ga tshana ka ga apula sa inela kutu ke mofamo ke tshe e yantle ku hutu wa sengwana ka mo ga sengwana go tlo mo u vala bona bo thwinki mofamo
1: mosamo
2: mofamo
1: o mofamo
2: ba vala nyana ba tiwe ba pile mabele na santsa le masimo mana ha tshana go a pulo ha inela ho etswa mohlamo ka mo ha mohlamo masimo mola ka sotlo kwa sielwa ho sielwa ho sielwa ka to khotla sotlo ho fafatswa se nka bolekwe ka dina ga dina ga dina ga dina ga dina fa go tsena ke se bana go tsela madele fela se sa fetse mo a kudiela ya ha o tswa go ho lo sa go tsela mo ke shaba eo ke shaba ha ke dabwe le swana tsela tsa mmeletsela tsa buile ka tsona se tshela mo no ka ga shaba eno ke ntse ke tshela go lo sa re pota podisa ke nnete o kenwa ka mo tuka mo ha go le dieta ya ka dieta mo hlaswa ibe ho ba tloka ka nako go ba tloka ba sadi ba babedi ba ho fela me go tla ha ho fela me go tla bo ntate bona sentse ba kena ba tsile ba phanisa me go tla ba yemisa ba khantsa me go tla ba yemisa a ne ra le bo ba ile taba e ka se sotu se mo nnate
1: ya le bo ngon
2: thank you daddy
1: thank you tebo mem ke ban e go bo so di botla o di akaretsa
0: na
1: eh
0: ach ya u go a dire ntate puo e a gona e ka le fa pane ho ya ka diaka
1: ho jwalo
0: le u ya ka saba gona ge ke kgongwana tshingwana Kungwana tshingwana go ka ke le ne ne fa tswa le ntse khomo mhm ke ne fa tswa le ntse tshingo
1: oho kungwana tshingwana
0: e ya ba o re ke tsara ha ke hane le o hana ke re ho ya ka hore na se ba ke se itseng ho thweng
1: mhm
0: se ba ke se itseng ho thweng tsaba yena yo le ntse tsaba ya khola go ya ka se tshutu se tla ile ile ke ne ntse ka se lebisang ho ngwe le ngwe enteng tutuwe
1: mm
0: mm ba re ba ha se le mabele ga tlae di tsa gongwana tshingwana
1: mm
0: eh ke gongwana
1: tshingwana
0: ya tshingwa mm e nyanyana
1: mm
0: ehe a nda di mabele se di tsa go hlokwa ha ho re ntate wa ka hle
1: mm
0: kana ba ba se re ntse re ile le tedi ntse tena tedi nge di mafua ga tete
1: he o ka ta ho hlalosa go e taba mabele ne bile ke ipotsa ke re bana na ebile le nana go tla leketa ka mabele fela a bele ka ukwa go ya kgona ntho dingata mabele mo empa
0: dingata
1: re lebile gagolo re tla fela go kagana nakong ke tlaa
0: tankintate ke a leboo
1: dikgomo
0: tankintate
1: ya mamedi wa ukwa gona taba tsa mabele dingata go le go kae e mabele thabisa digogo thabisa le ba ntseng ba tlhonana ebua le kala ukwa e ne ya go ngwana tshingwana ka mehla ke re ngwana ya botlhale o ithuta ka mehla mme ke ditaba wa bona ha o ke

wa arohana le Sesotho ha o tla dula o ithuta dintho tse ntsha letsatsi le letsatsi. Ha o le kwalo motsotso o mong ka nqano hora ya leshome mme he re ke fe ke itse tsena fela ka morao moo ebe se re kena go dikgeleke tsa Lesotho.

Adam Hojak. Shadow Adam Hojak.

Hela wena monna gaola. Re tsa go anga ka watla watla muti. A wo le ba yisa tsa fela muti. Ja sa go anga watla watla muti nana monna.

0: Nete sale re sebeditse nna le wena ho tloha mane ho rinyane ya burubung. Ho tla fihla mona monna le wena jwa le re lokelang a re hwane.
1: Ya la go tsosa ntate a bone ke
0: ha. Etswe di sa kopaneng ke dithaba empa ka meriti di a kopana.
1: Ntate a bone ke ha pa.
0: A khomola ho ka ba go wa di hapa di khomo di hana go balla na hi. Di tswe di le maphako. La lo gwalo le boella ha le ngallo. Fela le boella le hasha. Mo ke sebeditseng ke sebeditse. E tswe ba re sebetsa o sa fihla molekane. Gobane nnete e sale ditaba tsa mokgathala ga ditsejo. O motho mokgathala o tshwana le o tsofala. E tswe bokgoba boqala motho monwaneng. Boqetelle ka hodima lengole. Jwale motho a tshwarwa ke meno a go ruwa phatla. A o meboko tia menaga. A soballe jwalo ka kwane. A re sihla e beile
1: masitlhiwang.
0: Mehabo e sale e phutha bosawana. E phuthe setopo moya o fedile. Nna ke irile ganka šwa ka paka bolawa. Lefula ka letsebiso bana ba ka letsebiso tebole re thabile. Empa bana ba ka le iphumule meogo. Le tsebe gore ngwane motho na je ka belwa manong, ka belwa bo matlaka bo meha ka jana. Nonyane tse phelang ka ditopo tsa bana. Le gona ditopo fela tse buileng ka pele go theko tsa maruru. Ke re ke go malogo a mabe go ile go aloga o file, nnete go aloga o kunyakunya mabitlhile. Gale ke tlola tota di emele. Nnete gale ke bona ntho tsa ditoo. Ke la nako e tlang lebitso la ka ke le kganyang pesi ke motlokwa ka seboko eso ke mogotlong mane ga le jama. Ke re ke motlokwa ke motho wa makogo wa mogala ka wa sebidi. Wa seana se gaule motonosi a sega wa satala legogo ba le motlha o sa tlhabiwang ga motho le futa. Le ntse leng ga ithuto bolo mona le re phu ba botlokwa ba e bua magapetla ke batho ba go gola le dipuduma weng. Usa bualo ke morena ntša qetho sekonyela ke re ke mamarirele wa dikonyela. Ke solane se maephuephu ge mankoka ba gammangwane le sie motlhomo. Gobane mongata ba o fitlhile moqheša ke namane ntle e molala ya gae ga ileng kokoto sefubeng a ba a tsamaya o tlhola mogalagadi a tsamaya o tlhola jalo a ya letho. Gona batlokwa a reje qoqa re sie le bagalagadi. Ga ke rialo ke ga ke bolela o gatšhe banna pholo ke tsena di qetile jwampa ditswetse. Tsae ja ditshane tsae ja mehla ka pothwana. Ha o le jwalo ko go di khutlela ka kwana ka setlabeng. Dilo ja matsiri le
1: megakantshang.
0: E tswe pholo ga dikedi botipuleng jwalane ge dikgotse di boya sakeng. Ele go gopa ja magoja. Kela nako e tlang ga re boela re kopana. Nnete e sale tata le faletse maribu a matsho marumele a setse a le fela. Ka motlho o mongwe o sa tla ke le khutle le tlwala mamae. Bankona o qatang go bulela go thola dinwe le mahe o setse di gaketle. Empa se magase o fela.

0: Hi, Lito.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ko fela.
1: Re tšhabana sa kgomo.
0: E ntate.
1: Dumela, dumela, mme ke ketang le nna maletathujana.
0: Dumela ntate.
1: O tse o pela ntle Mokoena.
0: Ka mogae ka bona o ya jang?
1: Ke a pela mme lebitso la gae ntate poa dinyaka le nna ka kgotsana.
0: E ntate.
1: Ke kopa go fetisa tsebiso ya maletathujana.
0: Tswela pele ntate.
1: Ke kopa go tsebisa maikaboroko a porofense ena masego mo toropong. Gora ka Sontaga sona sena seo re tlang re se dile. Tulo e teng pela gago motla sa sefate. Maikaboroko a porofense ena a lebeletse go tla tulong ka bongata. Tsebeng wa tla itlhophela ka ba mokete ke mona ka moketeng. Ga ba e tla batho ba santse ba tshwere le diphediso. Gobane go itse kgwedi e tlang ke ya go katela tlameya dipeiso di be di feleletse ge mema le botlhe ba batlang go kokota ba tle ba tlo go kokota e tlabe re ya moketeng le bona ba se ba na le mabiso e le maletatejana ba feleletse tulo e kala tlhogoka ya pele gape re tlala mosebetsi ya segona go fitlhwang ge e tsengwa re tlaka fitlheng pele go nako eo e le gore nako eo ga e fitlha ka beka tsela pele ga ke sale mo one o kontumelele letshega nke ke lekise phoso eileng ya e tsaya maoba ga ke ne ke fana ka dinotlolo tsa nkgone kgotsa ke ne ba phologo ke ne ke ile ka bontsha e ka dinotloro tse di tlameya gonkwa ke e molemong wa letatojang tšhe ga go jalo dinotloro tsa gorogo tsekele ka laporo di tlameya gonkwa fela ke eo e leng a itsagalelelang porofenseng e jalo e ka ba mmodi kapa e ka ba mamatlotlo kapa e ka ba modulasetulo kapa setho fela sa se ka bang se kgethuwe nakong eo gore se ka tsamaisa taba tse jalo ditho tseo tse jalo tse e nang le tokelo ya go isa monamona nkgono kgotsa ke sena kolo dinotlolo tsa nkgono kgotsa ke sena kolo ke fano go bong felela fano Tselela hlano.
0: Tselela hlano.
1: Tselela pedi.
0: Tselela pedi.
1: Haoletho hlano.
0: Haoletho hlano.
1: Ha di hlaha ka mare di tla sa di reng kgono matsepo diporo. Five nine. Six two. Haole tohlano.
0: Haole tohlano.
1: Di tla be di re mkhono matse kwa dipogo.
0: Mkhono matse kwa dipogo.
1: Ke a ikokobetsa tse ha le bitsola ba ke ntate bo nya tsana mera ka khumiswa.
0: Thank you ntate.
1: Thank you.

0: nkgono kgotso ke legela phologo go bong kgono le nkgono hana taba le nkgono ka swane ke se bantse ba mametse koloi go tloa ka bothabothi go fitla mo ha nkgono e hopotse go ketle ke le bolella gona go tloa mo sebakeng seo ka ga go tropa bothabothi go fitla mo ke bokae re fumane gore go tla lefuwa masome a supileng a maloti go ya le go gopoka gae go tloga masego ke a tseba re la ga lefa go fitlha bothabotho gore na ke bokae ya boraro malotathojana bothabothe mme ga matlotlo wa gona ke nkgono tiisang kano ya tumelo ga re tsheleng he re potlapotla ke nako ebile ya tsebana re sebetsa jwang ka nnete ga e le mona o ntumeletse mme wa ka gore ke mpe ke ba thuse ba ke gopola gore ka thabeng ka maane ntate bogeleke botswala le motho ke gopola gore ka tloa ba sanemoya ga seyo ba le gona jale ke se tshwara ka nqena ga re se tshwara ka nqena ka mo se tlwaheleileng ka teng fele ke gopola gore ka nna ba oa sokola ke tla thaba gagolo go bona ditsela jalo ka batho ba sa je menyemenye ba e fa ba e ratang gore e re tshwarane ka matsogo e kgolo ke eo ya makopo go ya tlhoelang tatemogolo ke tla leboa gagolo ke ntsa ke le teng ke itekela thojaneng ke kutlwe go letela ditaba di ka ntlhola jalo ka motho a ntseng a disitse bothabothe ke a leboa leitso la ka ke nna lesa la nepo
1: ke le bo wa hlamme wa ka
0: kha o tsamo ga tlo
1: thank you moratwa wa ka hle ke metsotso e mashima mabedi fela le Scott hantle ra re lebile mane hore nya pele ke tla kenke fela ba fitisang ditsebiso ba kokota ke stana le bane ba ipitikang

0: ile ke ho se tshaba sele se ile nsa fellwa ke uphelo trekeng ile ile ya wa mkhotlong ke rona le bakeleng ke leng ka re ke ntse ke le tshwa fela ka fana ka yona ka ba ka e bua ho bo ga diphatlana so ba ke mpa hona jwale ke le ba se those ntlhaelang ka mona ho mpotsa ho gona ga go bua ka hore ntate mogolo o ile ka phatla re bua ka mang ke le modula setulo wa ka ka nnete re la ga mo fa tabe naga ya ee lekululo gore tabotetse e tla phatalatsa ke ausintshebo letsie setlolo sa ntatemogolo o kutse nako e telele ebile a ntsa le dikokelong mono masego mme o la qeteletsa feta ko se fumane pheko e ka mo phekolang fela a ntsa le kalafong pheko eno ne se ne ka mo isang legodimong e seng gore go tlotswe gore a ka phekolwa ke e be antle kannete ngwana ena re tsebile bokulo ba ga ene bo le boima gagolo mme o ne ntse a le ka gago go kokelwa ke le ka fua molaetse o tlolileng ka o jetsa bana beso oi setšhaba sa eso sa malta tojan ke kopela matshediso ntatemolo a tla tshediswe letsatsing lane la matshediso ka gotlhe-gotlhe ge le bothabothe ga ikokobetsa ke ya o leba ntatetlhe ko lebile gagolo mpa sentse ke leba le batho bane ba somotlhae le go motlho mo nentse ba ipotsa gore nna se ke tlhaga ke re ge tla ya mo matshedisong fela ba sa tsebe gore na matshediso ke motho mang jwang kae ke ausi ntheo letseye ke a leboa ke mme letshwalana po bothabote
1: ke leba moratio wa katlhe
0: ke a leboa
1: thank you.

정상화.

0: Hey, Lidon.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka o fela mo siamo tobatsi.
1: Setšhabana sa kgomo.
0: Wa bona he.
1: Ee, se Mokwena. Ha! Mokwena ko gome.
0: Go kae ka ba? Go bata tje.
1: Ka kolone. Ka kolone.
0: Ai, ke hantle ka nnete.
1: Ke hantle. A o ngwe e go e go
0: go ba ka kolone
1: o bua le mana le mong na o tswa le na o ditsiwang go kgethia ka la bone tla be le patsi mo pa kwa mfuta o feng ka poeto ba le la la
0: so le buima hona vele
1: hash
0: le so thole le so ho re fela twa ho go twa twa twa ho di thabatsena di ya ganya
1: di tshong kwena di thabilwa tsa di tshong di thabilwa ke re di kwatisa rona
0: di kwatisa rona mele re hatsela
1: ya kwela ke sona ka batho ba sena masole
0: ke sona ka batho ba sena masole
1: rata ukwa suba rona gathe re dikakapa
0: ke re le dikakapa batho ba o ja tenane thepe seo
1: wa bona
0: kwela
1: akwa ukwa ntse re tsa
0: Bobatsi.
1: O tla a bokile di bokile di tsema sole ntho tseng.
0: Ke re a kopana.
1: Bo moetse bo mo kidini kore. E rena manyo.
0: Ai, moetse o mona tore.
1: O a tsoma moetse.
0: Ei. Ke a tsoma mona. Ai,
1: pero o. O o se mo ngwe.
0: Ke o se mo ngwe.
1: Mukwena re ke le tlo wena fela he o kwa
0: ke a itebela mo sia moto ba tsihle
1: ke ka ile tale ba bang a mama ka o ke le tale wena o le motho le mukwena
0: ke le monto
1: o bona mukwena ke nda te 6 ya le ntse mona ka matshwaboleng
0: hey ka matshwaboleng wa bona he
1: ke hatelle dikubo
0: ehe ehe ka ba holo jang ebile letsatsi le re bosiu bo re
1: eeeee re ke atelele batho ba futhumale
0: ba futhumale ba futhumale ba chese ba re dukuduku
1: o etse nthane he
0: ehe e re ga batlhabare ba re jo ke ntho tsa masogotlhe
1: hela Mokwena
0: mosia motobatsi
1: Ausi mantho a thuna le teng be ke e fitileng ena a leletsetsa pine monatogo jale ke e lebetse e binang ka ena jena bannana e reng
0: o sa e lebetse bale
1: ke e lebetse mokitse dikotla ko botsa gona wa e tsebana kapo e re ke tswagole e re nna Fela ke dira ke motaba fela e seng motaba ya no ha e ni
0: mhm
1: mhm ho le ka malata thujane ho ipulela le ka yena mantshati
0: mhm ha ile teng
2: ha ba tsa ka magenetse
0: ka o fela
2: tsa bana sa go
0: e eng go
2: mela mba kwena
0: ke mokwena le mosia
2: mokwena le mosia dumelang
1: dumela se nkhono a tima bana
2: le tsela jwang
0: hantle se mogatuwa o ya jwang hle
1: mo mna ti se re thabile ka ka dithaba tsena tse tshweu
2: a a se o thabile
1: e ya se nkhono tima bana a ke ba le go to khoga
2: tsala ga tsa go ga go tswile a ba ke yona
0: Hai
2: ke popolo tsa au ka bana na popolo tsa di kopile jwa ga di tswa mo ya lo hlamole.
1: Au ke sono o tsetsa ka di tsedi tswalana ba ke nna ha ke kwa ba le ntse ke le like lo sheba ke ke di di kwalle ka tlu ka tlu ba yela ga na masakana mahaha mona.
2: Eh ya se.
1: Ka le di tsedi tswalla ka tlu. Bo ke di tsenya ka tlu ha ke na monyetla.
2: Yalo tsetsa fela ne ntaba ena ya lehlwa.
0: Ah.
1: Yera mokgotlo o itse la bone nkulu, la bone tla le hona le qetela ngogethia.
2: Mabala ne mo go na mabala ne a maluti. Se ba le
1: mabala ne a maluti.
2: Mabala ne a maluti.
0: Ha eno ha mo ima mo le gethile nkgono.
2: A hulu, ga di matlaba sa matieng ka mo.
0: Eh eh.
2: Le gethile hona ho.
0: Tswe.
1: Mona o bona o itlile a fella o sasa.
2: Ana be so sasa.
1: Eh.
0: E lo go le bosiu bona, e lo go le bosiu bona e ka nna ba ho ntse tsala ntwe tshwanang, a kere.
1: Eh, eh.
2: A o ba ga go futhumetse tsena.
0: Eh.
2: O tsana ga go futhumetse jwa.
0: Re futhumetse ha o tshwane le motsheare.
2: Le moya o thotse e tlhagaga ga ga sa ga makale.
0: Ge makale fela e be ke mathata ntse ka khotsa.
1: Ah. Ah, ere ke potere eng khulu bua le mokwena.
2: Mokwena ya sa tibe lo go na tla go ya khomo e khuwa kae.
0: Yoe.
2: Ba wa tsela tla go ya khomo mokwena.
0: Ha ke etse beng khono.
2: Empa go ya khomo go a itseba.
0: Tlhakwe kgomo.
2: Ei.
1: Ei.
0: Ha ke tsebe ka nnete.
2: Ha wa ja
1: ke.
2: Ha ba o tsebe tlhakwe ya kgomo.
1: O tsebe tlhakwe ya kgomo ene go ya le dithoto bolong mona.
0: Ai. Ah, se ka e bitsang ka leno, e bitseng ka le leng kutlwe.
2: Yona.
0: Khila.
2: Khila le tlhakwe ya kgomo.
0: Ah, tlhakwe ya kgomo yona a ke tsebe fela qhele yona ke a itse ba he.
2: Nna
1: ri tsama mo ho di fa pa ne mokwena ba ne le ka ditelengena tse tsa teng ha di tshwane
0: eh
1: fela botala bona ke bona
0: eh
1: fela o fela o tla bona ke tsene tsa teng hore magabisi a teng ha tsa
0: ba tla fa pa fa pa ne ha
2: ah le nna ke a tsama mokwena ga tla o bona
0: Ho le kile moratuwa.
2: Ah, le a ratuwa he.
0: Tango, ho le kile
2: mo. Le maleta toja me ka fela.
0: Wa utlwe he.
2: Le ba le tang ka tsebe he ba bo tsoka batho bao.
0: O ipoloke he, o be semollo.
2: Ai, in se me di taba ena ba ke a gwala dikutu, ha ona disu.
0: Eh.
2: Le la ke a le bu.
0: Pepi he.
1: Ho mo a ke la sa la bolela ma ko sa ntumise.
2: Hela kuvetse ke ne ke theuile ke lo batla poni ene re komang ha re le meleng kupa motho mantse re khotsa segane

0: nere la bobedi beke. A re khotsa tsana me a re. Ke se manta le khale a khetsa. A ila ba ke sabotsa. Ke hi, se ke hi. Ke ne ke se sa tsaka. Ke ne ke se ke sa tsaka. A itse o manta le khale denke u tla ke hi.
1: Hey.
0: A tsala le mosia le mokwena. Nna ke thaba golo le fa le kgethia ka popula ena e ngata. Ke le pela ba di sana bana ba ka, ke le pela diphofolo o tsebe ke khotso.
1: Eh yang kho.
2: Ba bona he. A o se pela tsona o go dula ntso je.
0: Ha holo.
1: O tlo dula ntso touta ka tsona e be ho ntso ya jwa.
0: Wa bona.
1: Eh.
0: Ke rata ke le tla bona ntse ke re di etseng tsena ha ke etseng tsena.
1: Mhm.
2: Ba bona.
1: Eh.
0: Ah, tla khutla he.
1: Ho le kile moratuwa.
0: Thank you.
1: Thank you.
2: Mokwena.
1: Mosia motobatsi.
2: Ke re ke potela le nna he.
1: Potela he mosia, o lo gamatla macha.
2: Eh, Colorado Dallas Buda.
1: All right.
2: A bona he.
1: Tango. Ke metsotso e mashome a mabedi le metso e robong fela le skoto hantle ka mora hora ena ya pele. Hey little.
3: Ka ga tla ka mahet.
1: Ka fela me.
3: Re tsaba na ba go mo.
1: Eh me.
3: Ena ho phela jwang?
1: Ke phela ka maha, o ka ba wena o ya jwang?
3: Ah, ke makale tsa ho tlhoka dilo la dua sela. O re na o ntata ka yena ka ntata.
1: Ehe.
3: Wa ke nna ka molatang.
1: Wa utlwe has buddha.
3: Tu me te sa tiene la portada de surprise.
1: Tin tin tin tin tin tin tin.
3: O ko kwa mothata kena mona nenne.
1: Eh.
3: O ko kwa mothata kena mona.
1: Ke mans buda.
3: Ke yo mo ketetse ngale.
1: Ke mantle. Ke tsanzi.
3: Ya go tlana mo sene ga lo ka nna.
1: Ke mantle, ke tsanzi.
3: Kuwe tsara tela motho.
1: Yo. Yo. Ke mang dira se mbetse?
3: Ke na.
1: Ke le tsa tsanza.
3: Ei.
1: Ah, ke go sala ke mo keta le mo se fitile.
3: Ko, ke a go sala tsa lo mo tsi.
1: Ke re la ka hla bona ka se mo shupi.
3: Ke he. He.
1: E sala.
3: Ke le ke me tla go mo tsala mo tsala go bongi.
1: Mhm.
3: Ke ngane.
1: Ah, tshitle.
3: Hala o ya go na sena se a le moya ke a bona a u ya jura a bona na u itsa ba
1: a khuzula jolo ka mme a khuzula
3: gore eh ya ke re he le pedi nya ba fa di ntse go bona je wa borisa ke salang
1: ha khuzula man ntwe di di ne pa hale
3: o ba handle
1: a itshwara ka bohaleng
3: hai go le go ka itshwara ka mofing he he Ana leso.
1: A ke thabile sbuda ho jwang ka mo. O hantle ka mo.
3: Ho bati.
1: Ho bati
3: sbuda. Ho bati.
1: Ai ai
3: ai. Ke dinse ke tsena ho ba neng ke ile ka batla ho tla phomolong. Be ke nyena.
1: Mm.
3: Tsha ka nqatse di nje ke re ke ithusitse.
1: A o ithusitse hle.
3: O ba hantle o tlameha ho tswa ho se mo wa ipotsana a ke hlape. Ka pa ke etse inela system.
1: Etse. Sbuda ho me. Romela kaukau mono kaukau
3: ke ma wena ka bona o rena ntwa le fatsa ke reke
1: e re ha ke tswa ka hora ya borobong he ha ke tswa ka hora ya borobong ke bula e re ke shaba tla simola ke fumane serama jentse se re tui tui me kaukau kaukau
3: auwa kuri ha e tla ba ke teng ha re la ka tsa tiri na kwena
1: mhm Hai. Ya so ya hloka hala jwale.
3: Ha o tsena ya hloka hala.
1: Buda.
3: Mo bani ke le ka dua bo ho ke ke sagega.
1: O tswa o se.
3: Bani le ke a ka ne ke o bona nne nne kwa na mhla ke a mbosetsi.
1: Eh.
3: Ah. Ita

0: go ha ba tla ka mm ke ke di bengwa ne se le go itlela ha ke be sa se futhu madi
1: e
0: le go bonya le se ye tsa ha ke le batle
1: o senye di be so senye
0: di be o be fa sela ho sena ntwe ke di le pa pini na me ya bitsa
1: pa hey hey
0: go ra ha o ntse go go o buka o tshwana le ya senyang
1: e bile e nyuluile jwale
0: motho ha ha tsa itse selekane le di phate kwa
1: ke a tsa selekane le di phate
0: a ngone se se mo lo se le fa sela o ntse re
1: wa
0: kutuma tsa o futhuma tsa ntlo fela fela je ai kampa ba ke kwa nkwa ga mosadi
1: le monso le montsona tse
0: a le khale
1: a
0: e re ke mo jaga ga kana e wena ke le tsa fela fela
1: eh
0: a ke khatsa ba nne mwana ka watse
1: ya di na wa mo best mo kwa hadi
0: ba bo hobe mo
1: ba bo hobe mo
0: ba mo to ho mo
1: ba mo to mo ba mo ya di na mo ko re
0: eke
1: tsela tso tso
0: bona o tsoba hani tso tso na ntso tsa ha u ba ka
1: ehe
0: a ile tsene ke tsa di le gaseng ho ha.
1: Ya ha di ka ja gaseng
0: no tsa. Ke di ya parafini mo kwa tsona.
1: Mm, ke di lokela di ya parafini.
0: Ne ke maka le motho e mong a re gaseng ko mo na wa nine o nka nthoka o nka beke ka ona ke re beke.
1: Beke.
0: A ne go go mogolo.
1: Ai, ile ha phen ka beke ka gaise ka gase ya
0: nna. A ne go kwe ka o sa iketseletsa ka nnete ne go ke sa ikusi.
1: A tsho sa iketseletsa
0: jwae. Eh. A tso ala wa o so tshe ka mpa o ka tse tharo di beke.
1: Eh bunyane.
0: A se beke.
1: Bunyane se buda bunyane.
0: Eh, ha ke re ke ha ba le teng a be ya tsana nthotse.
1: Eh,
0: se di ya mo butswa.
1: Eh.
0: Ke
1: se beke se buda.
0: A ne kutwa iketse le tsatsa ona le batho ba ka lisang ballang. E a ha o jole la o re dira ke na ha wena o tlhoka lo nna ka enka beke ka ga. Ka pelong ka gona ona ke le shano.
1: A pepe pepe pepe.
0: A tsama ka mo holo ha o tsebe mo shano tsa. Ko go mo shano le tse fela ka pelong.
1: Na ene yona ha enke beke.
0: A ka nete. Hey.
1: Level 2 a sebedisa ga se.
0: Ke re. Ke ba ke tsebisa mo futa mang.
1: Ah, es buda. Hey.
0: Ah. Le kukwili e nngwe taba.
1: Mm. Bonyane be ke tse tharo he.
0: Wa tsela ha o so tshwengile nako e nyane.
1: Mm.
0: Nna o tsebe le ka ha ke kwankwa ga mosadi ka nete nka kgwedite pedi le dibeke tse pedi go isa go ya bogago.
1: Ah, es buda vele o e sebedisa reng he o re fe mahlale.
0: Ke wena mo kereng ha ke batle go bea le dintho tse sa tlameng go dula le metsi yana a hlapang a dula motlakaseng le metsi yana a papa a dula motlakaseng e be wa utlwa
1: e be jelo wa fire
0: ke wena ha ke tlhoke re ke kwa nkwa ga ya di kwa kwa ga
1: re o thata o thata o le jola morwalla
0: go ene monna ka ba nyetse atch una tlamela o tshwarella o go mo tsadi eno ba ba la mbono
1: ai bile ba ba le hey ya bitsa
0: hey ya bitsa ya bitsa
1: a ke botla ba go o balela gaseng ha o go baletse gase motla ka selona ke ona wa bitsa
0: motla ka selona ke ona ka ntle
1: o balela motla ka seng parafini di yona ke ena
0: ha ke se bone mphegisa ntlo lo ga eno motla ka se
1: Hala
0: pheng ka patsi. Hala pheng ka patsi jwa di. Ai. Ana ka o tsebe ke na le mehato ena ka ofela.
1: Mm.
0: Ya hore na ha ke imotse ho tla mae ho itsaleng.
1: Ehe.
0: Ho na le pizza ya fatshe. Potwa na idi mona.
1: E
0: reng ha o le dina e be o pheuwa dinawa.
1: Mhm.
0: Ha ke re ke na le ya bona ngwaneso.
1: Ee.
0: Wale ino a bonang.
1: O ntse go tla mo tsa mono.
0: Ka bo metsebelo kere. Ha yetse ngwana ka. A kere le sekolo sa ha yena ha se se hlophang.
1: Eh.
0: Se reng ka hora ya bogobedi.
1: E be o so titimile.
0: Na go yohle.
1: O so titimile sebaka. O so re ke titimile sebaka.
0: He, se ke supa ka o hare.
1: Wa bona he.
0: Le wele ho ja ke ngwana na a tsheng ka be ke re he.
1: Ke re no tlo putha matso o etse jene o nno
0: ke ke tlo re ke bola ile ke sa tsoma
1: o tshiki sa tshiki atle ka
0: mo wale
1: atle ka mo
0: ne ha o le thata ke re me ya fatse
1: mm
0: a be
1: mm
0: ka tsona le ona le tsebe ya kuko kana ko ngolo ho ja mo shanyana ata o tena kana ko mmwe
1: eh

0: halakhale ka e ba bana ke fatsi
1: eh
0: ke parafini ke gase ke motlakase tsena ke tseteng tse tsa halanga teng lena eh di ring di re ha o le thata ka ntle
1: go dulang e sa lo ga wa ma ba ne ho se le hona vele ke tloa o le siyo re go betse ka le 50 e hlile re sebedisa ona ke mathata pele cha parafini intsegege
0: wa ukwa
1: eh
0: ukwa hantle
1: hai
0: ula ka re fima ba le mantsi ya nyana mona tshe ke kgolwa ntlametse tsonyane e le shume ne se bile ke nana o shwele ara se motla ka tsatsa wa shotla
1: a gona e salo ya maobane ho se
0: a tsoba nna ha ke ullele kae ka pakae ko ullela fela ho charge lo mamela se ya le moya ke phetho ke tu a ntse ba ke dinga ke nale taba le tso
1: ne di timedile ntso
0: hai
1: hai
0: Acha eh ke so go ntshitina ba so tikeng.
1: Ai.
0: Wi.
1: Ena ya ka so ga wa nyona se buda re tloloka.
0: Ke o reka.
1: Fela he malapeng a mang ke bone o khutlile ke bona fela mono ke gola he e ka nna wa
0: se. Motakatse o ka o ka ka hambe. O so bone wena o sena ona mo haisani ha a mo. Ka ntle ya sena ona. Ke a tlo bona mikholo e ba.
1: Ai.
0: E le ke di etsa ke motho a tsebang hantle hore hey go a tle o neng tshe
1: ai wa sukudisa go red
0: mabane he o no ntshetsa ng tsaba sa ba ne ba ba jeka kwa hantle ba ne o ne le se go putsa sa ba sa ba jekang ba la ba selimong sa se kiti magolo a go bo ma shume ya mahlanwa me tshe tshiletsi ba sa di ale ba ga ba ba tshisa tompase ka selimo seno wa itse ba tompase
1: ha ke itse be sibuda tompase ke
0: eh ke pass
1: oh
0: bona ba ne ba se bedisa ntlhane e tenya ile kana le file ka pali exercise go thuba tsa mai ba e khwaetse ka mahafi
1: ho se mo ba ya mona te
0: ba qetella ba bona gore nthina ke gatello re ke le galloka ya ba e kolokela he ba sadane ba kete di mashume a mabedi ba re go tseka ha re sebetse ka ntse ka ntse
1: ba itseka
0: ba itseka ba tsiba ka nnete ba itseka ba sadi ba ya ba ka nnete selemong se wa utlwa ba qeta mashume a ma ba shume a supile ke le mo sa mashume a supile
1: sentse
0: re etikela thai
1: Ha ke taba tse monate sibudi. Bonne ba o sebetsa ka thata. Ba o tshwara
0: tshwara. Bonne ba sadi. Bonne ba o sireletsa ka thata.
1: Bonne ba o tena mose ba ba o tshwara ba o tshware ka mo.
0: Ba o tshwara tshika ka bohali. Ba sa tshware ka mo feng.
1: Tshika
0: mo. Ke ke ke la ngwe. Ha o na le thomuna.
1: Hi.
0: Ke ke ha ke ntse ke le marangrang ke le fatshe e ke ne ke mametse ha di a koma koma ke ba sa bana bana bana ba me ngwang bana ha bua tikishi ha ke tlo na le ba ba me ngwang ba o na tifisha
1: e
0: a ri Baba ba tla tshelete inga tsa. A re baba ha o sa o sa ibati o itse e tloho. A re o re ya dijo ke bokana. A re ya o pala ma ke bokana.
1: Ah.
0: Ho ba ne e sentse sa tswe ho yona e la inga tsana. Ke
1: le ya ka gele ditseng
0: e. Ee.
1: Ha be o tla ke ditse le shume.
0: Hela wa u ba ishi ba sa dinga le ba ka thula ntithana baba.
1: Ee.
0: Ha o go bona o ba batla tshelete inga takaka.
1: Ke tintsene tse le shume ha yo batla ke tse le shume o
0: se. Ke tintsene ga o tsena le mashume ya mahlano.
1: Yo.
0: O batla gore a re o ja makgolo a mabedi le mashume ya mahlano. Ke mo go mo sa dinga na na ke di jo tsa mo futa o fente.
1: Ah, so sa di jinga o tsa tsile le le le.
0: Ka wa u bona ka le tintsene di dinga le mekgwa. Awa. Hmm. Ke ne ke mabe tse tabela ke a tshina ha ya le mosadi yo monye na o go khuma wa.
1: He.
0: Ha.
1: Ho hans buda.
0: O wa hantle mme. Ka are upala mahape. Upala mahape, maholo wa mahlano. E, utuwa mutuwa lomu.

0: cae cacho.
1: Hey, my mama, get the...

Bravo, so, why you don't have your dog?

0: Ati tiba na si kodi mbata nkambi na mili ba mkasa mese nga Naka sola ya nyiru ala siyo nana
1: Hi little
2: Gale ka tolo ka mafet
1: Ka mfilam
2: Hei sa wana sa kuma Sile sa kiri kiko uza kakana Hantle nte ye si hana upanya nini
1: Ah, why is panya zbuda? I panya hantle ya shuma, ya shuma zbuda.
2: I shuma ya. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma.
1: Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma.
2: Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma. Ya shuma.
1: Ke
2: tla re ha re ha tla no tswa mong ka ka ntse ke re ke mo batla mo
1: ha tla au ki ke ne fela mona ka sheba ka sheba ka sheba ka sheba ka thulana le yena
2: ka ne di ba ga le se ba ntse ke re ke mo batla mana mareng nna ke go bori peri ke ba ga masumula
1: buda
2: na buda
1: ya ke bo buda
2: Ha se ba le tsike ke ya mo fela maka.
1: Se ka nkwatisa. Se ka nkwatisa.
2: Se ka ba na mo thotse ba go ke ne ka e ke bona ke tswa ke. Go nka ba ka ke na ona wa.
1: A ke re bele ke se be di sa YouTube ha ngata ke letsa.
2: Bya le ya ba ke ntse ona.
1: Ya ba bele ke ka be ke fihla ke etse. Ke ngwala mono, ke ngwala moketa le mathula. Jwale ka bana di ntlhaisetsa dipina tsenga ta setelele fela. Le thathamo le letelele fela jwale ha ke tse
2: ya ba o sahla hona mo
1: eh ya ba o sahla hona mono
2: ke nge ke tse o tsatsa
1: o tsena
2: ya le tsena tse ha ke a di le a ke a ha ke ba ka ho le tsa ke kopantse ke ba tlo ringa le o go ba le ntse tse di hana mo ka di dance
1: o kopantse eng
2: ha ke ba ka ho le tsa ka phone ke kopantse le radio a ke tsule ja ya le hakula ka kamane ka YouTube e ba ka ha ke download le pinya ke ke tsika mona wa na ke re ke le tsaka wa e tsinizi a ke le tsaka ntho e be le ha e ba a ke tsile ha ke le tsabi ka mane teng ka mana
1: bele ka hangata ke bone ha ke tsebe but ke bone mmino wa YouTube o sa tle le hore ebe o ka o romella o ka o ntsha ka mo ya ba mohlomo buluka kae kae
2: oh eh ke bo
1: eh ho ba
2: ka ha o tla o se tiye le dikela pina le se ho pa le le da o me da ka thu
1: eh ke bone yo sebeletsa jwalo ha so ka wa enka ka mo huisa
2: ha ha ke bo ni ke ka pa gore le nna ke tiye tsang tshi
1: Ke
2: tsena sa mo ga ga sibira. Ah, lo
1: rata ke ntse o itse tsa mo se se se.
2: Hi.
1: Hi.
2: Tena ke kopane teng tena ke ntse ke tsafa ho di etsa. A di a di etse ke ntse ke itse.
1: Mhm.
2: Ena go go tsena di mona tloga.
1: Ha go tsena di monate.
2: Ha sha.
1: Hi. Hi.
2: Ai.
1: Hello guys, Buddha.